0: sa district hospital, yung implementation noon ay manggagaling pa sa probinsya. Alam mo naman, ang lalayo ng mga distansya ng mga munisipyo sa mga provincial capital sa malalaking probinsya. So minsan nagkakaproblema sa implementation kasi yun nga, hindi na-address yung gap na ito. Kung sana pwede tayong magkaroon ng cooperation and collaboration between government, LGU, and even private entities para ma-localize ito. Isa sa mga gap na nakikita ko is that hindi kasi masyadong nagagamit yung potential ng barangay health workers. Na kung sana trained ang mga barangay health workers from the barangay level to be breast cancer advocate, marunong magsalat, marunong mag-navigate, alam nila kung saan nila papupuntahin, di sana yung mga mammogram na ini-equip ng ating gobyerno. Ang ganda kasi may mga district hospitals ngayon na ini-equip na with mammogram and ultrasound, pero hindi nakakarating doon yung ating mga barangay women kasi hindi nila alam. So ito po ang isa sa mga paalala ko po sa inyo. Ang inyo most like tanungin niyo po sa inyong mga district hospitals kung merong mammogram doon. And i-avail niyo po yun, gamitin niyo po yung benefit na yun.
1: Okay, thank you so much, Ma'am Aileen Antoline. God bless you po at saludo po sa patuloy na ginagawa po niyo para higit na maging malay ang atin pong mga kababayan patungkol po sa breast cancer. God bless you, Ma'am Aileen.
0: Maraming salamat, Heidi. Thank you din po sa lahat ng nakikinig. God bless you.
1: Nabigyang diin ang kahalagahan ng early detection. So, kaagapay, na pakinggan po natin yung importansya na maaga pong ma-detect at nang sa ganon ay mas magiging madali, bagamat mabigat pa rin yung gamutan, ito po ay higit na maaagapan po ng atin pong mga medical doctors. At syempre po, i-avail din, available under PhilHealth Yakap Benefit Package, yun pong mammogram and ultrasound. So, bisitahin nyo lang po yung nearest public hospital po sa inyo at mag-inquire patungkol dito. Pwede po itong maging kabahagi ng atin pong regular na pagpapahalaga sa atin pong kalusugan. 8:03 na ng umaga, quick break muna tayo at sa ating pagbabalik, mayroon naman po tayong patuloy na advocaserye. Katuwang po natin syempre ang ating kaagapay mula sa Kontra Daya.
2: Magbabalik ang oras na Pilipinas.
3: Ano ang sintomas ng HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumalaban sa sakit. Sa pamamagitan ng testing lang malalaman o madidetect ang HIV. Ang mga tao may edad na 13 to 64 ay ine-encourage na magpa-test para sa HIV status. Ito ay nakikita mula 1 hanggang 3 linggo pagkatapos ng exposure. Posibleng walang sintomas ang pasyente sa first few months. Ang ilan ay nakakaranas ng flu-like symptoms, sakit ng ulo, skin rashes, ang lagnat. Sa oras na ito ay lumala, maaaring magkaroon ng pamamaga ng mga lymph nodes, pagbaba ng timbang, pagtatae, at ubo. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit kaya dapat na mag-ingat.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pilipinas! Boto ay di biro. Advokaserye ng 702 DZAS, FEBC Radio TV para sa matalinong pagboto tungo sa malinis na eleksyon. Dahil kapag tama ang boto, bayan ang panalo. Boto ay di biro.
1: Tuloy-tuloy po tayo dito sa Oras na Pilipinas at ang segment po natin ngayon, advokaserye natin, Botoy Di Biro. Kamakailan po ay nilagdaan ng ating Pangulo, itong Republic Act 12326 na nagpapahaba sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials sa 5 taon at nagtatakda ng susunod na BSKE sa November 2028. Matatandaan na sinagawa po yung pinakahuling barangay at SK elections noong 2023 matapos din itong ilang beses na ipinagpaliban. Sa ilalim ng dating election schedule, dapat sana 2025 ang susunod na BSKE pero bumalik sa regular na 3 taong termino ang mga barangay at SK officials. Pero pinagpaliban ulit yung halalan at sa ilalim ng bagong batas sa 2028 na ito isasagawa. So kaagapay, malaking tanong, ano yung magiging epekto ng mas mahabang termino at muling pagpapaliban ng halalan sa mga barangay at SK officials? Via Zoom, kasama natin ngayon si Professor Danilo Arau, convener ng Contradaya. Prof. Arau, magandang umaga po.
8: Yes, Contradayang umaga sa lahat. Heidi, salamat po sa imbitasyong ito. Magandang nagpapatuloy ang ating advokaserye.
1: Oo nga po. Sa mga naguguluhan, Prof. Arau, ba't ba na pagpaliban na naman na kailang ulit na po itong BSKE elections postponement?
8: Okay. To be exact, para may konteksto tayo, 7 beses na po yung postponement since 2005. Bakit tuloy-tuloy yung postponement? Simple lang naman, Heidi, hindi nila talaga siniseryoso yung halalang ito at ginagamit lang talaga yung barangay at SK officials. Hindi naman natin nila lahat, pero merong tendensya talaga na yung mga nasa kapangyarihan, pansariling interest lang yung kanilang hinahabol dito. Paano ba nila magagamit yung barangay at SK instrumentalities, lalo na po sa halalan? Tandaan natin na na-postpone yung barangay at SK elections gaya ng nabanggit nyo for November 2028. Kailan ba yung presidential elections? Ito po ay mangyayari sa 2028 din at mas maaga pa, sa May 2028 to be more precise. So yun yung interest nila. Kasi alam mo, Heidi, yung mga ordinaryong tao na katulad natin, kailangan natin yung barangay for direct services para makakuha ng magandang health plan, para magpatingin sa doktor through the barangay health center at iba pang mga serbisyo. Ang problema sa mga mayaman at makapangyarihan, may pera na sila kaya hindi nila kailangan yung mga direktang serbisyong ito sa barangay, kaya hindi nila nakikita yung importansya na magkaroon ng halalan. Ang naging excuse kasi ni Marcos Jr. Kasi dapat daw magpatuloy yung good governance. Ang anumang bagay na magandang ginagawa ng barangay officials, dapat magpatuloy at hindi dapat madisrupt ng halalan. Actually, baliktad eh. Kung maganda ang trabaho at performance ng mga barangay officials, all the more na dapat magkaroon ng halalan para ma-re-elect sila. Para magpatuloy yung serbisyo. Kasi ang problema rito, paano naman kung ang mga barangay ay hindi nagfa-function? May mga kaso ng corruption against certain barangay officials, including the barangay chair. So itong mga pinagsususpetsahang corrupt, magpapatuloy pa rin at walang oportunidad yung mga tao na palitan sila through a new mandate coming from a new set of officials po sana. Yun yung purpose kung bakit dapat originally, every 3 years, meron tayong halalan. Kaya lang, ayaw ng gobyerno at ang gusto, pahabain yung termino to justify the postponement.
1: Pero Prof, ano yung scenario na kinakaharap natin ngayon? Kasi diba si election lawyer, Attorney Romy Mac, diba? Si Attorney Makalintal, dumulog na siya sa SCA, questioning nga itong RA 12326, 'di ba? Kasi sabi niya, violation 'to sa ating right to suffrage, 'di ba, bilang mga Pilipino. November na 'yon, parang may mga hindi na itinuloy na aktibidad, 'di ba, ang COMELEC magmula nga ng nalagdaan ng pangulo itong RA na 'to.
8: Tama kayo, yung hindi natuloy yung dapat na filing ng certificates of candidacy this year. This week. Dapat nangyari na siya. Hindi ko pa, just for proper disclosure, hindi naman membro ng Contradaya si Attorney Makalintal at hindi ko pa nababasa yung kanyang full text ng kanyang ifinile sa Korte Suprema. Pero nevertheless, we wish him well. Kasi batay sa kanyang mga pahayag sa publiko, umaakma naman. At tama naman yung mga sinasabi niya, hindi natin dapat kinokompromiso yung right of suffrage. E ang problema sa mga nasa kapangyarihan ngayon, ang ayaw nilang i-postpone yung mid-year at saka presidential election kasi sila yung mga main character sa mga ganong halalan. Pero pansinin mo, Heidi, hindi lang Barangay at SK ang pinopostpone nila. Kahit itong BARM elections na recently na nangyari, ilang beses din nagkaroon ng postponement yan at walang masyadong ginawa yung gobyerno para siguraduhin na mag-push through yung BARM elections na dapat ay nangyari noon pa. Bakit? Kasi hindi naman sila lahat nakatira sa BARM or at least dun sa limang area na covered ng BARM elections. At ganun din yung sa barangay, gaya ng nabanggit natin kanina, hindi naman nila pinapakinabangan yung direct services provided by the barangay kasi mga mapera na sila. Hindi na nila kailangan ng support, ng financial support or any other support. So that's the problem with the kind of government decision making and the kind of government that we have right now.
1: Pero sa pananaw niyo, Prof., kailangan ba talaga na i-extend yung term nila from 3 years to 5 years?
8: Actually, yun yung part na malabo eh. Ang nakikita lang nating quote-unquote lohika rito, ma-justify yung postponement ng barangay. That's it. Kasi, let's think about it. May clamor ba or may panawagan ba yung malawak na mamamayan para pahabain yung termino ng mga barangay officials? Initially, 3 years naman talaga siya dapat. Pero last year, na-postpone yung barangay elections, in-extend nila to 4 years. Tapos ngayong yung kapapasang batas na Republic Act number 12326, ginawa naman nilang 5 years. So in just a matter of 2 years, they extended the terms of office twice. From 3 years, ginawang 4 years, tapos ginawang 5 years. Nasaan yung due diligence at yung pananaliksik at yung konsultasyon hinggil sa isyong ito ng pag-extend ng terms of office? Walang ganong klaseng panawagan, ulitin natin ha, mula sa mamamayan. Siguro, at nababalita naman ito every now and then, merong ilang mga barangay officials at SK officials na nagsasabing dapat pahabain yung termino nila. Pero titingnan natin yung ganong reasoning sa konteksto ng kanilang vested interest, so to speak. Vested in the sense na sila lang ang makikinabang. Pero wala silang pinapakitang prueba or ebidensya na malawakang panawagan ito ng mamamayan. Wala talaga.
1: Pero ang position niyo, Prof., sa kontradaya, dapat magkaroon ng BSKE ngayong 2026.
8: Most definitely, kasi postponed na nga ito. Gaya ng nabanggit, maraming beses nang na-postpone ito through the years. Naalala ko, kahit noong 2016 at 2017 ay na-postpone ito kasi sabi ng Duterte administration, masyado silang busy sa kanilang war on drugs, kaya nakaka-disrupt yung halala noong panahong yon. Last year, ang naging excuse nila, masyado raw polarizing ang election kasi katatapos lang ng mid-year election. At dapat daw na makatipid yung gobyerno. Tapos ngayon, the same reasoning din ang sinasabi, dapat daw makatipid. Magkano ba magagastos? Ang tinataya, around 11 billion pesos. Pero kung gusto mong makatipid, why are you doing it at the expense of the right of suffrage? Pwede ka na ba makatipid sa ibang pamamaraan? Merong isang task force dyan sa gobyerno na walang ginawa kundi mang red tag at may malawakang panawagan para i-abolish na yung task force na yan na wagas talaga kung mang red tag ng kung sino-sinong tao at mga institusyon. Minsan, mismong government institutions nire-red tag nila. So, kung i-abolish mo itong task force na to, you'll get more than double the 11 billion na sinasabi mong kailangang matipid. If you curb corruption in government, mas makakatipid ka rin. Kung gagawin mong efficient yung tax collection, especially sa richest 1% ng ating bansa, diba, mas makakatipid din tayo. Kumbaga, maraming paraan.
1: Mm-hmm.
8: Ba't natin sinasagasaan yung right of suffrage sa intensyong makatipid?
1: Mm-hmm. Pero, diba po, November 2 dapat eh. Pero October 2 na ngayon.
8: Yan na nga eh.
1: Diba? So, huli na ba? Ayan? O makakahabol pa ba to? Paano ba? Meron pa bang pwedeng gawin dun sa napirmahan na pong batas?
8: Siyempre, medyo ano, parang every single day lumalabo na. Pero ang kailangan lang nating idiin dito, sana nakikinig yung mga kaibigan natin sa Korte Suprema. Sana magdesisyon ang mabilisan hinggil sa constitutionality or even the legality of postponing the barangay and SK election. So the Supreme Court should act with haste po sana. Yun yung pakiusap po natin, una. Ikalawa, pwede namang ma-postpone ng kaunti yung November 2028 na election. Pwedeng within the month of November yan, or sana sa Disyembre, preferably before Christmas, sana mangyari. Yun lang naman ang gusto natin. Kasi pag hihintayin mo pa yung 2028, sobra-sobra na yung postponement na yan. Tapos try to imagine, Heidi, yung mga barangay officials na non-functioning, naka-hold over sila, tapos ano mangyayari sa barangay? So that's the sad part.
1: Mm-hmm.
8: O kaya, isige, another scenario, may mga barangay at, may mga SK officials ka na nagsimula na mag-serve na elect sila 2023, tapos at that time sila ay nasa high school, if I'm not mistaken, halimbawa lang. By this time, by 2028, nasa kolehiyo na sila, or even by this time, baka, depending on their age, baka nasa kolehiyo na rin sila. So, mas focus sila sa kanilang academic work at baka hindi na nila matugunan yung kanilang tungkulin bilang mga halal na opisyal.
1: Mm-hmm.
8: Tapos, on the extreme side, ang maximum age, if I'm not mistaken, ay 24 years old sa SK. Paano kung nahalal ka at 24 years old ka na?
1: Mm-hmm.
8: So, if you do a quick math, you'll be in your late 20s by 2028. So, syempre, technically disqualified ka na. Dapat napalitan ka na noon pang 2025, pero hindi nga nag-push through kasi nga nagka-aberya at yung pansariling interes ng mayaman at makapangyarihan yung mas nananaig noon at ngayon, unfortunately.
1: Mm-mm. Ano yung nakikita niyong dahilan, Prof? Kasi parang ang sabi rin ng Lente, ano, Legal Network for Truthful Elections, sa kanilang data, parang pinakamarami din talaga yung mga vacuum sa mga posisyon ng SK dito sa Pilipinas.
8: Malaki yung vacuum kasi nga talagang yung mga nagsisilbi underperforming. Yun yung isang pangunahing issue rito. At napaka uneven ng development talaga ng barangay government natin. Minsan may mga lugar na mahirap magpatakbo o kaya kokonti lang yung mga viable na candidate at yung willing na magsilbi at the barangay level. Isa yon. Pero meron din naman na talagang hotly contested yung mga lugar, lalo na po sa vote rich areas. Bakit? Kasi this is where the rich and powerful would tend to dip their hands into the government instrumentality sa barangay at SK, na sa totoo lang dapat as much as possible they should be apolitical or neutral.
1: Mm-mm.
8: Bakit dapat apolitical or neutral? Kasi gaya ng nabanggit kanina, they provide direct services sa mga residente po ng area na yon. So ibig sabihin, nangangahulugan po ito na dapat nagsisilbi yung barangay sa mga area regardless of political affiliation, regardless of political color. Dapat lahat ay pinagsisilbihan. So, yun yung problema.
1: Okay.
8: Kapag kinokorap ng mga mayaman at makapangyarihan yung barangay para sa kanilang interes. And sa kasong ito, Heidi, isa sa mga pangunahing interes nila is to perpetuate themselves in power when the presidential elections roll around. So, yung iba nag-aambisyon na ma-re-elect o manatili sa pwesto, o yung iba naman, ibang pwesto ang hinahabol. Yung mga nasa local, papasok sa national, among many other considerations nila.
1: Mm-hmm.
8: Sa bandang dulo, ang natatalo rito, yung mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng direktang serbisyo.
1: Mm-hmm.
8: Pero kabaligtaran yung nangyayari kasi mas yung mayaman at makapangyarihan ang gumagamit sa barangay
1: mm-hmm.
8: para sa kanilang interest.
1: Mm-hmm. Medyo kadugtong din nga po yan ano, nung panawagan, nung naunang interview sa inyo, Prof. Araw, na yun nga, eh, kung talagang nagiging aktibo rin ano, sa larangan ng kalusugan sa mga komunidad, yung mga
8: exactly.
1: local officials natin, ang laking bagay din nga sana. Lalong,
8: tama po kayo, malaking bagay dapat yon. And in fact, kung pag-uusapan natin yung health services, may mga mekanismo naman na in place eh. Totoo, may PhilHealth naman tayo, tapos may mga barangay na may sariling mga data. Yeah, exactly, may mga health center. Tapos meron ding mga programa para sa senior citizens at saka para sa kabataan. Kumbaga, gusto ko lang linawin na yung SK, hindi lang yan puro paliga lang. Yung
1: totoo.
8: Mga nag-organize lang ng mga basketball tournament or kung ano mang sport. Mahalaga yung mga yon. Pero ideally, dapat ano eh, yung holistic development ng kabataan, yung tinitingnan natin. Tapos sa mga barangay, syempre, yung ating mga senior citizens.
1: Opo.
8: At yung pangkabuang health ng mga tao. Alam mo, yung simpleng daycare center, malaking tulong yan eh, sa
1: Opo.
8: Mga ordinaryong pamilya.
1: Mm-mm.
8: Kasi may paraan para maturuan yung mga anak-anak nila ng libre, ng basic literacy at saka numeracy skills even at their formative ages. Pero balikan natin yung mayaman at makapangyarihan. Gumagamit ba sila ng daycare centers o nag-a-avail ba sila ng ganitong klaseng serbisyo sa mga barangay? Hindi po, kasi may pera na sila eh. Pupunta sila sa mga pinakamahal na mga daycare, na mga ano ba tawag doon, child care center or whatever you call that, preschool na mga lugar para matuto na mas maging elitista at inglesero yung mga anak nila. Hindi natin sinisiraan yung mga anak nila, ha? Hindi naman nila kasalanan na pinanganak sila sa mga corrupt na magulang, unfortunately. Pero yun yung problema eh, na kinakaharap natin sa kasalukuyan. May mga mayaman at makapangyarihan tayo na hindi siniseryoso yung barangay at saka SK instrumentalities kasi nga wala silang pakinabang mula rito.
1: Okay. Prof, sa last minute natin, though talagang pinabulaanan na ng Commission on Elections maging ng Malacañang, yung lumutang na baka daw kasi itong postponement ng BSKE ay trial para sa no election scenario sa presidential election sa 2028. Given that po, ano ang dapat na maging posture ng taong bayan para maging mapagbantay po ano, na talagang bilang bahagi ng demokrasya, dapat na idadaos ano, yung mga nakatakda po nating halalan?
8: Dapat po talaga nabantayan natin na talagang may eleksyong mangyayari. Hindi lang sa presidential elections, kundi pati na rin sa barangay at saka SK. And that in the case of the barangay and SK elections, it should not be postponed. Totoo naman na pinirmahan na yung batas, nariyan na po yan, pero hindi natin sasabihin na tapos na ang boxing at tatanggapin na lang natin, hook, line, and sinker, yung kanilang mga ini-impose po sa atin. Ulitin natin ha, hindi po natin panawagan ito, hindi po natin gusto na magkaroon ng postponement. In fact, may isang survey na nagsasabi na majority of the survey respondents would prefer to have the elections held this year. Hindi nakikinig ang gobyerno sa taong bayan. Yun yung bottom line po. Kaya porke sinabi ng gobyerno na magkakaroon ng presidential elections, wag po tayong basta-basta maniniwala. At saka, magkakaroon ng halalan kasi pinupush po natin yon. Hindi dahil yon ang gusto ng gobyerno.
1: Okay.
8: Kasi ito yung klase ng gobyerno na meron tayo ngayon, unfortunately. They don't do research on certain decisions that they make. HDE, alam ko patapos na tayo, pero ipasok ko lang ha. May parallelism kasi yung decision nila sa barangay and SK election postponement dun sa earlier na decision nila to ban yung Discord na app. Tapos binalik din nila after a few hours kasi nga nakita nila na mali ang kanilang pagsusuri. Akala nila mga online gamer lang yung gumagamit ng Discord, Alam mo, nakaka-insulto at nakakainis yung mga ganong klaseng decision making kasi ako bilang guro, pamilyar ako sa Discord.
1: Mm-mm.
8: At hindi po ito ginagamit sa masamang pamamaraan. And in fact, ginamit ko ito as a learning management system for a time. Lalo na sa mga estudyante ko sa PUP kasi malaki ang natitipid mo sa bandwidth kung Discord yung gagamitin mo. Yung mga ganong teknikalidad, hindi nila alam kasi wala silang konsultasyon at wala silang pananaliksik. Very much like the kind of due diligence they did sa barangay at SK elections. Sorry, medyo napahaba, pero mahalaga po kasi yung puntong yan.
1: Okay, thank you, Prof. Next time ulit, ituloy natin ang ating advocacy at pagpapaliwanag yan at pagbibigay ng kamalayan sa ating mga kaagapay patungkol po sa mga usapin na may kinalaman sa atin pong mga halalan. Prof, happy weekend!
8: Yes, happy weekend. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.
1: Si Professor Danilo Araw mula po sa UP at siya po ay convener din ng Kontradaya Movement. Manalangin tayo, kaagapay. Panginoon, maraming salamat sa panibagong work week na amin pong isasara. Salamat, Panginoon, sa karunungan, sa gabay na amin pong natanggap mula sa inyo. At patuloy na hinihiling din namin, Panginoon, ang inyong pagpapagaling, pagbabangon sa banig ng karamdaman sa mga kaagapay po namin na may mga sakit po sa panahong ito. Gamitin niyo po ang kanilang pagpapahinga, ang mga gamot at doktor para gumanda ang kanilang pakiramdam. Dalangin namin, Lord, ang 100% na restoration po ng kanilang kalusugan at kasiglahan. And Lord, humihingi rin kami patuloy ng wisdom sa amin pong mga leaders, nawa ang kanilang mga desisyon ay batay rin po sa mga matatalinong pagsasaliksik at mga binatay sa mga matatalinong pagpapayo din, Panginoon. We are praying din, Lord, for your patuloy na pangunguna at paggabay sa amin din pong mga pinuno sa mga lokal na pamahalaan, maging sa aming mga barangay officials. Nawa po, O Lord, talagang maging malaking tulong po sila para po sa kanilang mga komunidad. Ito po, O Diyos, ang aming samut hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, John B. Thank you rin kay Ara. Salamat kay Desa, kay Phil, kay Shaira, kay Shekina. Salamat din na marami kay Angge sa ating engineering at Bukawi Tech People. I have to go na po dahil susunod na kaagad ang serbisyong OFW. Have a weekend, kaagapay, and stay healthy. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: na.
1: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
2: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
3: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12th KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
4: Masa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng Servisyong OFW.
4: Servisyong OFW!
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. Inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: Ngayon ng araw na tayo ay bibiyahe sa iba't ibang bansa at kamustahin ang mga kababayang namamayagpag. Ano ang kailangan nilang mga pagsubo at mga sikretong tagumpay? Di lamang tayo limited sa kababayang OFW, kundi maging mga Filipino abroad. Dang Hermosa po, samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino worker.
1: Tama mga kagapay natin na OFW. Kumusta po kayo dyan? Anong oras na po sa inyong bansa? At kumusta naman po ang inyong trabaho? Ngayong araw, busy po kayo? At medyo relax lang po tayo ngayon sapagkat magkakasama-sama tayo ngayon dito po sa serbisyong OFW. Kayo po ba'y nakakain na? Ano ang kinakain natin ngayon? Of course, iba-iba sa mga taga-France ay mahilig sila sa mga bread.
0: Ayan, bread.
1: Bread. And sa Italy,
0: Cheese.
1: mahilig sila ng yung
0: Spaghetti.
1: morning nila, di ba? Morning.
0: Yung ano
1: Yung make
0: nila.
1: coffee.
0: Oo, coffee at saka yung broche nila.
1: Yun.
0: Broche, tawag nila doon.
1: At pupunta natin sa Africa, sa Molina.
0: Sa Molina,
1: Ayan,
0: tara-tara
1: yung
0: nga.
1: ating po mga kababayan doon. Marami tayong mga kababayan sa Africa. At gustong-gusto nila sa Molina. Of course, ano naman, sa Amerika, ano bang gusto ng mga
0: America, of course,
1: almusal nila?
0: breakfast nila, itlog, at saka
1: American
0: sausage,
1: breakfast.
0: bacon,
1: Ayan.
0: and bagels.
1: Dito sa Hong Kong, ano ba ang atin pong kinakain dito sa Hong Kong?
0: Ah, dito, congee.
1: Congee.
0: At saka
1: Tapos,
0: yung donut na Chinese donut.
1: iyon, no? At sa Macau, mga lutong Macau. Ano ba yung sa Macau?
0: Lutong Macau
1: Mukhang
0: din. Mukhang
1: pagpasok
0: lugaw.
1: mo dun sa mga ano dun sa mga department store, libre yung kanilang almusal dun eh. Yung mga parang egg tart ba yun? Di ba?
0: Oo, yung egg
1: Yun
0: tart
1: ang mga
0: nila. Yun
1: favorite
0: yung
1: nila dun
0: popular
1: eh.
0: doon. Yung egg tart nila.
1: Yes, oo. Kaya
0: Yes.
1: napakasarap po. Iba't ibang
0: Kaya
1: lugar.
0: matatamis sila, yung mga sugar mommy.
1: Yes, iba't ibang lugar. Tapos iba't ibang mga paboritong pagkain lalo sa umaga. Eh, sa Indonesia, ano naman ang mga kababayan
0: Indonesian
1: natin sa Indonesia?
0: breakfast.
1: Rendang?
0: Rendang.
1: Ayan.
0: Yung ano,
1: Ano pa?
0: yung noodles nila, yung mi goreng.
1: Mi
0: Parang
1: goreng.
0: pansit palabok yun, pero
1: Pero well-known
0: mas
1: ng
0: marami siya
1: mi goreng sa buong
0: bawang
1: mundo eh.
0: sa sibuyas.
1: Ayan. Bawang sibuyas tapos maanghang.
0: Maanghang.
1: At nasi puti. Iba-iba pong mga bansa. Iba-ibang pagkain. Sa Greece, di ba? Nung mga kababayan natin doon, nahawa na tayo. Souvlaki.
0: Souvlaki.
1: Baklava.
0: Baklava. Baklava.
1: Hindi. Ikaw naman pagkain yun, no?
0: Baklava. Joke yun naman.
1: Huwag kang ganyan.
0: Oo,
1: Huwag tayo dapat
0: baklava. Oo.
1: Yeah, napakaganda po natin po mga kultura sa iba't ibang lugar at mga Pinoy ay talagang mga pagkain sa umaga ay talagang napakasarap. Kayo po, sa Pilipinas, pandesal, eh, no?
0: Oo.
1: Pandesal.
0: Ayan, unforgettable. Ang kanilang daing
1: Dito sa Hong Kong may
0: toyo.
1: pandesal din eh. May nagluluto dyan sa Chung Chau Island.
0: Ayan, kumikita ka doon eh.
1: Kumikita, of course. Nilalagay doon sa shop natin. At of course, sa ating pong mga kababayan ngayon sa iba't ibang bansa, samahan nyo kami dito po sa servisyong OFW. Kumusta na kayo dyan? At sa inyong kinaroroonan. Nawa kayo
0: Yes.
1: po ay masaya, bagamat kayo malayo sa ating pong mga pamilya, pero kasama natin ang ating Panginoon.
0: Yes.
1: At sa inyong mga ginagawa ay talagang pagpalain tayo ng ating Panginoon. Makinig po kayo sa atin ngayon, sa atin pong servisyong OFW, iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, iba't ibang mga situation, at of course, meron din mga day off ngayon. Nagde-day off. Di ba? Kahapon, ang daming day off dito sa Hong Kong. Nag-day off sila.
0: Sunday.
1: Yan, dyan
0: Sunday and
1: sa Chaitén
0: Saturday.
1: Road, about mga siguro, ilang libo ba sa Chaitén Road? Mga kulang-kulang 10,000 nandun.
0: Yes.
1: Sa worldwide, punong-puno tayo sa worldwide kahapon. At dahil po Sunday, day off po ng mga atin po mga kababayan at nagsama-sama po. May mga nagsasayawan sa street, may mga nagkukwentuhan, may mga party, at talagang nagsaya sa day off. At day off na naman.
0: Yeah.
1: At talagang forget mo na ang mga...
0: Parang alam ko yung kantang yan.
1: Day off na
0: Kuya
1: naman.
0: Bong.
1: Maraming happenings pag day off. At
0: Yes, day off na
1: talagang
0: naman.
1: nililook forward natin ng every day off. Ngayon naman, may mga day off time.

0: mga Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at magkasama-sama tayo.
1: Yung mga optional yung ano holiday,
0: iba-ibang
1: mga
0: holiday.
1: ano,
0: Kaya lang sa Middle East, mukhang once about once a month lang yata sila, o sa Singapore.
1: Singapore twice.
0: Sa Singapore twice.
1: Yeah.
0: At of course, sa kumusta naman sa Malaysia, yung mga kabayan natin sa Malaysia.
1: Malaysia. Hindi, Malaysia.
0: Oh, sa Malaysia, ang day off nila doon, every Sunday din, ano, di ba?
1: Every Sunday din ang
0: Ah,
1: day off.
0: Yes. At talagang iba't ibang panahong pag-google tuwing day off. At talagang nagpapahinga, nagsasaya, maraming happenings, may mga party. Sa beach, ang dami rin sa beach kahapon. Kasi ang init at talagang they are enjoying yung
1: Yung lamig ng tubig, yung correct temperature ng tubig.
0: Yung mga trabaho nila, kumusta naman yung mga trabaho nila?
1: Sa dito sa Hong Kong.
0: Sa mga iba't ibang sa kala mga employer kaya.
1: Ah.
0: Iba, walang day off, di ba?
1: Iba walang day off.
0: Malungkot
1: Iba.
0: pagka walang
1: Yung
0: day
1: iba
0: off.
1: binabayaran na lang ng amo para hindi
0: Oo.
1: mag ano,
0: Meron
1: mag
0: akong
1: day
0: alam,
1: off.
0: hindi na siya nagde-day off, pero bayad yung kanyang ano, mas malaki yung kanilang bayad pagka day off ka.
1: Oh, kasi doble. Doble, doble.
0: At iba't ibang sitwasyon sa ating pakikitungo, sa ating mga employer, sa ating mga kasamahan sa bahay. Iba-iba ay talagang napakarami na sa bahay. May driver, mayroong nagmamalengke lang,
1: Cook.
0: tagal-ines, may cook, iba-iba. Pero,
1: Pag-alaga ng bata,
0: oo,
1: pag-alaga ng matanda.
0: iyon, no? Talagang iba't ibang sakripisyo. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at bigyan ng kalakasan upang mapanagumpayan natin ang atin po mga adhikain
1: Yes.
0: sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At naalala ko yung ano pala natin, mga kabayan natin sa Spain. Diba? Sa Spain.
1: Ano, Kuya Bong?
0: Pagka sila ay day off, ang dami nila sa ano, sa beach din, sa beach.
1: Beach,
0: Oo, ano pa
1: oo.
0: nakita mo sa Spain? Kung punta tayo sa Spain.
1: Ang
0: Mga
1: mga yung
0: kabayan.
1: mga kalapati.
0: Yun, sabi
1: Mga
0: ko lang nga kami.
1: bumababa yung lipad.
0: Nasa park lang,
1: Nasa
0: pinapakain
1: park
0: nila.
1: nila.
0: Oh. At nagpunta pa tayo dun sa school ni Jose Rizal.
1: Yes.
0: Ni Jose Rizal doon sa Spain. At
1: Oo.
0: sa Barcelona. Barcelona yun.
1: Ba't mo pa nga pumasok dun eh?
0: Nga, kaya lang, hindi ako nakapasok dahil exclusive sa mga may
1: Exclusive.
0: ID lamang.
1: Yes, yung marunong magkatalan.
0: Yes, Catalan. Yung
1: Oo.
0: Spanish na dialect na doon ka lang nila pwedeng papasukin.
1: Very strict sila sa ganun, Pastor Bong, kasi hindi sila basta pwedeng magtrabaho na hindi sila fit to speak yung kanilang
0: Oh,
1: language.
0: which kay mga ano natin doon, mga kababayan natin doon, talagang ang gagaling magsalita ng
1: Catalan.
0: Espanyol, Catalan.
1: Espanyol.
0: Pero ang dami mga Pilipino restaurant, kumain tayo ng halo-halo,
1: Filipino yun, Kuya
0: di
1: Bong.
0: ba
1: Kung
0: sa
1: ano kung
0: Spain, tapos punta pa
1: Argentina.
0: tayo, meron pa tayong gutuhan,
1: Gotohan, oo.
0: tapsihan, talaga nga.
1: Doon ko lang first time na tumikim nung ano eh, pusit. Pusitlog.
0: Pusitlog, hindi ko natikman yun ha.
1: Hindi mo tinanan yung kinain ko, Kuya Bong.
0: Pero nakita kita nung kumain ka sa Greece ng, ano pala, yung coffee, order ka ng coffee.
1: Sa Greece,
0: Di ba?
1: kinain ko, ay ininom ko
0: Meron ka ng
1: coffee.
0: coffee na ano, na ibang klaseng coffee yun eh. Kasama natin si
1: Eh, Kuya, sila
0: Melody.
1: pastra.
0: Di ba?
1: Jean,
0: Ang ganda ng ambience. Tapos, yung coffee, di mo nalala yung inorder yung coffee?
1: Mga
0: May mga
1: merong flavored,
0: drawing-drawing. Drawing-drawing.
1: Artistic pa.
0: Artistic. Ayun po. Iba't ibang lugar, iba't ibang pagkain, inumin, at iba rin po ang sitwasyon. Pero kahit po tayo iba't ibang lugar, ay tayo po ay talagang mga Pilipino, we can fit to any culture.
1: Tama yung Kuya Bong. Kasi flexible ang mga Pinoy. Ayan.
0: So, at iba rin ang ginagawa nila. Nung punta tayo sa ano ba yung sumunod na after Barcelona? Yung isa, Madrid.
1: Madrid.
0: Di ba sa island? Tapos mga Pilipino doon, nasa island.
1: Yung
0: Tapos,
1: kinuha na Pastora Anthony. Margrave.
0: Si Grace.
1: Sa Mallorca.
0: Yes. Tapos meron pa silang napakalawak na
1: Dagat.
0: dagat.
1: Libre lumangoy.
0: Libre lumangoy talagang
1: Oo. Bahay ng ano nila. Amo, lalaki.
0: oh, lalaki, di ba? Napakagandang bahay at wala yung mga amo. Sila lang nakatira.
1: Oo.
0: Buong pamilya lang.
1: Matiwala. Naalala ko yung naligo ako, nag-shower ako, natanggal kagad yung ano ko eh.
0: Alin?
1: Yung kulay ng hair.
0: Oh, kasi sa tubig,
1: Masyado.
0: matapang
1: Oo, matapang, di ba? Biglang
0: sa
1: pumuti yung
0: Madrid.
1: buhok ko. Yung
0: Oh, kaya
1: ibang klase.
0: grabe na wala yung pagka-pink color nung hallelujah. Talaga. And but of course, when we went to different places, nakita namin na ang mga Pinoy doon talagang napakasipag. Silang
1: Tama.
0: pinagkakatiwalaan ng kanilang mga amo, mapa Espanyol, mapa Italiano,
1: Oo.
0: o German. Sa German, di ba?
1: Oo.
0: Napunta rin tayo ng German.
1: Yes.
0: O, sa Germany.
1: Pulong. Yung
0: O,
1: mga German doon ay nagsasalita ng German. Di mo alam German Shepherd.
0: pero ang mga German doon,
1: Mababait naman sila.
0: mabait. Gustong-gusto nila ang mga Pinoy.
1: Ano yung favorite food nila? Hindi mo alam, no?
0: Siyempre, alam na alam ko.
1: Ayun.
0: Eh, ikaw, ano?
1: Schnitzel.
0: Akala ko, hindi mo alam eh. It's Schnitzel. At of course, talagang napakaganda po rin ng Germany. At ang mga Pinoy doon, ang gagaling po ng mga trabaho nila doon sa hospital, sa paggawaan ng mga Volkswagen, at sa mga sasakyan, sa airport. Meron din sa airport. At ang gagaling po ng mga Pinoy doon, yung iba naman ay nagtatrabaho sa yung ano yun,
1: Sa bahay.
0: mga establishment.
1: Oo, may mga office work din.
0: Office work.
1: Oo.
0: At sila yung talagang pinagkakatiwalaan ng mga Aliman, ng mga German. At mapapakatiwala ang mga Pinoy pag napagkatiwalaan ng mga amo, talagang mahal na mahal na mahal na mahal.
1: Kailangan din nila matutunan yung language ng German.
0: Of course,
1: Oo. Pagka nagtrabaho sila doon.
0: bonjour.
1: O bonjour, bonjour.
0: Alam mo ba yun?
1: Yeah. Good morning.
0: Hindi yata German yun eh.
1: sabi ko parang ano yun eh, parang Fransi yun, loko ka.
0: Huwag ka magsalita rito ng kung ano-ano. Nasa ano tayo ngayon, kasama natin yung mga OFW.
1: Pala, ikaw naman eh.
0: Oh.
1: German, ano ba yun? Kalimutan ko na rin eh.
0: Anong German? Anong gusto mong sabihin?
1: Good morning.
0: Hindi mo alam?
1: Guten Morgen.
0: Yeah. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Guten, ha? Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Yeah.
1: Ayun, tandaan nila pagkapupunta sila ng Euro.
0: Oh.
1: Lagi sila maghanda ng 150 cents or $1. Kasi pagka na toilet break sila, tawag dito, kailangan binabayaran mga toilet dun eh,
0: Oo
1: Kuya
0: nga,
1: Bong eh.
0: oo nga.
1: Or ngayon, ano na, high-tech na, kailangan meron silang card.
0: Ayan. Hi to mga kababayan natin dyan sa Italy, mga OFW sa Italy.
1: Sa mga
0: Si
1: Italian na naman.
0: Rachel, si Rachel.
1: Si Ate Rachel,
0: Ayan.
1: kamusta pa na?
0: Evangelista.
1: Si Pastora Rachel, at saka si,
0: Albert.
1: si La Bishop
0: Francis sa
1: Francis,
0: Rome.
1: At
0: Mga
1: ang ating
0: OFW. Si
1: Pastor
0: Bishop
1: Rome.
0: Francis, ano siya doon?
1: Siya
0: Bishop.
1: ka-bishop na.
0: Pero ano siya, gardener siya doon. OFW din siya. Talagang napakasipag ni Bishop Francis
1: At saka
0: Santos.
1: Pastora Ruth.
0: Pastora Ruth din. Oh,
1: Yay!
0: talagang the Lord called them to become an OFW sa Italy, sa Rome, pero
1: Ang tawag nila minsan sa, ang tawag nila doon sa mga OFW nation is Overseas Christian Worker.
0: OCW.
1: OC. Oo, tama. Ocean. OC. Oo, OCW.
0: Office Filipino.
1: Overseas Filipino. Hindi.
0: OCW. OCW.
1: OCW.
0: Or, kasi may OFW, may OCW.
1: Oh, yeah.
0: Oh.
1: Overseas Christian Worker.
0: Ayan, no. At of course,
1: Nga.
0: ang mga kababayan po natin doon na OFW sa Italy, mga hardinero, at mga guro din, mga guro. And then, kasambahay. Pero, pag wala silang ginagawa, they are proclaiming the gospel ng ating Panginoon. Yun ang
1: Mm-mm.
0: hinahangako sa kanila.
1: Oo.
0: Talagang they are there to do mission at

0: Pero meron din siyang trabaho. Ang tawag sa kanila ay mga tent makers.
1: Tent makers, opo.
0: OFW, at the same time, sila po nagsishare ng gospel ng ating
1: So,
0: Panginoon.
1: iba-ibang ba, ano,
0: Yeah.
1: places ng ano, district ang tawag dito
0: And
1: sa Hong Kong, eh.
0: yeah, and they are
1: Wow.
0: talagang very successful. Meron
1: Very
0: tayong
1: hot sila sa Lord, eh, no?
0: tayong
1: Para mag-impart.
0: kasamaan doon, may-ari ng restaurant.
1: Oo. Yung mag-asawa, di ba?
0: Oo.
1: Na pangalan nun.
0: Talagang si JR.
1: Oh, si JR.
0: JR.
1: Daling,
0: Oo,
1: daling
0: siyempre.
1: na
0: Ako.
1: magaling ka. A very good memory, Kuya
0: hindi ako
1: Bong.
0: nakakalimot ng pangalan kasi. Kaya,
1: Yes. Kasi ako paminsan-minsan nakakalimutan
0: alam ko
1: ko.
0: pa rin nga ano eh, apelyido Balakbak.
1: Balakbak. Galing mo.
0: And they are OFW pero talagang sila po ay
1: They are allowed to have business there, Kuya
0: yes,
1: Bong.
0: sa Italy, sa
1: Oh, sa
0: Italy.
1: Italy. Tapos pwede silang bumili rin ng
0: Bahay
1: bahay.
0: o bahay.
1: Ina-offeran nga tayo, bumili raw tayo ng bahay doon eh, ano?
0: No. Kaya
1: Tapos
0: lang
1: parenta daw natin.
0: gusto ko rito sa Hong Kong para malapit sa Pilipinas.
1: Ayun.
0: Para pagka
1: Ayaw maging Italiano.
0: Italiano
1: Kuya
0: ako.
1: Bong.
0: Italiano naman ako.
1: Oh, di ba? May...
0: Half, half Ita, half Ilocano.
1: Ay, ka na nga ba? Ayan na naman. Medyo pwede.
0: And praise God sapagkat ang ating po mga kababayan doon ginagamit ng Panginoon. I'm amazed sa mga OFW natin na talagang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay ganun-ganun lamang. Especially sa Europe, napakaraming OFW doon na kung saan ay nabisita natin sa Belgium, sa Vienna, Austria, sa Germany, sa Italy. They're busy. Tatlo ang trabaho nila. Tatlong trabaho.
1: Ang hirap nun, di
0: Oo.
1: ba?
0: Pero malakas pa rin sila ng lalakas nila.
1: Kasi healthy yung food nila doon.
0: Of course, di ba?
1: Oo.
0: Kaya healthy talagang
1: Oo, bawal ang junk food din.
0: bawal ang junk food. Sa umaga pa lang, sa Italy, kape
1: Fruit.
0: na. Yung kape na
1: Barako
0: pampahaba
1: na
0: ng buhay.
1: parang tawag
0: Oh,
1: dito.
0: di ba may mga kape na pag
1: Para dito
0: ininom mo,
1: parako.
0: magkakadiabetes ka. Pero sa kanila, yung kape nila, pampahaba ng
1: Espresso.
0: buhay. Oh.
1: Oo.
0: Talagang...
1: Pang palpitation naman.
0: Ay, ako hindi ako nagpalpitate eh, pero
1: Palpitate.
0: siguro ang ininom mong kape eh ano,
1: Espresso.
0: espresso. Oh.
1: Parang ano, mayat-mayat binibigyan nila. Ganun kalit lang siya,
0: Oh,
1: Kuya
0: natural lang
1: Bong.
0: yun sa Italy kasi. Talagang
1: Oo.
0: coffee drinker sila.
1: Oo. Ang
0: At
1: tawag nila, nagulat niya ako dun, Kuya Bong. May nag-invite sa akin. Sabi niya, bukas magbabar tayo. Sabi ko, ano inumin natin sa bar? Akala ko,
0: coffee bar.
1: yung bar na katulad dito sa Hong Kong,
0: Alcohol.
1: no,
0: Alcohol.
1: alcohol.
0: Hindi.
1: Tapos yung pila kape, ha?
0: Kape. Kape lang
1: Ang
0: yun.
1: pala nila doon ay
0: Oo,
1: bar.
0: tama. Bar.
1: Oo.
0: Sa Italy.
1: Oo. Magugulat ka na lang ako sa
0: Oo.
1: Lord.
0: Talagang.
1: Pastor, pwede mag-bar? Naman ganun ako. Anong inumin natin?
0: Tsaka ano ang sisipag nila doon? Talagang napakaraming trabaho. Tapos, ano rin sila? Very healthy sapagkat yung kanilang mga pagkain. Kakaiba. Pagkain sa
1: Bulan.
0: Macau, pagkain sa Hong Kong, pagkain sa Africa, sa Molina, pagkain sa Italy, kakaiba. Talagang gulay, prutas, yun sila. Kaya ang lalakas nila.
1: Bawal magkaroon ng something salty, very salty food. Oo, kasi yun, nakakapag-hyper, nakaka-ano yan.
0: Yes, at talagang
1: Nakaka-high blood.
0: ayan po, at talagang napakasaya pong pag-usapan ng mga OFW sa iba't ibang lugar.
1: Yes, Kuya
0: At
1: Bong.
0: tayo po ay magbe-break muna. Pero huwag kayong aalis sapagkat
1: Yes, break muna tayo.
0: meron po tayong pag-uusapan, meron tayong isang kababayan na talagang very, very successful.
1: Yes.
0: At kukwentuhan niya tayo kung ano ang kanya pong kwentong OFW
1: Yes, Kuya
0: na
1: Bong.
0: nasa ibang bansa.
1: All
0: at
1: right.
0: tayo po ay pagpapalain ng kanya pong mga kwento. Salamat po at kami babalik kung kayo naalis. We will be right back.
2: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Kuya Caloy Cao Jr., sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.

0: Serviçom OFW.
1: Ayan po, nagbabalik po ang programang Serviçom OFW dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong pong lingkod, Bong Hermosa at
2: Dang Hermosa.
1: Ayan po, ang mga kasama niyo po dito po sa ating pong Serviçom OFW. Mga kagapay, ngayong oras, makasama natin ang isang kababayan na magbabahagi ng kanyang karanasan bilang OFW dito po sa Hong Kong. Yeah. Mga hamon, sakripisyo, and of course, at mga aral na maaari nating mapulot. At of course, ang atin pong kababayan na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, sa Hong Kong specifically, ay napakaganda po ng kanyang experience. Very, very successful, and at the same time, ay meron siyang isi-share sa atin. Makinig din tayo sa kanyang mga payo at ibang practical at na napaalala para ang sa mga OFW na patuloy na nagsisikap para sa kanyang mga pamilya at mahal sa buhay. Pakinggan natin ngayon ang kwento ni Ram Galleto ng Masbate. Isang musician and sound engineer dito sa Hong Kong at tayo ay talagang pagpapalain. Marami tayong natututunan. At of course, hindi lamang po yun, tayo po ay kanyang bibigyan ng mga payo kung paano maging successful na OFW sa ibang bansa. Yan po, panoorin po natin si Kuya Ram.
3: Magandang gabi sa lahat. Ako po si Ram Galleto from Philippines. Dati po, ito ang buhay ko sa Pilipinas bago. Nagtuturo ng MMA. At before po, before nung andun ako sa Pilipinas, professional MMA fighter ako. Saka nagustuhan ko rin yung buhay ng isang professional fighter. Kasi nag-travel ka sa ibang lugar, nakakamit ka ng ibang tao. Meron ding mga bagay na dapat mong ma-discover sa mundo. Na nung nag-retire ako as a professional MMA fighter, lumipat kami sa Masbate. Tsaka doon ko na-discover na pwede para akong mag-negosyo ng farm. So, na-bless ni Lord. Binigyan ni Lord ng chance para makag-negosyo konti. May babuyan kami. Pinagamit ng father-in-law ko ang lupa nila. Malaki rin. And we all know that kung malaki yung responsibility, kung malaki yung kapangyarihan, mas malaki yung responsibility. Nung yung nangyari doon, lumago yung negosyo namin. We are blessed and extremely blessed talaga. Namuhay ng maganda. Now, nabigyan din ako ng opportunity sa Masbate na magturo ng wrestling. Naging head coach ako. Pero gusto ko pa rin mag-explore. Gusto kong lumawak yung kingdom. Kasi sa in the Bible, if you knew Jabez, he said, Lord, extend my territories. And every time I pray, yun yung pinipray ko. Lord, extend my territories. Hindi lang dapat ako na andito lang sa Pilipinas. Andong sa Pilipinas. If pwede ako makapinta sa punta sa ibang mundo, let it be for God. Nung nag-pray ako, of course, it is always yes and amen pag nag-pray ka kay Lord. Our Father will never say no to us. Yan nun. Sa ngayon, yung naalaga ng business namin is yung asawa ko. And, she's also very blessed as a mom of three. She's taking care of our business now. Now, I'm already here in Hong Kong. I'm still very blessed again. From the very beginning, unang araw na dito ako, hanggang ngayon, still very blessed meeting new people. And then mabalik muna tayo konti sa Pilipinas na. Yung business namin doon, nagsimula lang kami sa isang baboy. Hanggang ngayon, na-bless na, pito na yung inahin. Kasi if you will serve the Lord faithfully, He will bless you. He will increase you. Because He said in Matthew, you will never be slaves forever. If you will be truthful, He will say, come, thy good and faithful servant. And you are faithful of few things, then you will be a ruler of many things. Now, if you will be faithful in few things, and God will really grant you. So, nung lumawak yung mga expand yung babuyan namin, Pero ngayon, for now, si Mrs. yung nag-aalaga sa babuyan. At nagsya, while nag-aalaga siya sa babuyan namin, yun, nag-aalaga rin sa mga anak. At may aroon rin siya, may trabaho rin siya. Buhay namin, hindi man gaano kasagana, pero ano, hindi kami kinukulang. Now, andito na ako sa Hong Kong ngayon. I never expected na ganito pala ang buhay. Nakikita ko lang sa ibang tao, nakikita ko sa television, maganda ang buhay. Maganda ang buhay sa Hong Kong. Yes, totoo, maganda ang buhay sa Hong Kong. Pero, kailangan mo talaga magsipag. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magsipag. Kailangan mo mag-ipon, kailangan ka rin mag-isama. Kung ano ang ugali mo sa Pilipinas, dapat hindi mo talhin sa Hong Kong. Kasi iba-iba at iba-ibang tao ang mamimit mo or makikilala mo. Now, I never expected na mabigyan ako ng chance sa dito. Nag-pray lang ako na makapunta ako dito, makabakasyon. Pero binigyan ni Lord ng ano, nag-open sa Lord ng door. Nung pangalawa kong punta dito, nag-open si Lord ng door sa AIA, sa Central. Which is a big opportunity because I am also a musician. Hindi lang sa church. I am a musician in the church. Yung mga natutunan ko sa church, in-apply ko sa AIA na tinabuhuan namin. So for me, it is very easy because sanay ako sa simbahan eh. Nasanay ako kung paano mag-set up ng instruments, mag-set up ng speakers. Ngayon, I am very blessed na may nakilala, lalo na, yeah, shout out ko muna sa ano na lang, sa Hermosa family na talaga tumulong sa akin dito. Kaya Tatay Bong, kay Georgie, sa mga anak ni Tatay Bong, kay Joseph, shout out pala. Salamat sa opportunities na binigay nyo sa akin. Kasi malaking tulong talaga. Now we'll go back to the scenario. Nung pasok na ako sa AIA, doon ko talaga na pag ikaw maging truthful ka lang sa isang bagay, kahit sa maliit na salok, kahit if you will be truthful or if you kung kaya mong kung mapagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa konting bagay, He will give and open an opportunities. Kaya now I am already working in AIA and I am very thankful to be part of that family. Ngayon napapadala na ng kahit konti-konti, at least may naitutulong man sa pamilya ko. Konting ipon lang, konting sipag, konting tiyaga, konting pagmamahal sa trabaho. Yun lang talaga ang key. Now, yung mga gusto magpunta ng Hong Kong, yung ma-advise sa inyo, before kayo mag-desisyon, you need to offer it to our Father. Hindi maramot yung Panginoon natin. Hindi siya kagaya ng earthly father natin. Our Father gives and always says yes. And it is only our responsibility to take care sa mga bagay na binigay niya. Now, kung mapunta kayo dito, pray. You need to submit your plans to the Lord. You need to offer na lahat ng bagay na gusto mong mayari sa buhay mo. Hindi madali makipagsalapalaran sa ibang bansa. Hindi madali. Pero there's a joy behind it. There's sadness, but there's a joy. Especially, karamay mo si Lord. Especially, alam mo kung sino yung backer mo. Alam mo kung sino yung ama na nagbo-back up sa'yo. Hindi ka matatakot. Oo, totoo lang, may takot. Pero, there is always a comfort in our Father. Because there is peace. The Holy Spirit is our comforter. I am very blessed and thankful na andito ako kasi malaki rin yung opportunity. Dagdag rin sa resume sa buhay ko. Dagdag rin experience. Kaya sa ganitong edad ko, alam nyo lang dito sa Hong Kong, malaki. Kahit may edad ka, mabibigyan ka ng opportunity para makapagtrabaho. Mabibigyan ka ng opportunity para lumawak yung experience mo. Mamimit mo iba-ibang tao. Mamimit mo yung mga taong yung mga taong gusto at hindi mo gusto. It will train you. And in abroad, you will be trained more. Hindi lang kagaya sa Pilipinas. Kaya kung kayo gusto niyo mag-abroad, kung andito na kayo, learn to love your work. learn to save your money. Kung hindi na kaya kailangan bilhin, huwag na lang mag-ipon para ano, para lalago yung buhay. And once again, this is Rambo Gallardo from the Philippines. Buhay and God bless everyone.
1: At of course, yan po ang ganda po na ating pong napakinggan sa buhay ni Kuya Ram. Biruin mo, ano pala siya? Martial arts, MMA fighter.
2: Yep.
1: MMA fighter, di ba?
2: Fighter current.
1: Dati fighter ako.
2: Oh, fighter.
1: Sa street fighter nga lang.
2: Street fighter.
1: Pero hindi na ngayon.
2: Oh, hindi
1: pa, wala pa ako sa Panginoon.
2: Hindi mo na ako pina-fight.
1: Hindi na ako marunong mag-fight ngayon. At si Ram, si Kuya Ram, siya is ano, MMA.
2: Mm-mm.
1: And talagang expert. At hindi lamang po siya fighter, ano rin siya, coach po siya ng mga wrestler sa Pilipinas. At pag nakita nyo si Kuya Ram, talagang ngayon hindi mo halata. Pero ang kanyang
2: very fit siya.
1: Very fit, very strong.
2: Yes.
1: At pero makita mo ngayon, of course, iba na yung kanya pong buhay na kung saan ay binago ng ating Panginoon.
2: Yes, Kuya Ball.
1: Si Kuya Ram ngayon ay narito sa Hong Kong at hindi na po siya MMA fighter. Sa Pilipinas, businessman din siya. Businessman. Siya ay may alaga ng mga pigiri siya. Nag-aalaga ng mga baboy.
2: Okay.
1: At malaking farm yun, malaking farm.
2: Okay.
1: At nakapunta na ako doon kay sa ano ni Kuya Ram. Di ba nagpunta na tayo sa Masabate?
2: Doon ba sa bahay niya yun?
1: Bahay niya yun, oo. So, okay. At talagang napaka-ganda po ng kanyang pong buhay. Pero the Lord opened the door for him to come here in Hong Kong kasi hindi lamang po siya businessman, hindi lamang MMA fighter. Siya rin ay musician. At dito po sa Hong Kong, kinuha siya as sound engineer and musician as well.
2: Yes.
1: At napakinggan natin ang kanyang mga payo. Unang-una po, ang isa sa nagustuhan ko sa kanya na payo niya is alagaan natin ating mga sarili.
2: Yes.
1: Iyan.
2: Health is
1: siguro well. Kaya healthy siya, no?
2: Yes.
1: Di ba kagabi kumain siya dito sa bahay?
2: Yes.
1: Di ba anong napansin mo sa kanya? Hindi siya kumakain ng kanin.
2: Yes. Pero kailangan
1: rice. Pero ang lakas niya sa ulam.
2: Malakas niya sa ulam. Delikado yun.
1: Bakit naman? Ikaw naman. Healthy nga yun eh.
2: Hindi. Kailangan ng rice kasi part pa rin siya nung ano eh.
1: Oh, siyempre. Pero sa kanyang sitwasyon, meron siyang diet na sinusunod. Kaya very, very disciplined.
2: Kasi siyang dinidiscipline na
1: very disciplined.
2: Meron siyang target na body.
1: Gusto niyang alagaan ang kanyang trabaho at saka yung kanyang sarili.
2: Yeah.
1: Kaya tayo po huwag natin kalimutan na kahit sa anong busy natin sa ibang bansa, at kahit sa ating pong bayan, kahit busy-busy ka, kahit napakarami mong trabaho, huwag mo kalimutan na magpahinga, mag-day off. Parang tayo ngayon, nasa loob tayo ng bahay kasi day off natin.
2: Day off.
1: Pero kahit day off natin, we enjoy yung atin pong ngayong programa dito po sa atin pong servisyong OFW.
2: Yes, Kuya Bo.
1: Naka-concentrate tayo. Na-refresh, walang ginagawa. At talagang ang sarap ng ikaw ay nagpapahinga. Kasama ang mahal sa buhay mo. At mamaya naman, magdi-dinner tayo, di ba? Kasama natin ang ating anak.
2: Oo. At Kuya Con, ay, Pastor.
1: Ayan.
2: Reverend Constant.
1: Si Dr. Constant yung. At of course, yan po, huwag niyong kalimutang magpahinga. Kasi, ang pahinga ay galing sa Diyos. We need to rest. Hindi lamang po trabaho, kailangan magpahinga tayo. Kasi hindi naman tayo machine. Even yung machine, pagka walang tinatawag na
2: pahinga,
1: madaling masira. That's why, bigyan tayo ng Panginoon ng 6 days to work, pero yung 1 day, meron tayong Sabbath day. O pahinga, rest. Rest with God, rest in the work. At ang pahinga po ay mahalaga.
2: Yes.
1: So alagaan natin ang ating sarili. Parang si Kuya Ram, di ba? Alam niya kung paano yung alagaan ang kanyang sarili. Kahit ang dami niyang activity, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang programs sa kanyang buhay, pero nakita ko disiplina siya sa pag-alaga ng kanyang sarili. That's why he is a very good fighter.
2: Yes.
1: Dati, ah.
2: Yes.
1: Pero ngayon, kahit na hindi na siya MMA fighter, siya ay musician na, and at the same time sound engineer, ganun pa rin ang kanyang habit.
2: Yes.
1: At ang ganda ng kanyang pangatawan because inaalagaan niya ang kanyang sarili.
2: Discipline.
1: Ayan. Ikaw,
2: Discipline.
1: Ate Dang,
2: Another
1: anong
2: aspect.
1: yung pangalawang natutunan mo kay Kuya Ram?
2: Ayan, mag-ipon.
1: Yun.
2: Very good. It's very important.
1: Oh, tama.
2: Kaya, itinuro ng mom ko sa akin, ganito yung pagkaroon sumweldo. Kailangan may mga envelopes yan.
1: Okay.
2: Nakalagay doon, una-una, of course, yung tithes. Tapos yung
1: tinuruan ka ng nanay
2: thanks.
1: mo na malakas ang boses, hindi. Hina.
2: Ha, malakas
1: Oh.
2: ang boses.
1: Na,
2: San ko?
1: hindi mo narinig, hindi ka narinig ng mga ano natin.
2: Ayan,
1: Ayan.
2: sabi ko, lalakasan ko nga, di ba? Sabi ko, yung pag dinedesignate, pagka sumweldo designation tithes,
1: Okay.
2: yung
1: Yun.
2: tawag dito, yung savings,
1: Okay.
2: yung expenses for school,
1: Oh, tap.
2: expenses para sa tawag dito, natural meron kailangan bumili rin sila ng gift
1: Oh.
2: para sa sarili takas oo, matrabaho sila ng trabaho tapos
1: Tama.
2: nagtitiis sila.
1: Kaya palang
2: Oo.
1: yaman-yaman nyo, no?
2: Oh.
1: Iba, meron kang
2: Ano?
1: envelope. Bata pa kayo, tinuro na kayo mga envelope. Oh.
2: Yon.
1: Meron para sa tights, meron
2: Yan.
1: para sa gift,
2: Yes,
1: meron para
2: mayroon
1: sa sarili.
2: para health.
1: Oh.
2: Meron yun kailangan. Meron ano, savings for health. Para emergency, meron kukunin. Meron
1: Buti ikaw, bata pa,
2: lulutin.
1: tinuro ng nanay mo, no?
2: Oh.
1: Kami, pag may pera, bata pa kami, ano agad eh.
2: Oh.
1: Gastos agad
2: Pero
1: eh.
2: ngayon, natututo ka na.
1: Nahawa siguro ko sa'yo. Siguro yun ang
2: Nahawa
1: nahawa.
2: kit.
1: Nahawa siguro ko sa'yo. That's why, mag-ipon po.
2: Yes.
1: Huwag ubusin ang kinikita.
2: Yes.
1: At
2: One
1: magtabi tayo. Savings.
2: Tawag dito, one day party or one day
1: Millionaire.
2: millionaire. Dapat, hindi dapat
1: Oh,
2: ganun.
1: tama.
2: Dapat nakaplano.
1: Mahalaga yan para sa atin pong
2: Oo.
1: kinabukasan. At minsan may emergency tayo, di ba?
2: Oo.
1: Kaya dapat mag-ipon.
2: O yun, may emergency money, kailangan yun. Mga pag, ano, biglaan,
1: Mga
2: ganun.
1: biglaan, no? Napakaganda po kung tayo po ay merong savings, mag-ipon. Hindi lamang po spending, but we should also have savings. Ngayon nga, natutunan natin, di ba, meron pa rin tayong ano, yung investing.
2: Oh, investing.
1: Dapat nag-i-invest tayo. Matutunan yung mag-invest. Yun,
2: Oh.
1: ang mga Chinese, nakita ko, magaling sila sa investing.
2: Pero kailangan bago sila mag-invest, Kuya Bong, ito double check nila sa
1: Oh, pero
2: background check
1: hindi sila,
2: nila.
1: ang mga Chinese, hindi ko nakita na scam.
2: Oo,
1: Kasi
2: kasi
1: they are
2: alam
1: very
2: nila.
1: wise. Oh.
2: Alam nila kasi
1: Oh.
2: yung, no, yung mga
1: Wala pa ako
2: background
1: nakitang
2: at saka
1: Chinese
2: sila
1: na scam
2: telling.
1: eh.
2: Alam kasi may well-oriented sila sa
1: Kaya
2: mga
1: pala.
2: scam.
1: Eh ba tayo mga Pinoy, ang dali natin ma-scam?
2: Eh, nagpapascam tayo.
1: Because
2: Eh, minsan,
1: wala tayong knowledge.
2: yon.
1: O kaya ang gusto
2: O kaya,
1: natin,
2: minsan gusto
1: madaling
2: mo
1: yumaman.
2: mabilis yung
1: Oh.
2: dapat ano,
1: Ang mga Chinese, talagang nakita ko sa
2: pag-aaral
1: dito sa
2: nila.
1: Hong Kong, talagang kahit unti-unting kita, pero lumalago na lumalago yung pera nila. Hindi natutulog yung pera nila. And that's why, that's what we need to do, mga kababayan. Mahawa tayo sa kanila. Isang quality ng ang mga Chinese, sila po ay talagang magaling sa investing and savings. So, pag ala, nakita mo ang mga Chinese, talagang they think
2: Ngayon,
1: about
2: tawag
1: their
2: niyo, pilit
1: future.
2: mata, laki kita, no?
1: Eh, ang mga Pinoy,
2: Laki mata.
1: liit kita.
2: Kita.
1: Ano ka
2: Joke
1: ba?
2: mo, joke mo,
1: Nasa
2: joke.
1: radyo tayo,
2: Joke mo, joke.
1: baka maano yan. Ikaw, iba na naman
2: Hindi,
1: yung
2: may mga ganong ano lang. Hindi naman lahat. Of course, Filipino is still the best.
1: Of
2: Kasi ngayon,
1: course.
2: natututo na ating mga kababayan kung paano maging matalino,
1: Hindi lahat
2: Kuya
1: ng
2: Bong.
1: Pinoy gasta ng gasta. Kaya
2: Oo,
1: lang,
2: natututo
1: pinapaalala lang
2: lang.
1: natin.
2: Oo, pinag-alala.
1: Kaya yung ano, yung maliit mata, laki kita, tapos ano-ano.
2: Ikaw nagsabi ng laki mata, laki kita. Ay, liit kita.
1: Oh, hindi totoo yun, hindi
2: hindi
1: totoo
2: totoo
1: yun.
2: yun.
1: Ang
2: Joke
1: biro
2: yun.
1: lang nila
2: Joke
1: yun.
2: yun, joke.
1: Kasi
2: Yeah,
1: syempre,
2: yeah.
1: hindi ibig sabihin ng maliit mata mo, malaki kita mo. Hindi po ganun.
2: Kasi ikaw nit mata eh. Ako laki mata.
1: Si Ate Dang, malaki mata pero malaki din ang kita. Diba? Ako, maliit ang mata pero gastador. Nasa
2: Nando
1: characteristic
2: na
1: siya,
2: yun.
1: nasa karakter.
2: Sa tao na
1: Nasa
2: yun.
1: tao.
2: Oo.
1: O,
2: Hindi
1: dapat
2: lahat na
1: mag-save.
2: ganoon. Oo.
1: Dapat mag-ipon. Kahit sino ka pa, ilang taon ka pa, ano man ang iyong edad, babae o lalaki, bata matanda, kailangan natin matutong mag-save.
2: Yes, wise spender.
1: Yes.
2: Yan yung pag kami nakita ang magandang ano na hindi naman kailangan, bibilin. Pero
1: Yes.
2: dapat hindi ganun.
1: Parang si Ate Dang, ang daming cellphone.
2: Oh, hindi. Useful naman, Kuya Bong, yon. Ano yun ang tawag dito? May tinatawag na ang tawag doon, liability at saka
1: Asset.
2: Asset.
1: Asset.
2: Assets yun kasi nagagamit siya sa kunyari, sa meron siyang iba-ibang functions.
1: Anong, bakit naging asset yung
2: Yung
1: mga
2: isang
1: anim na cellphone?
2: pang Gcash sa Philippines, yung isa pang Alipay sa Hong Kong.
1: Ah, kaya pala.
2: Hong Kong yung may Filipino. Tapos yung iba
1: Nag-advertise
2: pang record.
1: ka pa ng mga ano rito. Wag ka,
2: hindi.
1: nasa radyo tayo.
2: Sabi mo, masyado ako magastos. Hindi naman. At least, ini-explain ko lang yung sarili ko, Kuya
1: Hindi,
2: Bong. Kung
1: tinatanong ko
2: bakit
1: lang.
2: maraming phone.
1: Tinatanong ko
2: Para lang hindi
1: bakit.
2: maghahalo-halo, di ba, Kuya
1: Yeah.
2: Bong?
1: Tama naman. Ang
2: Oo.
1: asset po is something that put money in your pocket. Yun
2: Yes.
1: ang asset. Ang liability, something that take out money from your pocket. Yun po yun. Kaya po, ang kung tayo po ay may mga kunyari bibilin,
2: Isipin,
1: isipin mo
2: think.
1: kung yun ay liability or asset.
2: Oo.
1: Because asset is putting
2: Putting
1: money in
2: money.
1: our pocket. But liability is taking out money from our pocket. That's why
2: Yes,
1: mag-ipon
2: correct.
1: po, napakahalaga po nun. At isa pong nakita ko rin kay Kuya Ram, yung pagpaplano. Biro mo ano na siya, businessman na siya sa Pilipinas. Okay naman yung kanyang buhay. Pero sabi niya, the Lord extended his territory.
2: Yun.
1: Parang ang example niya na napakinggan ko si Jabez,
2: Si JBS.
1: extending the territory. So,
2: Extend.
1: at lalo pa siyang naging lumawig yung kanyang territory. Dumami ng dumami. At talagang ang kanyang impluensya, he was able to influence the musicians here in Hong Kong. He was able to influence mga sound engineer, technician, bagamat meron siyang negosyo. At ang kanyang negosyo sa Pilipinas, misis na niya ang nagahawak.
2: Yes, kaya
1: Yes.
2: Naka-disciple na siya.
1: Naka-train.
2: Na-train niya na. Na-ipass niya yung bato.
1: Na plano niya ng maayos. Matalino. That's why, ano natin yun na kailangan tularan natin si Kuya Ram na very, very successful kasi nagplano siya. Kaya dapat may malinaw na goal kung bakit tayo nasa Pilipinas, nasa Hong
2: Ibang
1: Kong,
2: bansa.
1: Amerika, Europe, o kaya Africa, o ibang bansa. Eh, meron kang malinaw na goal. Kaya napakaganda po nun. Isipin natin kung ano gusto nating maabot pagkatapos ng ating kontrata. Hindi naman tayo forever na ano, na OFW.
2: OFW,
1: Meron tayong pamilya na uwian na kung saan ay naghihintay sa atin. That's why magplano po.
2: Yes.
1: Napakaganda po na magplano tayo sapagkat hindi po pwedeng tayo ay bulagsak sa atin po mga pananalapi at laging kumontak sa mga sa pamilya. Yan.
2: Correct po,
1: Maglaan ng
2: Kuya
1: oras
2: Bong.
1: para sa ating pamilya.
2: Yan, ugnayan pati
1: Oo.
2: yung mga pamilya. Kasi importante yun, Kuya Bong. Eh.
1: Oo.
2: Pagka meron kang ang pera, kaso yung family mo, nag-drugs dahil kasi wala kang personal attachment dun sa anak mo. Dahil siguro sa feeling nila, pinabayaan mo sila. So, yun yung pwedeng mangyari dun sa Pilipinas, di ba?
1: Pero ngayon, ano tayo, kahit ikaw ay nasa Hong Kong, o nasa China, nasa Macau, o nasa Italy, Europe, Amerika, Australia, borderless na ngayon. Bakit
2: Yes.
1: po? Dahil sa social media.
2: Yes, Kuya
1: Meron
2: Bong.
1: ngayon mga social media na pwede mo makausap ang iyong mga pamilya araw-araw, minuminuto, because of the yung tinatawag na technology.
2: Correct.
1: Kaya, wag nating sayangin itong pagkakataong ito na kumunek.
2: So ngayon, mas convenient, Kuya Bong. Hindi
1: Convenient.
2: katulad nun dati. Nasa Saudi na sila. Hindi mo na may nangyari na sa kanila.
1: Oo.
2: Hindi mo pa alam. Kasi una dati, parang telegrama lang. Ganun, di ba?
1: Telegrama, letter.
2: Oo. Tapos, may mga nangyari na sila. Hindi hindi na ng pamilya nila nalalaman. Dahil kasi, dahil wala nga ang technology niya. Katulad dati, tatawag ka, may message mo ngayon. Ganun.
1: Tama. Ngayon, napakadali na. That's why tayo po ay palaging kumunek sa ating pong mga
2: Pamilya.
1: pamilya. Lalo na pag ikaw ay tatay, you can connect with your children, sa ating mga anak, na wala nang delay. Only social media.
2: Yep.
1: At kahit sa atin po mga mahal sa buhay, na kahit tayo malayo, parang malapit na rin because of the social media hatid po ng technology ngayon na tayo mapalapit sa atin po mga pamilya sa pamamagitan ng magandang communication. Kaya yun po. Tapos pag ikaw ay nasa ibang bansa, kailangan mo rin ang kausap kasi. Kaya yung pamilya mo, yung the best. Kasi, yeah, kasi ano nila, they are concerned sa iyong buhay, sa iyo. That's why, huwag mong sarilinin ang problema mo.
2: Yes, Corinne.
1: Kailangan natin ng ating mga pamilya. Kaya, salamat sapagkat sinamahan nyo kami. Mahalaga po na tayo po ay kumontak palagi po sa ating pamilya at huwag natin kalimutan na tayo po ay mangarap. At ngayon po
2: Yes.
1: ay panalangin natin ang atin pong mga OFWs na nasa iba't ibang lugar.
2: Yes,
1: At yung atin po na nakasalamuha na pinuntahan natin, talagang nakita natin na ang Pilipino ay the best sa buong mundo. Let's pray na ingatan ng Diyos ang atin pong mga OFW. At the same time na ang atin pong mga OFW, mga kasamahan, mga kaagapay sa ibang lugar ay maka-adapt sa kultura ng kanila pong bansang pinagtatrabahuhan. Mag-adjust ng maigi at sila ay magkaroon ng kaibigang maasahan, support group, at mga OFW na kasama nila na patuloy na magbibigay sila ng encouragement. We're going to pray right now and let us pray that the Lord would continue to prosper the works of their hand. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming pong salamat sa aming mga OFW na nasa ibang bansa. Bagamat malayo sa pamilya, naniniwala kami, O Diyos, na hindi mo sila pababayaan o iwanan man. May mga struggles emotionally, struggles spiritually, even physically, and Lord God, minsan mentally. And we pray, Father God, for your special protection. Ang iyong pag-iingat ay dumaloy sa kanila, sampupo ng kanilang mga mahal sa buhay. Protect them, O Father God. At naniniwala kami, O Diyos, na you are going to do greater things which they have never experienced before. Amin pong tinataas ang kanilang pong kakalakasan, ang kanilang pangangatawan, ang kanilang pong sitwasyon. Nabigyan mo, O God Almighty, ng iyong mayamang biyaya sa lahat ng kanyang gagawin. At naniniwala kami, O Father God Almighty, that today you have answered our prayer. Purihin ka, sambayin sa katotohanan at sa Espiritu, at ikaw ang Diyos na buhay na laging naming kaagapay. Pinupuri ka namin, ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus.
2: Amen.
1: Amen at amen. Kung meron po kayong concern about sa atin pong mga sitwasyon bilang OFW, huwag kayong mag-atubili na magbigay ng mensahe po sa 702-DCAS FEBC Radio TV. Kahit po sa FB page po natin, yun po, at sa servisyong OFW ng FEBC Radio. At nagpapasalamat kami sapagkat sinamahan nyo kami dito po sa atin pong programang servisyong OFW, ang ating pong mga kaibigan sa buong mundo, sa Hong Kong, Macau, China, Europe, Africa, America, even sa Asia Pacific at sa buong Asia. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon at kayo po ay patuloy na bigyan ng masagana niyang biyaya. Pagpalain kayo, and ito po si Kuya Bong na nagsasabing pagpalain kayo ng ating Panginoon, kasama natin ang ating pong si
2: Ate Dan.
1: Ate Dan na maganda at mabait na patuloy na inyo pong maasahan, na lagi na nanalangin sa inyo at bibigyan kayo ng sa ating programa ng iba't ibang payo at aral upang maging isang matagumpay na OFW. Maraming pong salamat. God bless.
2: Amen.
1: And bless God as well.
4: Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW!
5: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City, at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City, at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.

0: 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Come on, come on, oh Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: Usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning, Family Matters! Happy Friday! Welcome po to another beautiful and warm morning. Ngayong araw ng Biyernes na sobrang init.
1: Ang init! Sobra!
0: Grabe, hindi natin alam kung nag-start na sinasabing Super and El Nino. Kaya naman this morning, han, talaga nanalangin kami ni Bong na Lord, spare us, spare our nation, di ba? Ang kamay ng Panginoon ang siyang gumabay sa atin sa sinasabing parating na El Nino. Honey, sabing parating na El Nino. Honey, Christmas, countdown muna tayo.

0: ways God will continue to rebuild and restore family relationships.
1: Honey, nakalimutan natin buksan yung ating ilaw. So parang medyo glary yung ating mga mukha on camera.
0: Oo nga.
1: So I don't know if we can take a break para buksan natin dahil parang sobrang liwanag.
0: Later siguro. Oo. Bumati muna tayo, honey. Praise report muna tayo. Last Saturday po, ang dami mga kaagapay na nakita natin, yung mga nag-join ng Cross-Gen Family Summit. It was really a beautiful event. Almost 800 people attended po, came together from different generations, from different churches and denominations. Pero iisa po ang puso at panalangin. Mm-hmm. And that is for families to become stronger across generations. Ang ganda, no? Napaka-meaningful ng lahat na conversations na nangyari sa mga speakers and panelists na nag-represent ng iba't ibang generations. Andun ang Gen Alpha, Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers.
1: Kumpleto.
0: Yeah, grabe. Magkakasama sa isang lugar. And what made this summit very interesting, sabi nga ni Maring Maloy sa Lumbides, from the conceptualization, sa preparation, execution, iba't ibang generation talaga ang nagsanib. Yung nag-host, gumawa ng script na involved sa program, sa ingress, egress. Grabe, nakakatuwahan to see these people from all generations na nagsanib puwersa.
1: Isa pa, honey, no? Sa totoo lang, nakakakilabot in a good way. Kasi especially for us, talagang from day one, nandun din tayo na nakaalalay kay Maring Maloy, hindi ba? So alam natin yung hardship niya, yung mga niluhod sa panalangin. And yet, on the day itself, nung pagpasok namin ni Claire sa parking area, talagang kinikilabutan kami ni Claire dahil punong-puno po yung GCF na sampahan, hindi ba? And if I'm not mistaken, parang almost 800 attendees ang nag-attend po ng Cross-Gen Family Summit na yan. So napakaganda po nito. Patuloy po natin iluhod sa panalangin at ipaglaban ng ating mga pamilya.
0: Ay, alam, honey, no? Kasi when seeing this 800 people come together from different generations and they chose to walk together. Kapag ganyan, hon, something powerful really happens. Hindi lang po ito isang event, but we believe it was a movement and a reminder for all of us, mga kaagapay, that our family is worth fighting for.
1: It is indeed a hand of God, honey.
0: Yes, yung po mga generations na parating sa atin, they are worth investing in. And lahat po tayo, we have a part to play in building families that follow Jesus. So to everyone po, sa mga lahat ng kaagapay natin na nag-attend, to all those who joined us at Cross-Gen Family Summit, thank you po for being a part of this beautiful movement. And to those naman po who weren't able to come, yung mga nag-message na hindi na talaga natanggap ang kanilang mga registration, magkakaroon naman po tayo ng mga susunod pa na Cross-Gen Family Summits and events. Dahil po dito, syempre, sa Family Matters, patuloy natin talaga sinusulong ang katatagan ng mga marriages and families. So, yan naman, ano, sa PCEC Family Commission, na pag-usapan na natin yan, na marami pang gagawin siguro sa mga local local places, di ba? Pwede tayong magkaroon ng mga Cross-Gen Family Summits. Okay, so yan. Welcome po sa Family Matters. Over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ito po ang Team Pineda, saying hello sa lahat ng ating mga kaagapay na nasa kanila mga PM and regular radio. Lahat po ng mga kasalukuyang nasa biyahe ngayon. Magdala kayo ng ano, no, ng water jug kasi napakainit para ho ma-replenish yung liquid sa inyong katawan. At kung talaga maiiwasan din lang, honey, wag nang magstay sa labas. 'Di ba? Kung kaya naman na pagsamasamahin lahat ng lakad o schedule lahat ng lakad para isahan na lang.
1: Tama.
0: Especially sa mga elderly. Sabi ko nga kanina, honey, tulungan naman ni Lord yung mga tulad ko na nag-hot flashes. Diba? Lahat ng mga menopause dyan, yung mga nakaka-experience ng hot flashes. Sobra, biro mo, imagine, iba na yung init ng hot flashes coming from the inside of your body. Mm-hmm. Tapos merong pang El Nino. Grabe talaga, the Lord have mercy on us.
1: Honey, you've mentioned about PM Radio. Nakakatuwa lang, yung isang anak po namin na nasa Katipunan nag-aaral, sabi niya sa amin nung, I think was it the other day, sabi
0: last
1: niya,
0: night.
1: Last night, Mom, Dad,

0: You know what? My classmates' parents, kilala nila kayo. Regular listener po sila ng Family Matters, lalong-lalong na daw ng Friday edition.
1: Yeah. Kaya shout out sa parent nung taga-Elevate ni Bo Pineda sa Ateneo. Hello, hindi namin nakuha yung pangalan nyo, pero sabi lagi kayo naka-tune in.
0: So, maraming salamat.
1: Ay, sa lahat ng mga parents, ng mga anak na talagang minsan iniisip mo, oh, meron pala mga kaagapay na nakikinig from that area, di ba? Na, wow, di ba? Nakakatuwa, such humbling para makareceive ka ng comment na gano'n.
0: Nakita ko lang, honey. Okay. JD, nandito nakikinig from Pilar Village Gospel Church, si Madix Antua,
1: yes,
0: from Maritime Horizon. Nandito.
1: Si Ate Merlin Guillermo, nakita natin siya sa CrossGen. Hi Ate Merlin.
0: Jonel, mag-ingat ka pa.
1: Mag-ingat ka sa pagdadrive, ihatid ng maayos sa mga bata. Si Jeric Reforba, si Kuya Pastor June Salvador, good morning. Si Ate Jean Migraso.
0: Uy, Ate Jean.
1: Binabati rin natin ng happy birthday si Sister Jenny Peñaflor. Happy birthday. Hello kay Ate Lita Peran, kay si Marivix Antua, nandito si Rose Matibag. Ayan, good
0: happy
1: morning.
0: Happy birthday, Jeric.
1: Yes, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang usapan ay nakatutok sa marriage and parenting. May tanong ako, honey, bago ka bumate, sino ba sa mga kaagapa yung nakaka-relate na minsan after a beautiful moment where you know that the Lord used you both, kayong mag-asawa, ang kasunod naman ang pagpapala na yon, nag-aaway kayo. Di ba laging ganyan, honey?
0: I cannot relate.
1: Oy, nakaka-relate ka. Alam mo yon, mga kaagapay, lalo na yung mga pastors dito, pastors' wives, yung minsan after kang gamitin ng Panginoon mightily sa isang event o sa isang speaking engagement na talagang ang daming na-bless, ang dami mong na-ministeran, na talagang very victorious ka, ang tindi ng praise reports, ang kasunod nun, atake ng kalaban.
0: Are you talking about your episodes?
1: Sa'yo, I'm talking about you, di ba? Kasi yun po yung nangyari sa amin ni Bong talaga. After the CrossGen event, na nagamit kami, pati yung aming anak na si Paris, because we talked about blended families, at ang daming lumapit, na bless, na pagpala. So, syempre, high na high ka na, Lord, thank you for what you've done through us. And then, alam mo, ang sumunod doon, mga kaagapay, eto na, the following day, na-attack na kami talaga ni Bong. After ng pagpapala, isang pagsubok na, and sometimes yung test happens right where it can really expose our patience, humility, and yung ability natin to love our spouse. So yun nga po, no, after the CrossGen Family Summit, after witnessing to 800 people from different generations, ang saya ng puso namin ni Bong, but shortly after, just the day after po yata, nagkaroon kami ng matinding argument ni Bong over one thing or one issue na napakababaw.
0: Pero diba? Honey, alam mo, ang pinagpapasalamat ko dyan, kasi after that episode, we realized na, sabi talaga ni Claire, Bong, kailangan, ano ba to? Kailangan natin pagtagumpayan? Yes. Or gusto mo ba itong magtuloy-tuloy? So napakaganda, kasi sa totoo lang po mga kaagapay, kapag ka po yung mga pagsubok sa inyo, eh hindi nyo pinagtatagumpayan, believe me, paulit-ulit lang po yung attack na yan, hanggat
1: That's
0: hindi
1: true.
0: Nyo po napagtatagumpayan. So we encourage everyone na pagka merong kayong attack na alam nyo talaga na very sensitive kayo at alam nyo from the enemy, pagtagumpayan na yan, maliliit na bagay na yan. Learn to brush it off.
1: And we had to remind ourselves talaga that we will not allow that difficult moment to have the final say.
0: That's
1: hindi
0: right.
1: Namin hahayaan na yung argument na yon sumira ng blessing na ginawa ni Lord sa amin through the CrossGen. So instead, we chose to let God use even that difficult moment, that challenging moment to work in our hearts. At alam niyo po kung ano nangyari. Out of that experience na naatake kami ni Bong, came a powerful, beautiful conversation about marriage. About grace, about love, diba? At ito nga po ang magiging topic natin ngayon. This morning po, we're going to talk about a question that I think many married couples can relate to. At yan po yung, how do you love a spouse who is hard to love. May mga moments po na feeling mo hirap naman mahalin ito, 'di ba? Minsan dumarating tayo, real talk lang po. There are times na so sobrang inis ka at offended at dismayado sa asawa mo. 'Yan ang matatanong mo na, how can I love my spouse that is hard to love at that moment? Hindi ko pa sinasabi na mahirap mahalin yung asawa ko, ha. At o mahirap akong mahalin. So, ano, disclaimer po 'yan.
0: Pero, are you talking about me?
1: Hindi, kasi 'di ba, Han, kung if you would really be honest, may mga times na naiinis ka talaga sa asawa mo, na o-offend ka sa kanya. So parang yan yung tanong natin, paano nga ba mahalin yung asawa mo sa mga panahon na feeling mo ang hirap niyang mahalin? Diba? Parang si Angeli Pangilina na nag-testimony siya sa isang event na itakenda natin, na asawa po ni Gary Valenciano, nagulat tayo na may mga moments siya na ganun. Na talagang inis na inis daw siya kay Gary V, na parang ikaw, ah, masyado kayong branding mo, yung image mo, pero sa totoong buhay naman, yung may mga ganung moments, di ba? So yan po yung pag-uusapan natin, and it is our prayer na marami po tayong mabless, maministera ng mga mag-asawa dito na humahantong minsan sa ganung pangyayari.
0: Tama, honey. Ipahagi po ninyo yung ating discussion this morning. I-share ko lang, honey, very quickly, no. Last night during our D group, sabi ni Pastor Danny Urquico, sabi niya, to have a meaningful conversation with your children and with your spouse, which is very, very true, no. Minsan kasi nakakalimutan natin to make that moment, to be intentional, and to have a meaningful conversation sa mga anak mo, sa mga asawa mo. And we were also talking about sa mga season, honey, ng pagsasama ng isang pamilya ng mga anak. And we came to realize na in a snap, in the wink of an eye, yung mga bata naglakihan na lahat.
1: Yes.
0: Hindi ba? In a wink of an eye, eh, ang bilis-bilis ng panahon talaga. Yung mga bagay na dati kinakainisan mo, na darating ka ng bahay, ang gulo-gulo, ang dumi-dumi ng bahay, dahil sa mga laruan na nakakalat sa living room, sa playroom, inis na inis ka. But little did you know, darating yung time na mamimiss mo pala yung mga ganung pagkakataon. Sabi ko nga kahapon, honey, shinare ko kayla Pastor Danny, na paminsan, naalala ko nung maliliit pa yung mga anak namin, from the office, pauwi na kami ni Claire from Manila, and then pag nasa Alabang area na kami, tatawag po kami sa bahay, sasabihin namin sa mga kasambahay namin, sa mga yayas namin, oh ate, gising pa ba yung dalawa? Pag nalaman po namin ni Claire na gising pa yung mga bata, ang gagawin namin, hindi muna po kami uuwi, ang gagawin namin, magdi-dinner muna kami sa labas, manonood kami ng sine, kasi gusto namin, pagdating namin ng bahay, eh pahinga na. Ngayon, isa yun siguro, honey, sa parang somehow na
1: regret
0: natin, na parang wasted ano natin.
1: Yes.
0: Ano, na,
1: yes.
0: Kaya dun sa mga bagong mga mommies and daddies, nako, don't commit the same mistake po. Enjoy the moment, seize the moment po, yung mga panahon na maliliit pa ang inyong mga anak. Kasi darating po yung panahon na mimiss nyo po yung mga araw na ganyan. Alam mo, naiyak nga rin ako, honey, dun sa shinare din ni Pastor Danny kagabi. Sabi niya, when Renzo was very, very young, parang yung newly painted daw na cabinet nila, ang ginawa ni Renzo, parang hinan-paint ba o sinulatan yung alam mo yung mga bata, yes, di ba, nagdo-drawing sa mga cabinet, sa mga wall. Tapos ang ginawa niya, hindi niya alam kung napagalitan niya daw o napalo niya or what, pero nirepaint niya daw. Sabi niya, had I known, sana ben-reserve ko yung moment na yun, yung hand-paint na yun na Renzo.
1: Yes.
0: So what we are trying to say here is that yung pong mga panahon na ginugugol po ninyo sa inyong mga anak, alam po ninyo, i-treasure po ninyo, i-value nyo po yan. So
1: yes,
0: sige, bati na ako, honey. Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. Honey,
1: okay,
0: dapat.
1: Okay, ako na si Pastor Danny.
0: Nandiyan na si Pastor Danny.
1: Ibang hugot daw tayo.
0: Sabi nga ni Pastor Danny kagabi, oh, ano ba, Bong, kamusta, may mga episode ba? Sabi ko, meron pong paunti-unti, pero so far naman po na pagtatagumpayan namin.
1: But, pero honey, hindi pa unti-unti, Pastor Danny. May
0: wag
1: mga
0: na akong
1: interesting episode.
0: Ikaw naman. Inamin ko na nga kagabi na itong last September was indeed my busiest schedule. One of my busiest time kasi nga it's a maritime month. So the invitations are left and right. Alam mo yung sama-sama na, pagod, ministry at the same time. So minsan talagang maganda to take a time off also.
1: Yes.
0: At yung talagang mag-slow down and yung talagang magpahinga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi biblical practical naman ng pagiging yung magpahingahan, yes, no? Nasa salita naman ng Diyos yan. So honey, sabi mo nga 12 more Fridays para sa ating countdown before Christmas, or 84 na tulog na lang po, Pasko na naman honey. Napakabilis. Pero alam mo, hindi natin masyadong nararamdaman yung Pasko dahil sa init ng panahon. Mm-hmm. Ano? At pag nakikinig ka sa social media, sa totoo lang, medyo alarming na rin itong sinasabi nila na Super El Nino. Yes. Marami nagsasabi, sabi nga namin ni Claire, going home kagabi ng madaling araw, bumili tayo ng, anong tawag doon?
1: Mga drums
0: na iipunan ng mga tubig. Mm-hmm. Kasi parang we are anticipating yung drought, yung tagtuyot, so kailangan paghandaan din natin. Meron din nagsasabi na mamili daw ng mga groceries, mag-stock na ng mga pagkain. You know,

0: Kung naninang mo sa kasal yun, eh talagang magka-akap kayong
1: Saan
0: ganon.
1: ni Claire? Lagyan mo yan with Nina.
0: Oo. Para din walang ma-stumble, honey, di ba? Kasi magkaakap na magkaakap kayo, dikit na dikit talaga yung katawan nyo. Eh, hindi naman siya matanda. So, hindi na iintindihan ng tao na ninang siya. So, kailangan, I have to correct that para hindi tayo ma-misconstrue.
1: You are just protecting me.
0: Yes. Okay. Number five, protect the unity. Kahit na feeling mo hindi ka mahal-mahal ang asawa mo at inis na inis ka sa sandali na yon, lagi mong isipin, Lord, ipoprotect ko rin po itong, ipoprotect ko pa din yung unity namin. Diba? One way of protecting your unity in marriage. Sabi po si Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity. Natatang-twister tayo. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
1: Mm-hmm.
0: Notice nyo po mga kaagapa yung word na make every effort. Dahil ang unity po, hindi madali. Hindi po automatic. E-effort ka talaga. E-effort ka. You have to protect it. And one of the biggest things we need to remember when conflict happens is this. Sabi mo, your spouse is not your enemy. There may be a real issue. There may be a real hurt. There may be something that needs to be corrected. But, tandaan, hindi mo kaaway ang asawa mo. Hindi pa rin kayo magkaaway. Pinag-aaway lang kayo kasi nga Satan loves to attack at the point of unity. So, this week nung nag-aaway kami ni Bong, sabi ko talaga, in the middle of the argument, Han, hindi tayo magkaaway. Pinagsasabong lang tayo ng enemy. Lagi nating tinuturo yun on air na I am not your enemy. You are not my enemy, Han. Sabi ko, wake up. Hindi tayo magkaaway dito. Magkakampi tayo dapat. We have to be conscious. Diba? Na oo nga, no? Hindi naman talaga si Claire ang kaaway ko pero pinag-aaway kami ng enemy. So yung pong mga conflict, offense, anger, suspicion, and unforgiveness can create division in marriage. And that's why we have to be careful, Bong, because sometimes husband and wife start fighting each other against fighting for the marriage. Instead of saying, Claire, paano ba natin masosolve ang problema na to together? It becomes, patutunayan ko sa'yo ako ang tama, mali ka. I'm going to make you feel na ako yung tama at mali ka, di ba? And before you know it, yung original issue na wala na. Kasi naging pride na, papagalingan na kung sino magaling mag-explain, kung sino magaling makapag-alala ng mga mali nyo sa isa't isa. So nawala na, lumihis na kayo sa real issue kasi yung pride nyo na ang nag-take over. So hindi po ito against you and your spouse, pero kayong dalawa against the issue. Unity doesn't mean there are no disagreements kasi talaga darating na mag-disagree kayo mag-asawa, syempre. But unity means disagreements don't have to divide you. Disagreements don't have to destroy your relationship and your marriage. So ang goal po natin mga kaagapay is not to win the argument, but the goal po is to deal with the issue while protecting the marriage.
1: Tama, honey. Oo. Ang ganda-ganda ng sabi ni Ate Telmo Manjares. Hindi ko lang mabasa, honey, pero totoong-totoo talaga to. Basahin mo nga kung anong sabi ni Ate Telmo Manjares.
0: Saan?
1: Ito, oh. Nalabo kasi. Anong sabi niya?
0: Ay, nako naman. Number six na
1: to. Ate Telmo, thank you. This made my day.
0: Number six.
1: Hindi po, binagbibiro lang po ako mga kaagapay. Pero yung comment po ni Ate Telma, pinapabasa ko kay Claire kasi sabi po ni Ate Telma, kasi po, pogi si Sir Bong. I love you, Ate Telma.
0: Eh, gustong-gusto po talaga masabihan ng asawa ko na pogi siya. Alam mo, kung nandito pa si Pastor Danny, Sister Don, ikwento ko sa inyo.
1: Nagbibiro lang po ako.
0: Pero with your permission then, one time po, nag-post si Bong, dahil Maritime Week nga,
1: oy,
0: ng isang post sa Facebook na naka-shade siya. So ngayon, meron pong isang foreigner na nag-worry. Sabi po, may surgery ba sa mata mo? May nangyari ba sa mata mo? Bakit ka naka-shade sa loob ng event? So ako naman po, in-screenshot ko, piniem ko yung asawa ko, Han, kasi yan ang sinasabi namin, pwede patanggalin mo yung shades mo kapag nasa loob ka ng event kasi hindi tama. Ngayon, sumagot si Bong na, glary po kasi yung ilaw.
1: Sabi
0: alam
1: ni
0: po,
1: Ate Jen.
0: Pastor Danny, Sister Dawn, umaten kami ng cross-gen. Nabasa ni Ate Jen Pantoja, na asawa ni Bishop Pantoja. Sabi niya talaga, Nabasa ko nga yun eh. Sabi ko, nagpapapogi lang yan. Gusto lang niya pogi siya. Sabi ko, correct, Ate Jen.
1: Ate Jen, ha?
0: Naman.
1: Kamping-kamping ka kay Claire, ha?
0: Sabi ni Ate Jen,

0: Ano-ano ang iba pang uri ng online sexual abuse? Sextortion o ang pananakot na ibahagi ang sensitive photos ng bata kung di gagawin ang kanilang ninanais. Nariyan din ang booking, isang uri ng commercial exploitation para sa serbisyong sexual ng bata. Isa pa ang voyeurism, deepfake o paggaya ng mukha't pagkakakilanlan ng minors for sexual contents. Malawak na ang abuses online kaya dapat pamilyar at alisto.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay. Napakinggan nyo po ang isang napakagandang awitin. Bati na tayo. Isinulat at inawit po ng ating kaagapay na si Tricia Denise Campanier. Napakagandang awitin o bati na tayo sa lahat ng may kaaway dyan. Alam nyo na gagawin ha? Hindi na kailangan, di ba, magtampo, hindi na kailangan na lumipas pa ang ilang araw. Aba kung talagang kinukonvict kayo ng Lord, no? Na humingi ng tawad at makipagbate, eh gawin na natin, no?
1: Amen!
0: Huwag nating sayangin ang opportunity kasi kailangan tayo ay maging feast lover, 'di ba? Mag-share ng kapayapaan, 'di ba, sa ating mga kapwa. Love lang, 'di ba, John B? Kailangan pag-ibig lang ang ating pairalin. Kaya welcome po ha sa ating programang Entrepreneur Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, praise God, no? Biyernes na naman. Biyernes na muli. At salamat sa Panginoon dahil talagang tinawid niya tayo. Sinustay niya tayo sa mga nakalipas na araw. Eh, alam po naman, for sure, madami kang na-accomplish na trabaho. Pero kung ikaw naman ngayon ay naghahabol ng iyong mga pending works, diba? Kailangan mong matapos kasi gusto mong ma-enjoy ang weekend. Eh, aba, tapusin na. Huwag na tayong mag-uwi ng trabaho sa bahay. Kung kailangan tapusin na ngayon sa opisina, gawin po natin yan. O kung ikaw naman ngayon ay estudyante, eh, syempre, kailangan mo ring tapusin yung mga projects, assignment na na-assign po sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, kaagapay, no, sa loob po ng isang oras, magkakasama po tayo, magkukwentuhan patungkol nga po sa pagnenegosyo at pag-asenso. Kaya kung may mga kakilala ka dyang entrepinoy or entrepinay or ikaw mismo, no, ikaw yung taong yun, aba, mag-tune in ka na. Sa loob nga po ng isang oras, eh, magkakasama po tayo. Kasi nga, napapakinggan po tayo sa inyo mga radyo via FM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Happy listening po sa inyo, ha?
2: Good morning po!
0: Ay, wow! May bago tayong kasama, ha? Nakiki-good morning sa atin. Kaya, kaagapay, sama ka na. Lakasan niyo po ang inyong mga radyo para rinig sa inyong buong sambahayan para makishare na rin ang learnings ang inyong mga kasamahan dyan sa tahanan. O yung iba dyan talagang nakabukas para mapakinggan ang kanilang mga customers sa negosyo o di kaya sa kanilang mga tindahan. Kaya, happy listening po sa dito sa Agapay ng Sambayanan. Pero maliban sa radio, tayo rin po ngayon ay naka-livestream na sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel. Good morning po ha. Mag-comment-comment na para po mabasa po natin yan dito po sa ating program. Kung may mga pa-shoutout kayo ng birthdays at syempre mga anniversaries, e-comment

0: Yun na rin po. Ito ah, basahin ko muna yung mga early bird na sa ating program. Ayan, good morning kay Cecilia Gatbonton mula yan sa Japan. Tapos si Zolita Mejia, good morning. Nakikinig siya via radio. Ayan, salamat po. May pahabol pa si ano ah, si Ate Cecilia Gatbonton. May kanyang ano ah, verse for today, Mark 16:15. Salamat po for sharing. Maging si Sonia Casera watching daw sa atin mula yan sa North Sagaray, Unchangeable Happy God listening. Commission Church. Shout out daw kay Pastor Diomedes and Pastora Tesose. Eto naman, happy morning din kay Rosalinda Manzano. Ang kanyang ulam ay kinilaw na puso ng saging. Uy, first time ko tumaano ha, ma-encounter kinilaw na puso ng saging. Kasi ang alam ko lang sa luto ng puso ng saging is either ginata ang puso ng saging, tapos pwede siyang isahog as gulay sa sinigang na bangus, no? Masarap din 'yan kasi nagiging creamier yung sinigang na bangus. Yan. Si Lori Bautista, good day po everyone listening here sa Montalban, Rizal. Happy morning po. Maging si Ate Faustina Habla. Hello Ate Faustina. Ayan, blessed Friday daw listening. Kanina pang alas 5 ng umaga. At ang kanyang pananghalian sa araw na to ay pritong manok. Ayan, salamat daw. Kaya kagapaya, patuloy po encouragement namin sa inyo. Ano po ba ang inyong inilutong pananghalian ngayong araw ng Biyernes? Ikwento mo sa amin. Para syempre, mabasa po natin yan. At syempre, kumusta ka ba? Alam mo, nakaka-dalawang araw pa lang tayo sa buwan na Oktubre, sa panibagong buwan na ito, no? Kaya kung may mga gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon, isama sa panalangin, aba, i-comment mo na at i-share mo dito sa ating streaming. Yan, type na kayo. At syempre, dahil today nga ay araw ng Biyernes, alam mo at dito sa ating program, talagang tampok po natin ng iba't ibang entrepinoy, mga entrepinay. Syempre, goal nga natin na magnegosyo at umasenso, mag-share ng mga practical na knowledge and wisdom na pinagdaanan at kinaharap din ng ating mga makakausap. Ito, nag-good morning muna sa atin si Kuya Edgar Campos. Happy morning po. Tapos si Ate Mila Pascua, hello po Ate Mila, kumusta ka? Sabi niya, nanonood daw siya sa atin sa Urdaneta City, Pangasinan, kasama ang kanyang PM Radio. Ayan, salamat po. Tapos si Ate Eden Gatchelian, ang kanyang ulam ay pritong bangus at tortang talong. Uy! Babasahin ko ba to? Grabe ang comment ni Ate Eden. By the way, Sir Kael, mataba ka ngayon. Ganun ba? sige, para kailangan natin mag-diet ha. Ito naman, si Leonora Galvez. Good morning.
1: Good morning.
0: Oy, si Sir Alvin Santiago. Hello, Sir Alvin. Sabi niya, good morning, mga ka-faithful stewards. Yan, salamat po, Sir Alvin, sa panonood sa ating programa. Kagapaya, mag-comment ka na at i-share po ang ating broadcast. Uy, si Kuya Epifanio Salvador, naka-tune in na rin sa kanyang PM Radio.
2: Happy listening.
0: Happy listening din kay Edgardo Elisaga. Ayan. Uy, punta naman tayo sa YouTube. Madami-dami na rin. Hello kay Canlas Lilian. Maging kay Ate Annalyn Zamora.
1: Hello po.
0: Ayan. Tapos sabi niya, shoutout daw kay Maribel and family. Tapos kay Nicole Hervoso Zamora. And oo, masarap daw yan na kinilaw. Oo nga, no? Matry nga yan, Ate Annalyn. Tapos, kumusta daw kay Ate Ding na naglalaba. Happy listening sa ating mga listeners. Anayahan na po mga kaagapay ang inyong mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kaklase na mag-tune ina sa ating programa. Dito po yan sa Entrepinoy Special. And we praise God, no? Maganda ang weather today. Pero parang tinatanaw ko sa bandang Laguna. Kasi tanaw po dito sa amin ng bandang Laguna eh. Medyo madilim ang kalangitan. Pero sa amin dito sa Ortigas, Pasig City, Kanina medyo maaraw, pero ngayon parang makulimlim na ang panahon. Eh, sa inyo po bang lugar, mga kaagapay, kumusta po ba ang panahon? Yan, ay kwento nyo sa amin, mag-weather update din kayo para po mabasa at maging aware din ng ating mga listeners, probably, no? Papunta sa inyong mga lugar, diba? So, para po maging aware din sila at maging handa. Good morning din sa atin si Ate Telma Manjares. God bless po, ang kanyang ulam ay pritong bangus at ensaladang talong. Tapos nag-PM sa atin si Ate Mila Pascua. Yes, kuya, nag-gain yata ikaw. Bagay naman po. Talagang very observant ang ating mga listeners, no? Ayan, salamat po ha. At syempre, for no kaagapay, nakakagutom na po ang inyong mga inihandang pagkain. Pero shoutout muna tayo sa may mga birthdays.

0: Ayan, happy happy birthday nga po sa lahat ng ating celebrant today. Once again, today is October 2, 2026. And happy birthday po sa ating mga kaagapay na si Miduel Navarro. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Maging sa aking brother, ayan, sa church. Ayan, happy birthday kay Angelo Villaluz. Ayan, baka naman brother, no? Oo, nandito lang ako. Magkalapit lang tayo ng bahay. Tapos si Ate Frances Ann Salaveria Genese, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Oo, nakasama natin yan sa May Bataan. Hello po sa inyo. Maging kay Teacher Janet Leander Mira Flores, happy birthday!
2: Happy birthday to you!
0: Aba ito, nag-birthday din si Bernadette Mercado. Maging si Ralph Figueras and si Sir Mark Cashin Timbal. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday to you!
0: At ito, may pahabol sa ating streaming right now. Sabi ni Ate Cecilia Gatbonton, happy birthday daw sa kanyang daughter na si Celine. Ngayong October 3, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At tapos ito, si Anita Lim Combaliser, happy birthday po kay Nanay Vanjie today. Happy birthday!
2: Happy
0: birthday to you! Ayan. Patuloy lamang po na mag-comment ha, para po mabasa po natin yan. And of course, sa lahat din po ng nagse-celebrate ng kanilang anniversary.
2: Happy anniversary!
0: Ayan. Panibagong taon, panibagong pagkakataon na ipinagkaloob po ng ating dakilang Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya ang dalangin po namin ha, na patuloy po na si Lord ang maging pundasyon, maging sentro po ng inyong buhay. At nawa sa panibagong taon na ito, ilaan po natin ang ating buhay sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, na maging fruitful and productive itong the next 365 days ng ating buhay. At kung may mga gagawin tayo, may mga minor at major decisions, di ba? Lagi nating isurrender, lagi tayong mag-ask ng wisdom kay Lord, kasi on our own hindi naman natin kaya yan, pero by God's grace and by God's strength kaya natin malampasan po iyan. Ayan ha, eto naman, ihabol ko sa ating comment section, madami-dami na. Sige po, comment lang kayo ng comment. Si Ate Telma Manjares, nakalaban na po kami kasi maganda ang panahon. Ayan, tapos si Maria Dolores Galindez, gandang tanghali po. Inihaw na bangus na may sibuyas at kamatis. Ayo, ang sarap no, mga inihaw. Oo, wag lang masyadong sunog ha, kasi carcinogenic yan, diba? O, alalayan lang ang apoy. Si Ate Len Agdon Reyes, good morning. Mainit daw ngayon sa Palaya, Nueva Ecija.
3: Good morning.
0: Uy, may kapitbahay ka Ate Len, kasi nag-comment din si Elma Maliksi Aceron, nakikinig din mula sa Nueva Ecija. Maaraw din sa lugar na iyan. Si Emmy Cristobal, blessed morning, nanonood sa FB at nakikinig din. Tapos si Dolores Galindez, hello Angel Alcaraz Water Station. Oy, hello po sa mga suking-suke diyan. Tapos sabi pa ni Emmy Cristobal, pakibati doon ng happy birthday si Remy Gungon. God bless daw.
2: Happy birthday!
0: Ayan. Tapos ito pa, sabi ni Trinidad Villa, good morning, listening sa radio. Pakibati ng happy birthday sa kanyang anak na si Catherine Joy Villa ng happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Alright ha, madami nang celebrate ng birthdays, ba? Diba? Tapos si Annaline Zamora, happy listening at happy po lahat. Smiling pogi. Ah, wow! Ayoko nang basahin yung mga gantong comment. Baka sabihin, nagbubuhat tayo ng bangko. Pinabasa ko lamang po ang comment. Ayan. Sige nga, eto ha. Basahin pa natin tong mga nagko-comment sa ating live streaming. Hello po kay Ate Karen and Ate Mayan Damian. Kumusta po kayo today dyan sa Tokyo, Japan. Comment-comment na ha, para po ma-acknowledge po natin yan. Pero for now, kagapay, pakinggan po muna natin ang ating baon.
4: It's baon time!
5: Wonderful day, kaagapay! For the very first time, nagsagawa ng robotic telesurgery ang bansa kung saan located sa Pampanga ang surgeon. Samantalang nasa Cotabato naman ang inoperahan. Pwede pala yun? Sa medical procedure na cholecystectomy o pag-aalis ng gallbladder, pinangunahan ni Dr. Ryan Kiambao, head ng minimal invasive section ng General Surgery and Robotic Surgery ng Jose Lingad Memorial General Hospital, ang operasyon para sa pasyenteng nasa Cotabato. Ginawa nilang posible ang inter-regional operations sa pamagitan niyan ng robotic equipment. Sa Cotabato, ipinasok ang surgery tools bago i-dock ang robotic arms sa pasyente. Habang sa Pampanga naman, umupo ang surgeon sa console habang ginamit ang hand control sa machine para maigalaw at masimulan ang operasyon. Pagbabahagi ni Health Secretary Edwin Mercado, big help ang ganitong medical feature dahil mabibigyan ng chance ang mga probinsya sa bansa na mahirap marating para magkaroon yan sila ng medical service na kakailanganin. Kaagapay, panibagong milestone ito sa health sector ng bansa. At sa ating pag-welcome sa makabagong teknolohiya, nawa maging umpisa na ng mas improved at accessible healthcare sa lahat ng mga Pilipino. At yan ang inihanda kong baon para sa ating lahat ngayon. Ito po si Shekinah Abalon.
6: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po ang ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ang mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming mga kagapay. Kung kayo po ay isang Entre Pinoy or Entre Pinay na nais mag-share ng mga working opportunities sa ating mga listeners na naghahanap po ng trabaho, aba pwede nyo pong ipa-announce po sa amin yan. Mag-email lamang po kayo sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. At syempre dito po sa Agapay ng Sambayanan, patuloy po tayo naghahanap ng DZAS Staff Assistant. Kayo man po ay graduate ng Office Administration or Business Management, pwedeng-pwede po kayo mag-apply dito sa atin kasi may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. And of course, may mga vacancies din po tayo sa mga regional stations po ng FEBC Philippines. Bisitahin lamang po ang ating website na www.febc.ph and pwede nyo isend ang inyong resume, ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Yan mga kaagapay, sa pagkakataong ito, aba, may mapapakinggan tayong panawagan po mula po sa ating partner. Dito po iyan sa DSWD.
7: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda, 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.

0: Yan mga kaagapay, isa pang anunsyo dito po sa ating himpilan, may bago pong programang aabangan ang ating mga listeners. Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide. Magsisimula po iyan sa darating na Lunes, October 5, alas 4 po ng hapon, dito po sa inyong 702 DZAS. At ito ay isa pang anunsyo, patuloy pong nag-aanyaya ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ng Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magagana po ito sa October 23, alas 7 hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La de Fort Manila. Para po sa pagpaparegister at karagdagang information, bisitahin lamang po ang leadershipsummit360.org, leadershipsummit360.org, or pwede niyo pong iscan ang QR code na makikita po sa inyong mga screen. At ito kaagapaya, magkakaroon po tayo ng Papuri Salmo a cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa darating po na October 23 sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Ortigas, Pasig City. Tampok po ang mga awitin mula sa Papuri Salmo series kasama ang Los Cantates de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Magsisimula po ito alas 7 ng gabi at syempre, take note, libre lamang po kaya magpa-register na online. Yan mga kaagapay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at patuloy po na mag-comment dito po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Don't forget ha, pakishare naman po ng ating broadcast. Anayahan na po ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan na makinig din at mag-comment. Aba ito ha, si Ara, ano daw sabon ko? Ikaw Ara. Si Elmer Floro, good morning po. Hello po sa kaibigan ko, kay Nestor Flores Jr. Mamaya po siya po ang ating makakasama, kaya antabayanan po iyan, lalo na po kung kayo po ay nasa sektor ng agrikultura. Hello din po kay Nani Nora Cancela, maging kay Ray Mendoza. Uy, ito ah, sabi ni Kuya Ray Mendoza, happy birthday daw sa kanyang tiya, Teresita Trinidad, bukas. Hello po, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Oo, 90 years old na daw, praise God. Ayan, sige kaagapaya, mag-comment ka lang at aantayin ko ang iyong mga gustong sabihin at yung mga gusto mong i-take away dito sa mga learnings po dito po sa ating program. Kaya this time, diretso na po tayo sa ating Agripreneur.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kaagapay, nasa Agripreneur segment na po tayo. Dito lang yan sa Entrepinoy Special. At syempre, sa mga kaagapay po natin, patuloy po na sumubaybay, maparadyo man yan o sa ating live streaming via Facebook and sa ating YouTube channel. We encourage you manood at mag-comment na. At syempre, sa pagkakataong ito, aba, may makakasama po tayo ang ating kapartner at suking-suki patungkol po sa usaping agrikultura sa agribusiness. Walang iba yan kung hindi si Sir Nestor Flores Jr. ng Mindoroensis Tamaraw Realty. Good morning, Sir Nestor.
1: Yes, Sir Kyle, good morning. Isang kagalakan sa Panginoon ang muli tayo ay makapag-live sa pabila ng mga hamon. Ay naroon pa rin ay nagpapatuloy, Sir Kyle. At bago natin simulan siguro na, Sir Kyle, binabati ko ang aking kaibigan, yung binati mo kanina, si Elmer Floro, no, sa Panay Antique. Then yung aking magulang na on the way sa Asian Hospital dahil siya ay na mild stroke, si Salome Flores. And then yung kasama niya, yung nagda-drive, yung aking kapatid, si Mendro Flores. And then yung ate ko, si Nisa Grace Hamin. Samahan kayo ng Panginoon, Nanay. At sa aking mga kaklase, sa ETI, sa Integrated Farming, ng ginanap ng Monday hanggang Wednesday, ay nawa ay mayroon kaming maibibigay na aral ni Sir Kyle dito sa programa Agripreneur.
0: Ayan, maraming salamat po Sir Nestor sa pagkakataong muli, no, na makakwentuhan kita dito sa ating programang Agripreneur. Pero Sir Nestor, kumustahin ko muna, nasa farm ka ba ngayon?
1: Nagpiprepare kami, Sir Kyle, ngayon. Uh-oh. Nandito kami sa Balayan. Nagpiprepare kasi kami dahil mayroon tayong expansion sa Occidental Mindoro na yung test na natin dito sa Nasugbo ay nanganganak. Mayroon tayo sa Cagayan.
0: Praise God.
1: Mayroon tayong bubuksan dito sa Occidental Mindoro. And then God willing, kung kalulubi ng Panginoon, sa Quezon at sa Palawan. At kami ay busy, pero sabi nga, kaya hindi tayo nakapag-live ng nakaraang may maliban sa emergency, ay yun, nandoon tayo sa medyo hirap ang signal. Pero ang mahalaga, Sir Kael, ay nagpapatuloy. At yun yung lagi kong sinasabi na mas maganda mag-develop sa undeveloped.
0: Oo, ayun na nga Sir, no, talagang salamat po sa pagkakataon kasi this is the best time na syempre makapag-share tayo ng learning sa ating mga kaagapay. Pero kumustahin ko muna, dahil madalas din po kayo sa labas, nagpupunta rin kayo ng farm. Itong mga nakakaraang buwan, nakakaraang linggo ay talaga namang inulan tayo, no? At syempre, sabi nga din ng Pag-asa, may kakaharapin din tayong tinatawag na Super El Nino. Eh, kayo ba dyan sa farm? Ano po ba yung mga paghahanda na ginagawa nyo po?
1: Yes, Sir Kael, nararamdaman din namin yung sinasabi ng Pag-asa na El Nino. Pero kung papansinin mo ay taon-taon naman may El Nino, pero iba lang ito, yung salitang super. Pero dapat ang magsasaka or tayong mga Pilipino ay laging naghahanda anuman ang mangyayari. At sabi nga, mas maganda na lagi tayong prepare para pag may dumating na mga unos ay tayo ay prepared kaysa hindi tayo prepared.
0: Talagang kailangan, no, maging handa po tayo, 'di ba? Kailangan sa mga listeners din po natin, kung kayo man po ay nasa sektor ng agrikultura, pagnenegosyo, eh kailangan naghahanda rin po tayo. Hindi dapat kung kailan nandiyan na yung sakuna or di kaya nandiyan na yung problema, doon lang tayo magpe-prepare. Pero ahead of time, dapat po may ginagawa po tayo. And this time, no, sa agriculture nga po, hindi naman natin talaga kontrolado po ang lahat, no. May bagyo, may tagtuyot, may peste, tumataas ang presyo ng inputs, pagbabago po sa market value at yung mga iba't ibang mga challenges na maaari pong makaapekto sa isang magsasaka o agripreneur. Pero no, may isang bagay na pwede nating kontrolin kung paano po tayo haharap sa unos. Dahil kahit malakas po yung bagyo, may lupang muling sisibulan at kahit may season of difficulty, may pagkakataon pa rin na magsimula, matuto, mag-adjust at magpatuloy. Kaya ngayong episode po ng Agripreneur, aba, pag-uusapan po natin ang ating tema, sa gitna ng unos, ang lupa ay patuloy na sisibol. Kaya kasama po natin once again si Sir Nestor Flores para pag-usapan po yung mga challenges sa agriculture, pananagutan po sa ating dreams at agribusiness, 'di ba? Yung resiliency, yung inner strength, yung sistema, at syempre yung paghahanda rin po para syempre magkaroon tayo ng never give up mindset. Kaya Sir Nestor, simulan na po natin ang ating mapagkukwentuhan dito po sa ating programa.
1: Yes, Sir Kyle, sabi nga, sa hamon ng buhay, hindi natin pwedeng iwasan, pero ang mahalaga ay kaya nating makontrol sa ating buhay, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, yung pinamagatan natin, sa gitna ng unos, ang lupa ay patuloy na sisibol. Sabi mm-hmm. nga, ang lupa kasi, kung ito ay pababayaan mo, may sisibol na unproductive or hindi maganda or mm-hmm. mga damo.
0: Yes.
1: Pero kung ito ay nakokontrol mo, ay mayroong sisibol na productive at makakatulong na mamitigate mo yung mga hamon, lalo-lalo na ngayon
0: mm-hmm.
1: sa kinakaharap nating unos, yung El Nino. Pero sa kabila noon, Sir Kael, sabi nga, pag mayroong problema, mayroong solusyon. At higit sa lahat, kung nakaangkla ang ating faith sa Panginoon,
0: yes.
1: ang mga nangyayari ay process sa ating paglago,
0: mm-hmm.
1: sa ating buhay. Basta ang mahalaga ay lagi nating i-angkor ang ating pananampalataya, ang ating hope sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, kahit sa kabila ng bagyo, sabi nga, kahit sa kabila ng bagyo, sisikat din ang araw.
0: Tama.
1: At yun ang

0: Or, 'di ba? Kasi hindi natin yan sabi nga walang exempted sa hamon ng buhay.
1: Yes, Sir Kyle, lalo na sa larangan ng agripreneur, ng mga external problem na pwede nating kaharapin, yun yung bagyo, hindi natin pabago-bago ng panahon, yung El Nino na sinasabi nila, at nang kailan naman ay nakakaranas tayo ng La Nina. Pero sabi nga, kung magbabase tayo sa tunay na sitwasyon, ay maulan, maya-maya naman iinit. At yun, sabi nga, paano natin inaandil yun? Kasama din yung peste, no? Yung pabago-bago ng, sabi nga, ngayon, peste ngayon, sa sunod na taon, ibang peste naman. Pero ang malaga ay kung handa tayo or rami tayo mga learning, na mga training. Ang maganda ngayon, Sir Kyle, sa mga training ay libre. Lalong-lalo na kapag ikaw ay farmer ng coconut. Nandun din yung kasama din yung mga economic risk na pagtaas ng presyo ng langis, yung mga pataba, feeds, ay alam mo, Sir Kyle, na ito ang pwede nating i-analyze, no? Nakokontrol din talaga ang merkado. Pero ang ating mindset dapat ay nakokontrol din natin higit sa lahat sa positibong pananaw, Sir Kyle.
0: Totoo yun, no? Kailangan harapin po natin to, i-embrace natin ang mga problema. Hindi dapat ating talikuran, no? Kasi minsan, Sir Nestor, yung reality, kapag may dumarating na problema, para bang nag-give up ka agad, di ba? Nag-quit ka agad. Pero ano ba dapat yung kailangan natin gawin kapag initially dumating itong problema? Ano ba dapat yung initial reaction natin?
1: Ako sa aking paningin, Sir Kael, sa aking, sabi nga, wala naman akong pwedeng i-share kung wala ako noon. Kung wala ako, sabi nga, wala akong pwedeng i-share sa aking nararanasan, sa aking buhay. Nalulungkot din ako pag meron ako nakakausap ng mga farmer. Pag kinausap mo sila, ang tingin lagi nila sila, napakahirap nila. Alam mo, dapat nagsisimula sa ating mind. Kapag mahirap ang nasa ating mind, mahirap din yung lahat ng ating gagawin. Pero kung positive or andoon yung kayamanan ng pag-iisip, ng learning, ng idea. At siyempre, Sir Kyle, no, minsan nakikita natin may challenge, may testing, no, talaga. Kaya nga dapat kailangan mong i-overcome yung test na yon sa ating buhay. At yun dapat ay nagsisimula sa ating isip, sa ating puso, na bago ang gagawin mo doon, pag meron ka noon, ay i-execute mo na. Huwag kang magpatumpik-tumpik, dahil kung ang opportunity ngayon ay pinabayaan mo, lilipat sa iba or may kukuha ng opportunity na yon. Kaya dapat nagsisimula sa ating isip ang pagiging success. Kasi kapag ginawa natin na sa ating isip, sumusunod lang yung ating mga sarili sa paggawa.
0: Yan, talagang kailangan, no, isuko din natin sa Panginoon. Manalangin din tayo, hindi porket nariyan ka na ikaw na lang yung kikilos. Kailangan mag-ask pa rin tayo ng wisdom sa Panginoon. At may nabanggit ka rito, Sir Nestor, it's about yung, alam mo tayo, mahilig tayong mangarap, no? For example, yung isang tao ay gusto niyang mangarap patungkol sa kanyang farm. Kailangan magkaroon akong ganito kalaking ektaryang lupain. Papataniman ko ng mga gulay, mga puno, halaman, o kaya may resort din, no? Pero ay nga, ang hirap panindigan ng pangarap. So, ano ba ibig sabihin, sir, na magiging accountable tayo sa sarili nating pangarap patungkol nga sa agribusiness?
1: Yes, Sir Kyle, sabi nga, no, hindi mo kasalanan ang sinilang kang mahirap. Pero yung mamatay kang mahirap, choice mo na yon. At yun, nalulungkot ako. Alam ba, lagi kong sinasabi, Sir Kyle, no, pag ako ay may nakakausap, lagi kong tinitingnan or mag-sit up ng business, lagi kong tinitingnan ano yung problema. Dahil yung problema na yon, doon ako nakakita ng opportunity. At kapag may maraming challenge, marami rin ang opportunity. Kaya lagi, gustong-gusto ko yung makinig ng problema, Sir Kael. Dahil nakikita ko ang mga opportunity sa problema. Dapat isolve mo lang, tibayan mo lang, dahil madalas ay manghihina ka rin. Dahil siyempre, imagine mo problema, challenge, di ba? Bago i-handle mo yon. Pero pag na-overcome mo yon, Sir Kael, napakasarap naman ng feeling.

0: At higit sa lahat, kapag may natutulungan ka mga farmer na nasusolve mo yung kanilang mga problema, sabi ko nga sa kanila pag mayroon akong nakakausap ng mga farmer, no, tinuturo ko talaga all the way bakit ayaw ko nang maranasan nila na yung naranasan ko. Pero pag galit ako sa isang tao, lagi kong binibiro, sige, encourage ko mag-business ka. Alam mo ba, Sir Kyle, pag mag-business ka, ay hindi para sa lahat dahil napakahirap talaga. Andoon yung mental toughness, paano mo siya
1: Yes.
0: hinahandle, paano mo, sabi nga sa business kasi, Sir Kyle, isang pagkakamali mo lang, talagang grabe yung damage.
1: Uh-oh.
0: Pero lagi kong tinitingnan, Sir Kyle, ito yung lagi kong paghahambing. Ang Panginoon nga, maganda yung kanyang perspective, ang kanyang design sa atin, ng pinropose niya. Pero na-misinterpret pa rin siya, pinako pa nga siya sa cross eh. Tayo pa, di ba? Hindi lahat ay maniniwala sa iyo. Pero ang mahalaga, Sir Kyle, ikaw ay naniniwala sa iyong sarili. At higit sa lahat, Sir Kyle, kung wala mang naniniwala sa iyo, pero ang Panginoon ay naniniwala sa iyo. Dahil una, yung wisdom na yon, Sir Kyle, ay hindi nila naiintindihan. Dahil yung wisdom na yon ay binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya dapat ay tibayan mo, sabi nga, ang kagandahan din, Sir Kyle, no, sa promise ng Panginoon, na tibayan mo ang iyong dibdib, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yun yung promise niya, Sir Kyle. Kaya pag binigay sa iyo yung wisdom, tibayan mo dibdib mo. Dahil
1: Tama.
0: marami ka may encounter na challenge. Gayun din sa ating pagninegosyo. Yan yung mga hamon, no, sa ating buhay, mga pananagutan natin sa ating pangarap na basta hindi mo kasalanan na isinilang kang mahirap. Sabi nga, pagdating dito sa pagbili mo ng isang farm na hindi mo siya kasalanan na hindi siya productive dahil kakabili mo lang. Pero nang binili mo na, na sa'yo na yung farm, unproductive pa rin, kasalanan mo na yon. Dahil choice mo na siya eh. Kaya dapat, ay sabi nga, yung lupa daw ay patuloy na magsisibol or tutubo. Ano yung tutubo sa iyong farm o sa iyong negosyo? Yung magandang puno, fruit trees, or mga damo. At yun, kagandahan, Sir Kyle, no, nang natuto na, yung mga nag-training kami sa kinakaharap na mga challenge ngayon sa pagpapakain ng mga livestock natin, marami palang hindi natin pinapansin na makakatulong sa atin sa paano tayo makatipid ng pagkain ng ating mga livestock. Dahil kami ngayon, Sir Kyle, yung Tamaraw Farm, ang Tamaraw Academy, at ang Tamaraw Farm Resort ay nagkakaroon na tayo ng dairy, no? Inaayos natin. At ang challenge naman doon sa gatas ng baka, Sir Kyle, ng kailan pinag-uusapan lang natin, ngayon ay ini-execute na natin, ay yun nga yung mga challenge, yung pagkain. Dahil 60 to 70% ang expense ay sa pagkain. At yun, kapag hindi mo na-control, ay talagang sure na yung business mo ay hindi magtatagumpay, Sir Kyle.
1: At nabanggit mo, Sir Nestor, kanina yung kailangan nga magkaroon tayo ng tibay ng loob, lalo na kapag dumarating yung mga challenges, no? At nga, sa ating ikatlong punto dito sa ating points, eh, sabi mo dito, katatagan sa gitna ng unos. Gaano ba kahalaga ng isang agripreneur ay matatag ang loob, lalo na kapag sumusuong siya sa different challenges, lalo na kapag siguro, no, may inaalaga ang sa farm o di kaya may inaayos sa kanyang mga ekta-ektaryang lupain.
0: Yes, Sir Kyle, alam mo, ay sabi nga, ikaw ba, titibay ba ang dibdib mo kapag nakita mo yung baka na ang mahal-mahal ay namatay?
1: Ayun.
0: Siyempre, panghinaan ka rin talaga ng loob. Pero dapat, normal naman yon. Pero dapat wag kang manatili doon. Dapat lagi mo sinasabi na kapag ready ka, kasi halimbawa, namatay yung isang livestock mo. Kaya dapat may insurance ka, Sir Kyle. Naka-insured. Di ba may mga pamamaraan? Na, kasi ngayon, ang kagandahan ngayon, Sir Kyle, no, yung mga crops natin, pwede nating i-insured. May insurance siya. At libre pa. Yan yung tulong ng Department of Agriculture. Kaya yung mga livestock natin o anumang mga agri-crops natin, dapat naka-insured yun, Sir
1: so
0: Kyle.
1: Possible
0: dahil hindi
1: pala
0: natin
1: yun,
0: kontrolin.
1: Oo, Sir Nestor, na magkaroon ng insurance ang isang agribusiness. Pwede niyo po bang i-share very briefly kung paano yung process po nito para makatulog din tayo sa ating mga listeners?
0: Yes, Sir Kyle, dapat ikaw ay member ng RSPSA sa Department of Agriculture pag mga nag-aalaga ka sa nasa agrika, yung sa palay, pwede mong rehistro yung mga lahat ng mga livestock mo, yung mga palay mo or mga corn. At kapag sa may ano ka naman sa coconut ay pwede mo yung NCFRS, yung National Coconut Farmer Registration System, pwede kang magparehistro doon ng mga livestock mo. At yun ay pwede pumunta ka lang ng munisipyo sa madaling sabi, Sir Kyle. Basta registered na RSPCA or NCFRS. Yan yung mga coconut farmer pag NCFRS, Sir Kyle.
1: So, ayun pa sa mga kaagapay po natin na sana na maging malaking tulong po yung mga nabanggit po ni Sir Nestor. At syempre, pumunta rin po kayo sa inyong mga local government, no? Baka may mga programa din silang maaari pong makatulong sa inyo pong agribusiness. And this time, Sir Nestor, punta tayo dun sa inyong ika-apat na point at dito nakalagay, kailangan tayo ay magkaroon ng panloob na lakas at sistema. So ano ba tong inner strength na tinutukoy natin at anong system ang dapat nating i-implement?
0: Yeah, alam mo Sir Kyle, no, lagi kong inano minsan or madalas kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagkalugi, pagkamatay ng mga livestock mo, pero kapag ready ka, hindi ka masyadong maapektuhan. Pero kapag ang iyong sariling pamilya ay hindi nahiniwala sa iyo or instead na sila yung nagmo-motivate sa iyo, madalas or minsan, hindi naman lagi, ay sila pa yung dahilan ng demotivated mo. Dahil una, parang sinasabi nila, ayan, alam mo, walang opportunity sa farming. Hindi, maling-mali lang yon. Depende lang. Hindi ba nila alam, Sir Kyle, na bakit kayo nagkakaroon ng mga sariwa at masustansyang pagkain dahil sa mga farmer. Kaya depende lang paano mo siya tingnan. Depende sa iyo kung paano mo siya tinitingnan yung future, lalo na sa farming. Pero ang kagandahan lang sa farming ay hindi siya pwedeng palitan ng 100% ng AI.
1: Yes,
0: dahil
1: correct.
0: Ito ay sabi nga, napakahalaga nito sa ating ekonomiya, Sir Kyle. At yun, yung paglagay ng magandang sistema sa iyo, i-develop mo talaga na kahit wala ka, katulad ngayon, Sir Kyle, no, yung ginagamit namin, inaayos namin yung sistema ngayon dahil alam mo, yung mga manggagawa mo, Sir Kyle, pag wala ka minsan, kahit anong training mo sila, matitempt sila, umaalis sila sa pwesto nila o hindi sila nagtatrabaho. Pero mayroon kami dinidevelop na system na kahit hindi namin sila babantayan, yung GPS ay nagbabato sa amin ng information kung saan sila pumupunta, yung movement nila, yung production nila, at higit sa lahat, Sir Kyle, yung output nila, yun yung doon mo makikita. Kaya dapat yung system, nakikita mo saan yung nagli-leak, lalo na sa financial cash flow mo, ay gastos ka ng gastos, pero walang nangyayari, kaya dapat nakikita mo agad yun, Sir Kyle.
1: Alam mo, nakakatawa yung sinabi mo, Sir Nestor, no, na talagang ini-integrate nyo ang technology doon sa inyong ginagawa dyan sa farm, no, para mas malaking tulong, mas mapabilis, di ba, ang proseso, mas na-monitor nyo. So para sa inyo, Sir, gaano ba kahalaga dapat na bilang agripreneur, hindi lang dapat tayo nai-stack sa kung anong alam na natin, pero syempre, dine-develop din natin, nag-a-apply tayo ng technology para mas mapabuti ang negosyo.
0: Yes, Sir Kyle, sabi nga, yung technology naman na yun ay na-invento yun para padaliin ang ating buhay. Kaya dapat sa atin, tinitingnan natin na dapat open tayo sa mga opportunity, sa mga bagong technology. Basta ang mahalaga ay ready tayo, sabi nga sa isang kasabihan, Sir Kyle, no, dapat daw lagi nating binibigyan ng room to improve ang ating sarili,
1: yes,
0: ang ating business. Dahil alam mo, mabilis ngayon magbago ang technology, at kapag hindi tayo ready, kapag hindi tayo hindi natin ina-accept, maiiwan tayo. Sabi nga sa isa sa kasabihan namin, kapag hindi ka raw nag-innovate, mag-evaporate ka sa business na ito, Sir Kyle.
1: So kailangan talaga maging adaptable tayo, 'di ba? Ano man season, may mga changes man, kailangan hindi tayo reluctant doon sa pagbabago. Pero dapat ini-embrace po natin ito. And next point po natin, Sir Nestor, ito yung number 5 is yung pagharap sa future. So gaano ba kahalaga na dapat ay maging handa tayo sa darating na panahon?
0: Yes, Sir Kyle, dahil ngayon ano, maraming mga farmer ngayon na gusto nila magbenta ng lupa dahil ang tingin nila, feeling nila ay walang opportunity. Maling-mali. Bakit? Sabi ko nga, bakit? Kung basahin ninyo or manood kayo ng mga mayayaman or mga wise na tao, bakit sila bumibili ng mga undeveloped na property? Ako kasi sa akin, lagi kong sinasabi, mas maganda hindi develop yung property ko, ako ang magde-develop dahil mas malaki ang room ng improvement. Malaki ang opportunity. Kaya lagi kong sinasabi na dapat buksan ninyo ng yung vision natin, dapat ano, lagi nating tingnan ng positibo. Sabi nga, yung kapag lagi tayong nakatingin o lagi tayong nakikinig sa mga problema, ay madalas maapektuhan tayo or kahit paano ay madadamage tayo. Pero kung lagi natin pinapakinggan yung mga positive sa buhay, yung mga opportunity, ay may inspired ka talaga, Sir Kyle. Kaya sabi nga, di ba, kapag tumingin ka daw sa mga challenge, makakita ka ng mga opportunity. Depende sa yung pagtingin sa ating buhay, Sir Kyle.
1: Yes. Sir Nestor, may tanong sa ating YouTube live. Baka pwede mo itong sagutin. Sabi ni Sir Nante, saan po yung farm ni Sir sa Balayan? Pwede po bang pumunta? Dito lang kami sa Calatagan.
0: Yung farm namin ay sa Nasupo, sa Barangay Mataas na Pulo. Pwede niyong i-google map yung Tamaraw Farm and Desert. And then welcome kayo. At mayroon kami na mga training sa TESDA, pero may inaayos din kami ngayon, Sir Kyle, ng mga opportunity no sa pagpa-farming dahil nakita namin na kung paano kami makatulong sa mga manggagawa, sa mga OFW. Merong mga delay, ina-accept natin yon, kaya diba, sabi nga, paano mo siya hinaharap? Pero lagi kong sinasabi, Sir Kyle, hindi siya denied. Yes. Delay lang yan. Dahil minsan yung delay na yon, opportunity yon, or protection. Amen. Kahit, alam mo, kaya nga, di ba, lagi sinasabi, huwag kayong magmadali. Kung mayroong opportunity, pag-pray nyo muna. Dahil kapag yung opportunity na yon ay binigay sa iyo ng Panginoon, hindi ka pwedeng harangan.
1: Correct.
0: Sa'yo ibibigay yon. Kahit may mga challenge, ibibigay niyo yung opportunity. At higit sa lahat, Sir Kyle, yung protection ng Panginoon ang ibibigay sa inyo.
1: So, bali, Sir Nestor, i-confirm ko lang na ang farm nyo ay nasa Nasugbu at hindi sa Balayan.
0: Yes, ang Balayan ay yung mother-in-law ko lang na kung saan nandoon ako. Dahil, syempre, nag-iisang anak na babae yung wife ko. At yun din ay meron siyang obligation sa kanyang magulang. Lagi ko sinasabi rin kasi, Sir Kyle, no? Alam mo, kapag utos din ng Panginoon kasi yun eh, na igalang mo at sabi nga, sundin mo at igalang ang iyong ama at ina. At yun ay giginawa ka habang iyong buhay. Yun din yung in-impart ko sa aking anak, Sir Kyle.
1: Yes, napakahalaga po yan. At punta na tayo sa ating last point, yung number 6. Never give up mind. Ayan o, kasi sa reality no, Sir Nestor, madali tayong sumuko, panghinaan ng loob kapag hindi umaayon sa atin ang gusto natin o yung sitwasyon. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng never give up mindset?
0: Yan, maganda yan, Sir Kyle. No? Alam mo, kapag lagi kang naka-align sa mga positive din na tao, lagi mong pinapakinggan o nanonood ka ng mga positive, ng mga opportunity. At higit sa lahat, Sir Kyle, i-anchor mo ang iyong faith sa Panginoon. Anuman ang challenge, sabi nga, na haharapin mo, hindi rin yan tatagal. Lilipas din yan. Sabi nga, sa magandang Sir Kyle, sabi nga yung sinasabi ng yung Invictus na ano doon, sabi niya, ikaw ang may hawak ng iyong manubila. Ikaw, di ba? Sabi niya, kaya ikaw pa rin ang magdi-decide kung saan mo gusto pumunta. Kaya yun lang ang laging sinasabi, don't lose hope. Higit sa lahat ay kasama mo ang Panginoon ano man ang challenge. Kasi yung challenge na yon, Sir Kyle, part siya ng growth. Kaya dapat lagi mo tatandaan na ito ay lilipas din. Sabi nga, hindi ka naman sabi nga, tao ka naman na nakaranas ka pero hinaharap mo ng tibay ng dibdib, yung mga duguan ka man, pero sabi nga, hindi ka naman susuko.

0: Dahil sabi nga, kinakaharap mo siya, nilalabanan mo siya, pero ang mahalaga doon, Sir Kyle, nagpapatuloy ka at hindi
1: Yes.
0: ka nagigive up sa buhay, Sir Kyle.
1: Napakaganda po ng sinabi niyo. At syempre, paalala din sa ating mga kaagapay, kung hawak niyo man ang manobela ng buhay niyo, eh sana si Lord pa rin ang maging chopper po ng inyong buhay. Nahayaan niyo siya ang maging talagang ultimately mag-control at maging angkla niyo po, 'di ba, sa mga ginagawa po ninyo. Sir na sir, nag-comment yung ating staff dito sa DZAS, si Ara Negad. Sabi niya, kabilang barangay po namin ang mataas na pulo sa tumalim kami. Ayan, mukhang may kababayan ka
0: susunod lang
1: dito.
0: Yan.
1: Oo, Sir Nestor. Baka pa
0: yes,
1: baka pasyalan ka ng ating staff diyan sa inyo.
0: Oh, welcome kayo doon.
1: Oh, welcome na welcome ka daw.
0: Kayo.
1: Ano Ara, ha? Alam mo na. So Sir
0: si
1: Nestor,
0: Miss Ara, siya ba?
1: Oo, ang ating bagong staff dito sa DZAS. Pero Sir Nestor, wala na tayong time. Baka ano yung final message mo, and siguro share mo na rin yung contact information and address po ng Mindoran Sistamaraw Realty.
0: Yes, sa mga nagnanais matuto sa pagninegosyo sa agrikultura, pwede ninyo kaming panoorin dito sa Agripreneur sa 702 DCS every first Friday and third Friday, or sa YouTube, mayroon kaming Tamaraw Farm and Resort, or yung page namin, Tamaraw Farm and Resort. Doon, mag-message lang kayo, medyo patient lang dahil hindi kami masyadong nakaka-reply, pero kung ano doon, basta mag-iwan lang kayo or ng contact number, tatawagan namin kayo.
1: Again, maraming maraming salamat po Sir Nestor sa napakahalagang paalala, reminders po na ibinigay niyo sa atin. Indeed, no, sa mga listeners po natin via radio and sa ating social media, alam niyo, hindi po natin kontrolado lahat ng unos. Pero po, may responsibility tayo kung paano po natin ihahanda ang ating mga sarili, yung mga sakahan po natin ng lupa, yung negosyo, 'di ba? Ang pangarap po ay parang binhi. Hindi sapat na itatanim lang ito. Kailangan po itong alagaan, pagtrabahuan, protektahan at pagtiyagaan. At kapag dumating po yung unos, hindi ibig sabihin na tapos na po ang lahat. Maaaring kailangan nating yumuko, mag-adjust, maghintay at muling bumangon. Kaya sa gitna po ng unos, huwag nating kalimutang tumingin sa lupa, dahil pagkatapos po ng bawat season, may posibilidad po ng panibagong sibol. Muli kaagapay, maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating kwentuhan. Shoutout po kay Ate Milagro Cerdenia. Ayan. Hello din po kay Ate Charmaine Manalo Campanier, kay Doc Dennis Campanier, at maging kay Tricia Denise Campanier. Ayun na, siya po ang umawit at sumulat po ng ating intro song kanina na Bati na Tayo. Ayan. Hello din po kay June Padua Antonio, maging kay Ate Nora Cancela. Tapos, nagpapasalamat din si Sir Nante na nag-comment sa ating YouTube Live. At syempre sa mga kaagapay natin na tumulong sa ating broadcast ngayong umaga, nariyan si John B. Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy, be positive, kagapay.
1: Of course, kay Ara Negad.
3: Ako si Ara, umaarangkada.
1: Sa ating RTV, nariyan si Nicole Estoy.
4: Saya ang dala sa himpilan. Just Nicole my name and I'll be there.
1: Alright, maging po sa ating Bukawe transmitter site and engineering team.
5: No problem.
1: Muli kaagapay, maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating programa. Dito po iyan sa Entrepino Espesyal. Muli, ako po si Kael Garcia. Have a good Friday and of course, have a weekend. God bless you!
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
7: May mga awiting isang linya pa lang, kilala mo na.
8: Come on, come on, oh Diyos, kapangyarihan mong taglay.
7: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
9: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong pinig.
7: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo Acapella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sabayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
4: Alam mo ba na hindi lahat ng online sexual abuse and exploitation of children ay naire-report? Malaking porsyento ng survivors ang hindi nagsasabi at umaaming nakaranas sila nito. Takot ang number one cause. Silent mode na lang kaya maraming unaddressed. Mahalaga ang third-party reporting o ang paggawa ng aksyon na nakakita sa insidente. Bakit? Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo sa solusyon at nabibigyan ng boses ang mga batang naaabuso. Kaya sa susunod na maka-encounter ng OSAIC incident, huwag magdalawang isip na i-report ito.
7: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
5: Himpilan.
10: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
11: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
12: Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na adhik ay sumunod sa kanyang utos. Mga awit 128.1. Ako po si Filemon Perango. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo dito sa Tanikalang Lagot kung papaano po ko hinango ng Panginoong Hesus sa mali ko pong paghatol sa mga nagaganap na krimen sa aming lugar taong 1970.
13: Nana Rosa, humahangos kayo.
14: Mawalang galang na nga po sa inyo. Andito daw po ba si Commander Liway?
13: Nagpapahinga si Commander. Kararating lang niya galing bundok. Pero kung may mahalaga kayong pakay, ano po yun?
14: Isusumbong ko po kay Commander Liwayway ang kalapasangan ng ginawa sa aking anak na dalaga na si Emilia. Ang gumawa po ng pangahalay sa kanya ay isang tauhan ni Don Miguel. Nagngangalang Jacinto po. Humihingi po kami ng tulong.
15: Commander Liway, nasa morgue na po yung tauhan ni Don Miguel na nanghali sa anak ni Nana Rosa. At nabigyan naman po ng maayos na libing si Emilia.
16: Magaling, Tata Carling. Anong balita kay Miguel? Hindi ba nanggigigil sa galit sa pagpaslang ninyo sa kanyang pamangkin na si Jacinto?
15: Sa ngayon po, tahimik ang asyenda. Pero may mga tenga at mata tayo sa loob ng asyenda. Anumang ingay ay makakarating sa inyo, Commander Liway.

0: Commander Liway. Yan na yung jeep ng kontrabando. Galing dagat.
1: Ang tatapang ng mga walang ya. Dito pa sa ating lugar dumaan para may puslit palabas sa Maynila ang kontrabando. Sige na, banata na ninyo. Huwag na ninyong patagalin pa yan. Dalhin na lang ninyo sa kalibahay na bato ang mga epektos. Pamalit din niya ng pera para sa kilusan. Baldo tayo ngayon! Walang bubuhay sa mga yan! Banata na ninyo!
0: Commander! Masusunod po, Commander! Palibutan niyo yung truck!

0: mga dayon ng laman ng truck. Mga galing sa ibang bansa. Dito sa ating lugar pumasok. Dahil open city ang probinsyang ito, biktima sila ng human trafficking na nauso ngayon sa Manila, sa Bisaya at Masbate.
1: Bahala ka na, Ronnie. Sa mga yan, kung kanino mo sila isosurrender.
0: Sige po, Chong. O, Carling, may dadagdag kang mensahe?
2: Sabihin mo, ang tulong na yan ay mula sa puso ni Commander Liwai. Para naman, mabura sa isipan ng mga tao na masama si Commander Liwai. Yung hindi kaya ng mga alagad ng batas, kami ang mga gagawa. Basta masasamang loob.

0: Paano na lang kung isang araw ay mabalitaan kung napatay ka?
1: Ligaya ng buhay ko. Huwag ka masyadong mag-isip na masamang mangyayari sa akin. Diba sabi ni Albularyo Miloy, ay masamang damo raw ako. Kaya ba tagal mamatay? Hanggat nakakatulong ako sa mga taong inaapi at inaagrabyado, paroroon ako para sa kanila upang sila ipagtanggol.
0: E paano kung ikaw naman ang nasa bingit ng kamatayan? Sino naman ang magtatanggol sa'yo? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Oh, hindi ka makasagot, di ba?
1: Carling, ano meron doon sa lugar ni Mapaeng? Maraming tao ah. Nasubukan mo na ba dumalo?
2: Magpapalabas daw po ng sini si Mang Paeng. May mga bisita po na mga taga Maynila. May pasini. Mula nang maging born again si Mang Paeng, ganyan na ang ginagawa niya sa mga taga rito. May feeding, may pag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Nasubukan mo na ba dumalo?
2: Nakakatakot, Commander. Baka umaso ang bato ko. Minsan napakinggan ko po na mangaral yung pastor. Parang dobleng talimang tumagos sa akin.
1: Walang yaka, Carling. Parang hindi ka comrade ng kilusan ha. Salita lang yun. Bahag na ang buntot mo. Tara, makinig tayo. Gusto ko mapakinggan ang sinasabi mo salita ng Diyos na doble ang talim.
3: Palilibutan po namin ang lugar, Commander, para ligtas kayo sa mga kaaway. Mga kasama, pupunta si Commander sa plaza ng baryo. Paikutan ninyo.
4: Oh, dito kayo.

0: Pakiramdam ko naman ay ligtas ako sa lugar doon. Eh makikinig lang naman ako ng salita ng Diyos eh. Maaring ingatan ako ng Diyos. Makikihalubilo tayo sa kanila. Manood tayo ng palabas. Teka, may pamagat ba ang pelikula?
1: Opo, Commander. Burning Hell daw po. English po ang salita.
2: Oh, narinig nyo ang sinabi ni Commander. Manunood tayo ng palabas.

Mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa Awit 23:4. Kahit dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, sigurado ang patnubay. Isang makapangyarihang mensahe, hindi po ba? Ang dilim na libis ng kamatayan na binabanggit dito ay maaaring ang pinakamalaking takot natin. Ito ay maaaring pagsubok, sakit, kalungkutan, o mismong kamatayan. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos dito? Kung nararamdaman mo ngayon na parang nasa madilim na libis ka, alalahanin mo ito. Ang Diyos ang iyong kasama. Kapag ang buhay ay puno ng pagsubok, kapag parang wala ka ng pag-asa, ang kanyang presensya ay nagbibigay liwanag. Nararamdaman natin siya sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, at sa pagtitiwala. Huwag kayong bibitiw sa kanya kahit na mahirap. Tandaan, ang liwanag niya ay hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kaya mga kapatid, kapag tayo humaharap sa madilim na libis, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang kanyang pag-ibig, tayo ligtas. Ang tanong ko sa inyo, handang-handa na ba kayong yakapin ang kanyang gabay? Manalangin po tayo.

Ang hindi ko makakalimutang binitawang salita ni Pastor ay mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan at niiiwanan man. Kapag sinuko ko ng aking buhay sa Diyos, mamumuhay na may kabanalan. Bibigyan ako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Niluso ko ang aking samahan para makabuo ng mga taong may takot sa Diyos. At di naman ako nabigo. Sa biyaya ng Diyos na magbalik sa Pilipinas ang aking anak na isang US citizen, isinama kami ng asawa kong si Ligaya upang makaiwas na rin sa mga kaguluhan sa Pilipinas. Naging aktibo ako sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagpapatotoo po ako ron. Sadyang kay buti ng Diyos. Ibinabalik sa Kanya ang papuri. Amen.

0: Palad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na adhik ay sumunod sa kanyang utos. Mga awit 128:1.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Pilemon Perangco. Mga nagsiganap,
0: Bobot Matsale,
2: Yul Serbonieto,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Janelle Briones,
5: Marita Anciano Nadal,
1: Roy Camu Gomez. Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Cherry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay sa ating pong YouTube channel sa 702-DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya kaagapay dyan po sa aming mga nakakasama sa pamamagitan po ng inyong mga mobile application. Ang 702-DZAS app kaagapay, yan po ay libre nyong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At syempre sa mga kaagapay natin na walang sawang nakatutok mula umaga, tanghali hanggang gabi sa inyo pong mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya, Katuwang Antesda. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Biyernes, napakaganda ng ating talakayan at kwentuhan dahil tayo ay punong-puno ng oportunidad at dagdag kaalaman, nagwawagi din ang Pilipinas. Yan po ang ating mapag-uusapan. Alam mo ba mga kaagapay na nag-uwi po ng bronze medal ang Pilipinas sa katatapos lamang po na 48 World Skills Competition na ginanap po sa Shanghai, China matapos po mapagtagumpayan ito ni Carlos Antonio de los Reyes mula po yan sa Hotel Reception Category. Kinilala po si de los Reyes bilang Best of Nations sa competition sa ginanap po noong September 22 hanggang September 27, 2026. Kinatawan po si de los Reyes ng Lyceum of the Philippines University, Batangas sa paggabay sa kanyang expert at mentor na si Mr. Nomer Yuzong. Ayon po sa ulat mga kaagapay, ito po ang unang pagkakataon matapos po ang 29 na taon na muli tayong makapagpauwi ng medalya sa Pilipinas mula po sa World Skills International Podium. Ang TESDA po o ang Technical Education and Skills Development Authority ang nagsilbing government body ng delegasyon ng Pilipinas. Nako kaagapay, ang sarap talaga pag

0: manggagawang Pilipino ay yung may kinalaman sa pagdadala natin muli ng medalya na bronze sa katatapos lang na World Skills Competition. Ito yung pagkaraan ng 29 na taon.
1: Grabe.
0: Tayo muling nakaakyat sa entablado. Hindi ba kasi nga pag may mga competition, katulad ng ipinanghahalin tulad natin sa World Skills Competition, yung Olympics, no? Kasi ang World Skills, ang siyang Olympics pagdating sa skills, hindi ba tatlo lang, yung top 3 ang umaakyat lang sa entablado at saka yung ibinawagayway yung kanilang mga bandila. Ito ang pagkakataon na nakapagwagayway ulit ang Pilipinas ng bandila sa naging closing ceremony o awarding ceremony. Dahil nga tayo ay nagtamo, yung ating competitor ay nakasungkit ng medalyang tansok or bronze sa naging competition niya at sa kanya naging laban para sa hotel reception na category. So, exciting yan. At bukod po doon, siya rin ang nagwagi. Sabi ko nga, di ba, masyadong parang magkapareho talaga, magkahawig. Kasi Carlos din ang pangalan niya. Di ba?
1: Opo.
0: Kung merong Carlos na nag-uwi ng medalya sa larangan ng gymnastics, ito naman ay sa larangan ng TVET. At in particular ay sa hotel reception, si Carlos de los Reyes. At bukod sa pagwawagi ng medalyang bronze, siya rin ang itinanghal na Best of Nation. Kasi sa bawat skills competition sa World Skills ay merong tinuturing o pinaparangalan bilang Best of Nation. Yun yung pinaka-highest scorer sa lahat ng naging participation ng bansa. At siya ang Best of Nation natin para sa World Skills kasi siya ang may pinakamataas na score na nakuha sa lahat ng nag-compete. 11 yung ating mga naging competitors para sa 10 skill area. At bukod doon, nakatanggap din ng Medallion for Excellence yung dalawa pa natin na mga naging kalahok sa World Skills. Si Hannah, yung isa dyan, yung sa graphic design, at saka isa pa. So, dalawa yan. Ang best, ang paggagawad naman ng Medallion for Excellence ay para doon sa mga, ang naging score ay mahigit 700 points. Kasi may point system yung competition na to. So, yung mahigit 700 points ay binibigyan ng Medallion for Excellence. Sila yung mga nakalagpas doon sa 700 na cut-off point. Pero hindi naman nakaabot doon sa medalyang bronze. So, dalawa yung nandun. Mamaya, mas maraming kwento pa dyan. Pero isa sa mga malalaking kwento rin na nagganap nitong nakalipas na linggo sa TESDA ay yung ating pagkilala, yung pinning ceremony na ginanap sa TESDA na pinangunahan ng ating Director General, si Secretary Kiko Benitez, para doon sa binuo natin na TESDA Media Corps. Sila yung mga kagawad or mga kasampi sa media na nagbigay ng kanilang commitment na susuportahan ang TESDA at ang mga programa na may kinalaman sa TVET para mas marami yung makaalam patungkol dito. Kahapon ay kinilala sila at merong pinning ceremony na ginanap kasi talagang merong pinagawa, dinisenyo kami na pin na pwede nilang gamitin sa kanilang lapel kapag sila ay nagpo-cover ng mga events or sila ay kabahagi ng mga isinasagawang programa ng TESDA para kilalang kilala sila. And nakakatuwa lang na mapansin nung isa sa medyo matagal na doon sa mga nagko-cover ng beat sa TESDA na sabi nga niya kay Sec Kiko kahapon, matagal na siya, more than 4 decades na siya kasama sa media. Pero first time pa lang na kinilala ang taga-media sa ginagawa nilang kontribusyon. Kadalasan nga naman, di ba, pagka nag-file ka ng report, sasabihin lang, mula sa ganito, na media outfit, ito yung nagbabalita or ito yung sumulat,

pero hindi binibigyan talaga ng pagkilala yung mismong individual na gumawa ng ganong participasyon sa pagpapaalam ng impormasyon sa ating mga kababayan. So sila yung first batch ng Test the Media Corps ay kinilala kahapon. At syempre, hindi lang yan. Marami pang nagaganap nitong nakalipas na linggo sa iba't ibang mga field offices pa ng TESDA na siya naman nating binibigyan ng pansin every week, every Friday sa ating TESDA updates. At yan ang gusto namin ikwento sa inyo ngayon.

0: Bethesda Updates.
1: Matagumpay na isinagawa ng TESDA Northern Samar Provincial Office ang 2026 World Cafe of Opportunities sa Capitol Gym, Provincial Capital, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa pamahalang panlalawigan ng Northern Samar sa pamamagitan ng Northern Samar Public Employment Service Office at lokal na pamahalaan ng Katarman sa pamamagitan ng Municipal Public Employment Service Office. Isa sa mga pangunahing bahagi ng WCO ang employment facilitation kung saan nagsagawa ang mga employer ng pagsusuri ng aplikasyon at panayam sa mga aplikante. Naging pagkakataon ito para direktang makaugnayan ng mga job seeker ang mga employer at malaman ang mga trabahong angkop sa kanilang kasanayan at kwalifikasyon. Itinampok din sa aktibidad ang iba't ibang programa at serbisyo ng mga ahensya at katuwang na organisasyon pati na ang mga demonstrasyon ng kasanayan sa Tibet. Kabilang dito ang photovoltaic systems installation ng Bicat at eco bag making ng Elnais. Nagsagawa rin ang East Pacific Computer College Incorporated ng oryentasyon tungkol sa TESDA Skills Passport mobile application. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga TVI at TESDA accredited enterprises na ipakilala ang kanilang mga programa, produkto at serbisyo, kabilang ang mga oportunidad sa pagsasanay, mga kagamitang pang-impormasyon, mga binhi, baked goods at iba't ibang produktong agrikultural. Sa pamamagitan ng 2026 WCO, muling pinagtibay ng TESDA Northern Samar at mga katuwang nito ang kanilang layunin na mailapit sa mga Nortehanon ang mga oportunidad sa trabaho, pagsasanay, suporta sa negosyo at serbisyo ng pamahalaan at makatulong sa pagbuo ng mas magandang oportunidad para sa trabaho, pagnenegosyo at kabuhayan.
2: Muling gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos masungkit ni Carlos Antonio de los Reyes ang bronze medal sa hotel reception at titulong Best of Nation sa 48th World Skills Competition sa Shanghai, China. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 29 na taon na muling nakapag-uwi ng medalya ang bansa mula sa prestihiyosang pandaigdigang kompetisyon matapos ang huling tagumpay noong 1997 sa Switzerland. Kasama ang kanyang expert na si Nomer Yuzon, kapwa mula Lyceum of the Philippines University Batangas, ipinamalas ni De Los Reyes ang husay at galing ng mga Pilipino sa larangan ng technical vocational skills. Samantala, tumanggap din ng Medal for Excellence si na James Kevin Sayago sa Electrical Installations at Hannah Crystal Kaintik sa Graphic Design Technology matapos makamit ang itinakdang international standards ng kompetisyon. Pinuri ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang tagumpay ng mga Pilipinong kalahok na patunay ng kakayahan ng mga manggagawang Pilipino na makipagsabayan sa pandaigdigang antas. Ayon sa Kalihim, higit pa sa mga medalya at pagkilala, nagsisilbing inspirasyon ang kanilang tagumpay sa iba pang Pilipinong nagnanais na magkaroon ng karera sa Technical Vocational Education and Training o TVET. Tiniyak din ng TESDA ang patuloy na pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipinong skills champion upang higit pang mapaunlad ang kanilang kakayahan at makalahok sa mga pandaigdigang kompetisyon. Sa kabuuan, nagpadala ang Pilipinas ng 11 delegado na lumahok sa 10 skill areas sa WorldSkill Shanghai 2026. Ang paglahok ng bansa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng TESDA na palakasin ang global competitiveness ng mga manggagawang Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang TVET at ihanda ang mga Pilipino sa mga oportunidad sa trabaho sa hinaharap.
0: TESDA Updates.

0: ko pang mga field offices ng TESDA nitong nakalipas na linggo dahil nga busy tayo sa maraming mga programa at mga serbisyo na gusto rin nating makarating sa ating mga kababayan through the different field offices ng TESDA. Meron tayo dyan mga training centers, merong assessment centers, at syempre hindi mawawala yung ating mga provincial and district office at regional offices sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm. Kaya naman, nakakatuwa Miss FMJ no, na ang ganda, I mean maganda sa pandinig yung muli pong nakasampa ang Pilipinas sa World Skills Competition na kung saan pagpapakita ito talaga na kung tayo, hindi ko naman sinabing mas gagalingan pa, kundi ito ay pagkilala sa huse at galing ng Pilipinong pang-international ang gawain, di ba? Hindi lang kaagapay sa TVET, kundi sa iba't ibang larangan pa po ng TESDA. Kaya Miss FMJ, ano ba tong ibabahagi mo sa amin na bago pang success story ng TESDA?
0: Oo. Isa rin kasi sa mga syempre gusto nating mamonitor, masundan, ay yung mga nagiging journey ng ating mga scholar at yung mga nagiging graduates sa TVET. Gusto natin malaman kung ano ba naibunga nun sa kanilang buhay as an individual at kung paano rin sila nakapag-contribute doon sa mas magandang economic condition ng kanilang pamilya at nung kanilang community as a whole. Kasi may mga graduate tayo na hindi lang yung kanilang sariling pamilya ang nabigyan.
1: Natulungan,
0: yes. Yung iba dyan ay nakapaghatid pa ng tulong din sa iba niyang mga kasamahan sa community. Yun ang gusto nating i-share din kasi para mabigyan din ng pagpapahalaga at ng pagkilala yung nagiging kontribusyon nga nung ating mga nagiging graduate. Para din mapasubalian yung kadalasang iniisip ng ilan sa ating mga kababayan na parang second rate lang. Kapag ito ay graduate ng TVET, dahil wala ka lang ibang makuhang kurso.
1: Or at saka Miss FMJ, no, abangan nila dahil may gagawin tayong special program sa TESDA at dito natin makikita yung iba't ibang ginagawa ng mga naong nakapagtapos sa TESDA, malalaman natin na hindi lang pala ito yung kayang gawin, kundi marami pa.
0: Yes. Madalas nga binabanggit natin, hindi ito TESDA lang. Mm-hmm. TESDA ito. TESDA ito. Kaya dapat ay iba yung pagtingin natin. Huwag nating mamaliitin. Narito ngayon at isi-share namin sa inyo ang kwento ng panibagong naging graduate ng TVET at scholar na nakita yung ibinunga ng kanyang pagpapasya na tunguhin itong journey na ito sa TVET.

Ako si Bea Hermosora, 22 years old, taga Buenos Aires, Carmen, Bohol. Tungod sa among kalisod, wala na akong napadayon ang akong pag-eskwela sa college. Before ko ning graduate of senior high school, nadungog na sad na ako sa akong mga classmates about sa testa. Mautong ako ang i-check sa social media kung unsa ilang mga program o services nga gi-offer nga interesado sad ko. Ang kurso nga akong napilian sa Provincial Training Center Pilar, Bohol, mao ang Bread and Pastry Production Institute. Ang ako ang inspirasyon kay ang ako ang pamilya, hilabi na ako ang inikanan kay nasaksihan jud na ako ang ilang kalisod nga giagian para lang mahatag ang among mga panginahanglan sa pangadlaw at Dios. As an introvert, maglisod ko o communicate sa ako ang trainer o sa ubang mga trainees. Hilabi na kung na ako'y pangutana about sa mga baking techniques o procedures. Daghan og natabang ang testa sa ako una, ang ako ang baking skills and techniques na dili lang pang local, kundi pati pang international level na sad. Nahatagan ko og chance nga maka-apil sa provincial, regional og national skills competition. Then last year, isa ko sa representative sa World Skills ASEAN Manila 2025. After nako nakuha ang ako ang insito, nagamit nila ko sa pag-apply sa trabaho. Aside sa baking skills, nakatunan sad nako og gamit ang mga baking equipment like dough sheeter o deck oven. Og na-develop sad ang confidence sa ako ang kagalingon. Nadawat ko sa ako ang first employment sa Tuna Isto Slice Cake Gallery. Sa pagkakaroon, dili na ko connected sa ako ang first employment kay padayon ko sa pagpangandam kay ako ang mo-represent sa Philippines sa World Skills Shanghai karong umaabot nga September 2026. Ang akong

0: Yan nga kaagapay ang kwento ng ating kababayan na si Bea Hermosa na naging bahagi po ng WorldSkills na ginanap po sa Shanghai, China. Miss FMJ, yung ganitong uri po ng mga ginagawa po ng TESDA, alam ko hindi lang ito basta simpleng kompetisyon, hindi lang ito simpleng lumahok sila, hindi lang simple. Miss FMJ, sa ganitong pagkakataon, syempre siya ay nanggaling sa probinsya, and at the same time, paano po ba yung proseso? Una, paano maging bahagi ng WorldSkills of Philippines? At pangalawa, paano yung selection natin dito ng tao?
1: Nagsisimula yung ating pagtukoy kung sino yung mga magiging contingent natin or lalahok doon sa mga susunod na level ng kompetisyon sa ating mga probinsya at sa Metro Manila, sa district level. So doon nag-uumpisa yung pagpili kung sino ba from among doon sa mga kasalukuyang learners natin sa iba't ibang larangan ang pwede o nakikitaan ng kakayanan na o potential para i-represent yung kanyang skill area na pinag-aaralan. Tapos kung sino yung mananalo dun sa level halimbawa ng province or ng district sa Metro Manila, sila naman ang maglalaban-laban para i-represent yung kanilang region papunta sa regional level. Tapos sa regional level, sila naman yung mga mananalo doon, sila yung hahasain at ihahanda pa para makapunta naman sa national level. At yung mga winners sa national level, sila yung sumusunod na nagiging panlaban natin. Una sa ASEAN, tapos sa Asian level, at itong ang pinakahuli ay yung sa World Skills level or World Skills Competition. So, may mga mga antas-antas or level na pinagdadaanan. Mm-hmm. Kaya masasabi mo na pagka ikaw ay napunta halimbawa sa national level, katulad nung idinaos natin sa Clark nung nakalipas na buwan, yung World Skills Philippines Clark, yun ay salang-salana yung mga competitors doon kasi ang dami na nung mga levels na pinagdaanan nila. At sa bawat level ng parang qualifying round, ay tinitiyak na nasa sala talaga yung nagiging winners doon. Kasi merong, halimbawa, si Bea, nanggaling siya sa Bohol. No? Pero nakatitiyak tayo na pagka siya ay naging representative natin, katulad ng kanyang ginawa para sa World Skills Shanghai, ay yung klase ng preparation ay kapareho kasi may standard siya. Nakaset na framework and standard, pati yung scoring system ay atin ang inadopt sa ating pagdaraos ng mga qualifying rounds. Kaya handa na siya para dun sa pinakamataas na level. Kasi mula umpisa pa lang, ganun na yung sinasanay sa kanila. Ganun na yung ginagamit na sukatan ng kanilang kakayanan para i-represent ang ating bansa sa susunod na level ng kompetisyon. Yes, Bri. Yes,
0: I am. Yeah, medyo na ano lang tayo na mute. Pero alam niyo, Miss FMJ, no? Parang doon pa nga lang sa district, mahirap na. Yung inside pangalan ng training center mo, mahirap na. Pag lumabas ka na ng training center, district na yon. Paglabas mo ng district mo, may regional ka pa. After mo ng regional, meron ka pang national. After nung national, doon ka palang makakatungtong doon sa Asia. After nung Asia, doon pa. Kumbaga parang, hindi naman sa sinasabi nating mahihirapan sila, pero kaagapay pagpapakita ito na kalidad yung ilalabas natin, na kumbaga hindi yung kung ito parang hindi lang siya basta napili o wala, sabihin nating walang palakasan system dito kasi gigradean ka lahat nung basic standard of procedure, lahat yun iisa kayo nang ginagawa. It's just that magkakaiba lang yan kapag nandoon na sa kompetisyon kung paano mo siya ilalabas, kung paano mo siya gagawin, and at the same time magpapakita yun sa atin na yung sa TESDA, hindi sila TESDA lang. Katulad nga ng laging sinasabi ni Ms. FMB, the second option for those people na walang kakayahang makapag-college, hindi po kaagapay. Kasi yung skills kasi, hindi naman siya talento na ibinigay. Si skills kasi, tinuturo, pinapanday, at kailangan malaki ang karanasan mo dito. Ngayon, Ms. FMJ, most of the time, ilan po ba yung pinaglalabanan po nating skills dito? Nabanggit na po natin kanina ang hotel and reception. Maliban po doon, ano pa po kaya yung mga pinaglalabanan po natin sa TVET?
1: Marami. Para sa Pilipinas, para magpadala tayo ng 11 na representative para dun sa 10 categories, ay maliit yun kung ikukumpara doon sa dami ng skill area na pwedeng salihan. Kaya lang...
0: So maliit pa yung 11, Ms. FMJ?
1: Napakaliit nun kasi ang dami.
0: Akala ko ang dami natin.
1: Oo. Lalo na sa World Skills competition ay 1,000 ang nagpa-participate na mga ano dun eh, na mga competitors eh. So, ang daming skill area. Kaya lang dahil syempre kailangan mong ano, choose your battles, ika nga yung prinsipyo na choose your battles. Hindi natin pwedeng salihan lahat ng category kasi limitado lang yung mga skill area na meron tayong ganong kakayanan para makipagsabayan sa ibang mga bansa because of the, syempre, yung availability ng resources, ng equipment na ginagamit sa pagtuturo ng ganong mga skill area. So, limitado yung ating ginagalawan na space para sa paghahanda for the international o yung mga susunod na level ng kompetisyon. Pero kung number at number din lang ng mga skill area, marami po. Meron pa dyang mga demonstration skill area na hindi natin normally ibinibigay.
0: At ginagawa.
1: No? Mm-hmm. So, meron talagang mas marami pang opportunity na pwede natin i-explore sa pag-develop ng ating mga skills na meron sa Pilipinas, ng ating mga kababayan. So, yun yung ilan sa mga pagkakaiba at pagkakahawig ng iba't ibang levels ng kompetisyon pagka ang pinag-uusapan ay world skills. Dahil maraming factors na kinukonsider dyan. Siyempre, bago ka makapagpadala ng magiging contingent natin sa mga international competition, una, sinasala muna natin para kumbaga sulit yung ating gagawing preparasyon sa kanila. Alam natin kung saan tayo pwedeng mag-excel at yung mga nagiging participation natin sa international level, sa ASEAN, sa Asian, at sa world skills mismo, ay hindi naman nasasayang kasi nakikita natin kung saan pa tayo pwedeng mag-develop ng ating mga kababayan, ng ating mga skilled workers, kasi mas nagkakaroon tayo ng malawak na exposure sa iba't ibang mga skill area na pwede nating i-consider sa patuloy na pagpapaunlad natin ng ating mga skilled workers sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Alam mo, Ms. FMG, you know, nakita ko talaga dito na hindi pa talaga na paghuhulihan ng Pilipinas at imposibleng mapaghulihan tayo sa pinapa. Kaya ba ganito kayo ka-eager, Ms. FMJ, na imbis, syempre alam natin na meron tayong mga courses, diba? May mga community-based, school-based, enterprise-based, diba? Kaya ba ganun din tayo ka-eager, Ms. FMJ, na sumali yung mga tao sa TVET rather than the other rather than the other training courses?
1: Yes, oo. Kasi lagi naman binabanggit ng ating Pangulo na talagang ang TVET ay dapat makita as a good option para sa iyong pagpaplano ng iyong career. Kasi malaki ang potential sa TVET, kaya naman patuloy din natin pinapalakas yung ugnayan natin sa iba pang mga stakeholders sa TVET. Halimbawa, yung mga industriya, yung mga communities na pwede na naman nating makaagapay sa pag-o-offer ng ganito klaseng mga training.
0: Kaya mga kaagapay, no, sa mga katulad, kabataan pa ba ako? Basta sa katulad ko mga kabataan, sa katulad ko na next generation mga kaagapay, alam nyo, this is something that we need to improve in our mindset na talaga yung TESDA, hindi sila pang second, diba? Kundi parang pagpapakita ito kaagapay na pwede natin maging top priority ang technical skills, pwede natin maging top priority ang vocational skills, diba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng programa para ma-farnish natin yung mga ganitong bagay. Nakikita kasi natin yung mindset natin dito. And Miss FMJ, ang isa rin dito sa pinaka-interesting din ako to know, syempre ang sasabihin ng mga kaagapay, obray, mag-e-enroll kami ng TVET. E paano naman pag nanalo kami? Sasagutin ba ng government? O baka mamaya kami lang din ang magpadala sa... Miss FMJ, pagdating na dun sa nation at doon sa international competition, yung pag-alis ba ng mga competitors natin, government o TESDA ang may sagot niyan?
1: Yes, kasama yan sa simula pa lang sa level ng pag-prepare sa kanila. Halimbawa, once na manalo sila sa provincial or sa district level, yung training tinututukan yan at sinusuportahan yan ng TESDA sa pamamagitan ng pag-provide sa kanila ng expert na siyang magiging katuwang nila sa pagsasanay, pagpa-practice at paghahanda para sa susunod na level ng competition. Nandyan din yung mga coaches nila. So may expert na, may coach pa.
0: Provided yan ng TESDA, Miss FM?
1: Yes, provided yun ng TESDA. Para sa district level or provincial level, syempre yung province or yung district na i-represent nila, yun ang sumasagot noon. Tapos pag umakyat na sila, sasagutin na yun ng region na magiging parang host nila para sa paghahanda naman for the next level. Ganun yung proseso noon. Pero all in all, syempre, whether yan ay nasa district or nasa province, yan ay pondo na inilaan ng pamahalaan para sa TESDA, sa TVET. Kaya yan ay sagot ng TESDA yung budget at yung mga nagiging cost ng paghahanda at ng preparation para sa skills competition na sinasalihan natin. Kasama na siyempre yung ano doon, yung pamasahe, yung pag-stay nila, kung saan sila mag-stay habang dumadaan sila doon sa competition sa ibang bansa para i-represent ang ating bansa.
0: Miss FMJ, siyempre itong si pangalito si Carlos de los Reyes, bata to eh, technically speaking, and syempre meron tayong mga kababayan natin na up till now talagang nagpapa-improve ng skills, talagang nagpapahusay ng kailang ng galing. Sa ganitong pagkakataon, Miss FMJ, meron bang minimum age requirement? Kasi international to, 'di ba? Parang siyempre, parang alam naman talaga natin na yung edad talaga ay may malaking ano yan, may malaking step yan, kasi kumbaga parang inflexibility, mas kakayanin niya. Sa ganito, Miss FMJ, since this is an international world skills competition, ang gusto kong tanungin, may age requirement ba tayo sa mga pagsali na mga competition? First muna dito sa school, from the district regional hanggang sa international.
1: Yes. Bagaman hindi ko maibigay yung eksakto na range ng age na nire-require, pero kinoconsider yan sa simula pa lang ng pagtukoy kung sino yung magiging provincial or district winner, halimbawa. Tinutukoy nila at kinocompute na nila kasi hindi naman taon-taon merong competition. Halimbawa, sa ASEAN, every 2 years yan. Yun ding sa World Skills, sa international level, every 2 years yung kanyang pagdaraos nun. So, kinocompute na nila yan kasi mahirap na eh. Halimbawa, sasanayin mo.
0: Tapos yung age yung problema.
1: Tapos by the time na makarating siya sa international level, hindi na siya qualified dahil do sa kanyang edad. Hindi na pasok dun sa age limit. So, pati yon kinoconsider yon sa pagtukoy kung sino ang magiging kinatawa natin paakyat pa lang sa regional level kasi ina-anticipate na natin na itong regional competitor na ito ay siya ring mapupunta sa national at pagdating sa national, siya ring magre-represent sa bansa para sa ASEAN, sa Asian, at sa World Skills Competition. So lahat yun kinocompute na nila.
0: Strategic din yung yes. Sa FMJ.
1: And yun yung nakikita natin din na kulang sa or masasabi na natin kahinaan natin sa Pilipinas kasi yung ibang mga bansa, halimbawa sa Korea or sa China, mas murang edad na ihahanda yung mga nasa TVET, yung mga nagiging competitors nila. Kung sa atin, nagkakaroon lang ang ating mga kababayan ng exposure sa TVET o kabataan pagdating niya ng senior high, di ba? Kasi nandun yung rather sa grades 10, 11, and 12, doon pa lang pumapasok yung exposure nila sa TVET. Pero sa ibang bansa, mas mabababang mga edad ang sinisimula nilang exposure sa kanilang mga citizen, mga kanilang mga mamamayan para nade-develop ng gusto. Kaya pagdating nila sa international competition sa ASEAN or sa Asia,
0: batak na,
1: tsaka sanay na talaga dahil ang layo na nung pinanggalingan nila na paghahanda at nung kanilang naging preparasyon para doon sa kanilang paglaban.
0: Mm-hmm. Kaya panawagan po natin yun, no, sa gobyerno natin, Miss FMG, na magkaroon na po ng Test the University. Ay, hindi kasi, FMG, di ba, ano, iisipin mo, kunwari, meron talagang isang universidad talaga sa Pilipinas sa purong technical skills yung itinuturo at technical skills din yung mapagtutuunan natin ng pansin. Di ba parang ang ganda, no? Kumbaga parang we are in the academically island, theoretically understanding, and at the same time, in the other hand, we have a practical skills na dito mo lang makukuha. And nawa, no, makita natin yan sa paglago po ng ekonomiya ng bansa at hamon to sa atin na hindi po dapat natin tignan na kapag nasa TESDA lang ay hindi na sasabihin natin kalidad ang kayang ituro. Kaagapay, pinahanga na tayo ng iba't ibang klase ng istorya dito sa TESDA na yung naaalala ko, yung from the last 2 weeks natin, Miss FMJ, wala daw siyang pampaaral ang gusto niyong course na electrical engineer. Ngayon, may-ari siya ng sarili niyang electric company. So, alam mo yun, dapat talaga tumatagos yung understanding bata pa lang kasi alam mo yun, nanonurture kasi yung mindset niya, nagkakaroon siya ng mindset na hindi siya hanggang dito lang. It's furthermore, yun yung aabangan po natin dito. And Miss FMJ, syempre, alam natin, nabuksan na nga natin talaga ang preparation natin for next year po na World Skills Philippines po natin. Miss FMJ, naghahanda na ba ang test na ngayon?
1: The minute naman na matapos ang isang level, nag-uumpisa na ulit ng paghahanda at pag-scout, paghanap ng susunod na magiging representative ang mga regions at ang mga probinsya.
0: Parang ano agad, no? Next level?
1: Oo. Mm-hmm. The following day, pagkatapos na ma-award, nag-uumpisa na ulit yan mag-scout kasi nga, ano rin siya, nagiging healthy competition among mga TVET schools or TVET institutions sa bawat probinsya at bawat distrito. Kasi gusto mo rin naman syempre na yung iyong napili ay nakaabot sa international stage, di ba? Yun naman ang mithiin. Kaya nag-uumpisa na. At yung binabanggit mo kanina, Brian, na sana ay magkaroon ng isang universidad lang o isang eskwelahan, parang ganun na rin naman.
0: Ganun na din eh.
1: Parang ganun na rin ang tinutungo kasi nga, lalo pa ngayon sa koordinasyon at maayos na kooperasyon ng tatlong ahensya ng pamahalaan sa education sector, ang DepEd, CHED, at saka ang TESDA, na by the way, very regular po ang isinasagawa na trifocal management parang conference ng tatlong ahensyang ito para tukuyin talaga at maging aligned one education, yung one education na namiti in direction ng ating bansa ay patuloy na pinagtatrabahuhan ng tatlong ahensyang ito para nga smooth ang transition mula sa basic education na bibigyan mo ng proper preparation at exposure sa TVET pagdating ng TESDA. Tapos yung mga magkukolehiyo, may dala-dala niya rin yung natutunan niya sa TVET sa pamamagitan ng mga trainings ng TESDA. So, hindi malayo na mangyari yung ganyang klase ng ecosystem na meron tayo sa Pilipinas pagdating sa TVET.
0: Mm-hmm. Nako, Miss FMJ, I'm so excited na lahat po is Alam mo yon, dumating na sa punto ng lahat, nagsisiksika na tayo sa TESDA para lang makapag-enroll. Pero Miss FMJ, talagang limitado yung oras po natin. Ay naniniwala ako na siguro next week baka mas makausap natin yung mga taong lumahok dito sa World Skills Competition po na naganap po dito sa China. Kaya Miss FMJ, dahil unti-unti nang nabubuksan, nalalaman ng tao na ang TESDA ang pinakamaliit na pagkakataon upang bumilis at bumulusok ang iyong karir. Para sa iyo, Miss FMJ, bilang kawani ng TESDA, ano ang ibig sabihin nito?
1: Ibig lang sabihin noon ay hindi nasasayang ang tiwala na ipinagkakaloob ng tao sa pamamagitan ng kanilang mga buwis at yung suporta na binibigay nila sa pamahalaan, kasi ang kasalukuyang administrasyon din naman ay ganun ang pagtingin at pagpapahalaga sa TIBET. No less than the president himself, lagi niyang binabanggit yan sa kanyang mga sona. At sa katunayan, ang pangako nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling 2 taon ng kanyang panunungkulan ay bibigyan ng pansin talaga at pagpapahalaga yung human capital development, yung pagpapaunlad ng ating mga mamamayan, ang kakayanan ng ating mga mamamayan,
0: yes,
1: para mas maging handa tayo sa sa ayos at pag-unlad ng ating ekonomiya. So, para sa akin, natutuwa ako at malaking karangalan yon na maging bahagi ng ahensya ng pamahalaan na malaki talaga ang partisipasyon para maiunlad yung o mapaunlad yung ating kalagayan sa ekonomiya ng bansa. At gusto rin namin po na kayo ay makasama dyan sa ganyang layunin. Kaya patuloy na tumutok every Friday dito po sa Ahensya de Consensya. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming website sa www.tesda.gov.ph para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa ahensyang ito ng pamahalaan.
0: Kaya naman mga kaagapay, kung gusto mong matuto hindi lang ng iba't ibang gawain kundi tamang skills, ito na ang pagkakataon, baka tinatawag na tayo ng TESDA. Muli mga kaagapay, nakasama ko po ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, walang iba si Miss FMJ. Thank you so much po, Miss FMJ. Nako mga kaagapay, exciting no? Talaga ang Pilipino, hindi lang pang Pilipinas lang, kundi pang world class. Kaya naman sa mga kaagapay po natin na tumutok dito, ito po kaagapay ang programa ng Ahensya de Consensya, katuwang ang TESDA. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianluis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque, na isang social worker, o tumawag sa 0908-771-0572.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpila.
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
8: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
9: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan natin ay libreng konsultasyon on air. Dito yan siyempre sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng Kabisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At syempre ngayong hapong ito, ako po ang inyong lingkod, Psychologist Tupi De Jesus, na makakasama niyo naman po sa loob ng 45 minutos. Ang paksa natin ngayon, mga kaagapay, yung tinatawag na DINK culture. Ayan, D-I-N-K. Also known as dual income, no kids. Yan. So narinig nyo na ba yung gantong kultura, mga kaagapay? Narinig nyo na ba yung gantong fenomeno na tipong mayroong mga naging mag-asawa na parehas profesional, parehas may trabaho, pero pinipili na huwag magkaroon ng supling? Aba, kung meron kang komento patungkol sa topic na yan, aba, i-text nyo na yan or i-chat nyo na yan sa ating social media platforms, whether sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702-DZAS-MEBC Radio TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga social media platforms. Pero alam nyo ba na may mga Pilipinong pamilya ngayon na talagang pinipili na deliberately na huwag na lang magkaroon ng mga chikiting? Bakit nga kaya, ano? In all fairness, iba rin naman talaga ang saya ng pagkakaroon ng anak. Pero bakit nga ba may iba sa ating mga Pilipino na ito na ang pinipiling lifestyle? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin sa radio, sa ating 702-DZAS app. And syempre, magandang hapon sa ating mga kaibigan na nakikinig via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. So, huwag na tayo magtagal, mga kagapay. Ano? Diretso kagad tayo sa ating Health Forum.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
9: Online. Dito na po yan syempre sa ating himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Muli ako po kayong kaagapis kalusugan, Psychologist Tovi De Jesus. Ayan. Now, narinig nyo ba ito, mga kaagapay, yung DINK culture? Yan. Nung sinaunang panahon kasi sa mga pamilyang Pilipino, basta nagkaroon ka ng girlfriend, nagkaroon ka ng nobyo, nagkaroon ka ng nobya, okay, mamamanhikan ka sa magulang yan, papakasal kayo, tapos, after a few years, expected na dapat meron ka ng isa o dalawang anak. However, sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang nagpapakasal, okay? Pero hindi muna nag-aanak. Or worse, talagang by choice, hindi na lang nag-aanak. Kaya dumadami tuloy ang mga pakilamerong tita at tito na lagi na lang nagtatanong sa party kung bakit kailan ka nga ba nang mag-aanak na lang. Ayan, di ba? May mga ganyan tayo, may mga tito at tita tayo na talagang wala sa, wala sa hulog eh. Walang bang hindi rin magtanong. Pero nonetheless, you know, we love them. Pero ang tanong, mga kaagapay, bakit nga ba? Okay? Now, una sa lahat, ito ay hindi na rin bagong kultura pag tinignan mo. Matagal na itong nangyayari sa ibang bansa at unti-unti na rin nagkakaroon ng traction dito sa Pilipinas. In fact, nagkaroon na ng isang research nito last year mula sa De La Salle University. Okay? Now, bakit nga ba ang mga tao ay hindi na nag-iisip mag-anak? Okay, isa-isay natin. Una sa lahat, mga kaagapay, sinasabi nila na ang mga Gen Z, halimbawa, ay selfish daw kuno dahil ang pagiging Gen Z ay mas inuuna ang sarili kaysa sa kapwa. Okay? Totoo ba yun? Now, research has proven that it's not. Okay? Hindi porkit Gen Z eh automatic mahilig lang ang Gen Z magpasaya sa sarili. Actually, if you look at it, eto ngayon ang nangyayari dyan. Yung ating mga Gen Z, okay, lumalabas sila ngayon sa mundo kung saan ang mundo hindi na madaling galawan. Okay? Noon kasi, pag naging mag-asawa na kayo, pumunta ka sa bangko, halimbawa, dati, merong bangko yung DBP, Development Bank of the Philippines. Naalala ko yung magulang ko dyan, pamirap ng pera eh. Punta ka sa ganyang bangko, meron silang set na bahay. Kumbaga talagang standard na gawa ng bahay. Basta meron ka ng lupang pagtatayuan, pahihiramin ka ng pera, ayusin ka niyan. Okay? Papakonstruct ka, tapos naka-loan sa banko yung bahay mo. Mababayaran mo after a few years kasi kaya ng sahod. Sa panahon ngayon, hindi ganun kadali magkabahay. Okay? Una sa lahat, when you're building a family, you need to ensure that there is an adequate dwelling. So ang mindset ngayon ng mga Gen Z, hindi kami ganun kagaling maka-access ng murang pabahay. Okay? Hindi naman namin kayang ma-afford kagad yung mga magagandang kondo dito sa Metro Manila. Hindi naman namin gusto na tumira sa napakalayong lugar na tipong 2 o 3 oras kami magbabiyahe araw-araw para lang makapasok sa trabaho. At the same time, itong Gen Z, ang ugali nila, mas gustuhin ka nila kung may possibility ng work from home. So, dun pa lang, yung idea pa lang ng pagkakaroon ng effective dwelling space, yun ay isang strong determinant agad kung bakit ayaw na nilang magkaanak. So again, it's not selfishness, but rather economic difficulty. Diba? Kasi bahay, ang hirap eh. Ang laking gastos para ka magpagawa ng bahay. Pangalawang rason na nakita ng research is education. Alam niyo po mga kagapay, sa ibang bansa, ang compute lang ng mga magulang hanggang 18. Kasi sa ibang bansa, pag 18 ka na, your parent has the right to kick you out from the house. Kumbaga, ang katwira nila, adult ka na, you can live on your own. Pwede kang kumuha ng mga roommate para pag nagrenta ka ng apartment mo, marami kayo maghahati-hati, call mo na yon. Pero ang punto dito, hindi ka na kailangan maging nasa poder namin. However, hindi ganun ang ugaling Pilipino. Diba? Ang ugaling Pilipino, as long as okay sa magulang mo, dyan ka tumitira. In fact, kung kunyari nga ikaw yung kapatid na matandang dalaga o matandang binata, natutuwa pa ang magulang mo na nandyan ka. Kasi nakakatulong ka eh. Okay? Nakakatulong ka, nakakaagapay ka sa kanila. So para sa kanila, hindi issue na magstay ka. However, sa mga nag-aasawang Pilipino ngayon, yung mga Gen Z natin, dito nila ngayon nakikita na tipong pag nagpaaral ka ng bata, hindi lang hanggang 18 ang binibilang mo. Minsan until 25, minsan even hanggang 30. Di ba? So para sa kanila ngayon, another roadblock na naman yon. Ipagpalagay natin maswerte ka, pinagtayo ka ng tatay mo ng bahay, o di sige. Pero either way, magpapaaral ka pa ng anak. Di ba? Ngayon, magkano matrikula sa mga magagandang eskwelahan? O, hindi naman siguro tayo magiging ipokrito na syempre pag gusto mo yung anak mo mag-aral sa best school that your money can buy. Eh ang problema, hindi na ganun kadali magpaaral ng bata ngayon. Minsan nga, kung kailan maliit pa, eh tipong nandun pa yung ideya na ang tuition fee ng maliliit eh mas mahal pa sa tuition fee ng ilang kolehiyo. Di ba? Minsan makakita ka ng preschool na 6 figures. Naaalala ko na nagsisimula yung anak ko. Ako mismo nahihilo pag tinitingnan ko yung kung magkano yung kailangan bayaran. Okay? So yung ating mga Gen Z parents, they take that into consideration again. At the same time, another factor, mga kaagapay, is health concerns. Kung mapapansin nyo ngayon, marami na ang mga batang nadadiagnose with neurodivergent conditions. ADHD, autism, di ba? Intellectual disability, yung mga ganyan ba? So yung mga Gen Zers, sila ngayon ay merong self-reflection na iniisip nila na sandali, God forbid, paano pag ganito ang binigay sa akin ng anak? Kaya ko bang tanggapin? Kaya ko bang maging responsable para sa kanya? Okay? Now, there's nothing wrong with knowing who you are and your limitations. Wala masama na tanggapin mo. Hindi natin sasabihin na paano yun? So, kailangan, pag kunyari may neurodivergence, kailangan tanggapin mo kagad. Eh, depende sa magulang yan. Hindi natin pwede husgahan ng bawat tao. Merong magulang na nasasaktan. merong magulang na natanggap. So, dito sa mga agencies, okay? Dantos ko nila na pag alam namin namin kaya, hindi namin ipipilit. Okay? So, dahil hindi nila ipipilit yon, that's another consideration para hindi sila mag-anak. The last but not the least among the reasons is the fact that the economy for them is very unstable. Okay? Lalo na ngayon, yung tinatawag nating job security. Bihira-bihira ka na makakuha ng ganun ngayon. Kaya nga, sa mga kaagapay natin na may regular na trabaho ngayon, tandaan mo to. Yung trabaho mong yan, pangarap yan ng mga mas bata ngayon, yung mga Gen Z ngayon. Marami sa mga Gen Z natin, sila ngayon ay nag-i-enter doon sa tinatawag na gig work. Katulad halimbawa ng pagga-grab, lalamove, yung tipong ganyan. O kaya freelance work. Yung mga tipong ang nangyayari sa kanila is that they hop from one client to another, pero kung walang kliyente, walang pera. Freelancer nga eh. So, for them, they feel that if they don't have the ample resources, paano ko nga naman magpapalaki ng bata? Now, a lot of people, especially the elderly generations, Gen X, yung lolo nilang boomer, yan, they try to criticize itong mga nasa dink culture. They tell it na they are selfish, that they only think of themselves. Pero pag tinignan mo, hindi eh. Kasi if you will look at it, dito ngayon pumapasok na ang tao ngayon mas nagiging matalino na nga. Nagiging matalino in a sense na nakikilala niya at tinatanggap niya kung ano ang kagalingan, ang karakteristik niya at ang kaugalian niya bilang isang individual. At mula dito, tinutulungan niya, okay, na ilagay ang sarili niya sa kung ano yung mas magiging tama para sa kanya. In all fairness, itong ating mga young people, pababa na ng pababa ang percentage ng nape-pressure sa ganyan. The mere fact na para sa kanila, it's all about their choice and they follow their choice, that's what they do. Now, is it right to criticize them? Well, it's still a free country. I would not say no. Pero ito ang akin. Tandaan natin muna mga kaagapay na bilang isang bansa, kailangan marunong kayong makipagkaintindihan sa kapwa mo Pilipino. May rason din sila kung bakit ganun. Now, a lot of people kasi, they only see na tipong itong mga Gen Z ang ginagawa na lang, travel ng travel. Diba? Punta sa ganun, punta sa ganyan. Kasi pag tinignan mo, yun na lang yung diversion nila out of what they don't have. Kung alam nilang hindi naman na sila magpapamilya, o di ang gagawin nila, they will just go places. They will create memories for themselves. Diba? Hindi ka makapag-acquire ng asset? Okay, no problem. Punta ka ng Southeast Asia, punta ka ng Vietnam, punta ka ng Thailand, diba? Punta ka ng Singapore, ng Indonesia, Malaysia. Oh. Mamasyal ka. Make new memories with your wife or your husband. Diba? Yun ang pumapalit. Another option is nag-aalaga sila ng pet. O, take note ha, yung normal na pet owner lang ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung mga nepo baby na tipong merong sariling van yung pet. Ha? Iba yun. Sa mga normal na nag-aalaga ng pet, para sa kanila, for them, that's the most practical way that they could do. Okay? Naiintindihan naman din nila na hindi nila anak yun. You know, sometimes I talk to people here sa mga pinagtatrabahuan ko, okay? And I talk to people and they tell me, you know what, alam naman namin sir na hindi bata yun eh. And we're not also pretending na bata yun. Alam namin yung aso ay aso. So if you look at it, a lot of Gen Zers are responsible pet owners, okay? Matutuwa si Doc Jomar dyan. They are responsible pet owners and at the same time, okay, they are rational thinkers. Okay? Kaya yung makikita mo na tipong yung pet, ginawa ng parang bata, papuntay mo na sa opisina ko yun, may psychological problem yun, nag-overcompensate. Okay? So, Masama ba ang pagiging dink, mga kaagapay? No. It's a matter of choice. Alam niyo ba na noong sinabi ngayon ng mga researchers, paano kung mabaliktad yung mga conditions? Halimbawa, paano kung naging mura ang maging magkaroon ng bahay? Paano kung mura ang makapagpaaral ng bata? Paano kung kunyari merong child care na patutulong para parehas pa rin kayong mag-asawang nakakatrabaho? Alam mo sabi ng mga karamihan ng responders? They will choose to have a family. They love having families. It's just that as a society right now, the current climate of our social situation is the one that makes it difficult for families to progress. Okay? E tandaan natin, ano ba ang basic building block ng society? Family yan. So I think ang punto dito, wake up call ngayon to, doon sa mga elderly generation. Ano ang punto ko? It is a wake up call kasi instead na i-criticize nyo yung mga dink, itanong nyo ngayon sa sarili ninyo, ano pwede nyong maging adjustment para magtuloy-tuloy yung pagkakaroon ng pamilya ng mga anak ninyo? Parang ganito yan eh. Minsan, nag-usap yung mag-ama. Sabi nung tatay, anak, kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Pag binalik sa'yo ng anak mo, tay, kung magkakaroon ng bata, ikaw ba mag-aalaga? Diba? Anong sasagutin ng tatay? Naku, tapos na ako dyan. Pinalaki na kita, tama na yun. Retired na ako. Oh. Yung ganong attitude ng matanda will not be helpful. Kasi ang nangyayari, pakiramdam mo, wala ka namang pag-iiwanan ng bata. So, why make one? Diba? So, I think, ito na lang yan eh. Kung sabihin nyo sa akin, Sir Toby, asahan ba natin ng gobyerno? Huwag na natin pag-usapan yun. I think ito ay isang magandang opportunity para magkaroon ng suportahan sa pamilya. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Maybe now, in the fabric of the human family ng mga Pilipino, lalong mas maganda kung magkakaroon ng contribution sila lolo at si lola. Diba? Yung mga ating boomers, get out of retirement, help your children. You want them to have kids, you provide them with help. Sabi mo sa akin, eh, nung panahon namin, wala namang tumulong sa amin. But that's the point. Hindi naman pare-pares ang panahon ngayon eh. Your children are facing more difficult challenges. Maybe they need better help coming from you. Okay? Kasi syempre, lalo na ngayon, lahat ng tao gusto na rin magkaroon ng achievement para sa sarili nila. Diba? Yung ibang tao, dalawa sila mismo sila mag-asawa, kailangan magtrabaho just to make ends meet. It's not easy. So I think instead of criticizing people in this dink culture, I think it's a wake-up call for the family. Instead na sabihin mo na kailan ka mag-aanak, pwede mong sabihin doon sa tao na kapag nagkaanak ka, huwag ka mag-alala. Sabihin doon sa tao na kapag nagkaanak ka, huwag ka mag-alala. We got your back.

0: pagkakaroon ng mataas na level ng anxiety. Ang anxiety o pagkabalisa ay normal na reaksyon sa stress. Maaari itong magresulta sa disorder, gaya ng generalized anxiety, panic disorder, o social anxiety. Habang ang mga taong may ganito ay kadalasang dumadaan sa psychotherapy or medications, makatutulong din ang pagbabago ng lifestyle para makontrol ito. Kaya narito ang ilang tips na maaaring makatulong kung ikaw ay may anxiety. Una, maging aktibo. Makatutulong ang pag-exercise sa pagbabawas ng stress. Makatutulong ito upang mapaganda ang mood at mapanatiling malakas ang katawan. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng alcohol dahil ito'y maaaring makapagpalala ng iyong anxiety. Ikatlo, huwag manigarilyo at bawasan ang pag-inom ng caffeinated beverages dahil ang nicotine at caffeine ay maaaring makapagpalala ng anxiety. Ikaapat, matutong i-manage ang stress at magkaroon ng mga aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ikalima, pahalagahan ang pagtulog ng sapat. Tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang makapagpahinga ang iyong katawan. At ika-anim, magkaroon ng healthy diet. Ugaliing kumain ng tama. Kumain ng samot-saring gulay at prutas para mapanatiling malusog ang katawan. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph, mayoclinic.org at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
3: Nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli ako po inyong kagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus. Ang ating paksa ngayong hapon, understanding the DINK culture. DINK meaning dual income, no kids. Ito yung mga ating mga bata-batang mag-asawa na pinipili na lang na huwag nang magkaroon ng anak. Para sa kanila, mas gusto na lang nilang silang magkasama ang mag-asawa ang manatili sa kanilang pamilya. Okay, kanina pinag-uusapan natin, ano? Most people think that being a DINK is something selfish. Okay? Kumbaga, iniisip na masyado kang nag-iisip lang ng iyong sarili, yung pangmasarap lang sa'yo. Pero pag tinignan mo pala, no, hindi eh. Kumbaga, kaya yung mga tao na napupunta rin sa gantong uri ng lifestyle, eh dahil sa difficulties din na kinakarap nila sa pang-araw-araw sa modern living. The mere fact na may mga difficulties, halimbawa sa housing, creating a stable home for your family, educational expenses, psychological divergence, so kung ano yung mga condition na nakikita sa mga bata. And at the same time, di ba, yung pakiramdam nila na kung hindi namin kakayanin to, di sige, punta na lang kami sa kung ano yung kaya namin, di ba? Lalo na pati ngayon, yung economic status ng mga bagay sa mundo is very unstable. Okay? So I think mukhang may mga nakinig naman sa atin habang tayo ay nag-uusap dito sa radyo, no? At may mga may katanungan dito. So isa-isayin natin. Ano po ma-advise nyo sa aming mag-asawa? Lagi kasi kaming tampulan ng tukso sa pamilya kung bakit wala pa kaming mga anak sa ngayon. Hindi ko pa alam kung paano ito i-explain na hindi naman ako nagtutunog defensive. Well, una sa lahat, ganito yan. Tandaan natin that ignorance is really detrimental sa isang relationship. So, ibig sabihin yung family members mo, they just don't know why you made that choice in the first place. Now, how do you then explain to them? Sabihin nyo to, number one, kanya, nagtanong si tita, tamang-tama, malapit na ang holiday season, ano, magkikita na naman kayo. Sabihin ni tita, oh, isang taon na nakalipas, isang taon na kayo mag-asawa, hindi pa ba kayo mag-aanak? Yan ang tanong. Una sa lahat, umumbabastusin. Matanda pa rin sa iyo, alam natin sa kulturang Pilipino, we respect our elders. So ang punto dito, you tell them, tita, pasensya na po, lifestyle choice na po namin ito. Kasi ang punto po dito, we are just trying to be responsible sa kung ano man po ang maging produkto namin. Kasi po kahit kami ay mag-anak, God forbid, kung kunyari may isa sa amin na biglang mawalan ng trabaho dahil unstable ang ekonomiya, kawawa po ang magiging buhay ng bata. Sa taas po ng bilihin, sa taas ng mga bayarin, mangyayari po nito, baka wala kaming ginawin kundi magtrabaho ng

0: trabaho. At kahit sabihin mo may bata sa bahay, baka may mapabayaan, papabayaan lang din namin yung bata. So, kumbaga ipakita mo sa mga tiyahin at tsuhin mo na tipong ang ginagawa ninyo is being capable and being responsible to understand the limits of what you can do at the present time. Kung alam mo that you are not capable, it's okay. Hindi mo kailangan makipagsabayan. Ngayon, baka sabihin ng mga tito't tita mo, yung pinsan mo nga, mag-asawa rin sila, nagkaanak sila, pinili nila magpamilya. Then just simply say, we respect that. Pero ano yung nakikita nila kasi, hindi ibig sabihin yun din ang nakikita namin. Kung ano ang sitwasyon ng buhay nila, hindi ganun ang sitwasyon ng buhay namin. Diba? Now, some might say na tipong, naku, hindi mo man lang bibigyan ng apo ang papa mo, hindi mo man lang bibigyan ng apo ang mama mo. Sabihin mo na lang ng ganito. Alam niyo po, kung hindi ho kasi namin mapapalaki ng maayos yung bata, mas tatanggapin na lang po namin na wala ho kaming dinagdag na problema sa society. At the same time, hindi naman po yun parang tipong i-offer namin kay mama o kay papa yung bata eh. Diba? At the end of the day, kami po ang mag-aalaga nun. Totoo, pwedeng hiramin ng magulang mo for every Sunday or every Saturday, pero at the end of the day, babalik at babalik sa'yo yun. Ikaw pa rin ang primary caregiver ng anak mo. Okay? Now remember, you don't need to defend your stand. Ang punto dito, pinag-isipan mo rin naman yan eh. I don't think merong isang Gen Z dito na tipong gigising na lang siya, ayoko mag-anak. Hindi ganun eh. Pinag-iisipan yan. Okay? May pinagdaraanan din yung mga tao kaya umaabot sa point that they feel na hindi ganun kadali ang mag-anak. Okay? Next. Hindi ba kami nahuhuli sa buhay at napag-iiwanan ng panahon kapag sinunod namin ang din culture? Plano kasi namin ito ng partner ko as we settle down next month. Nahuhuli saan? Kasi what, yung mga kaibigan mo, dalawa na anak? Yung kaibigan mo, nasa preschool na yung anak niya? Or nasa elementary na? Life is never a race. Mahirap yan mga kaagapay. Kung gagawin mo parang karera ang buhay, patay tayo dyan, literally. Bakit? E kamatayan ang dulo niyan eh. Hindi mo kailangan makipag-unahan. You are not being friends with this person just so that you can relate to what they have. Diba? Ano yun? Kailangan talaga sabi mo sa mo, kailangan ka mong pabuntis kasi yung best friend ko buntis na. You have different lives. Okay? And if they are true friends, they can respect you even you have different views. Yun ang tunay na kaibigan. Walang masama dun. Hindi mo kailangan makipaghabulan. Ngayon, kung mahuhuli ka sa buhay, it depends. Kasi ito, may advantage din eh. Wala kang pinag-aral o di ba may savings ka for retirement. Baka nga ang mangyari sa'yo, if you think you have enough money to retire, you can retire early. Di ba? Kasi isipin mo, yung mga nag-anak, they need to follow through. Yung tipong magka-college yung anak nila. Eh paano kung sabihin ng anak nila, Dad, gusto ko mag-attorney, gusto ko mag-law. Dad, gusto ko mag-doktor, gusto ko mag-masters. At susuportahan pa rin ng magulang yun. Kaya minsan may tatay na tipong 56, 57, or 61, 62, nagtatrabaho pa. Kasi nangyayari, hindi isip mo na tipong may nag-aaral pa eh. Kailangan mo pag-uwan pa. Okay? So sa ganung pagkakataon, hindi mo kailangan makipaghabulan. You don't need to match your lifestyle to the lifestyle of other people. It doesn't work like that. Okay? Ang importante, nang susurvive ka, maayos ang gawa mo, marangal ang trabahong iyong ginagawa, okay lang yun. So what? Kung nasa high school na yung anak nila, it's their concern, not yours. It's all right. Ang maganda doon is this. Aralin nyo to be happy for others without the hint of envy. In all fairness, tinuro ng asawa ko sa akin yan. Okay? Na talagang isa sa mga pinakamahirap ng challenge sa tao, yung matuto ka na maging masaya sa kung ano yung meron ng iba na hindi ka naiingit para sa sarili mo. Kasi hindi ibig sabihin na ang meron ng iba, automatic kakulangan mo. It's not. Kasi hindi naman nila kinuha sa'yo yung kinaunlad nila eh. So hindi ka nawalan kaya sila umunlad. Umunlad sila kasi may ginawa sila sa buhay nila. Okay? So you don't need to worry about that. Okay? Question number 3 tayo. Is it okay to cut off your circle kapag pinractice mo na ang culture na ito, lalo na kung ang lala ng social pressure? Again, like what I said, if they are your real friends, you don't need to do that. Real friends will understand. Real friends will learn to respect each other's choices. Walang pilitan. Okay? And again, itong mga nasa Dink culture, they learn na tipong there will always be families na merong may anak. It's okay. Choice ng kaibigan mo yun. Hindi mo problema yun. Ang akin lang, kung hindi naman kailangan i-cut yung relationship with friends, then don't do that. Iba pa rin ang meron kang kaibigan. Tsaka, again, what you're doing is not something bad. Okay? Hindi evil yung ginagawa mo. You're just understanding that pasensyahan tayo. Ikaw kaya mo. Ako tingin ko hindi eh. Ikaw tanggap mo. God forbid meron kang anak na merong neurodivergence. Ako, aminado lang din ako sa sarili ko. Hindi ko kaya. Diba? Iba-iba yung level of acceptance ng tao eh. At hindi mo pwedeng pilitin na hindi kailangan tanggapin mo. It doesn't work like that. Okay? Ano po ang wise advice na dapat naming paglaanan sa aming resources bago into sa amin ng concept ng think? Okay. Well, kung kayo lang mag-asawa at wala kayong anak, you really need to be financially stable. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi ang punto dito, kung meron mang advantage, slight, if I may say so, slight advantage yung may anak, syempre, meron kang kahit papano katuwang during your old age. Okay? Pero, ang akin lang, hindi rin porkit may anak ka, insurance yan, ha? Take note, hindi porkit may anak ka, hindi ka na mag-iipon. Kasi at the end of the day, baka mangyari, ikaw naman na maging pabigat sa buhay ng anak mo pag habang lumalaki rin siya. Punto doon, number one, sa mga balasa bago sa Dink culture ngayon, stabilize your finances. That's very important. Okay? Napaka-importante na dapat ang mangyari dyan, makita nyo na sufisyente yung financial resources nyo para hindi kayo kailangan umasa sa ibang tao sa inyong pagtanda. That way, hindi nyo rin kailangan iasa lagi sa welfare ang mga sarili ninyo. So kung meron kayong mga magandang investments, now's the time. Pangalawa, invest on memories. Diba? Hindi kailangan laging bongga. Hindi ko sinabi magpunta ka ng Maldives o magpunta ka ng Boracay. Hindi ko sinabi ganun. Pero invest in memories between the two of you. Diba? Yung sabay kayo naglaba, sabay kayo naglinis. That's a good start. Yung tipong meron kayong isang romantic site na talagang doon kayo lagi nagpupunta. It's okay. Diba? Invest on the memories that you have with your partner. Kasi in the end, yung mga memories na yan, yan ang tutulong para you will feel better with yourself. Tandaan natin to mga kaagapay. Hindi masama ang magkaroon ng tinatawag na self-realizations. Okay? Hindi masama yun. Hindi kasi porket hindi ka mag-aanak, automatic what you're not contributing to society. Take note, generativity is not only limited to childbearing. Generativity means you are contributing to the benefit of the next generation. So kung kunyari ikaw, mag-asawa kayo, meron kayong project para sa mga mahihirap, tinutulungan nyo sila magkaroon ng livelihood, that's being generative. O kaya ikaw ay may advocacy patungkol sa environment, sinisigurado mo na maging maayos ang environment ng barangay mo, that's being generative. So sa ganyang pagkakataon mga kaagapay, nothing wrong with that. Okay? Sige. Pero bago tayo mag-round up, ano? Magbigay daan nyo tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni Nancy Gavilanes. Ang pamagat, kaaniwang mula sa Diyos. Ang wika sa awit 30:5. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Nang marinig ko ang lagaslas ng tubig, alam kong na nakarating na ako sa 9/11 Memorial Pool sa New York City. Matagal kong iniwasan ang lugar dahil ayaw kong muling maramdaman ang lungkot at sakit ng trahedya noong 2001. Nasa Manhattan ako noon, ngunit salamat sa Diyos, malayo ako sa World Trade Center. Bilang isang lumaki sa New York, hindi ko pa rin malilimutan ang bigat ng araw na yon. Nagpapasalamat ako sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa akin ng lakas at kaaliwan. Tulad ni David sa awit, maaari tayong makaranas ng lungkot, takot at sakit. Ngunit ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nakikinig at umaaliw. Sabi nga sa Salmo 30:5, maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Kapag mabigat ang pinagdaraanan, lumapit sa Diyos. Malapit siya sa mga pusong nasasaktan. Patuloy tayong magtiwala at magpasalamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa paalalang anuman ang aming nararamdamang emosyon. Lahat po ito ay pwede naming ilapit sa iyo dahil kami ay iyong mauunawaan at bibigyan ng kalinga. Pinapanalangin din namin ang lahat ng mga nagsastruggle ngayon, lahat po ng nakikinig, nawa ay maramdaman po nila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Financial freedom. Sa psychology, ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera. Mas tungkol ito sa pagkakaroon ng peace of mind, seguridad at kumpiyansa na kayang kontrolin at pamahalaan ang resources. Muli ang ating Glosaryo Medico, Financial Freedom.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi De Jesus.
0: Mga kagapay, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy po ang ating serbisyong publiko sa pamamagitan siyempre ng ating himpilan na 702 DZS FEBC Radio TV. At ang programa naman natin ng Doctors Online ay palaging maghahatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shekina Abalon, Phil Lagtapon, Ara Negad, Broadtech at RTV On Duty. Ayan, thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa aming Bukawin Transmitter site. Hopefully baka hindi naman nabaha dyan sa Bulacan, ano? Iyon pong napakinggan ang palabas na palatuntunin Doctors Online. Tayo sumasayang papawid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At kapag first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness yan kasama ang inyong lingkod, Psychologist Tofi De Jesus. Mga kaagapay, ito ang punto dyan. Life is always a collection of the choices that you have for yourself. All choices have consequences. Okay? Piliin mo ang option A, may consequence yan. Piliin mo ang option B, may consequence yan. Pero ito ang importante. Number one, siguraduhin na kilala mo muna ang sarili mo bago ka pumili ng desisyon. Para that way, alam mo kung ano yung mas tama at mas aakmang desisyon sa kung sino ka. Pangalawa, walang masama kung ikaw ay naiiba sa kung anong ginagawa ng karamihan. Tandaan natin, hindi naman pare-parehas ang tao. You choose what works for you. Tandaan natin mga kaagapay, well-being is a part of health. Pag hindi mo isinasaalang-alang ang well-being mo, masasagasaan mo rin ang kalusugan mo. E ano ba naman ang lagi natin sinasabi sa programang ito, di ba? Tandaan natin, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Stay safe mga kaagapay. Have a good weekend. See you next time.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Paano malalaman na nakakaranas ng online sexual abuse at exploitation ang isang bata? Una, bigla ang pagbabago sa use of mobile device at gadgets. Dating open, pero ngayon tinatago na kung ano o sino ang pinapanood at kinakausap. Nagbabago rin ang emosyon. Lumalayo na sa nakasanayan, sa pamilya man o sa kaibigan. Bigla ang nagagalit o may mood swings. At isa pa dyan ay ang pagkakaroon ng knowledge sa sexual topics na tila hindi pa angkop sa edad. Panghuli, pagkakaroon ng unexplainable na mamahaling items o regalo na hindi mula sa magulang o ibang legal guardian. Kapag visible na ito, hindi naman ibig sabihin may sexual abuse na. Pero mas mahalagang dito pa lang, simulan na ang pag-obserba. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya't kapag feel nang may mali, hindi masamang mag-atubili.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
6: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
9: Kamang-kamang na, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
6: Hindi nagmamaliw.
9: Ko'y aawit ng may kagalakan.
6: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
9: Hanggang mayroong himig, hanggat ako
6: muli nating balikan ang mga pinakapaboritong Papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sabayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
10: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpila.
11: 702
10: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
12: Inspirations Unlimited.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ako po ang inyong kasama ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Brian De La Cruz.
1: At ako naman po si Angelica Calayag. Happy Friday, mga kaagapay. Kamusta ba ang weather natin dyan? Mga kaagapay, may paparating po na masamang panahon. Sana po ay manatili tayong safe. Ayan.
0: Mm-mm.
1: Nakita ko kanina.
0: Para kang teacher dyan.
1: Thank you ah. Parang lang.
0: Diba? Yan kaagapay, samahan nyo kami ni Angelica hanggang alas 4 ng hapon dahil maganda ang mapagkikwentuhan natin, maganda ang magiging paksa natin dahil para to sa lahat ng kaguruan sa buong Pilipinas.
1: At tuwing Friday nga po, mga kaagapay, ay pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga songs. Siyempre, hashtag Friday playlist po tayo ngayon. Kaya naman samahan nyo po kami habang ginagawa nyo po kaming background sa kung nasan man po kayo ngayon. Kayo man po ay naipit sa traffic dahil Friday. Kayo man po ay nasa MRT, bus, jeep. Bagamat nagtataas na ang presyo, pero ang pamasahe, pero tuloy-tuloy lang ang pakikinig sa 702 DZAS.
0: Yes, tama mga kaagapay. At syempre po, yun nga po, no, naibuklat na natin ang ating kwentuhan. Ito yung aalamin natin yung mga guru po natin ngayon, di ba, sa paraan ng pagtuturo, sa paraan, siguro ano no, innate, di ba, kumbaga parang, siguro yung teacher talaga, no, kapag sila nagturo, hindi lang sila teacher sa loob ng classroom, kundi teacher din sila kahit paglabas pa ng paaralan, di ba, Angge?
1: Totoo yan, Bri, iba ang mga teacher, kaya naman, habang pinagdiriwang natin itong Teachers Month or Teachers Day, sama-sama po nating pag-alayan sila ng mga songs.
0: Mm-mm. Pagbibigay po guys, yes, sa mga guru po natin. No? Sa mga guru po dyan, mag-comment nga po kayo sa ating pong question of the day dahil kaagapay ang ating pong question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito?
1: Dahil sama ikaw natin ay teacher, Bri. Ikaw na unang sumagot sa ating question of the day na kung ang buhay ni teacher ay isang kanta. Ano kaya ito? Kung ang buhay mo, teacher Bri, Sir Brian,
0: isang
1: kanta.
0: Kung ako, ay teacher ka din naman, Sunday School's teacher ka eh.
1: Oh, sige.
0: Oh, teacher Angi ka din.
1: Mas marami kang experience, Bri, kaya naman
0: ano
1: ikaw
0: ba?
1: Naman.
0: Sige, kung ako, kung ang buhay ko bilang isang teacher, anong kanta ito at bakit? Siguro ano ha, ito ay dahil nabigla ako, 'di ba? Wala tayong mangyayari dito, pero dahil nabigla ako ni Angelica.
1: Sorry.
0: Siguro ang kanta na ito ha, ang kantang naiisip ko kung ang buhay ko ay gagawing isang kanta. Siguro yung kantang ano, Gilid ng Moonstar 88. Wow!
1: Oh,
0: ano
1: gilid.
0: Yung mga kaagapay?
1: Oh,
0: it's a romantic song 'yon, pero kasi yung kanta doon na lyrics is sa gilid ng mga mata tinitingnan kita. Parang doon, di ba, parang okay. Di ba kasi may ano, hindi ko alam bakit innate to sa mga teacher na tignan mo lang yung estudyante sa mata niya, sa itsura niya, sa galaw niya. Alam mo kasing ano, ay malayo mararating nito. May mga ganun ano, may mga ganun akong indicators, may mga ganong ano kasi, parang alam mo yun, para ito yung gagawin nito. So yun, ako kasi mahilig akong pag yung bata nakatingin na sa akin sa mata, lalo na pag nagtuturo, ibig sabihin, may malalim siyang dahilan bakit niya gustong matuto.
1: Tama.
0: Yun yung para sa akin ha, kapag tumitingin siya sa mata, kunwari tumingin siya sa mata, ay may malalim na dahilan to bakit gusto niyang matuto. Yun ang indicator ko bilang isang teacher. Kaya gilid ng Moonstar 88. Eh si Teacher Angge, bilang teacher ka sa mga bata, paano mo, Teacher Angge, ang tanong ko, kung ang buhay ni Teacher Angge ay isang kanta, ano kaya ito?
1: Siguro, gagawa na lang ako sa sarili kong kanta. Tas ang title, Pasensya. Kasi siya, hindi ko alam ha. Iba-iba kasi syempre yung mga estudyante natin. May mga matured na, may mga bata pa. Meron din naman mga kaya ng turuan. Pero as a Sunday school teacher kasi, talagang mas pipiliin natin at mas ipa-prioritize natin yung pasensya sa mga bata.
0: At
1: yun din yung talagang, syempre unang-una nakakapagod, pangalawa, iba't iba yung age. Kasi ano lang naman kami, community church. So sa community church, isa lang yung Sunday school teacher at lahat ng age ng mga bata from toddler hanggang 13 or 12 years old.
0: Ah, so, yung kinikater nyo.
1: Yes, kaya hawak namin yun lahat. Pero hindi naman every Sunday ako, syempre. Palitan naman kami. Pero yun nga, no, Brian, sobrang kailangan natin ng matinding pasensya at matinding prayer kapag ka humaharap tayo sa mga bata. Kasi sa atin nakasalalay yung kaalaman, yung karunungan na makukuha nila on that day. Kaya, iyon. Siguro gagawa na lang talaga ako sarili mong kanta.
0: Yan, muli mga kaagapay, ang question of the day po natin. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot online, kaagapay, eto na. Pwede ka pong sumagot sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio at magpadala na ng inyong mga sagot. At syempre, ikaw kaagapay na nais kausapin kami on the air. Nako, hindi imposible ha. Kaagapay, paringin mo naman ang telepono ng ating himpilan. Tawag ka na sa numero na 8654-3322, local 401. Uulitin ko kaagapay, 8654-3322, local 401. Dahil may chance ka sumagot on the air at bumati on the air. Muli kaagapay, ang ating question of the day, kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito?
1: Graduation.
0: But graduation na, kuya Nat. Eto Angge, ang sagot din na naging teacher natin na kaagapay na si Teacher Wen. Sabi niya, eto ang kaagapay natin na si Wen Mark Balatukan. Sabi niya, Happy Teacher's Day. Sabi niya, siguro ang kanta ay pwede nagmangarap kasi sila yung isa sa mga unang taong nagturo sa atin na mangarap ng malaki at maniwala sa sarili at huwag matakot na abutin ang pangarap natin. Kaya nga, di ba sabi ni Laika Gairano, meron din naman palang ganda ang buhay, pwede na mangarap.
1: Tama. So dun nga, Bryce, sa poster natin kanina, pinost natin kanina yung ating question of the day, marami na yung padala ng kanilang comments and mga kwento rin patungkol sa kanilang teacher. Ito ang sabi ni Ate Eleonore Guanlao. Sabi niya, one in a million. Which wow. Is so true, mga kaagapay, no? Ang bawat teacher ay may kanya-kanyang parte, diba, ng ating puso. Merong tayong natututunan sa bawat teacher na na-encounter natin. At meron din tayong hindi malilimutan na na experience sa kanila. Mapa ito man ay good or bad experience, pero ang lahat naman ng tinuturo ng ating mga guro ay meron tayong mapupulot na aral. So one in a million po talaga sila.
0: Alam mo, Angge, parang alam mo yung kantang yan.
1: Alam siguro ng tatay ko to.
0: Uy, dapat alam mo yan.
1: Ikaw din kaya, dapat alam mo to.
0: Oh, ito yan, ito yan. Huy!
1: Oh, go.
0: Diba? Alam ko lang yan chorus na ano to. A one and a million.
1: Ang taas!
0: Wala na, nag-flat. Yun kasi yun, yun yung kanta yun. The chains for a lifetime. Ayun.
1: Yun.
0: Eto, sagot ng ating kaagapay na si John Lawrence Caceres Andaya. Sabi niya, sa yung yakap po, syempre naman po, kailangan din po ng yakap na mahigpit ng mga mabubuting teacher namin. Parang papuri to, Angge, sa yung yakap.
1: Hindi. Ay, hindi yan ba? Parang bago yan eh. Sa yung yakap.

0: ikaw. Parang yun siya. Bago para, siya.
1: Kaya lalong nai-inlove si brother not sa'yo eh.
0: Dahil lang ba doon? Joke lang.
1: Eto, sagot ang ating kaagapay na si Ate CJ Cristobal. Sabi niya, si teacher ay si, ang kanta daw is ay Lean On Me by Bill Winder. Sabi niya, ito binaba niya yung lyrics angge. Sabi niya, sometimes in our lives we have all pain, we have all sorrow, but we are wise. We know that we're always better tomorrow. Lean on me when you are strong, but put your I'll be your friend. I'll help you carry on, for it will be long. I'm gonna need you, somebody to lean on me.
0: Hindi ko alam ang kanta, pero ang ganda ng lyrics, di ba mga kaagapay?
1: Yes, ito naman, totoo yan, no? Ang gay na yung mga teachers natin, aminin po talaga natin dito sa Pilipinas, talagang second home natin ang eskwelahan, lalo na yung teachers natin.
0: Totoo. Kasi mas marami yung oras na nasa school tayo kasi yung oras na nasa bahay tayo. Di ba? Ito ang sabi ni Ate Pearl Noynay. Happy Teacher's Day to us, sa mister ko, sa brothers ko, sa mga pinsan, mga hipag, and co-teachers. Grabe, pamilya sila ng teachers. Paano ba i-describe ito sa isang kanta lang? Nothing is impossible na lang. Thank you, Lord, for it is you who gives us everything to make it through. Shoutout din sa mga props namin sa GLU Cubao Campus at sa GOC. Hi, at JAANCF family. Yeah, wow. Totoo yan, no? At saka, alam mo, Bri, yung family din namin, if family din ng mga teachers talaga. Kasi, kahit yung mga asa-asawa ng mga tito ko, teachers sila.
1: Teacher's Day?
0: Yes, yung mga tita ko, mga teachers din, ang tinapos nila. At hanggang ngayon, nagtuturo sila. Hindi ko alam,
1: bakit siguro si Teacher Angge hindi natuluyan sa pagiging isang teacher?
0: Kasi nakikita ko yung mami ko, may inuuwing lesson plan, may inuuwing mga trabaho. So, nakita ko yung hirap ni mami.
1: Ah, kaya ayaw mo mag-teacher.
0: Kaya sabi ko, sige, hindi na lang ako mag-teacher. Maybe in the future.
1: Oh, sabi mo yan, ha? Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Alice Mendoza Sikat. Sabi niya, ang kantang pagsubok. Yan daw ang kung ang buhay daw ng kanyang teacher ay isang kanta ay pagsubok.
0: Eto naman, kung si ate ay pagsubok, ito naman ay saludo. Si Kuya Mark Soriano, ang sabi niya, ang kanta daw ay saludo sa mga bida na tunay na nagpakita ng husay dito sa Liga Amen. Ng Buhay. Mm-hmm. Saludo sa mga kampiyon, mga dakilang hindi sumuko, hindi nagpaalila. Saludo sa inspirasyon.
1: Uy, ano yan? Ano yung rap to? Yan?
0: Sige. Ano to? Ah, kay Quest!
1: Oo! Ito yan, no? Saludo sa mga bida ng tunay nagpakita ng husay dito sa Liga ng Buhay. Oh!
0: Wow! Kabisado mo pala! Galing!
1: Pero ang ganda nga nung ano niya dito.
0: Diba? Ito naman ang sabi ni Ate Mary Grace Kisina Mal. Yan. Good afternoon mga kaagapay watching and listening po from San Jose del Monte, Bulacan with my bunso Charleston habang gumagawa ng worksheet niya. Para sa akin po, ang kantang iniaalay ko sa aming mga guro ay ang kanta ni Yeng Constantino na Salamat. Game, Bri, go! Pasok.
1: Hala. Hello mga kaagapay. I-intro ko yung sarili ko.
0: Okay.
1: This is Brian De La Cruz singing Salamat. Kung ito man ang huling awiting na awiting, nais kong malaman mo, ikay bahagi na ng buhay ko. Ano next dun?
0: Kung ito man huling sasabihin, nais kong sambitin, ikay bahagi na ng buhay ko. Go.
1: Kasama kita. Tama ba?
0: Mm-mm.
1: Tapos yung chorus na, Ang awiting ito'y para sa'yo.
0: Yes.
1: Alright.
0: Tapos
1: basta
0: na.
1: Yun. Alright, ito sagot naman ng ating kaagapay na si Kuya Aris Benito. Sabi niya, since Ate Bec, sabi niya si Rebecca Pebenito Quijano, sabi niya yung guru niya daw na si Eriberto nung elementary school sa Oquera, Santa Cruz, Manila. Siya din po ang tumayong nanay at tatay namin simula nung pagkabata, nung maaga pa kaming naulila sa aming mga magulang. Ang awit po na bagay sa lahat-lahat po ng guro dito sa Pilipinas ay ang panunumpa ni Carol Banawa at She's Always a Woman to Me ni Billy Joel. Sabi niya, isang pagpupugay sa inyong ulirang guro ng Pilipinas.
0: Wow! Ito naman, ito ang ganda nito. Sabi ni Kuya Glenn Mercado Bote, Do I Make You Proud by Taylor Hicks. Kasi sila ang ating pangalawang magulang outside of our home na nagturo sa atin na maging achiever sa life at kung saan man tayo ngayon ay may part sila doon. Shout Amen. Out! Ayan, nagpapa-shout out siya sa beloved mama niya na si Angeline Bote na former public high school teacher.
1: Hello
0: na naging
1: po.
0: Teacher din daw niya. And to my little sister Jeline Grace Mercado Bote na nagpatuloy ng legacy ng aming mama. Happy Teacher's Day sa inyong dalawa. I miss you both.
1: Ang gamit, tanong ako sa'yo.
0: Ano po
1: diba
0: yun? Diba
1: since teacher ang mami mo, anong feeling na kasama mo siya sa isang school?
0: Ano ba to? Yung early age ko ba na baby pa ako?
1: Ikaw.
0: Na sinasama pa. Kasi yung una, talagang feeling ko, talagang ramdam na ramdam ko yung pagiging anak ng teacher. Parang special ako, hinahatid pa ako sa room ko, tapos may taga-bit-bit ng bag ko. Pero nung na-realize ko nung high school na ako, meron pala talaga akong sariling life. Ganun. Parang na...
1: Hindi naman mahigpit.
0: Si Mami?
1: Oo.
0: Hindi naman. Pero naalala ko nun, kahit hindi ako matalino, lagi ako sa pilot section.
1: Ah!
0: Nung grade school. Ayun. Kasi, di ko alam ah, pero lagi ako nasa pilot section. Pero hindi ako mga kagapa, hindi po ako matalino.
1: Hindi, may iba-iba tayong skills.
0: Sa bagay, oo.
1: Yun naman yun. Baka mamaya yun yung nakapag-contribute kung bakit ka laging nasa pilot section. Mm-hmm. Pero ang hirap yan, o kunwari ang nanay mo, ewan ko, kasi ako naman, yung parents ko, gusto nila ako maging teacher. Sabi ng mama ko noon, di ba, nag-aral ako ng college.
0: Mm-hmm.
1: E di, ano na, nandoon na ako sa guidance camp. Kaya sa, ano, sa sistema po ng school ko dati, bago ka makapag-enroll, pupunta ka muna ng guidance office. Tapos kakausapin ka kung yan ba talaga yung gusto mong kurso, ganito, ganyan. Ngayon, edi nandoon na ako. Ang sabi ng mama ko, sabi niya, wala kang ibang i-enroll na course, education lang.
0: Mm-hmm.
1: Eh, alam ko sa sarili kong ayoko mag-teacher. Parang hindi siya para sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Edi, ito na, nag-enroll ako sa sabi ng guidance. Oh, okay pala yung grade mo. Pwede ka sa ano, sa College of Teacher Education. Sabi ko, ay hindi po. Sabi ko, ayoko po diyan. Sabi niya, sabi, ano bang gusto mo? Gusto ko po mag-communication, gusto ko mag-mascom. Hindi, same lang 'yon ng communication. Hindi po, sabi, alam mo, sabi ko, pag di niyo po ako kinommunication, hindi po ako mag-e-enroll.
0: Mabuti na.
1: Tapos ito angge. And umuwi ako ng bahay, uwi ng bahay. Sabi ni Mama, anong course mo? Communication. Anong gagawin mo dyan? Sabi nila, ano, mag-picture ka lang palagi?
0: Uy, pero ang ganda-ganda ng course natin.
1: Oo, yung mga communication tsaka mga broadcast kom, naku po, hindi po kayo magsisisip.
0: At saka pwede ka pa rin magturo ah.
1: Yes, yun mga kaagapay. Alam nyo ba na ang ending, nagturo din ako. Pero sa sector na po ng college, ano na, sa college setting, yun na yung talagang pinagtuturuan ko. So yun kaagapay yung istorya ko kung paano naman ako nagturo. Ito ang geno, basahin ko lang to, sagot ng ating kaagapay na si Kuya August De Los Santos. Mukha man nakakatawa tong sagot niya, pero sabi niya, ang kanta po na ito ay I Have Two Hands. Sabi niya, hehe, happy teachers po sa mga guro. Pero aminin nyo, nung kinder tayo o nung bata tayo o nung prep tayo, ayan yung kanta pag bago mag-reses.
0: Sige nga, Bri, nakalimutan ko na yan.
1: Yung ano, I have two hands, left and the right. Then clean and right.
0: ay, ang alam ko lang, favorite subject ko ay recess.
1: Diba? Yun yung kaagapay yung ating pong mga kwentuhan po ngayon. Muli kaagapay yung ating question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito? Sa mga kaagapay po natin na nais tumawag, bukas po ang ating tanggapan sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko kaagapay, tawag ka na sa numero na 8654-3322 local 401. At di naman kaya, pwede po kayong sumagot sa aming pong Facebook page na 702-DZAS-FEBC-Radio. Muli mga kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: Balik po ang programang Inspirations Unlimited hashtag Friday Playlist. Hi, Bri!
2: Hello, mga kaagapay! Ako pa rin po to, si Brian De La Cruz.
1: Napakanta ka ba, Bri?
2: Oo, napa-worship ako.
1: Diba? Kami rin dito sa loob eh.
2: Diba? Ang saya kasi. And at the same time, no, ano din yun eh, parang pagbibigay alaala din sa mga teachers natin na yung kantang, diba parang buti na lang mabuti yung mga teachers natin, no?
1: Ang payat mo na.
2: Hoy! Huwag mong pansinin.
1: Hiningin ko lang kasi nakita yung ano mo, yung nandito sa live. Ngayon lang ako nag-check. Sabi ko lang, ang bilis naman, ilang days pa
2: lang.
1: Huwag
2: mo pansinin, baka mapansin ng mga kaagapay natin na sobrang gwapo ko. Lang. Huy, hindi.
1: Sa mga nakikinig po sa radyo.
2: Yan, pero syempre, diba, Angge? Alam mo, diba lagi kasi nating dinidiscuss kung ano yung iba't ibang uri ng teacher inside the classroom, sino ba sila. Pero, mga kaagapay, diba tayo napapaisip na ano naman ang ginagawa ng mga teachers natin outside, diba, ng school, ng universities, diba? Ngayon, i-discuss namin ni Angge, ito yung mga ginagawa ng teacher natin beyond our classroom. Kaya Angge, simulan na natin to. Ano nga ba ang ginagawa ni teacher outside the classroom? Number one, mga kaagapay,
1: hindi
2: po natatapos ang pagiging isang mentor ng teacher natin. Aminin nyo, mag-comment kayo ha. Taas dito ang paa. Ba't paa? Hindi. Taas dito ang kamay ng mga tao na talagang nakikinig sa mga teachers nila, yung mga life lessons, love advices. Aminin natin, outside ng classroom at outside din ng school, kakwentuhan natin yung teachers natin at sila yung nagbibigay ng payo.
1: Kaya naman, ito na ang unang-una, mga kaagapay, ilista nyo na. Ang unang-una sa listahan ay may teacher tayong mentor. So, sila yung mga teachers na laging may advice at life lessons kapag ka nag one-on-one talk tayo, kapag ka meron tayong sinabing secrets sa kanila, or syempre talagang meron kang makikitang ganyang guro na kapag tinanong ka na, oh bakit ka absent kahapon? Oh bakit meron, anong nangyari sa'yo? Eh, syempre magsasabi ka ng problema, tapos magbibigay sila ng advice, magbibigay sila ng life lessons based sa kanilang natutunan. At syempre, sa dinami-dami ba namang estudyante na kanilang nahawakan, eh malamang sa malamang, eh meron silang maia-advice para sa'yo na mag-fit sa'yo din mismo.
2: At hindi lang yan kaagapay ha. Yung isa pa dyan is yung teacher outside man ng kanyang trabaho ay isang listener. Siguro lahat ng teacher is a great listener and great communicator, mga kaagapay. Alam mo yung may mga teacher kasi na masarap pakinggan at may mga teacher na magaling din makinig sa kwento ng maraming tao. Lalo na sa mga estudyante. Imagine kaagapay, di ba? Nung sa mga public school, 'di ba? Ano 'yan, more than 50, 40 or minsan nga 70 pa yung hinahawakan na estudyante sa loob ng classroom. 'Di ba? Napakahusay nilang makinig. Hindi lang 'yan, marunong din umunawa.
1: Ayan, mga kaagapay. At meron pa. Meron din tayo mga teacher na outside ng classroom ay sila ay storyteller. Hindi ito mga chismis ha. Hindi ito mga chismis. Pero ito yung mga mahilig bang magkwento at mag-share ng mga experiences nila sa mga dati nilang students na nare-relate din nila kapag nakikipag-usap tayo sa kanila. So may mga teacher tayo na storyteller. Alam mo, Brian, naalala ko yung teacher ko ng grade 6. Kapag katapos na yung lesson namin sa MAPE, pagtapos na, magkikwento na siya tungkol sa kanyang buhay. Nakwento niya na yung anak niya ay every year nagpapareband kasi kulot yung buhok. Nakwento din niya na ano laging inuulam nila sa bahay kasi pareho silang hindi nagluluto ng asawa niya. So, yung ganon, di ba? Na kahit simple lang pero hinihintay namin yung moment na matapos kami dun sa ginagawa namin na yun o dun sa task namin, dun sa lesson namin ng araw na yun para makapagkwento siya pagkatapos.
2: Mm-hmm. Pero aminin mo, Angge, yun yung pinaka crunch time natin na sige mo magkwento ka pa para walang quiz.
1: Sa totoo lang, oo, yung 1 hour na allotted time para sa subject niya, ginagawa naming 30 minutes lang, minsan 20 minutes lang para yung mga natitirang oras, nakikwento na siya.
2: Diba? Ang saya. Naku po, shoutout dun sa mga ganun teacher. Eto, proven and tested to mga kaagapay. Yung motivator na teacher outside of the classroom, yung may ganito akong teacher eh. Shoutout ko na din. Layo ko to nagiging guest sa programa ko, si Ma'am Bea. Yung nagbibigay sa iyo ng encouragement to understand everything. Diba syempre as a student, diba? Noon dati. Diba hindi naman kasi ganun kadali ang buhay ng isang estudyante. Minsan may mga panahong hindi ka okay. Hindi na mo nasasabi sa parents mo. Pero meron talaga tayong teacher na nilapit na kapag siya ang nilapitan natin, automatically yung courage na nakukuha natin, tumatagos yun. Isang buong araw yun.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Tama yan. Dahil ikaw ang Monday motivation, alam mo. Yung mga teacher, kung sino-sino man yung mga teacher na motivator.
2: Thank you po!
1: Eto naman, may mga teacher din tayo, mga kaagapay na problem solver. Uh-huh. Sila naman yung mga teacher na kapag ka may nagsumbong, Ma'am, si ano po? Nag-aaway sila sa labas. Yung mga typical na mga gulo, mga problems ba sa elementary school, di ba? Eh, meron tayong isa at isang teacher na talagang magsosolve nung problem na yun kahit gaano kagulo.
2: Tsaka solution ka agad yan, Angge.
1: Pag
2: ako naaalala ko yung ganyang moment namin kapag mga Teacher's Day, di ba? O sabihin natin, nagsapakan yung ano natin, ka-section natin.
1: Kasi so-surprise pala.
2: Sa baba. Oo. Ma'am, nagsapakan si ganito ganyan. Tapos, Happy Teacher's Day mo! Diba?
1: Totoo.
2: Diba? Parang lahat naman siguro natin nagawa yan.
1: Mm-hmm. Pero iba talaga ang nadadala na pagka si teacher na, kapag si ma'am or si sir na yung kumakausap sa atin at sila
2: yes.
1: na yung magkakumapagitan doon sa mga problems.
2: Mm-mm. Ito pa, Angge. Siyempre, nasa isang problem solver tayo na teacher. Ito, shout out po sa mga teacher na hindi nag-offline kahit kailangan na mag-offline. Yung counselor.
1: Ay, totoo yun.
2: Aminin natin kaagapay, nowadays, the listening skill is number one priority ng dapat lahat ng kaguruan ngayon. Kasi bakit? Kasi kaagapay, no, yung mga teacher kasi na marunong sa guidance counseling, ano yan eh, hindi naman nangangailangan yan ng classroom setup. Diba? Minsan kahit sa labas mo gawin yan, sa isang coffee shop o anuman, minsan kaagapay hindi naman natin kailangan talagang palaging magturo. Ang kailangan nating gawin, pakinggan sila, i-guide sila, ano yung nararamdaman nila, hindi lang sa setting ng classroom, kundi sa setting yan minsan ng buhay ng isang estudyante.
1: Tama. At next naman natin mga kaagapay is yung the parent figure. So sila yung mga guro natin na maalaga at mapag-alaga and protective din sa atin. Sila yung alam mo yung mga estudyante na hindi nakikwento sa magulang pero sa teacher nakikwento. Is sila yung mga overprotective na teacher na parang tinuturing na talagang sariling anak na nila yung mga estudyante nila.
2: Mm-mm. Kaya guys, be grateful sa mga naging teacher nyo, sa mga nag-aaral ngayon, be thankful sa teacher nyo kasi tandaan nyo, napakadami niyang binitawan na profesyon para lang magturo ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Imagine that, kaagapay. And syempre, kaagapay, speaking of teaching, dito na tayo sa last part ng kwentuhan natin. Ang alam mo, naalala ko tuloy yung verse sa Galatians Ito yung Galatians 6 verse 9 mula to sa Ang Bible Pinoy Version. Ulitin ko kaagapay, Galatians 6 verse 9, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Nakakatuwa para to sa mga teachers ngayon. Sabi dito, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti kasi darating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Ulitin ko lang kaagapay, Galatians 6:9, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti kasi darating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Alam nyo kaagapay, no, napaka-grateful natin sa mga taong nagtuturo profesyon ang pagtuturo. Imagine kaagapay kung hindi sila, kung sila ay napagod magturo. Wala pong broadcaster, walang pulis, walang doktor, walang presidente ng Pilipinas, walang, alam mo to, wala tayong nakikitang kung ano-anong bagay ngayon na creative. Tandaan po natin na yung teacher yung dahilan kung paano tayo natuto. Alam mo, Angge, sabi nga ng isang mayor doon sa Quezon Province, sabi niya, ako po, doktor ako, alam ko yung isang tao kapag gagaling na. Bibigyan ko siya ng gamot, lulunasan ko siya. Pero yung teacher po, iba po yan. Yan po ay sukatan ng pag-unawa at ng galing ng isang bata na hindi po nakikita ng sensya. Diba? Imagine ang ganda nun. Ikaw, Angge, anong takeaways mo dyan?
1: Alam mo, Bri, nirelate ko yung paggawa ng mabuti sa isang guro. Kasi ang isang guro is like, paying it forward. Taon-taon, iba't ibang estudyante ang tinuturuan ng guro at hindi sila nagsasawa sa 50 pirasong estudyante na tinuturuan nila. So, kumbaga, kahit walang balik para kay teacher, basta ang mahalaga sa kanila ay ang maturuan ang kanilang mga estudyante at makatungtong sa susunod na baitang para magkaroon ng magandang kinabukasan. 'Di ba? Parang ang paggawa ng mabuti, palaging nagbibigay, palaging gagawa ng mabuti kahit walang hinihintay na kapalit o kahit hindi alam kung babalik pa, pero patuloy lang at tuloy-tuloy lang sa paggawa ng mabuti. Kaya naman mga kaagapay, maigsi lang ang ating oras. Pero papasalamat po kami sa ating mga nakasama sa production side, mula po sa ating production technician na si Nathaniel Peralta at sa ating RTV na si Nicole o si Ma'am Ai. Hindi ko napansin. At sa ating pong engineering at Bukawi Tech People, marami pong salamat. Muli po, ako po si Angelica Calayan.
2: At syempre sa mga kaagapay natin na guro na walang sawang nagtuturo 24 oras, saludo po kami sa inyo. Kaagapay, ako ang inyong nakasama sa kwentuhan at syempre sa tugtugan. Ito po si Brian De La Cruz at kaagapay, ito po ang Inspirations Unlimited.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahid o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sa'yo pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Biyernes, 2 ng Oktubre, 2026. Para sa Hudyat Balita, kung iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, supply ng bottled water sapat, DTI, hinimok ang publiko na hindi mag-imbak. Kahandaan ng Philippine International Convention Center bilang main venue ng ASEAN Summit in inspeksyon ng Pangulo. Presyo ng gasolina, kerosene, posibleng tumaas, diesel inaasahang bumaba sa susunod na linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinalalakas ng Department of Education o DepEd ang mga operational protocol nito upang ihanda ang mga paaralan sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kabilang sa mga estratehiya ang patuloy na risk assessment, pag-a-update ng contingency plans at paghahanda ng flexible learning options para sa tuloy-tuloy na pag-aaral. Inatasan din ng mga personnel na bilisan ang pagpapasok ng mga konsepto ng climate change sa curriculum alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa rito ay pinag-utos sa mga paaralan ang pagpapaganda ng water, sanitation at hygiene facilities upang matiyak ang ligtas na inuming tubig at maayos na bentilasyon sa mga silid-aralan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinaiigting ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paghahanda sa posibleng paglakas ng El Nino. Ito ay upang matiyak ang supply ng tubig, maprotektahan ang mga kagubatan at watershed, maiwasan ng sunog sa kagubatan at mapangalagaan ang mga komunidad at ecosystem sa bansa. Binalaan ng DOST pag-asa na posibleng lumakas sa antas na very strong ang El Nino bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang sa unang kalahati ng 2027. Iniutos ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna sa lahat ng unit ng kagawaran na agad ipatupad ang mga hakbang sa climate adaptation at risk reduction upang mapaghandaan ng epekto ng nasabing climate phenomenon. Binigyan din ni Cuna ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, pagsubaybay sa vital water systems at mahigpit na pagtitipid sa tubig upang maprotektahan ang mga komunidad, likas na yaman at ekosistem. Inatasan ng DENR ang mga regional office, line bureau at field unit ito na paigtingin ang paghahanda at mga hakbang sa pag-iwas at pagbawas ng epekto ng El Nino. Nagtayo ang kagawaran ng mga small water impounding structure at rain water harvesting system upang madagdagan ang supply ng tubig sa panahon ng kaunting pag-ulan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng bottled water sa kabila ng paparating na banta ng El Nino. Hinimok ng DTI ang publiko na huwag mag-imbak ng bottled water dahil wala umanong pangangailangang mag-hoard. Pinaigting din ng ahensya ang pagbabantay sa presyo at ipinagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga manufacturer at distributor upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa merkado. Tutugunan din ng kagawaran ang mga reklamo ugnay sa overpricing ng mga plastic drum, water container at iba pang kagamitang may kaugnayan sa pag-iimbak ng tubig. binalaan ng ahensya ang mga nagbebenta na maging responsable at huwag samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Nagbabala ang DTI na magpapatupad ito ng kaukulang multa, parusa at iba pang sanksyon na laban sa mga mapapatunayang lumalabag sa mga umiiral na batas at regulasyon.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Presidente ng Poland nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Nakatakdang bumisita sa bansa si Polish President Karol Nawrocki, bahagi ng kanyang state visit mula Oktubre 5 hanggang 8 ang pagtungo sa Malacañang, kung saan sila magkakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad. Ito ang unang beses na dadalaw sa bansa ang head of state ng Poland, kaya naman ito ay makasaysayan sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacañang na inaasahang tatatag ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Poland, lalo na't hangad ng dalawang panig na palawakin ang ugnayan sa ilang areas of mutual interest. Kabilang sa mga isyung inaasahang matatalakay ay ang defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Magpapalitan sina Pangulong Marcos at Nawrocki ng pananaw pagdating sa regional at international developments. Ang pagdating sa Pilipinas ng Polish leader ay kasunod nang naging inaugural meeting ng Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong Hulyo, na sinundan ng ikapitong political consultation sa Maynila nitong Setyembre.

0: Center o PICC sa Pasay City. Ito ay bilang bahagi ng mga paghahanda para sa gaganaping 49th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits sa November 16 hanggang 18. Tumatayong host ang Pilipinas para sa dalawang summits ngayong taon at si Pangulong Marcos ang nagsisilbing pinuno nito. Matatandaan na nagkaroon na ng malaking pagtitipon para sa 48th ASEAN Summit sa Cebu City noong Mayo. Ang PICC naman ang siyang pangunahing venue ng 49th ASEAN Summit habang ang ibang aktibidad ay idaraos sa kalapit na Coconut Palace at Conrad, Manila. Tuloy-tuloy ang mga preparasyon ng pamahalaan para matiyak ang kahandaan ng Pilipinas para sa pagdating ng mga pinuno ng iba't ibang mga bansa at mga delegado para sa high-level meeting sa kabuuan ng summits. Bukod sa mga leader ng ASEAN member countries, kabilang din sa inaasahang dadalo dito si US President Donald Trump. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: 319 million pesos napunta umano sa kumpanyang ugnay kay Atty. Manasses Carpio at 150 million pesos sa foundation ni Vice President Sara Duterte Carpio ayon kay dating Senator Trillanes. Ang buong detalye iahatid ni Babylene Cacho Resulta.
3: Imbes na makaupo sana bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa ikalawang article of impeachment sa impeachment court, naglantad na lamang ito ng mga ebidensya sa umano'y pinagmulan ng yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio sa isang press conference. Dito inihayag ng dating senador ang umano'y pagbibigay ng Chinese government at ilang Chinese companies ang umano'y 319 million pesos na ipinasok sa kumpanya ni Attorney Carpio at 150 million pesos naman sa foundation ng Vice Presidente. Galing din umano ang pera ng pamilyang Duterte mula sa illegal na droga.
4: Maliwanag yung koneksyon sa buong pamilya. Bawat membro ng pamilya Duterte tumanggap ng pera mula sa illegal na droga. Bakit po? Dahil nung pumasok sa national politics itong si Duterte, pumupustura siyang galit siya sa illegal na droga, di mo ba? Siya yung gigil na gigil ka sa droga. Pero yun pala, ito, tumatangkap siya. At kapartner nila, yung drug lord.
3: Sa kanyang presentasyon ng mga umano'y ebidensya sa media, inisa-isa ni Trillanes kung ilang milyong-milyong pisong pumasok umano sa bank account ng magkakapatid na Duterte, bagay na kukumpirmahin anya ng mga dokumentong ihahain sa impeachment court mula sa mga bangko at Anti-Money Laundering Council sa susunod na linggo. Matatanda ang nakalista sana si Trillanes sa hanay ng mga testigo ng prosecution panel, subalit minabuti na niya anyang umatras dahil naramdaman niyang hindi siya anya nais paupuin sa witness stand. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Dating Senador Trillanes nagparinig na mayroong senador na ayaw siyang pagsalitain sa impeachment court. Nagbabalik para sa ulat si Babylene Cacho Resulta.
3: Bagaman pilit na itinatago ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang senador o ilan sa mga senador na ayaw umano siyang paupuin bilang testigo sa impeachment court, nahalata naman ng mga mamamahayag sa isang press conference na wari tinutukoy niya si Presiding Officer Francis Escudero. Ang usapin ay nagmumula sa pagtanggi ni Escuderong mag-issue ng subpoena kay Trillanes nang una pa mang ipinila ng prosecution panel ang kanyang pagtetestigo sa korte. Matatanda ang binanggit ito sa impeachment court ng presiding officer at sinabing bahala na lamang ang prosekusyon kung igigit talaga nitong ipatawag si Trillanes, bagay na naunawaan agad ng dating mambabatas kaya't pinagdesisyonan niyang iatras na lamang ang kanyang pagtetestigo kahit ba nagtungo na siya mismo sa impeachment court bilang patunay na handang-handa

0: Papuy Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Bishop Jonifer Luklukan, makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 Deway FM Legazpi, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ang ating pong tampok na album ngayon ay ang unang salmo. Ang ating pong mga artist, Bong Aquino, Henry Santos, Jimson Juan, Ted Ontimare, Ruth Rocabo, Eden Capanas, Geraldine de Guzman at Jane Pocalian. Narito po ang mga sunod-sunod na awiti na ating patutugtugin. Kamanghamanghang Diyos ni Emmanuel Kimoy, Dakila Ka Panginoon ni Mark David Howard, Dahil sa iyo o Diyos ni Rading Humacio, Halin at Purihin Siya ni Cesar Aniceto, Huling Hapunan ni Geoffrey Baron. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang awiting Papuri.

0: Pastor Jonifer Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo'y nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonifer Lukluhan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Mga kaagapay, gusto ko munang basahin itong sinasabi sa Deuteronomio 31:8 na ganito ang sinasabi, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon, nais ng Panginoon na tanggapin mo ang kanyang pangako na papangunahan ka at sasamahan. Hinding-hindi ka niya iiwan o pababayaan. Maraming mga tao ang nang iwan sa atin, maraming mga tao ang nagpabaya sa atin, maraming tao ang nanloko sa atin. Pero alam mo, kapag tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, sigurado, pangungunahan ka ng Panginoon at palagi kanyang sasamahan. Kaya ano ang sabi dito sa Deuteronomio 31:8? Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Iyon, nako, napakagandang pangako sa ating binasa sa talata sa Biblia. Alam niyo po, ang atin pong tampok ngayon ay matatagpuan sa unang Salmo album. Ang mga tampok na mga awit dito ay si Bong Aquino, Henry Santos, Jim San Juan, Ted Ontimare, Ruth Rucabo, Eden Capanas, Geraldine de Guzman at Jane Pucallian. Ialay sa kanya, nilikha ni Renato Rodis, Aleluya, luwalhatiin ni John Manalo, laging sama-sama ni Jerry Gariba at Nar Barte, may galak sa Twina ni Glenel Pintuan, may umaga pa rin ni Sok Villanueva at purihin at sambahin ni Rina Homacchio. Ngayon, pakinggan natin ang mga awiting ito at iba pang mga awit

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos bang ating mga song lineup? Ako pa rin po si Pastor Jonifer Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat po sa Impact 316, ang Ninong Erwin at Ninang Cherry Arevalo, ang Mami Lynn Arevalo, Mami Josie, Daddy Joey Enriquez, at syempre, maraming salamat din sa 516 Leadership Philippines na pinapangunahan po ni Coach Kokping Lim, at syempre sila Miss Kate, nandyan din sila Coach Andre, si Jay Rixel at si Ate Lucy. At syempre ang Meralco Angono, maraming salamat. Maraming salamat din kay Ate Rems at Scott Covert. Syempre ang Believer's Heart in Mission Church na pinapangunahan ng Pastor Romel Calusin at ng Family of Christ Christian Fellowship na pinapangunahan naman ng Pastor Melvin Calusin. Ang Wall Builders at Pro Fitness Gym na pinapangunahan siyempre ni Kuya Almanuel at Kuya Wills Larita. Ang Larita family, maraming salamat at congratulations sa success ng Pro Fitness Gym sa Masinag. At siyempre nag-soft opening na ang Kainta Pro Fitness Gym. Ang Puente Vilt na pinapangunahan siyempre ni Ate Jevani. Nako, pagpalain kayo si Kuya Earl. Ate Ann at si Kuya Earl, maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang Kuya June at Ate Arian Silvestre ng J3A3 Construction Firm. Maraming salamat sa inyong partnership. Ang Darid, syempre, maraming salamat sa inyo. Alam niyo po ngayong hapon, tampok sa atin pong hapon na ito ang unang salmo. Ang unang salmo po ay kinatatampukan ni Bong Aquino, Henry Santos, Jim San Juan, Ted Ontemare, Ruth Rocabo, Eden Capanas, Geraldine de Guzman at Jane Pukalyan. Purihin ka o Diyos, nilikha ni Bong Bontogon, sa bawat araw ni Ricky Sanchez, sa himig ko ni Ariel Aro, umawit ng papuri sa Diyos ni Edna Libunaw at itataas kita ni Emmanuel Abria. Pakinggan niyo po ang mga awiting ito kasama ang mga awiting Papuri.

0: Pastor Jonaber Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaber Luklukan. Napakabilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Mga kaagapay, kung ngayon ka lang nakapakinig ng programang Papuri at nagustuhan mo yung mga awiting makalangit na pinatugtog namin, at habang nakikinig ka ay naranasan at naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos at nais mong magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus, maaari kang sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po'y manalangin, Panginoong Jesus. Salamat po sa hapong ito. Naintindihan ko at nalaman ko kung gaano mo ako kamahal. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, Panginoon, manguna ka sa buhay ko. Pangunahan mo po ako at tulungan mo po ako. Masunod ko ang kalooban mo habang ako po ay narito pa sa mundo. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Let us know, kaagapay. Do message us and please Facebook us through 702 DZAS FEBC. O kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at kung Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Kay Kayla Escalante, nako, maraming salamat Kayla. Sa Bukawi Transmitter Site, siyempre ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty, JV Tabua, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaber Luklukan. Palagi kong sinasabi kay Lord, hindi pagalingan, pasunuran. At lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Bawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Welcome po sa ating programa. Ang ating programa ay maaari pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras. At syempre tayo po ay pwedeng mapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa discipline. Sa mga nakalipas, tinatalakay po natin ang importansya ng focus. Sa pagkakataong ito, isang mahalagang bagay po na kailangan nating maunawaan ay yung role ng discipline sa ating buhay upang makapagtuon tayo sa dapat nating pagtuunan. Alam niyo po, kadalasan ang sinasabi nga nila, yung salitang regret, no? Nangyayari po yan pagka nasa dulo na tayo . At ang interesting po rito, may mga pagkakataon na yung isang bagay, enjoy na enjoy mong gawin ngayon, marahil pinipili mo, pinaglalaban mo, ginugusto mo, tapos later on, meron kang regrets, di po ba? Ganyan po yan . Kaya nga, mapapansin mo may kakaiba. Bakit ang isang bagay?

kay nawala kang nakikitang mali, or maybe naiisip mo ay pwede naman, hindi naman ganong kasama o hindi ganong kabigat, pero later on marirealize mo bakit ba ganoon ang aking ginawa. So yan po ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na paminsan yung pamantaya nagbabago. Anong ibig sabihin? Maaring sa ngayon, dahil hindi pa natin alam ang iyahaba ng buhay natin, akala natin okay lang, marami pang taon, pagkakataon, marami pang chance. Pero yung pala, hindi natin nakikita na maiksi na lang pala ang pagkakataon. Kaya minsan, alam nyo, nakakalungkot yung pag merong nag-aagaw buhay, di po ba? Na para bang ang nakakalungkot na reality ay binigyan tayo ng ilang taon sa ating buhay at pagdating sa dulo, ang sasabihin lang natin ay dapat pala hindi yun ang aking inuna, hindi yun ang aking ginawa o kaya may iba kong pinaglaanan. Well, nakakalungkot na reality po yun. Kaya nga po, napaka-importante na tayo po ay magkaroon ng pagtutuon sa lalong mahalaga. Kaya dito po sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin ang discipline and it has to do with your choice to focus now and follow through. Magbigay ng pagtutuon ngayon at tiyakin po na naisa sa buhay natin to. Ang sabi po sa 1 Corinthians 9:24 to 27, "Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified." Again, ito po ay hango sa 1 Corinthians 9:24 to 27. Napakagandang reminder po nito, lalo't higit pag inisip-isip natin, isang buhay lang eh. Isang pagkakataon lang, isang hirit lang ho ito. Wala hong pause, wala pong rewind, wala hong edit, walang undo, life just goes on. At ang nakakalungkot pong reality, minsan hindi natin namamalayan na yung napakahalagang oras, pagkakataon, opportunities na pinalalampas natin, ito palang mga bagay na ito ay hindi na natin mababalikan. So paminsan naman, nandyan yung opportunity to serve God, pero hindi tayo makauo dahil marami tayong masyadong komplikasyon at kung ano-anong mga attachment sa ating buhay that we are prevented from being committed to God. So, ano pong kailangan nating gawin? Well, tingnan po natin ang ilang prinsipyo. Yung mga taong matuturing nating tunay na matagumpay, kaya po sila nagtagumpay because they are highly disciplined in doing their most important work. In other words, selective po sila. That's why they become effective. And yung pagiging effective nila ay sa mga area ng kanilang buhay na talagang masasabi nating ito ang dapat paglaanan, ito ang dapat pagtuunan. Kasi minsan nawawala tayo dun eh, di ba? Yung bang kung ano yung hindi importante, dun tayo magaling. Kung ano po yung importante, dun tayo nagkukulang. Kaya po napakaganda ho nito. Successful people are highly disciplined in doing their most important work. Secondly, they are self-disciplined. Alam nyo, importante yung concept ng self-discipline. Ang ibig sabihin po nito, you don't need pressure, guidance, supervision from other people para po tayo ay ma-motivate na gawin kung ano po ang nararapat. Of course, yung accountability is needed all the time. Pero iba ho kasi yung may kusang palo, may motivasyon, may pagpapatuloy, na hindi po kailangan nung lagi tayong babantayan para lamang gampanan yung dapat. So they guide and encourage themselves to do the work they ought to do, not just the things they want to do. Alam nyo, napakaganda nito kasi may mga pagkakataon po, yung dapat nating ginagawa, hindi natin, dapat nating ginagawa, hindi

binabantayan. Sometimes the difference between the successful and those who are not is self-discipline. Pangatlo po, importante pong makita natin na itong focus at itong discipline nito is what takes people from average to good and from good to great. Di ho ba? Merong progression eh, di ba? Kasi paminsan, yan ang problema. May mga tao na may magagandang pangarap, but they never really discipline themselves. And because of that, yung pangarap, hanggang ngayon, pangarap pa rin. Walang hakbang na naglapit sa iyo doon. Parang lagi ka naghihintay na somebody else will make the decision for you, somebody else will take that big step for you, or somebody else will do it for you. Kailangan po nang gagaling sa ating puso, no? Talagang, yes, I know that this is the right thing to do, and I will do it. Yun po yun. Kaya nga, doon sa talata na ating binasa, run to win. Run to win. Winning is desirable, but the hard work is running. Kung akala po natin na walang hard work, nagkakamali po tayo. Meron pong hard work, and the hard work, mga kapatid, is running the race in order to win. So, paano po natin gagawin? Tingnan po natin ang ilang bagay dito sa talata. Ano po? Una, binibigyang diin po yung manner of running. Sabi ko nga sa isang pag-aaral natin the other day, ay tinalakay po natin na kumbaga sa sports, meron pong mga iba na papawis lang, okay na, makasali lang, okay na. Pero dito po, ang idea is run to win. It means that there should be that determination. Nandito ako because I want to win. I want to do this. I am convinced that this is the right thing to do. At pag nawala na po yung passion na yon, yung bang pag nawala na yung mga ibang tao sa paligid mo, na dati-rati ay kasama mo, the question is, will you continue? Kasi minsan, di ho ba yan ang nagiging problema? Yung bang sa umpisa, ang saya, ang dami, okay. Pero paano po kung unti-unti nang naglalaho yung mga dating kasama, dating umaagapay, dating nagpapasaya, ang question po, will you continue? We have a story of a church na aming church plant po. And kakaiba po ang experience na ito because we started dahil po merong nag-invite sa amin sa isang area where we can do ministry, and we prayed about it. Syempre, dahil ang pinakamahalaga po, hindi lang dahil may opportunity, ang pinakamahalaga is the Lord's guidance. Ano po, kailangan maliwanag yun eh. Ngayon, nangyari po, for whatever reason, we don't know kung ano po talaga yung full details, yung original po na siyang nagyaya sa amin na doon kami magkaroon ng gawain, ay nawala sa eksena at nawala na po siya for more than 2 decades. At alam niyo po, ang question ngayon, paano to? Yung nagpasimula sa atin, yung nagsabing dito tayo, wala na. So, ang question, will we continue? At dahil nga po ay pinanalangin ito at aming hiningi ang karunungan ng Panginoon kung kalooban ba niya ang bagay na ito, so we decided to continue. Pagpatuloy natin, yamang alam natin na in the first place, hindi naman natin ito gagawin dahil lamang sa gusto natin, kundi naniniwala tayo na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng motivasyon para gawin ito. Alam niyo po, it was hard 20 years. Hirap. Kasi talagang minimal resources dahil yung inaasahan ay hindi nangyari. Pero alam niyo po, iba rin ang Panginoon. Ano? Talagang minsan nga eh, pag-iisip-isipin mo, ang iksing panahon pa lang ng paghihintay, sumusuko na tayo agad. O kaya konting hirap pa lang, ayaw na natin. Ano? Pero alam niyo, if you've been in the ministry long enough and you're committed to what you know is God's will, makikita mo yung paglago eh. Yung mga tao na parang, sabi nga, patalon-talon dahil pag may magandang gagawin doon, nandoon. Pag may magandang gagawin dito, nandito. Yung bang talon ng talon, lipat ng lipat. They don't stick to one thing. And because of that, mapapansin nyo po na mamayang nandyan, mamayang wala. Pag masaya nandyan, pag hindi na masaya, wala na dyan. Yan po ay nakakalungkot, pero nangyayari po yan.
Some people are in it because yan po ang, wow, trending to ngayon.

0: Ito yung malakas ngayon, pero paano na yung mga dating ginagawa mo na ang sabi mo kaya ka nandoon is because it is God's will. So bakit ngayon biglang nawala, biglang naglaho, biglang tinalikuran? So kailangan may linaw po tayo sa bagay na ito. Yung determination that is based on God's clear directions. Maliwanag yung direksyon eh. Hindi naman ho pwedeng takbo lang ng takbo at puro determinasyon. Sa isang race, direction is important. Kailangan may maliwanag pong direksyon. Kaya nga sabi ng talata, I run with purpose in every step. Meron pong malinaw na direksyon sa bawat ginagawa. So what can we learn? Number one, we have to know what is truly important. Ano ba talaga yung importante? Ano yung importante sa Diyos? At paano magiging importante sa akin ang importante sa Panginoon? Napakahalaga yun eh. Kasi sa totoo lang, sa buhay na ito, ang daming magsasabi, lahat sila importante. No? Pag kayo po ay nasa ministry, alam nyo yan, you will be pulled in many directions and people will always say, this is more important, this is more important. Ito dapat unahin, ito dapat pagtuunan. And sometimes, just by listening to all of this, nakaka-overwhelm. Kaya nga po, kailangan maging malinaw what is truly important because that will determine the course of your life. Kailangan nating matutunan anong mahalaga sa Diyos at mag-align tayo sa kung anong mahalaga sa Kanya. Hindi po lahat ng bagay kaya nating gawin at hindi rin dapat lahat ng bagay tayo gumagawa. We have to understand that God will raise up people for this. Kung nanggagaling po yan sa feeling natin, tayo lang ang solusyon, then there's something wrong. Baka masyado na mataas ang pagtingin natin sa ating sarili. Or maybe kapituko na tayo, baka naman po, it's coming from insecurity. That's why it is always important to know what is important to God. And we align to what is important to God. Para po yan ang pagtutuunan, yan po ang ating gagawin. Sabi nga ng isang author, the single greatest way to increase your discipline capacity is to know what's important and have that as a touchstone for your life. Maintindihan kung ano talaga ang importante at iyan po ang ating pagtuunan ng ating panahon at ng ating buhay. Kailangan maliwanag. Pangalawa, get rid of excuses. Ito ho, ilang beses na natin sinasabi to, no? Kasi siguro kung marinig mo isang tao na one time, nahiya po ako, natakot ako. Twice, nahiya po ako, natakot ako. Maybe it's acceptable. Pero kung habang buhay na lang, or kada pagkakataon na lang, ay yan at yan ang ating excuse, then there's something wrong. Ang ibig sabihin po niyan, yung excuses natin are now controlling our lives. Yan na ang nagdidikta na sa halip na alamin muna, Lord, kalooban mo ba ito? Hindi na. Ang nasa isip na lang natin, basta natakot, automatic, no, wag ako, iba na lang. Nangyayari po yan. Kaya po, we have to learn to get rid of excuses. Sabi nga ng isang hamon na aking nabasa tungkol po dito, minsan ang problema natin, hindi natin tinitingnan kailan pa ba nagsimula itong mga dahilan na ito. Di ba? Kasi pag hindi mo talaga na-discern to, magugulat ka, mamamangha ka. Ang tagal-tagal na pala sa buhay mo ng mga idinadahilan mo for not obeying God, not realizing na all these years, you have remained where you are. Bakit? Because you have allowed your excuses to control your life. Ang simpleng tip, mga kapatid, and this is challenging, find out first, Lord, kalooban niyo po ba ito? Yun lang. Kung kalooban ng Panginoon, then don't let fear stop you. Kung kalooban ng Panginoon, don't let the meager resources stop you. Kung kalooban ng Panginoon, don't hesitate, obey. And then God will provide this. Di po ba? Kaya nga, hindi ba yung mga taong ginamit ng Panginoon sa Bible, hindi naman sila ano eh, perpekto eh. Pero ang kakaiba po sa kanila is they learn to overcome their fears, their weakness, their limitations, and they followed Jesus. They followed God. At pagdating sa dulo, nakita natin paano sila nagamit ng Panginoon. Di ba? Ang dami. Let me give two examples from the Old Testament. Moses, Lord, wag ako, utal ako. Alam mo, sagot ng Panginoon, Who gave you your mouth? Who gave you your lips? Sino ba nagbigay ng bibig mo, ng labi mo, at ng dila mo? Hindi ba't ako? So huwag mo sabihin sa aking utal ka because I know in the first place. Si Gideon, ang sabi ni Gideon, ako ang pinakaaba, ang pamilya namin, ang pinakakawawa sa buong Israel. Sabi ng Panginoon sa kanya, Judges 6:30, Mighty hero, the Lord is with you. Alam niyo po, sadly, oftentimes, instead of pursuing God's will, we just automatically say no when we are intimidated, when we are afraid, when we feel we cannot. Hindi tayo lalago pagka ganun eh. Kung talagang napakalinaw sa'yo, Lord, kalooban mo to, then pursue it. Do it by all means. Bakit po? Eh, maliwanag na eh, kalooban ng Diyos eh. Bakit ba hayaan mo pa na yung mga takot at kung ano-anong bagay ang magiging limitasyon dyan? Okay? Number three, take action before you feel like it. Ibig sabihin po, faith over feelings. No? Kasi minsan yung feelings talaga natin, yan ang isang malaking hindrance po sa atin eh. May mga tao, they operate by feelings. Pag tingin nila, gusto nila, motivated sila, or sometimes, pag wala silang takot, masaya sila. And ang nakakatakot po roon, parang walang nagiging progress eh, di ba? How many people do you know, very talented, and yet because of fear, nandun pa rin? Ilang tao yung kilala natin na they have what it takes. Pero ang problem po, because of fear, hindi sila makausad. Imagine yung mga Israelita, di ba? Nag-journey from Egypt through the wilderness, papasok ng Promised Land. Nagpadala ho ng 12 espiya para tingnan. Ang purpose ng espiya is to check kung yung lupa is according to the Lord's description and it fits the description. Anong sabi? It is truly a land flowing with milk and honey. Ang problema, nagdunong-dunungan na yung mga tao, kanya-kanya ng conclusion, at ang sabi ng iba, hindi natin kayang pasukin yan because the people there are giants. Ayan na. So they allowed fear to take control. Eh, pinapunta naman kayo doon, hindi para mag-opinion. Pinapunta sila doon to confirm, and they were able to confirm. It was truly a land flowing with milk and honey as the Lord described it. Kaya lang, eto na, nung nagsimula ng mag-interpret, nung nagsimula ng gumawa ng kanya-kanyang kuro-kuro, ano nangyari ngayon? Nandamay pa and many of them perished. Why? Because they allowed fear to take control. Kumusta kapatid? Baka naman may malinaw sa'yo. Sabi ng Panginoon, tagal ko nang binigay sa'yo itong kaloob na to, itong kakayahang to, itong talent na to. Hanggang ngayon, hindi pa rin ginagamit. Nandiyan ka pa rin sa nahihiya, natatakot. Alam niyo po, kung nahihiya kayong gamitin yan, siguro mas mahiya tayo sa Diyos, di po ba? Paminsan na nakakalungkot eh. Nahihiya nga tayo, pero sa maling bagay, sa mali tao tayo nahihiya. Nahihiya tayo sa tao, hindi sa Panginoon. Ilagay natin sa tamang perspektibo. Next, don't let distractions distract you. Totoo to. Minsan po, ang isang malaking problem is that we get distracted, di ba? Daming bagay na pwedeng pagtuunan, paglaanan. At kung tayo po yung tao na mahilig gumawa ng mga dahilan, hindi mauubos yan, maniwala kayo. Hindi mauubos yan. Kaya ho, minsan sa pagitan ng taong umuusad sa kayong hindi, yung taong umuusad, maraming dahilan yan, pero in-overcome niya yan. Yung taong hindi umuusad, give so much time doon sa mga dahilan na yan. At ang nangyayari po, hindi na umusad, na-consume na po siya niyan. So it should not be the case. And then, next is be aware of time. Be aware of time. This is very important. May timeline eh. Alam nyo, isang bagay po ang na-realize ko noon. Nung ako po'y nagkasakit way back 2018 when I had my first brain surgery, yung realization ba na anything can change anytime? Hindi ka hihintayin ng buhay eh. Misan ang problema ng tao, walang ganun eh. Para bang saka na lang. Di ho ba? Akala natin kakasaka na lang, magkakaroon ng progress on its own. Hindi po. Kailangan nating umaksyon. Kailangan nating piliin na gawin. I remember a sick brother in the Lord. At ang sabi niya, Pastor, dami kong sakit pero mapalad ako. Sabi ko, dami niyo sakit, ba't kayo mapalad? Ang sagot sa akin, kasi bawat sakit is a reminder that I need to focus on what matters. Wala na akong panahon sa mga walang kwentang bagay. I need to focus on what matters. Lahat ng sakit niya, sabi niya, reminder yan. Magtuong ka sa importante. And because of that, he did a lot of ministry, supported a lot of people, and strived to glorify the Lord. Wow! Amazing life. Di po ba? Kaya para sa atin din, let this be a reminder, mga kapatid. Talagang ang disiplina po ay kailangan. To focus is one thing, to discipline yourself, to maintain that focus is another. Because in life, there will always be discouragement, distractions, and a lot of things that will hinder you. So, remain true to God's calling. At ang ating prayer po, ang bawat isa sa atin ay tunay na maging masunurin sa kalooban ng ating Diyos. Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.

0: Sinariwa ng isang mga ngaral ang kanyang mga karanasan sa kinalakhang simbahan. Ang labis niyang hinahangaan ay ang sandali nalilikumin na ang kaloob at handog. Sariwang-sariwa pa sa kanyang isipan ang 12 tagalikom na labis na nagpapahalaga sa kanilang tungkulin. Ang 12 ito ay mga propesyonal at mayroong malalaking negosyo sa lungsod. Isa sa kanila ay napakasimpleng tao, subalit sa lungsod na iyon ay isa siyang alamat dahil tanging siyang lumaban sa mga kalikuan ng taong nagngangalang Al Capone. Nang mga panahon iyon ay walang mga has sumalungat kay Capone. Takot ang mga may kapangyarihan sa kanya. Hindi nila pinapakialaman ang kanyang mga nais. Subalit nanindigan ang mananampalatayang iyon na hadlangan ang mga maling gawain ni Capone. Bilang isang mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, bagamat wala siyang nakuhang tulong sa suporta mula sa gobyerno, ay itinatag niya ang samahan ng mga mamamayan upang sampahan ng kaso si Capone. Nalagay sa panganib ang buhay ng mananampalataya, subalit na ipanalo niya ang kaso at naging tahimik ang lungsod. Inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib upang maipamuhay ang kanyang pananampalataya. Tuwing Linggo ay buong pagmamalaking itinuturo ng ama ng mga ngaral ang taong humadlang sa kasamaan ng taong iyon. Para sa kanya at sa lahat ng naroon, ang taong iyon ang tunay na patutuo ng tunay na pagsasabuhay sa pananampalataya.
1: Alamin po natin ang mga sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Galacia, 2, talatang 15-21. Nakita po natin sa nakaraan nating pag-aaral kung ano ang paniniwala ni Apostol Pablo. Kung titignan po natin ang kanyang panawagan at paniniwala, iisa lamang ang sinabi ni Apostol Pablo at gayon din ng mga apostol. Subalit kung titignan natin ang kanilang mga panawagan sa paglilingkod, ay namumukod-tangi si Apostol Pablo. Marahil hindi lahat ng tao sa kanilang panahon ay makagagawa ng kanyang ginawa. Si Apostol Pablo ay isang Hudyo, at lahat ng karapatan at kaugalian ng isang Hudyo ay kanyang sinusunod, ngunit tinawag siya ng Panginoon sa isang hindi pangkaraniwang gawain ang maglingkod sa mga Hintil. Isang lahing malayo sa kaugalian ng mga Hudyo ng matagal na panahon. Ang mga taong ito ay tinuring na marumi ng mga Hudyo, subalit dito siya tinawag ng Diyos upang maglingkod. Hindi lahat ng tao ay natuwa sa mga pagbabagong ito ng gawain. Sa maraming pagkakataon, marami ang gumagawa ng mga bagay na hindi nila nakagawian at bunga nito ay marami rin ang hindi masaya sa kanilang mga ginagawa. Subalit kailangan nating tandaan na kung ito ay panawagan ng Panginoon sa ating buhay, ay kailangan po nating sumunod. Natunghayan po natin sa nakaraan nating pag-aaral ang mga karanasan ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar na kasama ang iba't ibang uri ng mga tao at kasama na rito ang kaniyang mga karanasan kasama na ang mga alagad. Kung minsan ay tinatawag tayo ng Panginoon upang gumawa ng mga panibago at kamangha-manghang mga bagay para sa Kanya. Gayunpaman, meron itong kalakip na pagbabago rin sa pakikitungo ng mga tao sa iyong paligid. Ngayon ay dadako naman po tayo sa isang bahagi na puno ng mga doktrina o katuruan sa liham ni Apostol Pablo, at nagpapahayag ito tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa pagkakataong ito ay paninindigan ni Apostol Pablo ang kaniyang pagiging Hudyo. Sa oras na ito ay simulan po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Galacia. Tayo ngayon ay dadako sa 2, sa 15 sa aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi. Tayo mismo ay pinanganak ng mga Hudyo at hindi mga Hintil na makasalanan. Sa kanilang panahon, makasalanan ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil. At sa katotohanan, ang salitang Hintil at kasalanan ay magkahalintulad na salita. Kung kaya ang panunuring ginawa ni Apostol Pablo sa bahaging ito ay nagpapahayag ng kahangalan ng pagsunod sa mga kautusan. Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16. at nalalaman natin na ang mga tao ay hindi inaringganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ito ay isang malinaw na pahayag tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam ba niyo na hindi ito katanggap-tanggap ng mga taong mahigpit sa mga kautusan? Ang sinabi ni Apostol Pablo na maaari tayong magdagdag ng kahit na ano sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay maaring masira ang pag-iisip ng ibang mananampalataya tungkol sa ebanghelyo ng Diyos. Subalit nais kong bigyan natin ng pansin ang mga pananalitang ito na ginamit ni Apostol Pablo. Kung iiwan ng isang Hudyo ang kautusan, iyon ay kailangan niyang iwan ang kautusan upang siya ay maging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katanungan ni Pablo ay, bakit kailangang maisailalim ng kautusan ang mga hintil? At ito ang naging paksa ng kanilang pag-uusap sa Jerusalem na makikita natin sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 15. Kung kailangan pa bang isailalim ng kautusan ang mga hintil? At salamat sa Panginoon sapagkat ginabayan niya ang mga taong ito sa kanilang mga sagot na ang mga hintil ay hindi kailangang sumailalim pa sa kautusan upang maligtas. At hindi rin nila kailangan ang kautusan para sa mataas na uri ng pamumuhay. Masusumpungan ba ng mga hintil ang katuwiran sa mga kautusan upang mapatunayan na ng mga Hudyo na hindi maaaring mangyari ito? Ang kautusan ay nasa mga Hudyo sa loob ng 1,500 taon, subalit hindi kailanman nila nasunod ang lahat ng mga kautusan ito. Bakit kailangang pilitin ang mga hintil sa isang bagay na hindi man lamang nakapagliligtas ng kahit na isang Israelita? Naging matuwid na ang mga hintil sa pamamagitan ng biyaya. Isang malaking kahibangan para sa mga hintil ang bumalik sa isang pamamaraan na walang nagawa para baguhin ang mga Hudyo. Sang-ayon sa talata na ating binasa, merong isang bagay na maaari nating malaman kung tayo ay ligtas o hindi. Ano kayang uri ng tao ang nais ipahiwatig sa atin ng talatang ito? Ipinahahayag nito sa atin na ang uri ng tao na nasasaad sa bahaging ito ay isang pangkaraniwang tao. At dahil dito, sinisira ang ating mga pagkakaiba. Maaring magkakaiba ang ating mga kulay, anyo at lahi. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay lamang sa harapan ng Diyos at tayong lahat ay pawang mga makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ako ay isang makasalanan, ikaw ay isang makasalanan at kahit sino pa sa atin, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. At nalalaman natin na ang mga tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Kung tayo ay dumadalo sa isang simbahan upang mailigtas o kung ikaw ay sumusunod sa mga tuntunin na iyong simbahan o nais mong magpabautismo upang maligtas, sinasalungat mo ang sinasabi ng talatang ito. Ito ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang mga relihiyon. Lahat ng mga relihiyon, sa aking alam ay meron silang kailangang matupad na mga kautusan upang maligtas. Ang sinusunod ng relihiyong Kristyanismo, tayo ay magiging matuwid sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. At sinasabi ng ibang huwad na pananampalataya ay sa pamamagitan ng gawa. Ang sabi naman ng Kristyanismo ay natapos na. Hindi na natin kailangang tuparin pa ng kahit ano sapagkat ito ay natapos ng ginawa ng Panginoon. At kailangan na lamang nating tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nais ko pong tawagin ang inyong pansin sa isang talata sa aklat ng Unang Korinto sa kabanatang 12, ikatlong kabanata na ganito po ang sinasabi. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang katanungan ngayon para sa akin at sa iyo ay sino ba sa atin ang maaring magsabing sumpain si Jesus? Kung lalapit kayo sa akin ngayon at sasabihin ninyo na nang tanggapin mo ang Panginoong bilang iyong tagapagligtas, ay hindi mo na natatanggap ang lahat ng kailangan mo at maibibigay sa iyo ng banal na Espiritu ang hindi mo natanggap kay Kristo. Kaibigan, kung ito ang sasabihin natin, ay winawalang saysay natin ang ginawa ng ating Panginoon doon sa cross. Pumarito siya mula sa langit upang iligtas tayong mula sa ating mga kasalanan. At sa ginawa niyang ito, ay naupo siya sa kanang kamay ng Ama. At makikita natin ito sa unang kabanata sa aklat ng Hebreo, sa 3. Naupo siya sa kanang kamay ng kanyang Ama, sapagkat nagawa na niya ang lahat. Kung meron pa sanang kailangang gawin, ay hindi pa sana siya naupo sa kaniyang luklukan. Kung hindi pa sana niya nagawa ang lahat, maari mong sabihin na sumpain si Jesus. Subalit hindi natin ito maaring sabihin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, sa kabanatang 16, talatang 13-14 ay ganito. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, iyon ang kaniyang sasabihin at kaniyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kaniyang tatanggapin ang sa akin at sa iyo'y ipahayag niya. Kaibigan, noong tanggapin mo ang Panginoon, ay ipinagkaloob na niya ang lahat sa iyong buhay. Ang iyong mga kakailanganin ay ipinagkaloob na ng Panginoon. Malinaw ang mga talatang ito at madali nating maunawaan. Malalaman natin na lahat ng tao, kahit sino pa man, ay hindi maaring maging matuwid sa pamamagitan ng mga kautusan. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo, ang kailangan lamang natin ay pananampalataya upang tanggapin ang katotohanan ito. Sa pagpapatuloy po ng talatang ito, makikita natin na kinailangan niya at ng iba pang mga Hudyo na umalis sa kautusan at tumungo kay Jesus at magtiwala sa kanya upang sila ay maging matuwid. Malinaw ang kahulugan ng talatang ito na hindi sa pamamagitan ng kautusan tayo naging matuwid, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Huwag natin pawalang halaga ang ginawa ng Panginoon. Nang tanggapin ko ang Panginoon, ay ibinigay niya ang lahat para sa akin. Ngayon ay sundan po natin ang susunod na talata. Basahin po natin ang talatang 17 sa kabanatang 2 sa aklat ng mga taga-Galacia. Ngunit sa ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpo ang mga makasalanan, huwag nawang mangyari. Ang kahulugan ng salitang ganap, siya ay ginawang matuwid. Tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin nito na ang isang taong makasalanan ay dapat lamang siyang hatulan dahil sa kanyang mga kasalanan, ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at tanggapin ang pagkatubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ito dahil sa pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, kundi tayo ay inaring matuwid sa paningin ng Diyos. Ang katuwiran na aking nakamit ay hindi lamang sa akin, sapagkat hindi katanggap-tanggap ang aking katuwiran, kundi nalubos ang aking katuwiran dahil kay Kristo. Ito ang kabuuang kahulugan ng talatang ito. dahil sa kailangang talikdan ng mga Hudyo ang kautusan upang sila ay gawing matuwid sa pamamagitan ng Panginoon at inako niya ang kanilang mga kalagayan bilang mga makasalanan. Si Kristo ba ang nagiging sanhi ng kanilang pagkakasala? Ang sagot ni Apostol Pablo ay, hindi. Ang mga Hudyo ay tulad din ng mga Hintil, likas silang mga makasalanan. Hindi sila maaring gawing ganap ng mga kautusan. Ito rin ang naging pahayag ni Apostol Pedro sa harapan ng dakilang kapulungan sa Jerusalem. Sa talatang 18, ganito po ang sinabi, kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itatayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako ay swail. Sa ibang salita, ito ang sinabi ni Pablo, kung ako ay babalik sa kautusan, tinatawag ko ang aking sarili na swail. Gayunpaman ay iniligtas siya sa kautusan. At papaano siya naligtas mula sa kautusan? Sa talatang 19, ganito po ang sinabi, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Sinasabi dito ni Apostol Pablo, nang mamatay si Kristo, namatay siya para sa akin, sapagkat hinatulan na ako ng kautusan. Ang kautusan ay kasangkapan ng paghahatol. Hinatulan na ako ng kautusan. Kahit na sa pamamagitan ng legal na pamamaraan, ay maaari nang sirain ng Diyos ang Israel. Subalit sa likod ng mga ito, ay binigay ng Diyos ang paghahandog sa kanila. Limang uri ng paghahandog at ang lahat ng ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Dahil sa dakilang biyaya ng Diyos ay naligtas tayo, at dahil dito, kailangan nating makita ang luklukan ng Diyos na isang lugar kung saan makakasumpong tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Makikita po natin na hinatulan na ng kautusan ang sangkatauhan at tayo ay naging mga makasalanan dahil sa kautusan. Ang kautusan ang sanhi kung bakit namatay si Kristo para sa atin. Noong ipinahayag ng kautusan na tayo ay mga makasalanan at kailangan tayong mamatay. Sinabi ngayon na namatay na tayo sa kautusan ay wala tayong pananagutan sa kautusan. Pinatay na tayo ng kautusan at ngayon ay patay na tayo sa kautusan. Hindi lamang niya kinuha ang ating lugar para mamatay para sa ating mga kasalanan. Subalit meron pa siyang ginawa para sa atin. Binigyan po niya tayo ng buhay. Muli siyang nabuhay mula sa kamatayan. Ang tanging nagawa ng kautusan sa atin ay ang ituring tayong mga makasalanan. Kung nais nating dumaan sa kautusan, kamatayan ang makakamit natin. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Hindi ba't buhay ang hinahangad ng karamihan sa ating Panginoon? Sa talatang 20 ng ikalawang kabanata sa aklat ng Galacia, ganito po naman ang sinasabi, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Diyos na sa akin ay nagmamahal at nagbigay ng kaniyang sarili para sa akin. Ipinahayag ng talatang ito ang isang katotohanan na totoo sa bawat isang mananampalataya. Hindi na natin kailangang maghirap at maipako sa cross. Marami na akong narinig na nagsasabi na ang talatang ito ay nahahayag kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Subalit alam ba ninyo na hindi higit ang kanilang pagkaunawa? Marami ngayon ang nagsasabing nais nilang mamatay na tulad ng buhay na ipinako sa cross. Hindi ito ang nais na ipahatid ni Pablo sa talatang ito. Hindi na natin kailangang maipako na kasama ni Kristo. Tayo ay ipinako na kasama ng Panginoon. Ang paniniwala na upang mabuhay ay hindi sa pamamagitan ng kasulatan. Ngayon ay kailangan na nating mabuhay sa pananampalataya. Pananampalataya kanino? Pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaibigang nakikinig. Kung unawain nating mabuti ang talatang ito, ay parang nakikita natin na naroon si Pablo noong ipako ang Panginoon. Si Pablo ay isang Pariseo at sila ang nanguna sa pagpapako ng mga tao. Si Pablo ang nanguna sa pag-uusig sa iglesia. Mababasa rin natin sa Biblia na ang mga Pariseo ang nanguna sa pag-uusig kay Jesus. Sinabi nila sa kanya na bumaba siya sa cross. Naroon rin ang mga Pariseo noong namatay si Jesus at naniniwala akong naroon din si Pablo noong mga panahong iyon. Noong makilala ni Pablo ang malwalhating Kristo, ang taong nabuhay sa lupa, maaring naalala niya ang panahon nang si Jesus ay pinahirapan at siya ay sumisigaw dahil sa galit kay Jesus. At ngayon, nabatid niya na bagamat ginawa niya ang mga bagay na iyon, ay mahal pa rin siya ng Panginoon at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanya. Kaibigang nakikinig, hindi tayo makalalapit sa Panginoon bagamat hindi natin makikita kung gaano tayo kasama. Hindi natin matatakpan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Walang halaga ang anumang kayamanan kung marumi naman ang ating kalooban. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoon ngayon din, sapagkat siya ay laging naghihintay sa sinumang nais lumapit na magsisi mula sa kanilang mga kasalanan. At sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, talatang 7 hanggang 9, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay maaaring ipatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay mabuti.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: You see, the enemy wants to draw our hearts away from the Lord. But worship does exactly the opposite. It fixes our attention on God instead of on ourselves. And it reminds us of what is true when Satan whispers his lies.
4: Dr. David Jeremiah continues his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.
5: Tinatawagan ng pansin ang ama ng batang si Luisiana Chelsea L. Pineda na si Mr. Gianlouis M. Pineda. 29 years old na dating residente ng barangay na Pindan, Taguig City at barangay Culiat, Quezon City. Kung sino man ang nakakakilala sa ama ng sanggol ay maaaring makipag-ugnayan sa Generations Home, Taguig City at hanapin si Sheila O. Garduque na isang social worker o tumawag sa 0908-771-0572.
6: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
7: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
6: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
7: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newscitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
9: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
10: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
11: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702
11: DZAM. Agapay ng sambayanan.
10: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: pagpalapong pakikinig sa Shepherd's Call. Si Apostol Pablo ay hindi tamad na pastor. Pinagsasabihan at tinuturuan niya ang bawat isa ng may buong karunungan upang maiharap ang bawat mananampalataya na ganap kay Kristo. Siya ay gumagawa at nagpapakahirap upang mapalakas ang kalooban ng mga mananampalataya na nagmumula sa ganap na pagkaunawa sa buong kaalaman tungkol kay Kristo na siyang misteryo ng Diyos. Kung nais mong lumago spiritually, kailangang lumalago ka sa iyong pagkaunawa sa Panginoon. Hindi rin parelax-relax lang kung ano ang buhay mo noong tinanggap mo si Kristo ay kapareho ka pa rin ngayon ilang taon na ang nakalilipas o baka nga nag-backslide ka pa. Kailangang lumakad ka kasama si Kristo, matatag na nakatanim sa Kanya, matibay sa pananampalataya at sagana sa pagpapasalamat. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng A More Biblical Approach to Christian Living.
1: Okay, now tingnan niyo verse 28. Him, Colossians 1:28, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. 29. For this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Ano sinasabi ni Pablo dito? Sinasabi niya, si Kristo daw, kanyang pinipreach. Bawat tao na yung mga mananampalataya, winawarningan niya, tinuturuan niya with all wisdom. Para ano? For their spiritual maturity. Ito na naman, oh, that we may present everyone mature in Christ. Yun yung goal. Anong kondisyon? Verse 29. For this I toil. Tinan niyo yung mga ginagamit niyang salita. I toil. Nagsusumikap ako. Struggling. Oh, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Ang sinasabi niya rito, kung ako ay pastor at nais ko kayong tulungan, nais kong kayo ng mga mananampalataya ay maging spiritually mature, kailangan ako ay kumayod, kailangan ako ay magsumikap, kailangan ako ay magtrabaho bilang pastor, doing what? Proclaiming Jesus Christ, warning everyone, teaching everyone with all wisdom. Of course, I'm depending upon the power of God, pero nandun yung pagsusumikap ko, hindi ako pwede nagre-relax. Alam niyo, sa totoo, ang mahirap na part nitong preaching, it's not itong delivery na ngayon eh. Ang mahirap dito sa preaching is the preparation. Yung preparation ang mahirap. Doon ako nag-struggle. Paano ko ba ituturo ito na maiintindihan nila? Ano ba mga materials na pwede kong gamitin? Tama ba intindi ko dito? Hindi ko maintindihan yung mga pastor na hindi nag-aaral. Yung ba sabihin lang nila, ito yung let go and let God. Lord, naku, Sabado na, hindi pa ako nakapag-aral kasi bumisita ako sa mga members ng Lunes hanggang Sabado. Pero anyway, magpe-pray na lang ako as the Spirit leads na lang, Lord. Basta pagtayo ko behind the pulpit, sabihin mo lang, Lord, kung anong gusto ko sabihin. So kung ano-ano nang kukwento niya pagdating ng Linggo. Madalas naman, nasabihin niya, nung nandun ako sa bahay ni Sister, ganito, ganitong ginawa namin. Yung puro kwento. Wala yung ano ba sinasabi na salita ng Panginoong Diyos. Walang toiling and struggling with all of God's energy in order to present everyone mature in Christ. O, nakita nyo, hindi let go and let God. O, chapter 2, punta tayo doon. Tinan nyo na naman, sabi ni Paul, verse 1, I want you to know how great a struggle I have for you. Tinan nyo yung mga salitang ginagamit niya. How great a struggle. Ito ay confirmation nung huling verse dito sa chapter 1. Sabi niya sa chapter 1 verse 29, I toil, struggling with all His energy. Pagdating ng chapter 2 verse 1, I want you to know how great a struggle I have for you. O para ano? Bakit siya nag-struggle? Sabi ng chapter 2 verse 2, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ. Spiritual maturity. Kung gusto nyong maging spiritually mature, expose yourselves to pastors, to teaching of Scripture na talagang maayos ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi yung kung ano-anong turo lang expose nyo inyo sarili, mga tinuturo ng mga kulto, mga tinuturo ng mga prosperity gospel preachers. Hindi, kailangan ayos doctrinally yung naririnig ninyo, yan ang tutulong upang, ito na, that they may reach all the riches of full assurance of understanding. Kita nyo, merong aspeto ng utak eh. If you want to grow spiritually, dapat nag-grow tayo sa understanding natin of God. Look at chapter 2, verse 6. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. O, tinan nyo, sabi niya, katulad nung tinanggap nyo si Jesus. So, parang gusto sabihin ni Paul, alam nyo, hindi sapat na sabihin mo, 10 years ago, tinanggap ko si Jesus Christ sa aking puso. Eh, ang tanong, eh ngayon, kumusta ka na? Backslide na. Wala na, hindi na ako nagbabasa ng Bible. Eh kasi ano eh, ang daming distraction eh. Hindi, sabi ni Paul, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Hindi pwedeng 10 years ago mo lang siya tinanggap, tapos wala nang walking in Him. No, you should walk in Him. You should continue to walk in Him. Sinabi niya walk in Him, hindi niya sinabi, after you get saved, sit down. Relax. Wait for the second coming. Wait until you die. Hindi, sabi niya, walk in Him. Dinagdagan pa nga niya ng last portion ng verse 7, abounding in thanksgiving. Nag-overflow ka sa pasasalamat sa Panginoon. O, tingnan niyo verse 8, chapter 2. See to it, tingnan niyo ang ganda sabi niyo, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, not according to Christ. Ito na yung mga utos ni Pablo kung anong gagawin para maproteksyonan sila mula sa mga false teachers. Tingnan niyo sabi niya sa verse 8, ha? See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Tingnan niyo sabi niya sa verse 16, therefore, let no one pass judgment on you on in questions of full judgment on you

Alipa you insisting on dreams and visions. Again, ang implication nito, paano mo malalaman na itong mga tinuturo pa lang ito mali? Because you worked hard, you meditated on scripture, you absorbed yourself in doctrine, inaalam mo, ito palang katotohanan, ito palang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya pag mayroong nagturo ng mali, kita mo kaagad. Sabi mo, teka, hindi ako maniniwala sa iyo, hindi ako makikinig sa iyo. Sabi mo, kailangan may mga visions ka para kulang yung experience mo. Nakita mo na bang si Mary? Nagkaroon ka na ba ng dream? Nagkaroon ka ng vision? Hindi ka na madadala doon. Kaya mo nang sabihan yung mga nanlilin lang, wag mo akong tuksuhin dyan, hindi ako madadala dyan. Kasi kahit wala nun, ito na yung sinasabi na salita ng Panginoon Diyos . Tinanin nyo, yun yung sinasabi niya rito. At paano mo nagawa yun? Because you worked. You didn't just say, let go and let God, kung ano mangyari, kung anong turo. Siguro, si Lord ang nag-arrange ng mga sirkumstansya para marinig ko yan. Siguro, okay din naman lahat yun. Hindi. Hindi, you worked hard to find out. Ano pa sabi in verse 19? Not holding fast to the head. Hindi ka napapadala sa mga false teaching. Humahawak ka sa ulo. Sini ulo? Si Kristo. Humahawak ka kay Kristo at sa kanyang tamang turo, sa kanyang ebanghelyo. Walang pinagkaiba to dun sa Colossians 1:23. Sabi doon, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Yung verse 20, ganun din. Sabi dito, why? As if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch. Rhetorical question ito . Pero ang implication ito, para rin sinasabi ni Pablo, itigil na ninyo yung pag-submit ninyo. Siguro, again, yung iba sa kanila, let go and let God, nagpadala lang, meron nagsabi sa kanya, hindi enough yung faith lang, kailangan gawin ninyo yung mga nakalagay pa sa Old Testament na mga rules and regulations, mga do not handle, do not taste, do not touch. Sabi naman ng isa na Christian, dating Hudyo, oo nga, no? Reasonable. Sige. So yung iba, ginagawa na to. Sabi ni Pablo, why do you submit to such regulations? Tama na yan. Itigil na ninyo yan. Again, this will require effort. Hindi mo lang pinapayagan na mangyari yun. Hindi ito let go and let God. Tingnan nyo yung chapter 3. Ito yung verses 1 to 4. Ito yung tinatawag na transition paragraph. Ito yung nasa gitna ng malaking section on doctrine at susunod malaking section on practice. Itong gitna na to, so chapters 1 and 2, doctrine, chapter 3, verse 5, hanggang chapter 4, verse 6, practice, yung transition, yung gitna nun, ito yung verses 1 to 4 of chapter 3. O tinan nyo, nakalagay doon, tutukan natin itong section na to. Sabi na naman ni Paul sa verse 1, chapter 3, verse 1, seek the things that are above. That's work. Sabi niya sa verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Tapos alam niyo yung salitang seek dito at yung salitang set. Sabi ng mga Greek grammarians, ito ay present active imperative. Ang ibig sabihin nun, ito ay utos na dapat ay paulit-ulit mong gawin. Hindi ito yung isang beses mo lang nag-seek, isang beses mo lang sinet yung mind mo, tapos na. Hindi. Keep on seeking the things that are above. Keep on setting your minds on things that are above, not on things that are on earth. Hindi ka lang nagde-daydream. Hindi mo lang ine-entertain kung ano man pumasok sa iyong isipan. Sinasadya mo, i-focus yung isipan mo sa mga bagay na totoo, sa mga bagay na may connection sa Panginoon Diyos. Ngayon, tingnan natin itong practical section. Sabi ko nga, chapter 3 verse 5 hanggang chapter 4 verse 6. Tingnan nyo kung paano in-apply ni Paul sa iba't ibang aspeto ng buhay natin na dapat may exerting of effort. Tingnan ninyo. Una, may connection sa personal holiness natin. Tingnan nyo, sabi niya sa verse 5, put to death
Therefore,

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, "Tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas." Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, "Pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church, pasas." Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas. kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kaniya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasaisip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhing sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, syak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
0: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
1: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
6: Heartline.
5: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
6: Heartline.
5: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
6: Heartline.
5: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi kaagapay. Welcome muli sa Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Dito pa rin yan sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay active at proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A mula sa Philippine Association of Christian Counselors or PACC. Ako po ang inyong makakasama tuwing Biyernes ng gabi mula 9:30 PM hanggang 11 PM. At ngayong gabi ay kasama natin ang akin pang isang kasama sa Board of Directors ng PACC. Walang iba kung hindi si Ms. Zila Balico Herrera. Hello, Ate Zila!
1: Hello, Doc A!
0: Good evening sa'yo.
1: Good evening and good evening din sa ating mga listeners.
0: Yes. At Ate Zila, alam mo ba na yung ibang nakikinig sa atin is iba ang time zone dahil nasa ibang bansa sila. Binabati natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW sa ibang bansa. Good morning, good afternoon, good hapon sa inyong lahat. Ayan, kung anumang time zone kayo naroroon ngayon. At Ate Zila, alam mo ba na hindi lang tayo napapanood ng live ngayon, but also napapanood din tayo ng mga iba na recording na yung napapanood nila. At tawag nila doon parang on demand. Yan, kung meron available time. At kahit po late nyo na po kami napapanood, mag-message pa rin po kayo sa comment box, sa chat box. Sabihin nyo po kung nasaan kayo ngayon para po malaman din namin kung saan tayo nakakaabot. Ayan.
1: Yes.
0: And speaking of mga streaming channels, i-follow nyo rin po ang aming Facebook page sa PACC. Mahanap nyo po kami sa Facebook. Ang amin pong account name ay Philippine Association of Christian Counselors. At sa Instagram, Ate Zila, tayo ay PACC.counselors. Ayan. Ate Zila, alam mo ba na na nakakatuwa dahil nakakatanggap tayo ng mga emails, ng private messages mula sa ating mga kag-agapay. Binabasa po namin yan lahat. At we take time to pray dun sa mga naghihingi rin po ng panalangin. Katulad nga nitong mga nag-message sa atin, Ate Zila. So, babasahin lang natin, ha. So, meron nagpapapray sa atin si Kuya Osmond Sanchez. Sabi niya, please pray for my wife's healing. Ipinanalangin po natin ang kagalingan ng iyong asawa. Kuya Osmond, balitaan mo kami kung kamusta na siya. Si Ate Tileth Bono, sabi niya, she's listening from Cavinti, Laguna. Blessed night po sa inyo. Hello po sa inyo dyan, sa Bono family sa Laguna. Si Ate Yoforcina Bernardino, ito lagi to every Friday, nakakasama natin siya at nagme-message siya. At ito din, si Ate Nora Cancela, every Friday. Salamat po at nag-drop kayo ng messages. At si Kuya, si Ate Judel Villanueva, hello po, sabi niya. Si Ate Presi Mitra, good evening po, sabi niya. Good evening sa inyo dyan, Mitra family. At si Kuya Anthony Abrenica, good evening. Yung mga iba po dyan, nakaka-tune in lang, humabol po kayo, mag-message po kayo. At gusto rin nating mabati kayo dito sa ating programa. Ate Zila, sino naman ang mga gusto mong batiin ngayong gabi?
1: Yes, of course, gusto kong batiin yung aking mga family members. Kuya ko nasa Stockton, California, si Lemuel, and ang kanyang wife na si Jeanette, and my niece and nephew, si Zirabel, and si Clint, and yung sister ko naman dito sa Quezon City, si Hannah, and yung mga pamangkin ko. And also, I want to greet yung mga kasama ko dati sa Campus Crusade for Christ na dati kong household. So I would like to mention their names. Hello, Ate Noemi Robles, Noemi Maanyo, and Chad Arsadon, si Ruth Azor, si Terry Ebasco, si Maribel Rionier, sino pa? Marife Palima, Jenny Barreto. And also, I would like to greet yung mga kasama ko naman na we worked together before sa Foundations for Christian Leadership ng IGSL. Pastor Oji, and then si La Pastor Edwin, Dayan Dante, si Joy, sino pa? So yun, I would like to greet yung mga estudyante namin sa Foundations for Christian Leadership. Yeah. Hello!
0: Hello po sa
1: And our,
0: inyo.
1: Ano pala, yung PACC board members
0: yes.
1: natin. No? Joy, yeah. si Joy Laverinto,
0: yes.
1: Jane Lee.
0: Si Jane Lee. Cleo Vepalak,
1: and si Pastor
0: and
1: Mike.
0: The love of my life, si Mike Gayataw. Hello, sweetheart.
1: Hi.
0: Yes, ayan. Hello
1: okay.
0: sa inyo. So, si Ate Zila kasi isa, yung mga nabanggit mo kanina, yung mga nung ikaw ay naglilingkod pa as missionary
1: mm-hmm.
0: sa crew o dating.
1: Yeah, active.
0: Yeah, active dati yeah. sa crew na mm-hmm. Dating campus
1: Crusade for
0: yes. Ayan, so mga babatiin na rin natin yung ating mga kaibigan dyan sa crew, si Maymay at si Buddy Tendero. Hello sa inyo.
1: Hello.
0: Nakakatuwa, no? Kabisado mo pa pati mga ipilido nila.
1: Yung iba hindi na. Kasi yung mga asawa na.
0: Tama na, bago na yung mga last name.
1: Yeah.
0: Tsaka yung ganun, Ate Zila, no, meron talagang mga tao sa buhay natin na hindi natin makakalimutan kasi mm-hmm. pati pangalan, ipilido nila.
1: Yeah.
0: At actually, related nga yung dun sa topic natin ngayon na dahil sa paglaki natin, may mga bagay na hindi tayo makakalimutan, madadala natin kahit sa present. At lalo na yung topic natin ngayon is dalang-dala natin siya sa present. Ito yung tinatawag nating self-image. Yan. Hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kaagapay na yun ang pag-uusapan natin today. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero magandang mapag-usapan yung self-image kasi kung hindi siya napapag-usapan is nag-exist na lang siya, nangyayari na lang siya. At Ate Zila, mapapansin nga natin ngayon ano, na ito, napapanood tayo sa Facebook.
1: Mm-hmm.
0: At halos lahat na yata ng tao ngayon may Facebook account na,
1: yes.
0: pati mga bata, yung mga pamangkin mo bang nabati mo may Facebook.
1: Lahat sila.
0: Ayan, so mapapanood na rin nga yeah. nila tayo. So, ganun na kadami yung may Facebook account or social media accounts.
1: Mm-hmm.
0: At sa dami nun is marami na tayong nalalaman dun sa mga tao. Diba? Minsan, hindi pa natin sila personally kilala o namimit, pero alam na natin yung mga aso nila. San sila kumakain parati.
1: Anong pagkain nila?
0: Anong pagkain nila?
1: Yeah.
0: Anong favorite nilang mga
1: yep.
0: gawin o puntahan, diba?
1: Mm-hmm.
0: At yun yung nakakatakot din ngayon na Ate Zila, no? Na minsan, baka hindi na natin talaga kilala yung tao
1: Mm-mm.
0: dahil ang kilala na natin sa kanila, ang alam natin sa kanila is yung mga nakikita na lang natin outwardly.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So, at dyan pumapasok yung topic natin ngayon na?
1: Self-image.
0: Self-image, yes. So, si Ate Zila, this is a topic that's close to her heart and something that she's been passionate to talk about. And mm-hmm. we wanna be enlightened. Gusto nating matulungan yung ating tayo, mga kaagapay na ano nga ba tong self-image? At ano ang, meron nga ba tong danger or maganda ba na may image tayo and to what extent? So, yan.
1: Mm-hmm. So, saan tayo magsisimula?
0: Saan tayo magsisimula, Ate Zila?
1: Okay,
0: ayan.
1: So
0: ano
1: I think...
0: Ano nga ba yung self-image?
1: Yeah, I think mas magandang maintindihan natin yung mga different terms, no? Kasi naririnig natin to self-esteem, self-worth, self-concept.
0: Oh,
1: so, kung ano pa, body image,
0: oh,
1: mga ganyan, ano, and self-image. So, it would be important na maintindihan natin kung ano yung isa-isa dito. So, ang una muna,
0: okay,
1: self-concept.
0: Self-concept. Yeah.
1: So, sa word na concept, parang ito yung ano yung pagkakakilala mo sa sarili mo. No? Ano yung pagkakakilala ko sa sarili ko?
0: Ito so, ba yung mga parang trabaho or anything in general?
1: Yung concept is more like general.
0: Okay. So
1: parang kabuoan.
0: Ako, kunyari, mahilig ako sa mga ganitong pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Tama ba? Ganitong
1: yeah.
0: color yung mga gusto ko.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tapos yung next, ihuli ko na lang yung self-image, yung self-esteem. Yung
0: yeah.
1: self, pag sinasabi, yung self-esteem,

0: na mas malalim na...
1: Kasi yung ako na talaga to, yung essence ko.
0: Yes, so hindi lang yung itsura, hindi lang yung trabaho, hindi lang yung pananamit, pero yung ano yung pagkakakilala ko sa sarili ko sa loob. Mm-hmm. And of course, yung self-image natin, paano ko nakikilala ang sarili ko, no? Paano mo nakikilala ang sarili mo? So hindi, ito ang larawan. Ito parang, meron kang, ano, nakikita ito si Zila.
1: Mm-hmm.
0: Ito
1: kaya
0: si Doc
1: image,
0: A,
1: no? May virtual or may visual representation.
0: Oh, pero meron pang isang ito, parang additional knowledge siya from the book yung His Image, My Image ni Dr. Josh McDowell. Ang sabi niya, ang self-image daw ay kung ano yung tingin ko sa sarili ko at ano yung sa palagay ko tingin ng ibang tao sa akin.
1: Wow.
0: Dinagdagan yun. So, hindi lang yung sarili ko. Pero nag-iisip din ako siguro ito yung tingin ni ano sa akin.
1: Tingin ko sa'yo. Yun.
0: Yeah.
1: So, nakakadagdag sa self-image mo yung how you and paano mo naiisip na ganun yung pagtingin ko sa'yo o pagtingin sa'yo ng iba.
0: Mm-hmm. Tapos, meron pang body image. Pag sinabi mong body image.
1: Body image
0: no? naman. Outward, external. So, ano yung tingin ko sa katawan, ko,
1: sa
0: height
1: mukha,
0: ko.
1: Sa kilay.
0: Something like that.
1: Height, oo.
0: Ayan, so.
1: Wow, ang dami pala, no?
0: Yeah.
1: Na talagang parang maiisip po Ate Zila, parang may sense na nabubuo nung pagiging aware dun sa kung sino ba ako at ano yung puwang na pinupunan ko sa sa either sa pamilya ko, sa eskwela ko, sa trabaho ko, sa society, sa mundo.
0: Yes.
1: Wow.
0: Oo.
1: So napaka-importante nga nitong pag-usapan kasi yung sarili yung parating dala. This is what we present to other people.
0: Mm-hmm.
1: And sabi nga, di ba, sa mga counseling natin, Ate Zila, yung mga naiisip, yung mga overthinking, yung mga nararamdaman is embodied din dun sa self na ito. So, Ate Zila, come to think of it, it sounds like self-image is good.
0: Mm-hmm.
1: Parang magandang may self-concept, self-image, self-esteem, self-worth. Kailan ito nagkakaroon ng problema?
0: Ito muna.
1: Okay.
0: Gusto ko muna i-explain yung ano.
1: Ayan, sige,
0: yung para maintindihan natin ng mabuti yung self-image, ano ba talaga yung parang component nun? So, so picture in your mind, no? Picture with me in your mind yung isang three-legged stool, no?
1: Parang upuan na may tatlong paa.
0: Tatlong okay. paa. So, matibay daw yun kapag katatlo, pagka nakahawak. Kasi mas matibay siya kaysa four kasi naging wobbly yung four, no? Pero anyway, so merong tatlo na tinitignan natin sa self-image, no? Sense of belonging. So, ang ibig sabihin ng sense of belonging, no?
1: Okay.
0: Tanggap ba ako ng ibang tao?
1: Do I belong?
0: Something like that.
1: Part ba ako nito?
0: Yeah, part ba ako? Mahal ba ako? Or something like that, no?
1: Kasali ba ako dito?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Tapos yung pangalawa ay sense of worth naman.
1: Mm.
0: Yung sense of worth naman ay tanggap ko ba yung sarili ko, no? Sa mga nalalaman ko about myself, tanggap ko ba?
1: Mm-hmm.
0: Mahal ko ba yung sarili ko? Nandun, nandun yun. Doon yun sa part ng sense of worth.
1: Okay.
0: Tapos yung pangatlo is sense of competence. Kaya ko ba, no? So anything, it could refer to work, it could refer to yung mga challenges in life. Kaya ko ba to, no? Mga ganun, no? So tatlo yon. So sense of belonging. Pag sinabi mong sense of belonging, tanggap ako ng ibang tao.
1: Okay. So may reference to yung how I am received by other people.
0: Yes.
1: Okay.
0: Sense of worth, tanggap ko ba yung sarili ko?
1: Okay.
0: Okay.
1: Katanggap-tanggap ba to? Okay ba ito? Tama ba? Yun yung worthy
0: ba? So yun lang yung mga questions na tatandaan natin, no?
1: Okay.
0: Tanggap ako ng iba, tanggap ako ng sarili ko.
1: At?
0: Kaya ko ba to?
1: Kaya ko ba competence?
0: Yeah.
1: Okay, kaya ko ba? Yan. So, parang ito yung mga tanong na hindi man natin bine-verbalize or nililimi-limi araw-araw, pero automatic siya sa atin. For example, bukas may exam yung may exam yung isang tao, so yung mga estudyante natin dyan nakaagapay, isipin niya, kaya ko ba to?
0: Mm-hmm.
1: Pag bumagsak ako dito, anong mangyayari sa akin? Matatanggap ba ako sa bahay namin? O, at yung matatanggap ko ba sa sarili ko na ganito lang grade na makukuha ko? So, hindi na niya nililimi-limi, pero yun yung mga constant na motivation or either discouragement na dala-dala niya.
0: Yes.
1: Okay. Yes. Sige. So, paano to nagiging problema? Well, it looks like mabuti siya na may ganun tayong sense na bukas kailangan kong ma-check kung kaya ko tong trabaho kasi kung hindi, magpe-prepare ako.

0: Kung hindi ako matatanggap ng mga pamilya ko na ganito yung gagawin ko, then mayroong magiging effect sa akin ito. Paano nagiging problema siya, Ate Zila?
1: Okay. So, mas maiintindihan natin, siguro ganito, gagamit ulit ako ng isang parang object, no, para lang medyo maging klaro. Mm-hmm. So, ang nagiging, pag nagkakaproblema tayo dito in any of those three, no, sinasabi natin na parang legs ng stool, mm-hmm, na sense of worth,
0: belonging,
1: sense of
0: worth, and competence.
1: Merong tatlong maskara na ginagamit yung mga tao. No, we use different kinds of masks, pero magfo-focus lang ako on the three, no. And itong mga mask na to, nagtatago tayo doon sa mask of inflated self. Anong ibig sabihin? Wow. Parang pinapalobong sarili.
0: So yung unang mask is yung inflated self.
1: Oo. Okay. So makikita mo itong person na nagtatago sa behind the mask of inflated self, mm-hmm, na dapat ako yung pinakamagaling. Mm-hmm. Dapat ako yung powerful. Ako yung the best.
0: Number one.
1: Oo. Ako yung
0: pinakamaganda.
1: Ako yung dapat pinipili. Mm-hmm. Parang ganyan. Ano? So,
0: kaya inflated is magandang mask.
1: Yes. Okay. Oo. Yun. Tapos yung pangalawang mask naman, tatago dito yung tinatawag nating subdued self naman.
0: Subdued self. Okay.
1: Ano yung subdued self? So parang ito yung taong kailangan pagsilbihan niya, bigay ng bigay, yung pleasing this person kasi natatakot siya na hindi siya, baka basta gusto niyang mahalin yung person para mamahalin din siya pabalik, parang ganyan.
0: So yung ang sinusot naman na maskara is mabait ako, kaya kong ibigay yung gusto mo.
1: Pagsilbihan.
0: Sisilbihan kita, susundin ko yung mga ipapagawa mo sa akin. So, yun yung ipinapakita.
1: Yes.
0: At may purpose pala. Bakit yun ang ipinapakita,
1: yes,
0: ng tao?
1: Okay. Tapos yung pangatlo naman, ito yung invisible self. Nagtatago sa maskara ng invisible self. Gusto niya lang magtago. Parang ganyan. Parang, hindi niya, ayaw niya ipakita yung sarili niya, yung mga ganyan.
0: So ito yung mga hindi nila sasabihin yung nararamdaman nila, mm-hmm, or mga preference or gusto nila, or anong, yeah, opinion nila, or anong request
1: ayaw
0: nila.
1: Ayaw nila makita nung tao.
0: Parang tinatago nila, mm-hmm, na makilala kung sino talaga sila.
1: Yes.
0: At maaari bang may mga dahilan, Ate Zila, kung ba't sinusuot itong tatlong major na mga maskara?
1: Okay. Like for example, no, sa inflated self, nagtatago ka doon sa magaling ako, mga ganyan-ganyan. Pero pala, meron sa loob na parang ang tingin niya sa sarili niya is parang hindi siya mahal nung iba, wala. So, ibig sabihin, ang naapektuhan doon is sense of belonging, no? Parang hindi siya tanggap ng ibang tao. So, kailangan siya maging magaling, maganda, dapat siya pipiliin kasi yun yung ginagamit niya. So, ngayon, nakita na nila na magaling ako, powerful ako. Siguro matatanggap na nila.
0: So sinusuot yung magagandang maskara para tanggapin, para piliin, para mahalin, para wag iwanan. At yung pangalawang maskara, Ate Zila?
1: Yung subdued self naman, pagsisilbahan, parang gano'n, sige, love, love, love, give, give, give. Parang ganyan, ano? Kasi gusto niyang mahalin siya. So, ibig sabihin, at least merong isang person na magmamahal sa akin kasi pagsisilbihan ko. Wala siyang masabi tungkol sa akin kasi talagang
0: So, parang nangyayari ito yung ayaw niya nang gawin yung isang bagay or ayaw niya naman talagang mag-agree. Pero, pag pumapayag siya, pag hindi siya na pagpatuloy siyang nagsisilbi is hindi siya iiwan. Para mahulog niya yung loob ng ibang
1: tama.
0: Tao.
1: O, parang ganun. So parang at least solve na siya doon. Sabi niya, siguro mahal na ako ng tong person na to kasi pinagsisilbihan ko siya.
0: Binibigay ko yung gusto niya.
1: Yes.
0: Please ko siya. Yan.
1: Okay. So naging problematic yun kasi minsan may tinatawag tayong boundaries.
0: Yes.
1: No? Na hindi na sige kahit na mag-suffer ako.
0: Pagod na ako.
1: O parang ganyan. So minsan, sige kahit anong oras. Mm-hmm. Sige pagsilbihan kasi wala nang boundaries in terms of time, yung mga ganyan.
0: Naabot na naaabuso na yung pagtulong niya, o yung pagbibigay niya.
1: Abuso na yung sarili.
0: Abuso na yung sarili, tama.
1: Yeah.
0: Dahil nga, mas malalim sa kanya yung need na to belong, or to either be yung worth na meron akong silbi kasi may isang taong may kailangan ako.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Or yung competence na maisip niya magaling ako kasi nabibigay ko sa kanya yung mga pangangailangan niya.
1: Mm-hmm. Yeah. So, magugustuhan nila ako kasi ganito.
0: Magugustuhan nila ako. Okay, and then yung invisible self is, ano naman yung tinatago niya or anong finifill
1: niya. Pag hindi siya makita ng ibang tao, wala rin silang masabi kasi wala siyang pinapakita eh.
0: Yeah, hindi nila alam.
1: Oo, parang
0: kasi
1: ganyan.
0: Kasi ang katakot is pag nalaman nila, yeah, siguro pag nalaman nila kung sino talaga ako,
1: mm-hmm, is, yes,
0: hindi na nila ako belong, hindi nila ako matatanggap.
1: Mm-hmm.
0: Or pag yeah nalaman nila talaga kung sino ako is yung sabi nating pangalawa, is then
1: sense of worth yung
0: hindi, sino ba ako kung wala sila, kung mm-hmm walang makakatanggap sa akin,
1: yeah,
0: at yung competence is baka isipin nila hindi ako magaling.
1: Oo, oh, yun, hindi ako,
0: pag nalaman
1: hindi
0: nila
1: kaya
0: talaga kung sino talaga,
1: yeah,
0: ako.
1: Mm-hmm,
0: wow,
1: mm-hmm, yeah.
0: So nakakalungkot pala Ate Zila, no, na dahil sa longing, deep longing ng isang tao to feel these human needs, mm-hmm, is they're willing to hide their selves,
1: mm-hmm,
0: yung God-given, yeah, selves, yung mm-hmm design ng Panginoon sa'yo para habulin, i-chase yung mm-hmm ibang tao or yung needs to fill your own needs.
1: Mm-hmm. So parang pagka-picture mo yung maskara, no? Yung maskara, meron siyang behind the maskara, ikaw yung nandun, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero nandun yung bongga siya or ang galing-galing
0: sa
1: niya
0: labas,
1: something,
0: yeah,
1: like that,
0: yeah,
1: ganun. So
0: pero hindi pala talaga,
1: yes,
0: ikaw, mm-hmm, yun. Wow. Mm-hmm. So well, ang hirap nga na kapag hindi tayo aware is baka nga yung mga tao na nakakasalamuha natin is we're all just but wearing masks,
1: mm-hmm,
0: diba? And and our goal for this episode is not for all of us to take off the masks, mm-hmm, to just everybody,
1: mm-hmm,
0: hindi yun, but mm-hmm to have that place of seeing yourself,
1: mm-hmm,
0: yep, and working on, mamaya maka ma-edis Ate Zila yung
1: makocover natin,
0: makocover natin yung mm-hmm mga wearing and knowing who you really are,
1: mm-hmm,
0: not behind the mask, not the one in the mask, but as God
1: has created
0: you,
1: yeah,
0: created you.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so mga kaagapay, kung meron po kayong kakilala na mga ganitong tao or maaring ikaw is napapaisip ka na maaring nahihipo, natatouch ang iyong puso na, teka muna, parang familiar yung ganyang senaryo.
1: Mm-hmm.
0: We encourage you to stay with us. At kung may kakilala po kayo na maaring matulungan itong video o ng itong ating programa ngayon, is ipadala nyo po ito sa kanila. Magpadala mm-hmm rin po kayo ng tanong at clarification kung meron po kayong gustong linawin sa mga na-discuss po ni Ate Zila.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka Ate Zila, gusto natin ngayon na matulungan yung mga kaagapay natin na baka nagsastruggle, napapagod, kasi mm-hmm nakakapagod to wear a mask that is not who you really,
1: yes,
0: are.
1: Yes, uh-huh,
0: right?
1: Uh-huh, yeah.
0: At kung ikaw din yung kaagapay na may kakilala ka na may napapansin kang ganong tao sa mundo mo, anak mo, or asawa mo, or kaibigan mo kasama sa church, at gusto mo siyang tulungan, itong programa na ito ay para sa iyo din kung paano mo siya matulungan.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Mm-hmm.
0: Sige, ayan, mukhang may mga tanong na tayo dito, Ate Zila. Simulan natin, ready na ba tayo? Okay. Ang una nating tanong, sabi ng ating kaagapay is, okay, sabi niya, lumaki ako sa pamilya na normal lang ang mag-put down at mag-asaran. Madalas akong sabihan ng mga kapatid ko na pangit ako, mahina ako, wala akong kayang gawin. Akala ko dati biruan lang yon. Pero ngayon nare-realize ko na marami pala akong pinaniniwalaan sa mga sinabi nila tungkol sa akin.
1: Mm-hmm.
0: May asawa na ako ngayon at napapansin kong sobrang sensitive ko sa criticism niya at madali akong masaktan. Posible kayang connected ito sa naging pagtingin ko sa sarili habang lumalaki.
1: Mm-hmm.
0: Ay, Ate Zila, ayan. Mm-hmm. So, parang may awareness yung ating kaagapay na lumaki siya sa household na mahilig mag-asaran, normal yung mga mag-asaran. So, akala niya biruan, hanggang sa pinaniwalaan niya, ngayon may asawa na siya, at pag may criticism yung sa asawa niya na nafe-feel niya, is sensitive ngayon siya. At ang tanong niya, posible po bang connected ito dun sa kinalakihan ko na pagtingin sa sarili ko?
1: Mm-hmm. Posible talaga na may connection. So, mm-hmm, yung bahay natin, no, sa mga habang nag-grow tayo, yung bahay talaga natin, karamihan or kadalasan, yung bahay is the first school. Yun yung pinaka-first natin na naeskwelahan. Doon tayo natututon mag-learn ng mga first mga vocabulary natin, ay yung mga salita, kung ano yung sinasabi ng either parents or primary caregiver or mga kapatid nun mga nakakatanda sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Ginagaya natin, di ba? Yun yung mga ganun, mm-hmm, ano, ginagaya pagka nagsalita si ganito. So, the next day, yun na yung naririnig.
0: Oo, tama.
1: So, ang sinasabi ng listener natin, na ano, na parang asaran lang, parang parang nagkaroon sila ng yun yung environment, parang yun yung dynamic sa bahay.
0: Asaran nila na, oy,
1: asaran lang,
0: pangit ka,
1: common yan, diba? Common yan sa mga common yan sa mga households. And so ang nangyayari na ang mga nailabas na mga asaran ay nakakababa talaga ng pagkatao, like sasabihan ka ng bobo ka, or bobo mo, or walang hiya ka, or ano pa ba yung sinabi dyan?
0: Pangit ako, mahina ako, wala akong kayang gawin.
1: So pag minsan lang, hindi naman siya dumidikit. Okay, hindi naman siya dumidikit. Pero yung paulit-ulit na everyday na lang, yun yung naririnig mo sa bahay, dumidikit siya hanggang sa, hindi lang yun, no? So, pag nag-start ka na ng school, pagdating mo sa school, gano'n na naman, no? Yung mga bullying, hindi lang sa physical, pero yung verbal bullying na nag-aasaran, gano'n din yung mga nilalabas na mga salita sa'yo, no? And so, ang nangyayari, ito yung sinasabi sa bahay, ito rin yung sinasabi sa school, no? So, unti-unti, dahil paulit-ulit siya, parang unti-unti kang naniniwala na siguro nga totoo. Parang yes. Gano'n. Until later, nai-embrace mo na yon, and before you know it, naging part na siya ng self-concept mo na, ganito pala talaga ako. So, naniniwala ka doon. So, sadly, ang nangyayari ay nadadala siya sa ibang relationships, no? And then, ano yon, yung sa trabaho.
0: Oo.
1: And then,
0: kasi kinalakihan mo yon, yun na yung paniwala mo sa iyong sarili, no?
1: At nakakalungkot yung pinadala sa atin na problema, no? Yung question is, dadala siya pa kahit sa pag-aasawa, sa marriage, naka-affect ng relationship ng husband and wife.
0: Yes, yeah. So, katulad nga ng sinabi mo, Ate Zila, no, na lalo na yung mga bata na sa bahay lumalaki, na wala pa, hindi pa buo yung capacity nila para maunawaan kung alin ba dito yung totoo at hindi.
1: Mm-hmm.
0: So, mas madaling mag-stick sa kanila kung ano yung label, ano yung information na ibinabanggit sa kanila. Nakakalungkot nga, Ate Zila, na nagiging biruan pa siya, no? Na maaring yung ibang magulang is biruan nga or lambing ba? Di ba na, paano yun ang tunog nun minsan? May naririnig ako minsan, Ate Zila, yung isang kakilala ko ang pag-asar sa kanya. Halika nga dito, taba ching-ching. Diba? Kasi ang cute nung pag yung medyo may, di ba, may matatabang kamay. Pero dun sa bata is nagsistick sa kanya yun hanggang lumaki na, ay, ganito pala ako. Ay, mataba pala ako. Or, kumbaga, yung sense nung okay lang sa akin.
1: Tinatawag pang bonjing.
0: Bonjing, di ba?
1: Mga ganyan.
0: Halika nga dito, uy. Tapos meron nang minsan, may mga pamilya na may mga tawagan. Yeah. Kunyari, uy, ito si Payato. O ito si ano, si Itim.
1: Uy, Palito, ito si, or mga ganyan.
0: Di ba? Yung mga, si Kulot. Yung mga, na parang papakinggan mo, wala sigurong intention yung person na asarin siya. Pero, yun yung terms of endearment.
1: Di ba yun yung sa counseling, name calling?
0: Yes.
1: Yan, oo.
0: Usually, ang masama dito is kung hindi lang yung physical, no? Pati yung character na yung inilabel. Ito si tamad, oh. O ito si duwag.
1: Yan.
0: Ito si, sablay.
1: Ang lungkot.
0: Ang lungkot, yan. Mm-hmm. Kaya dito sa counseling natin, Ate Zila, no, yung parang minsan yung nagiging part daw ng schema o yung, dahil ito na yung paniwala ko sa sarili ko, it takes therapy, it takes a lot of work para ma-undo or ma-remove yung belief na nag-stick na dun sa person.
1: Oo, kaya talagang kailangan talaga nating tandaan din yun na kung, kung gusto mong mag-contribute dun sa kung paano gusto mong makita yung mga anak mong lumaki at ano yung concept nila sa sarili nila, then I think, very, very important na we started from the home.
0: Yes.
1: No, anong klaseng salita ang nilalabas mo sa mga anak mo, no?
0: Yes.
1: And yun, hindi lang sa akin, parang pupunain mo yung mga magagandang ginagawa ng bata sa loob ng bahay. So sa akin, na-practice ko na yun even years before, na pagka yung pinunako, hindi ko lang sinasabi na, ang ganda mo, or ang pogi-pogi mo, or ang cute-cute mo. Pero hina-highlight ko rin yung character.
0: That's good.
1: Yeah. Alam mo yung sinasabi ko na, oy, nakita ko ito kanina, binigyan mo si brother ng ano, kasi tawagan nila brother.
0: Yeah.
1: Binigyan mo si brother ng apple mo, ang bait-bait naman, ganyan-ganyan talaga, mga ganun. So na-highlight yung character, and so parang yun yung... Pag napansin sila, no, yun yung dinadala nila, yun yung mga iniisip nila na, ay, oo nga, nakakatuwa pala kay tita yung ganito.
0: Yeah, wow, ang ganda nun, Ate Zila, na life and death is in the power of the tongue.
1: The tongue, yeah.
0: And as we're raising the new generation sa ating mga tahanan, we have that power.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Sabi nga ni Ate Zila, i-bombard natin ng truth mula sa salita ng Panginoon, and yung mga nanonotice na mga behavior na tama, na we reinforce it by acknowledging it and appreciating the child or the person. Ayan, kaya kaagapay, tama lamang itong nararamdaman mong pagiging sensitive sa criticism, kasi nga nagiging aware ka. Ayan, so maganda na nagiging aware tayo na ang nakakasakit is dahil nga years and years, taon-taon na paulit-ulit na naririnig ito. So, tumuloy tayo sa next question natin, Ate Zila. Ay, naku, parang maganda itong tanong ng ating kaagapay. Sabi niya, napapansin ko po na naaapektuhan talaga ako ng reactions ng mga tao sa social media. Yan. Kapag nagpo-post ako, tapos konti lang ang likes o comments, naiisip ko, baka hindi ako interesting. Baka walang may gusto sa akin. Mas malala kapag may negative comment o binabash ako.
1: Bash, oo.
0: Ako, kahit maraming positive comments, minsan yung isang negative comment ang paulit-ulit kong naiisip. Normal lang ba ito at paano ko mapoprotektahan ang image ko sa social media? Ayan, very common, Ate Zila.
1: Sa generation natin ngayon, ano, parang masasabi ko na nagiging normal na siya. It's a normal reaction. Kasi pag nag-post ka, maski sino pag nagpo-post, ano, binabantayan mo kung sino na bang nag-like, sino na ba ang mga nag-comment. Pagka positive comment, eh, syempre talagang tuwang-tuwa ka, mga ganyan, ano. Mm-hmm. And then may isang negative comment lang din, bagsak na yung
0: araw. Oo, na. Sa dami ng maganda, may isang negative, you feel bad.
1: Kasi we want to be acceptable. So, pag binalikan natin yung diniscuss ko earlier, no, we want to be accepted. Yes. We want people to like us, yes. Parang ganyan. So, minsan, ang dating ng mga likes sa Facebook or mga positive comments sa Facebook is parang the way to feel accepted. No, pero siguro yung bantayan natin doon ay hindi natin yung mga likes and mga positive comments ay hindi siya sukatan,
0: yes,
1: nung value natin as people, no, as you know, as so yung value natin hindi nakasalalay doon sa mga likes na yon, and yes, mga hearts,
0: positive
1: comments, yes, mga ganyan.
0: Sabi nga, Ate Zila, no, it's tama ka na usually ganun ang nagiging marker ngayon, marker na if I'm liked is dun sa likes, sa Facebook likes.
1: Yeah.
0: But you're saying, sabi ni Ate Zila, is hindi po yun. Actually, isa siya, parang may effect siya, psychological effect. At the same time, may dopamine effect din kasi siya. Di ba parang yung reward? Isang hormone natin na it feels good when we are like appreciated, lalo na sa wider platform na social media, no? But it may feel good, but not necessarily that's the right way or the only way for us to see how much we are received by other people.
1: Yeah. So, yung mga pagkakunyari, yung meron kang post and then konti lang yung nag-like. Ang minsan ang naiisip ng ibang mga tao is hindi siguro ako interesting.
0: Yes.
1: So, hindi yung post, no? Hindi siguro ako interesting. Siguro they don't really like me or something like that. So, nababaling dun sa sarili instead of...
0: Nagiging natatranslate to worth.
1: Yes,
0: no?
1: Yun.
0: And hindi natin masisi, Ate Zila, no? Kasi katulad yan, ng programa natin, sasabihin natin na Minsan tinitingnan natin na kapag may magko-comment, alam natin na mayroong sumasama sa atin ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Yan, yung mga nagko-comment po kayo, napipil comforted po kami na ay may mga kasama tayo sa programa. Pero hindi naman necessarily 'yun lang yung measure,
1: mm-hmm.
0: 'di ba, na mas marami pang ibang worthwhile at healthy measures for us to check kung tayo ba ay the impact na nagagawa natin sa buhay ng ibang tao beyond our social media presence or mga posts.
1: Pero Doc A,
0: yes,
1: yung na-realize ko no, na may mga tao talaga na kanyari nagbabasa ng post, tinitingnan lang nila, pero hindi sila nagla-like, no, walang comment, pero binabasa nila parang mm-hmm. ganyan. So which means kung ano yung nakikita mong likes diyan, hindi talaga siya representation
0: tama.
1: Of you know yung mga nag-iingi,
0: correct.
1: Yung mga ganun.
0: So hindi ito accurate measure.
1: Yes.
0: Sige. So normal lamang yan na yun yung nararamdaman mo, yung sagot natin kay Agapay. Pero paano mapoprotekta ng self-image sa social media is makahanap ng ibang avenue para magkaroon ng accurate na measure mm-hmm. doon sa kung sino ka talaga.
1: Yeah.
0: Yes. Oo.
1: Pero yung ano din, no? Parang yun nga yung bantayan natin na baka naman nakatali na yung value natin doon na kung ano yung nakukuha nating mga likes, no, or mga negative comments, that's hindi siya automatic na naging reflection
0: tama.
1: Of our value.
0: Yeah. So, ayun. Ang pwedeng makapagbigay sa'yo talaga nung, kasing tanong niya is paano maproprotektahan, is to ask for feedback from people who really care for you or
1: mm-hmm.
0: who love you or
1: yeah.
0: who you trust, who really knows you well.
1: Yeah.
0: Kasi sila yung nakakakita beyond what you post.
1: Mm-hmm.
0: And sila yung mga taong maaaring magsabi rin sa'yo nung ano yung maaaring makakagabay sa'yo na makabuti para sa'yo
1: mm-hmm.
0: at makapagsabi kung sino ka ba talaga.
1: Mm-hmm. Yung isa nga, isa sa mga statements na talagang dumikit din sa akin is our worth daw, yung halaga natin precedes. Mas nauna siya, mas yun yung bibigyan natin ng pansin kaysa people's approval.
0: Yes, yes.
1: Yan.
0: Yeah. Yeah, and malalaman natin yun, Ate Zila, na yung worth natin is beyond yung sa social media.
1: Mm-hmm, yeah.
0: We can't stress it enough.
1: Yeah.
0: But with this generation, we really have to keep on repeating that dahil nga yun na yung palasak na nagiging measure.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Okay, let's go to the next question. Tingnan natin, parang related din ito. Okay. Okay, so, sabi ng ating kaagapay, mahal naman ako ng asawa ko at wala naman siyang ginagawa para pagdudahan ko siya. Pero palagi akong nagsaselos at natatakot na baka may makilala siyang mas maganda o mas interesting kaysa sa akin. Madalas ko rin siyang tanungin kung mahal pa ba niya ako. Alam kong napapagod na rin siya sa kaka-reassure sa akin. Paano ko malalaman kung problema na ito ng self-image ko at hindi na problema ng asawa ko? Ayan. So, parang ibang dynamics na atin sila kasi pag mag-asawa. No? So, ito naman si Kaagapay, nagsaselos siya at natatakot na baka may iba na si ang kanyang asawa kahit wala namang ginagawa asawa at kailangan niya yung reassurance ng kanyang asawa. At ang tanong niya, paano ko po malalaman kung may problema na ba yung self-image ko o hindi na ba yun talaga problema ng asawa ko?
1: Mm-hmm. So, siguro maging careful tayo na hindi agad-agad natin idikit sa self-image problem na kapag ganito yung relationship namin na mag-asawa, parang pag ganito yung naging dynamics ng relationship namin inside the home na may problema na kaagad sa self-image.
0: Mm-hmm.
1: I think very, very important na tignan natin may ginawa ba yung asawa mo.
0: Mm-hmm.
1: No? Parang facts ba? Tignan mo muna sa mga... Kasi baka haka-haka lang.
0: Tama.
1: No, ng mga possibilities lang na nakikita mo, no? Na, pero may ginawa ba yung asawa na pa may dahilan kang para
0: nakaduda-duda talaga.
1: Pagdudahan siya. So, yun
0: sabi
1: kailan...
0: ni Ate Zila, wala naman siyang ginagawa para pagdudahan ko siya.
1: Mm-hmm. So, ganun nga yun. So, ang mga nangyayari, kasi sinabi mo nga na wala naman siyang ginawa or mga sinabi na pag nakaduda-duda. So, possible na yung mga insecurities mo ay ano tawag doon? Para siyang connected doon sa iyong pagtingin sa sarili mo, no? So you can see that yung pagtingin natin, yung hindi magandang pagtingin natin sa sarili natin, ayun nga, di ba yung nai-embrace mo yung something, no?
0: Mm-hmm.
1: And then you start, nagsimula kang ano, magkaroon ng self-concept na ganito ako.
0: Mm-hmm.
1: So nadadala siya sa pag-aasawa na minsan wala naman talagang ginawa yung asawa mo sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tingin mo, meron.
0: Yeah.
1: And then pagdududahan mo yun. And so, kailangan ng reassurance, mm-hmm. nakakapagod na rin. Napareassure, no? Pero yun, may possibility na yung reaction mo sa husband mo has something to do with yung tingin mo sa sarili mo. So yun, so parang may kausap lang yung asawa mo sa phone or or may kausap lang siya na nakikita mo, marami na kaagad ang
0: naiisip
1: yeah. kung ano yung yun.
0: Ay, kinakatakot. Yan.
1: Yan. Yes. Oo.
0: At ang naririnig ko rin dito, Ate Zila, is yung matinding pangangailangan nga ng reassurance
1: mm-hmm.
0: or matindi rin pangangailangan na security na hindi ako iiwan,
1: mm-hmm.
0: Ayoko na lokohin ako o mawala yung asawa ko, ipagpalit ako.
1: Mm-hmm.
0: So, sa ganitong sitwasyon, Ate Zila, paano niya maa-address yung kanyang need for reassurance
1: mm-hmm.
0: or need also to be secured in the relationship?
1: Mm-hmm. Kailangan niya talagang tignan din. So, ano ba yung mga kinakatakot niya? Ano yung, siguro I think kailangan niyang mag, you know, to really parang look deep into her heart, no?
0: Yeah.
1: Ano ba yung mga kinakatakutan ko?
0: Mm-hmm.
1: And ano yung belief tungkol sa sarili, no? Ano yung mga paniwala mo sa sarili mo na nagpo-produce ng ganong klaseng fears,
0: mm-hmm.
1: no? So, may mga parang self, ano tawag doon? Self-assessment
0: mm-hmm.
1: or, you know, tanungin mo yung sarili mo. And then, kailan bang, ano, so meron bang basehan yon, no? Is it, meron ka bang dahilan na pagdadahan yung asawa mo?
0: So sabi niya wala nga daw.
1: Ayun.
0: Wala ay?
1: So yun na yun. So parang, siguro ang kailangan talaga dyan is tanggapin mo na meron kang mga fears.
0: Yeah, at no? Sabi nga niya na natatakot ako na baka may makilala siyang mas maganda o mas interesting sa akin.
1: Mm-hmm. So yun na naman. Ano? Kasi kinocompare natin yung sarili na we tend to compare ourselves with others. Meron tayong binuo na standard, no, of what beauty is, hindi lang inward beauty pero yung mm-hmm. outward beauty. So gumagawa tayo ng standard natin, yun yung basehan natin. And then, nandun na parang nandun na yung ano, nag-take root na yung paniwala natin about mm-hmm. ourselves.
0: Yeah.
1: Nag-self-concept natin, nadadala natin mm-hmm. siguro for a long time.
0: Yeah. So, kaagapay, ang naisip ko dito is the moment na ma-identify mo nga, ito nga na, at nagpapasalamat kami dahil ikaw ay naging honest sa pag-explain sa amin na alam mo na may problema ka sa self-image, no? Ang pag-address sa iyong self-image is mahirap din nga siyang proseso dahil nga naka-ingrain na ito over the years.
1: Mm-hmm.
0: So, kung posible sa'yo is we will invite you na maybe consider going through Christian counseling.
1: Yes, uh-huh.
0: So that a counselor can help you. May tinatawag tayong ito nga to work on the schema, or basically ang ibig sabihin nito is yung paano mo nakikita ang iyong sarili. At ang delikado dito sa schema na ito na tinatawag natin is everything else, all the proof that negates o kumukontra dun sa ano na yung nakita mo sa iyong sarili na maaring dito sa question na ito is kapalit-palit ako, may ibang mas maganda, hindi ako maganda enough.
1: Mm-mm.
0: Na hindi naman dulot ng behavior ng iyong asawa, pero dulot ito nung how you're seeing yourself, okay, is yun yung yating i-work on, ipaproseso sa counseling.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, dahil may asawa ka at sabi mo is baka napapagod na siya, kaka-reassure sa iyo, ito ay magandang oportunidad para makapag-usap kayo at ma-open mo yung heart mo sa kanya. Maari mong sabihin sa kanya. So kung role play, ano, sasabihin sa asawa, nako, mahal kong asawa, natatakot ako na mawala ka, ayoko na mawala ka sa akin kasi mahal kita. Mm-hmm. Pero na-admit ko na wala ka namang kasalanan dito.
1: Mm-hmm.
0: Pero mayroon akong, kung ikaw ay sigurado na may issue ka sa self-image, pwede mo sabihin na meron akong dinideal sa aking sarili. Mm-hmm. Pero ito yung makakatulong sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Na ang request ko ay huwag kang mapagod sa pag-assure sa akin, pero hindi necessarily na ikaw ang may kaganapan. Kasi ang nakakatakot dito sa issue sa self-image is it's either we constantly seek for the reassurance,
1: mm-hmm,
0: or matututo kang mag-put up ng yung sinasabi ni Ate Zila na maskara na, mm-hmm, ako yung pinakamaganda. Ako, mm-hmm, yung hindi dapat ipagpalit. Or yung subdued, inflated, or yung subdued na sabi ni Ate Zila na gagawin ko lahat, wag mo lamang ako iwan. Well, in fact, mm-hmm, ang basis ng inyong pagmamahalan at pagsasama is yung inyong vow or yung commitment to, mm-hmm, be husband and wife. And not, mm-hmm, all of the things that you can do, whether may makita pa siyang mas maganda o wala man, is hindi yun ang basis. Walang competition. But it's the marriage relationship.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, kailangan, pag may asawa, no, Ate Zila, parang may dynamics,
1: mm-hmm,
0: how,
1: mm-hmm,
0: to deal with somebody else in the relationship.
1: Yeah. So, makakatulong talaga yung pag-seek ng counseling.
0: Yes.
1: No, kasi matutulungan kayo paano mag-process, paano himay-himayin, ano, mm-hmm, yung, you know, matutulungan kayo ng isang counselor.
0: Yeah.
1: Para makikita nyo talaga saan, mm-hmm, ang galing to, yung mga ganun. So, mag-guide
0: yes,
1: kayo.
0: Yes. Kasi mahirap nga yung self-image makita dahil may kinalaman nga yung self-concept, how I see myself, it, mm-hmm, needs another
1: yeah,
0: person to help you. At mamaya, Ate Zila, tuturuan natin ang ating mga kaagapay, mm-hmm, paano sila makakakonekta sa Christian counselor.
1: Yes.
0: Pero ngayon, magpo-pause muna tayo sa maikling break at manatili lamang po kayo. Tuloy-tuloy natin pong sasagutin na inyong mga katanungan. Magpadala lamang po kayo ng inyong mga questions at comments. Magbabalik po kami dito sa Heartline Friday Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nagbabalik po tayo sa Friday edition ng Heartline. Dito pa rin yan sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A mula sa Philippine Association of Christian Counselors or PACC. At kasama pa rin po natin ngayon si Ate Zila Herrera.
1: Hello again.
0: Hello again. Yes, Ate Zila, ituloy na natin ang ating mga katanungan.
1: Okay.
0: At ang ating topic pa rin ay self-image. Ayan. Ay, ito, meron pa tayong mga tanong. Okay, itong tanong na ito, Ate Zila, sabi ng ating kaagapay, sa trabaho, lagi akong takot magkamali. Kahit pinupuri naman ako ng boss ko, pakiramdam ko hindi talaga ako magaling at baka isang araw malaman nilang hindi ako competent. Kaya sobra akong mag-prepare at hirap akong tumanggap ng correction.
1: Mm-hmm.
0: Kapag nagkamali ako, feeling ko failure na ako. Paano ko paghihiwalayin ang performance ko sa worth ko bilang tao? Ang hirap nito, Ate Zila. So, sa work, takot magkamali, pag pinupuri, hindi naniniwala na talaga daw siyang magaling siya, natatakot siya na baka malaman nilang hindi siya competent, kaya sobra siya mag-prepare, talagang pinaghihirapan niya na huwag siyang makatanggap ng pagpuna or correction. At pag nagka-correction siya, pag nagkamali, feeling niya failure na siya. Okay. Paano kaya paghiwalayin ang performance sa worth ng ating kaagapay?
1: Mm-hmm. So, unang-una siguro kailangan nating malaman, ano ba kaagapay, ano bang ibig sabihin mo ng pagkakamali?
0: Mm-hmm.
1: No, kasi sometimes, ang problem naman talaga ay hindi yung pagkakamali. Pero kung ano yung kahulugan na ina-attach natin doon, no? Pagka sinabi mo nga na pagka nagkakamali ka, pero anong klaseng pagkakamali? Kasi may mga pagkakamali na talagang, nagkamali ka. So, pagka may nagawa kang pagkakamali sa trabaho, i-identify siya as pagkakamali. And then, ang naging problema kasi natin na yung pagkakamali, naa-attach doon sa value natin na parang binibigyan na natin ng ano tawag doon, yung parang pangalan or
0: label
1: yung sarili natin na nagkakamali tayo. Nagkamali lang tayo sa isang bagay or a few things, biglang yun na yung nagiging identity natin. Doon na naka-attach yung kung sino tayo, no? So iba yung pagkakamali, gumawa ka ng pagkakamali, that's the action. And sasabihin mo, there is something wrong with me, is identity na. Parang ina-attach, parang pinapalitan mo yun ang pangalan mo na, there is something wrong with me. So maybe hindi ako competent. Parang ganun.
0: So paaring sa situation niya is, nagkamali ako ng pinasa na report. So yun yung pagkakamali. Pero na-attach niya sa sarili niya na ako ay wala talaga akong magagawang tama.
1: Mm-hmm.
0: O lagi na lang akong palpak o lagi akong mali.
1: Oo, so kailangan talaga ma-identify din yun. So, kailan ka nagkamali? Sa anong bagay ka nagkakamali? Kasi baka naman may truth, no? Na nagkamali ka. So, kung saan ka magkakamali, i-acknowledge lang na nagkamali ka sa area na to. And that's also a chance for you to act on pagkakamali. Ibig sabihin, no, ba? Kung ang pagkakamali ay kailangan mong mag-apologize,
0: mm-hmm.
1: Or yung pagkakamali, kailangan mong, kunyari lang,
0: tama.
1: Report, no? Kailangan mong itama. So, may mga na-identify doon saan ka nagkamali. And then, so, i-correct mo yun. But it has nothing to do with you as a person, with your value as a person. So, I think yun ang naging problema doon . Na naging identity na natin, or na, naging identity na nagkamali lang sa isang bagay, or sa mga ilang bagay, bigla na tayong nag-label ng ano ko naman, parang napaka-clumsy ko or napaka... So, nagkaroon na ng ano, nabaling na dun sa worth, no?
0: Mm-hmm.
1: What am I worth? What is my worth? Dahil nagkamali ako, parang ganun.
0: Yeah, parang may kinalaman doon sa naging effect ng how our brains work, how we tag who we become.
1: Mm-hmm.
0: And a lot of this is may kinalaman doon sa as we were growing up.
1: Mm-hmm.
0: Yan, Maari na curious yung ating kaagapay na dito lang buto sa trabaho, bakit ako ganito mag the way I think? Although mm-hmm. hindi naman niya tinatanong directly, pero yung tanong ng ating kaagapay is, paano ko paghiwalay yung performance ko sa worth ko bilang tao?
1: Mm-hmm.
0: And ang ganda nung sabi ni Ate Zila na alamin natin, ano ba yung nagiging meaning sa'yo ng pagkakamali?
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Mm-hmm.
0: So, maaring sa iba, ang pagkakamali na ito is, ako ay a failure. I have no mm-hmm. good thing.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako magaling. Hindi ako competent.
1: Mm-hmm.
0: And minsan, Ate Zila, hindi ba na kukonnect din natin to sa paano naging ganun yung wiring ng pag-iisip ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Na maaring kung nung lumalaki pa lamang, not necessarily sa kwento ng ating kaagapay, pero at least ang tinatanong natin is hindi lang paano baguhin ang isang bagay na nasa surface, hindi lang behavior, pero parang paano baguhin yung the way I think.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Mm-hmm.
0: Is yung kung nung bata is ang kapag mayroong isang pagkakamali at ang nagiging hindi na itatama o hindi na ipapaliwanag na yung pagkakamali is dun sa behavior lang o sa isang output lang.
1: Mm-hmm.
0: Tas ang karampatang parusa na is dun sa tumatagos dun sa pagkatao.
1: Mm-hmm.
0: Is maaring ma-pick up nung tao ito kasi puprotektahan niyang maulit ito sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So bago pa ma-point out nung iba, yung behavior is sisiguraduhin kong hindi na akong magkakamali.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na itong mangyayari ulit sa akin.
1: Mm-hmm.
0: At yun nga yung sinasabi ni Ate Zila kanina na I'm gonna put on a mask that will not make these ng mga makita ng mga tao na kung ano yung nangyayari
1: mm-hmm.
0: underneath.
1: Mm-hmm. So, bali yung kanina yung pinag-uusapan natin, ano? So parang kunyari nakagawa ka ng pagkakamali sa trabaho, no? So, the statement is, I failed. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Nagkamali ako, I failed. Versus, I am a failure. Okay?
0: Yes.
1: So, dalawa yon. So, ibig sabihin,
0: I made a mistake.
1: Oh, I made a mistake.
0: Diba I'm a failure.
1: So, parang ganun.
0: Yeah.
1: So, ibig sabihin, no? So, pagka nagkakamali ka, ano yung mga actions? May mga actions ka na pagka... Ayun yung nga, yun yung tinatawag natin na guilty, healthy guilt, no? Na tinatawag na ibig sabihin, ay, oo nga, nagkamali ako. So, you will do something.
0: To correct it.
1: To correct your mistakes, no?
0: Mm-hmm.
1: That's not your identity.
0: Mm-hmm.
1: And, ano naman yung shame, no?
0: Mm-hmm.
1: So, dito natin maipapasok yung shame. Na ibig sabihin, parang ginawa mo ng identity yung pagkakamali mo by labeling yourself as
0: mm-hmm.
1: hindi talaga ako competent, no? So, I have to challenge you, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang it's a challenge ko sa'yo, totoo ba talaga? Na hindi ka ba talaga competent? So you have to evaluate yourself. Totoo ba talaga yung sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako competent? Nagkamali lang ako sa isang bagay tapos hindi na ako competent all throughout.
0: Yes, yeah.
1: So I think that's where you need to separate yung actions at yung identity. Yung actions mo, nagkamali ka lang. Pero hindi mo yun. Nag-fail ka.
0: Ikaw yung ang pagkatao na yun.
1: Yes, yeah. Nag-fail ka sa isang area, no?
0: Yes.
1: Pero hindi ka failure.
0: Yes. At ang kahalagahan itong dinidiscuss ni Ate Zila na differentiation or yung pag-separate is because kung hindi tayo magiging maingat, ang gagawin nating resolution or to solve yung na tinatago sa loob is to putting on a mask, and that's
1: mm-hmm.
0: the self-image.
1: Mm-hmm.
0: Instead of addressing the mistake, the 1, 2, 3, and the many mistakes, kung marami man, is ang gagawin natin is itatago natin kung
1: mm-hmm.
0: na hindi ako ito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang pakiramdam mo sa loob mo is I'm a failure. So lalagyan mo sa harapan ng mga achievements or mga presentation that shows na hindi itong mga mali ang imbis na ina-address ko is nagpapakita ako ng mga hindi pagkakamali.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang nakakapagod at hindi yun honest at yun ay deception na isang topic din natin in one of our episodes. Kaya mahalaga yung sinasabi ni Ate Zila na ma-identify ko ano yung meaning ng pagkakamali tulad sa akin at ma-separate ko yung pagkatao ko sa pagkakamali ko.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: So I think ang nangyayari din kasi na before, alam mo yung minsan binabash natin yung sarili natin and we tell ourselves, no, narinig ko na to before, narinig ko na yung sinasabi, ang bobo-bobo ko talaga, or yung ganun, ano. So, ikaw na rin mismo, yung gumagawa ng label sa sarili mo, nagkamali ka lang in one thing, and then, ang bobo ko talaga, or ang tanga-tanga ko talaga, you know, things like that. Yun yung ano, ikaw na mismo yung naunang mag-label yes. ng sarili mo. I think you really, yes. you know, we really have to be very careful of what we label ourselves. Kasi baka, konting mistakes lang, mga pagkakamali lang na pwede namang itama, ginawa yeah. mo na siyang identity.
0: And usually the labels we label ourselves is not something that we come up with. Mm-hmm, it's something mm-hmm. na narinig na natin siya
1: Uh-oh.
0: Before, maaring growing up, or wherever tayo parating we include, or wherever we are most of the time.
1: So yun yun. So yung second part, no? So yung first part is I failed. And the second part, which is ginawa mo siyang identity na I'm a failure, yun yung nagda-damage ng self-image.
0: Yeah. So, na-differentiate natin yung behaviors, ha? Mm-hmm. Who you really are.
1: Mm-hmm.
0: Okay, let's go to the next question. Sabi ng ating kaagapay, dati okay naman ako sa itsura ko. Pero dahil sa social media, lagi kong kinocompare ang sarili ko sa ibang babae. Parang lahat sila mas maganda, mas payat, mas successful at mas masaya ang buhay. Kahit alam kong hindi ko nakikita ang buong buhay nila, bumababa pa rin ang tingin ko sa sarili ko.
1: Mm-hmm.
0: Paano ako magkakaroon ng healthy self-image nang hindi naman nagpapanggap na maganda o magaling ako sa lahat?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so merong parang comparison sa ibang tao at dahil daw ito sa social media. Mm-hmm. Ang tanong, Ate Zila, paano ako magkakaroon ng healthy self-image nang hindi naman nagpapanggap ng maganda o magaling sa lahat?
1: Mm-hmm. Ayan. So, grabe, no? Kasi especially these days na makikita natin different, ano, ito yung different illustrations of beauty. Mm-hmm. No, may mga standards of beauty na nandyan, na nilalabas dyan, hindi lang sa social media, pero yung mga TV, mga ganyan-ganyan, ano. So, yung comparison talaga can strongly affect the way we evaluate ourselves, kasi pag nakita natin yung standard of beauty ng nakikita natin sa mga social media, and we tend to look at ourselves, ano ba ako, parang magkasundo ba yung kung sino yung, kung ano yung nakikita ko sa sarili ko dun sa nakikita ko sa social media. So, nagiging standard na natin ngayon kung ano yung nakikita natin sa labas, no?
0: Parang tinatry nating i-conform yung sarili natin doon sa standards na galing sa labas.
1: Tsaka hindi naman realistic, mm-hmm, no? Tama. May maraming
0: mga... naka-filter yun, naka-photoshop, naka-editing, di ba? So, hindi
1: yeah.
0: talaga ka-achieve-achieve sa totoong buhay.
1: Mm-hmm. So, hindi rin necessary or hindi rin natin kailangang sabihin sa sarili natin, ako yung pinakamaganda, kasi balik na naman tayo doon sa mask, di ba? Kasi isa yon sa isa pang mga distortion na tinatawag.
0: Yeah, parang saan ang gagaling yun, no? Yung the urge or the desire to be pinakamaganda, pinakamagaling.
1: Aha, uh-huh, uh-huh. Okay, so hindi na tayo magpabulag-bulagan. kung nakikita mo naman na, no, so you're far away from what the, you know, they are advertising about beauty, about body, you know, body or whatever, no? Complexion, mga ganyan, ano? Pwede naman natin i-recognize. So, hindi naman, you have to be truthful about how we see ourselves. Okay, so hindi ganun ka-fine yung skin ko, or ganito yung height ko, or, you know, just different things, no? So, kailangan naman nating or ito yung mga na-accomplish. Ito lang yung accomplishment ko compared to, marami ganun eh, na-accomplishments na pinipresent nila na I've earned this, in 1 week I became a millionaire, mga ganyan-ganyan, no? So, reality yun. And then we can just admit to ourselves na, yeah, hindi naman ako ka-level niya. Pero, you know, yung healthy self-image, sabi nga, is matutolerate mo yung reality na hindi ka nagko-conclude na less valuable ka. So, hindi ibig sabihin na dahil hindi mo na meet yung standard na pinipresent nila na less valuable ka na.
0: Mm.
1: You really have to recognize yung value mo. And later, I think we will be, you know, we will discuss a little more about that, no? So okay lang. You have to recognize kung ano yung, if you really want to compare yourself with what is being put out there, you can you know, state the reality na oo, hindi nga ako katulad nung sinasabi nila doon, pero it doesn't mean that I am less valuable.
0: So sinasabi ni Ate Zila na yes, you will be realistic in checking out ano yung mga ibang standards na nakikita mo or ano yung mga measure na nakikita mo sa labas. I was also thinking na actually that's the danger with comparison.
1: Mm-hmm.
0: It's a lose-lose situation. The moment we enter na itong game ng comparison na to, we always lose. Bakit? Because it's either you feel less superior or less, mas hindi maganda, mas hindi magaling, mas hindi whatever yung kinocompare mo yung sarili mo sa iba. Pero the danger there is doon naka-anchor yung basis mo ng worth mo. So, mm-hmm. Ibig bang sabihin, kung mas maganda ako doon sa reality, mas magaling ako doon sa reality ng ibang standards na sinabi ko, or kung ano pang mas ma-okay ako, then usually ang kadikit nito na emotion is I feel good about myself,
1: mm-hmm.
0: because hindi ako katulad nila, mas okay ako. In the same way, it's a lose situation dahil you will always have to find somebody lower or less mas doon kung anumang standard you are looking for.
1: Mm-hmm.
0: And the same thing na kung naman mas yung reality is hindi ka katulad nung kanila is mapifeel mo bad about yourself. And mm-hmm. it's a never-ending game because if that is gonna be how you will always base your self-worth, is lagi kang nasa lose-lose situation.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi a something to consider para sa atin is also to check on sino ba talaga ako. Yung sinasabi ni Ate Zila kanina na the inner work, na kung sino ba talaga ako. And ang reference would be ano yung design,
1: mm-hmm.
0: That I'm patterning myself towards.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Marami tayong makikitang mga pattern. And when the good thing about the pattern or the model or the parang someone to look up to is nakikita natin kung naka-anchor yun dun sa values that we have.
1: Mm-hmm.
0: So I remember the Apostle Paul saying that imitate me as I imitate Christ.
1: Mm-hmm.
0: So ultimately, pinapattern natin dun sa where we wanna be. Come to think of it, napaka courageous and humbling thing na kapag ina-approach din natin yung game of comparison is we also check into what we feel emotionally. At Ate Zila, di ba, pag nagsimula tayo ng comparison, usually ang nararamdaman ng mga tao would be this emotion ng inggit,
1: mm-hmm.
0: selos,
1: mm-hmm. Insecurity.
0: Insecurity, mm-hmm. correct. And sa atin sa counseling, ginagamit natin yon as something not to run away from,
1: mm-hmm.
0: but to surrender to God and to say, Lord, kunyari may nakita ko na, kunyari mas gusto ko yung buhok ni Ate Zila, mas maganda yung buhok niya, or kung ano man yung meron si Ate Zila, gusto ko yung sa kanya. But not as a means na para galingan ko siya, but to say na, ay Lord, gusto ko din ng ganong gift.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko rin kasing bait niya ako. Paano ko ba yun magagawa?
1: Mm-hmm.
0: And in those mga longings or desires na nagsasurface sa puso natin, doon natin nakikita, di ba, kung ano yung deposit ni Lord sa atin, na kung sino mm-hmm. ba talaga mm-hmm. tayo. Na,
1: yeah.
0: Ay, ito si Ate Zila, very compassionate siya. Gusto ko rin how she does her compassionate ministries.
1: Mm-hmm.
0: Tapos doon ko din na-discover na, baka dito rin ako tinatawag ni Lord.
1: Mm-hmm.
0: At ginagamit ko yun para hindi to compare and make me feel bad,
1: mm-hmm.
0: or to make me better, daigin ko siya,
1: mm-hmm.
0: but ginagamit na, Lord, gusto kong mag-grow din sa ganitong ministry sa
1: mm-hmm.
0: church.
1: Mm-hmm.
0: O gusto kong gumaling din sa ganitong profession. It becomes a window for us to discover yung kung sino talaga tayo sa, hindi sa maskara, pero kung sino talaga tayo.
1: Yeah. Yun. You know, the thing is this, no? Yung appearance natin, lahat naman tayo tatanda, di ba?
0: Yes.
1: So, yung appearance natin mag-change.
0: Okay.
1: Yung age natin, no? Hindi na natin i-deny yung age natin can actually change our bodies, no? Sooner or later, may experience yan. And achievements come and go. Talaga, may achievements ka ngayon and then, you know, later on in life when hindi mo na capable to do it, no? Nawawalan ka na ng achievements. That's why yung appearance natin, yung mga accomplishments natin, yung achievements natin or your image natin, hindi niya makikarry yung worth natin. So, kailangan talaga nating ma-establish na this is my worth. No, and later on, we will...
0: Which is worth is the one that stays. That
1: right. So, kasi lahat tatanda eh. So, paano yan?
0: Hindi mo referring na, kasi ati sila sa image, no? Yung what people can see.
1: So, paano yan? Hindi mo na masusustain yun kasi hindi mo pwedeng stop yung days from, you know, from running. So, paano yan? Would you feel na hindi ka na, wala ka ng worth just because you lose all the appearance and the achievements and stuff?
0: So you're saying, so Zila, na yung self-image is hindi siya dapat nating pagka magkamali tayo na yun na is related or yun ang self-worth natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung worth natin.
1: Yeah.
0: Yes. So Ate Zila, nakaka-curious din ano. So kung how other people see us and how we see us may be inaccurate.
1: Mm-hmm.
0: Saan natin talaga, paano natin malalaman talaga yung worth natin?
1: Mm-hmm. We have to really go back. We really have to go back and see. Kasi yung iba din, yung pagtingin ng ibang tao sa atin can actually be, ano yung term doon, erroneous?
0: Mali.
1: Mali, ano? Kasi nakikita nila outside lang, external lang. Tayo talaga...
0: Ano yung pinapakita natin.
1: Right. Tayo talaga ang nakakaalam kung sino tayo. Sino tayo. So we cannot actually... Hindi tayo pwede mag-depend on other people to put a price tag sa atin na ito, ganito ka lang or something like that, no? Nung tinitignan ko yung self-image, ayun din yung tanong ko sa sarili ko, so paano nga ba, no?
0: Mm-hmm.
1: Paano nga ba? Alam mo, isa lang din talaga ang babalik din talaga ako doon. Personally, no, I would go back to what the Bible says, no?

0: naman. So, dinidescribe niya yung mask niya na looking confident.
1: Mm-hmm.
0: At sabi niya, achiever ako at gusto kong ako ang pinakamahusay sa ginagawa ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag may mas magaling sa akin o may pumuna sa akin, sobrang affected ko.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nagiging defensive ako o gusto kong patunayan na mas magaling ako. Ayan, tas ang tanong niya, paano ko po ma-overcome ang ganitong nararamdaman at problema? Ayan. So, paano niya ma-overcome yung gusto niyang mas magaling at pag napupuna siya, naapektuhan siya at gusto niyang nagiging defensive daw si ating kaagapay o gusto niyang patunayan na mas magaling siya. Mahirap itong tanong ng ating kaagapay kasi parang may awareness siya. Ang dating sa akin is may awareness siya na hindi ito okay. Kaya mm-hmm. niya tinatanong na paano ito ma-overcome.
1: Mm-hmm.
0: But I also hear the tension na, but I know, kailangan ko itong gawin. Achiever ako, gusto ko pinakamahusay ako. There is a motivation behind it.
1: Mm-hmm.
0: So, ang something to consider para sa ating kaagapay is, ano ba talaga yung gusto kong mangyari? Bakit ko ginagawa itong pagiging achiever ko? So, mm-hmm. iniisip ko kung estudyante siya is, mayroon bang reward? Mayroon bang something that you are looking forward to kapag lagi kang ikaw ang pinakamagaling? At the same time, ano ang mawawala sa'yo kung hindi na ikaw ang pinakamagaling? Kasi mm-hmm. sabi mo, nagiging affected ka kapag may pumuna sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: And once you get to identify what that is, then ang encouragement natin sa'yo is then we face that need. Kasi mm-hmm. kaagapay yung pagsusuot ng confident, nung achiever, pinakamahusay, hindi ito ang nagpapa-feel safe sa'yo, ito ang nagpaprotect sa'yo. Pero mayroong deeper need na kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Kung nalaman mo yan, maaaring makatulong ang Christian counseling sa'yo. Pero kung sakaling alam mo ngayon kung ano ito, then ang prayer natin sa'yo is masurround ka ng mga tao, maaaring iyong mga magulang, o kung hindi man, kung sila man ang nagda-drive ng mga motivation para magsuot ka ng maskara, is makonnect ka sa mga tao na makakatulong sa'yong mag-discover kung maharap mo kung ano ba yung nasa ilalim nung maskara.
1: Mm-hmm. So, I think yung isa din, ano, ang magiging tanong ko sa'yo is, bakit gusto mong maging, sabi niya nga, achiever ako at gusto ko ako ang pinakamahusay sa ginagawa ko. So, the question is, you know, bakit gusto mo ikaw ang pinakamahusay sa ginagawa mo? It doesn't necessarily mean na hindi ka na magta-try ng best mo to be there, no? To be on top. Pero yung sagot mo sa tanong na yun, bakit gusto mo maging pinakamahusay, would determine kung ano ba talaga yung motivation mo, why, no? It could be...
0: Anong mga posibleng dahilan, Ate Zila, na ang isang tao gusto niya siyang maging pinakamahusay?
1: So kasi sa statement pa lang sinasabi niya na gusto niya siya yung maging pinakamahusay. So why? Kasi yung magiging question ko doon is bakit? Kasi sa classroom naman, merong mga iba pa mga estudyante na mga achiever din sila. And the question is, anong mangyayari kung merong mas mahusay kaysa
0: yes.
1: kanya, no? So
0: hindi ba Ate Zila yung mga estudyante to is minsan yung mga bata kapag sila yung pinakamahusay
1: mm-hmm.
0: they get celebrated.
1: Yes, oh. So
0: they get rewarded.
1: So parang babalik tayo dun sa mga maskara natin kasi pwede na hindi naman kasi like for example kung hindi siya yung pinakamahusay pwede niyang it could go both ways, no? It could first of all sasabihin niya na ay oo, magaling talaga si ganito, no? Kung siya yung pinakamahusay, magaling siya and I really admire him. So there's walang fear of appreciating the capabilities of other people, no? Pero if the other way, kung ititake naman niya yung the other way na pag hindi siya yung pinakamahusay, nakadikit doon yung kanyang value. Na pag hindi ako pinakamahusay, hindi ako magaling or hindi ako, no? So yun na yung nakadikit na yung...
0: siya,
1: yeah.
0: Pag hindi akong pinakamagaling, hindi ako mamahalin ni mama.
1: Pwede.
0: Hindi ako ang top student, hindi ako ang... o mabubuli ako kapag hindi ako magaling, may masasabing pangit sa akin.
1: Ilulook down.
0: Ilulook down.
1: Oo, ilulook down siya. So, ibig sabihin, pagka ilulook down ka, then that's has something to do with self-worth na naman.
0: Yes.
1: Self-worth na hindi ako kamahal-mahal or So it affects all, no? It affects the sense of belonging kasi mawawalan siya ng barkada or mawawalan yung...
0: Na yun yung malalaman niya sa ating processing. Kasi dito parang hindi pa niya nasabi kung ano yung gusto niyang, ano yung na-achieve niya kapag siya ay achiever.
1: So actually yung question 9 covers the three masks.
0: Yes.
1: So maari. Yung sense of belonging.
0: Maari.
1: Oo.
0: Well, hindi natin alam talaga pero maaring any of the three...
1: Pwede siya.
0: People want to be achievers.
1: So pagka feeling niya na hindi siya competent, ayan, naging label na hindi ako competent or hindi ako kamahal-mahal, sense of belonging, hindi ako acceptable to myself, then sa sense of self-worth naman.
0: Yeah. Parang so ganun. Paano ito ma-overcome is maging honest ka sa iyong sarili. Na kaya ko to ginagawa is maaring dahil gusto kong mahalin ako ng magulang ko, magusto kong mahalin ako ng tao. Or sabi ni Ate Zila, kung worth is that, kasi ang baba ng tingin ko sa sarili ko kung hindi akong pinakamahusay. At upangatlo is dahil sa totoo, baka isipin ng mga tao, hindi ako magaling, tas babalik din sa kung anong reward that comes along with it. And kapag nakita mo talaga kung sino ka, then you can... really come to the Lord kapag kaagapay, kapatid, sabihin mo sa Kanya na, Panginoon, alam ko na hinahanap ko ang reward mula sa ibang tao. Hinahanap ko ang belongingness, ang comfort mula sa ibang tao. Pero alam ko, Panginoon, na hindi ito ang tamang sukatan ng aking worth. Tulungan mo ako na makilala ka. At sa pagkakilala ko sa iyo, is makikilala ko rin kung sino ako, kung sino ang pagka-disenyo mo sa akin. At kapatid, kaagapay, nakakapagod kung patuloy mong isusuot itong maskara ng achievement. And it can only go so far. Darating ka sa mga lugar na hindi na ikaw ang pinakamagaling. Pero ang sukatan ng iyong pagkamagaling is kung ikaw ba ay naipamuhay mo ba yung buhay na dinisenya sa iyo ng Panginoon. Nagawa mo ba yung purpose niya para sa iyo? In fact, come to think of it, sabi kasi Ate Zila, di ba sa Ephesians 2, if I remember correctly, na we are God's masterpiece. We are designed to do good works, not to do best work. We're designed to do good works. So yung mabuting ginagawa ay hindi para itakip sa sarili para makuha yung needs, pero para dahil ito ay kung sino ka, ito ay disenyo sa'yo because you are designed to do good works. Yan, para sa glory ng ating Panginoon.
1: I think very, very important din on going back to dun sa question natin. Kailangan din nating i-differentiate, no, yung excelling kasi yung pag-excel talaga is a quality, is a virtue na kailangan na worth pursuing, no?
0: Yes.
1: Pursuing excellence. Pero it differentiates between pursuing excellence and being the best.
0: Yes.
1: Parang ganyan.
0: So, and we're pursuing excellence for a purpose. It's to bring glory to our God, not to add to our mask.
1: Yeah.
0: Yes. That's okay. Wow, Ate Zila, napakabigat nitong ating usapin tungkol sa self-image at marami pa tayong kailangan pag-usapan dito. Kagapay, kung ikaw ay nakikinig ngayon at na naisip mo na maaring ang kinailangan mo o kinakailangan mo magsuot ng maskara na ipakita sa iyong mundo na ikaw ay napakagaling o ikaw naman ay kailangan mo magpakita ng maskara na kailangan mo magsilbi, kailangan mong gawin ang lahat ng gusto ng ibang tao para sa iyo o kailangan mo ring magsuot ng maskara na hindi ka magpapakilala ng iyong mga naiisip, nararamdaman o kung sino ang disenyo, ano ang disenyo ng Panginoon sa iyong buhay para lamang tanggapin ka ng iyong mundo. Napakahirap ng iyong pinagdaraanan at narito kami sa PACC para tulungan ka kung kailangan mo o gusto mong magpabook ng Christian counseling. Pwede kang pumunta sa aming website. Ito ay philacc.org. Pwede kang magpabook ng counseling session dyan at pwede ka rin mag-email sa amin. Ang aming email address ay pacc.members@gmail.com. Kaagapay, hindi ka nag-iisa at ang iyong self-image ay isang regalo na binibigay ng Panginoon. Hindi para itago ang iyong sarili, pero para ipakita sa mundo ang magandang disenyo at purpose ng Panginoon sa iyong buhay. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa episode ngayon at next week ay itutuloy natin ang ating usapan. Salamat Ate Zila sa pagsagot ng ating mga tanong.
1: Salamat din for the opportunity.
0: At pagbahagi ng kaalaman. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga technicians and engineers mula sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po. At muli, next week samahan niyo po kami. Dito pa rin yan sa Friday edition ng Heartline sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dr. Adrian Gayataw. Magandang gabi po sa inyong lahat.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos lang ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
3: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, ako po si Ruzel Ramadizon at gusto ko po kayong i-welcome sa ating programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Samahan niyo po akong tunghayan ang Romans chapter 8 verse 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Romans 8 verse 6.
7: And I want you to let God's word wash you. Be refreshed. Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation

Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil gusto mo na iwaksi namin ang kasinungalingan sa aming buhay, ang mga kasinungalingan na nanggagaling sa kaaway na hindi totoo. Marami po rito ang aming pinaniwalaan, hanggang ngayon ay aming pinanghahawakan. Kung kaya, Panginoon, tanggalin niyo po ang mga kaliskis na nasa aming mata na bumubulag sa amin kung ano ba ang sinasabi mo tungkol sa amin na nasa iyong salita. Panginoon, tulungan mo na paniwalaan namin ang iyong katotohanan, na kami ay iyong mahal, na kami ay precious in your sight, na kami, Panginoon, ay kailanman hindi mo iiwan, ipababayaan man. Tulungan mo na ang mga katotohanan na ito ang aming panghawakan at maging gabay sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang katotohanan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon ang ating maging gabay sa pang-araw-araw. Hanggang sa muli po, ako po si Ruth Dela Ramadison. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Manong, sa Makati ho tayo.
1: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Maylooban.
0: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
1: Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
0: Manong, ano yan?
1: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
0: Naku Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito ha.
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
3: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
5: For days and weeks at a time, Cubans are without running water, even in Havana. Frequent blackouts have hampered that city's ability to deliver water because pumps run on electricity, leaving Cubans scavenging for their water.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, kaagapay. Ngayon ay unang Biyernes ng Oktobre. Mga kaagapay, halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Ako po ang inyong nakakasama tuwing Friday hanggang Sunday. Ikinagagalak kong makasama ang lahat, kaagapay, sa pagkakataong ito para tayo ay manalangin sa ating Diyos. Bahagi ng ang Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kung sakaling kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Kaagapay, ngayon ay buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo ako. Panginoon, aming Ama, patuloy na pinupuri ka namin at dinadakila. Ikaw ay mabuti at hindi masukat, Panginoon, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagindapatin niyo po kami sa inyong harapan. Sa oras na ito, itinataas namin ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon o pangyayari sa kanilang buhay, aming dalangin na ikaw ang kanilang maging kalakasan, maging sentro, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Pinagpipray din namin ang aming mga kaagapay na nasa lansangan, papasok sa trabaho, sa eskwela. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. Yung ibang kaagapay namin ay nasa ibang bansa, Panginoon, upang maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Aming dalangin na bigyan niyo po sila ng kalakasan, proteksyon, at laging maranasan nila ang iyong pagkalinga, ang inyong comfort, Panginoon, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan at sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, at ang araw na ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan natin ng diin, kaagapay, ang sama-sama nating pananalangin mamaya. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na iyan sa ating comment section para maisama yan sa ating prayer items. Panahon din ito, kaagapay, para magpasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage at lalong manampalataya sa Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, samahan mo ako. Pag-aralan natin ito, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Kaagapay, una, kung titignan natin, ang bilin ng Panginoon sa atin, tayo ay maglingkod na mayroong tunay na pagbabago sa ating isip. Ikalawa, tayo ay maglingkod na may pagkakaisa, serving God in unity. Ang sabi sa Roma, kabanatang 12 sa mga talatang 4-8, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan.
Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. These are different gifting in one purpose. So what is the purpose? To glorify God, not for division purposes. Muli kaagapay, division is the pattern of this world. Yung mga katagang dyan kayo, dito kami, paunahan tayo. Magkakaiba, pero dapat nagkakaisa. Diversity or variety in unity. Huwag mong kalilimutan kaagapay na kung talented or gifted ka man, according to verse 6a, we have different gifts according to the grace given to each of us. Grasya o biyaya lang yan ng Panginoon sa iyo kaagapay. Huwag mong ipagmalaki na namana mo yan sa mga magulang mo, because according to the Bible, ang tanging namana natin sa ating mga magulang ay kasalanan. Subalit napakabuti ng Panginoon, pinawalang sala niya tayo. At biniyayaan pa niya ang bawat isa sa atin ng gifts and talents. So Christians, we should work together as one. Magkaisa at magkaunawaan. Walang kompetensya dito. Gusto ko pong samantalahin itong pagkakataon ito na pasalamatan ng ating mga kaagapay na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa ating gawain dito sa FEBC. Alam niyo po, ramdam po namin ang pakikiisa ng maraming kaagapay at kapatiran po natin sa Panginoon. Sa ministeryong ito, kaagapay, ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa iyo nang higit pa sa iyong iniisip na pagpapala. Yung ibang kaagapay naman natin ay walang sawang nananalangin para sa atin dito sa FEBC. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ang tawag po dyan, serving God in unity. Maraming nagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Hindi nagkakanya-kanya. Ang sabi sa verse 8b, if it is giving, then give generously. Napakasimple lang kaagapay. Hindi komplikado ang palatuntunan ng Diyos. Una, tayo ay maglingkod na mayroong totoong pagbabago sa ating isip, serving God with a transformed mind. Ikalawa, tayo ay maglingkod na may pagkakaisa, serving God in unity. At ikatlo, tayo ay maglingkod na may pag-ibig, serving God with love, love in action. Ang sabi sa Roma, basahin natin to kaagapay, napakaganda ng sinabi niya sa Roma, kabanatang 12, sa mga talatang 10-21. Sabi sa mga talatang ito, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo sa looben at huwag kayong magmayabang. Sa halip ay magkaisa kayo kahit sa mga duka. Makisama at huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao, hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa kasama ng sinuman.
Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kagapay, gaano ka man nasaktan, manatili pa rin ang pag-ibig sa puso mo. Bless and do not curse. Kung tatanungin kita ngayon, what do you want, to be an agent of blessing or to be an agent of curse? Live in harmony in one another. Minsan nangyayari ang disagreement, subalit hindi sana ito ang maging dahilan para mainis at magalit ka sa kapwa mo. Disagreement means marami kayong nag-iisip, hindi lang iisa ang nag-iisip. Tanggapin mo na na may debate talagang nangyayari. Subalit kung may pag-ibig tayo sa puso, healthy debate ang mangyayari. Mahirap maglingkod sa Panginoon kung hindi mo gagawin ito ng may pag-ibig. Kung hindi mo gagawin ito ng may pagmamahal ng buong puso, mahirapan ka lang. Yan ang dahilan kung bakit maraming sumusuko kaagapay sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ginagawa ang paglilingkod ng may pagmamahal. Worker ka pa lang, no? Manggagawa ka pa lang. Sumusuko ka na. Paano kung naging head ka pa o leader ka pa? Ngayon, leader ka pa lang, sumusuko ka na. Paano kung naging pastor ka pa? Sapagkat hindi niya ginagawa ng may pag-ibig. At ang panghuli kaagapay, tayo ay maglingkod na mayroong kagalakan at katapatan. Serve God with gladness and faithfulness. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Ako po si Pastor Joel S. De Leon, resident pastor ng Anabaptist Mennonite Community Church, Malbang, Pantabangan, Nubesiha. Samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating pamilya. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang aming Diyos na nilalapitan, sinasampalatayanan at pinupuri, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Panginoon, akin pong idinadalangin, sinasamahang manalangin, Panginoong Diyos, ang bawat pamilya ng tahanan, Panginoong Diyos. Akin pong nilalapit sa iyo ang mga tatay, Panginoon, ang bawat pamilya, anumang mga gawain at mga trabaho, Panginoong Diyos, na kanilang ginagampanan. Patuloy mo po silang patatagin, Panginoong Diyos. Pagtibayin mo ang kanilang physical pangatawan. Bigyan mo po ang kalusugan, Panginoong Diyos, upang sa anumang mga pagkatrabaho, Panginoong Diyos, ay magampanan ito at makatulong sa pamilya, Panginoong Diyos. Bigyan din, Panginoon, ang katatagan, ang pananampalataya na nagmumula sa iyo. Panginoong Diyos, ganun din ang mga nanay, Panginoon, ng bawat pamilya. Iba-iba, Panginoong Diyos, ang pinagdaraanan, Panginoong Diyos, ng mga nanay na ito na siyang nag-aalaga, Panginoong Diyos, nag-aasikaso, Panginoong Diyos, sa bawat tahanan. Ingatan mo po sila, Panginoong Diyos, gabayan sa kanilang paggampan bilang mga ina ng tahanan, Panginoong Diyos. Ingatan man din, Panginoong Diyos, sa anumang mga trabaho at gawain, Panginoon. Ikaw ang aming pinagkasandigan, Panginoon, ng buhay ng tatay at mga nanay, Panginoon Diyos. Ganoon din ang mga anak, Panginoong Diyos. Anuman, Panginoon Diyos, ang pinagdadaanan, Panginoon Diyos, sa mga anak sa tahanan, Panginoon Diyos. Ang ilan, Panginoon, ay mga estudyante at ilan, Panginoon, ay nagkatrabaho na. Ibigay mo po, Panginoong Diyos, ang patuloy na pagkakaisa, pag-ibig, Panginoon Diyos, sa bawat isa, pagtutulungan, Panginoong Diyos, na nagmumula sa iyo at ikaw ang nagtuturo nito sa bawat isa. Panginoon, gamitin mo po ang bawat pamilya, Panginoong Diyos, na maging mabuting halimbawa ng pagiging mapagmahal, Panginoong Diyos, ng pamilya, Panginoong Diyos, maging mabuting lingkod, Panginoong Diyos, para sa iba. Makatulong din, Panginoong Diyos, sa bawat mamamayan at mga kaibigan, mga kapitbahay, Panginoong Diyos, sa komunidad na kinabibilangan ng bawat isa. Panginoong Diyos, ang pamilyang Pilipino, ang pamilyang Kristiyano, Panginoong Diyos, na may gamitin mo upang maging daluyan ng kaligtasan, Panginoong Diyos, para sa iba. Maging daluyan ng mabuting halimbawa, Panginoong Diyos, para sa iba. Na ikaw ang pinupuri, ikaw ang pinagilingkuran at sinasamba, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat pamilyang ito. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gagawin mo pa sa bawat pamilya, Panginoong Diyos, sa aming pakikipamuhay, Panginoong Diyos, sa aming komunidad. Maraming salamat po sa iyong pagpapalakas sa aming pisikal, pagpapagaling, Panginoong Diyos, sa anumang karamdaman na aming naranasan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ingatan mo po kami, Panginoong Diyos, at ang lahat po ay aming pinagkakatiwala sa iyo, pinagkakapuri at pinagkapasalamat.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayo ay manalangin. O Diyos, sa oras pong ito, kami ay buong pusong lumalapit sa inyo upang idulog ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Pinagpipray namin, Panginoon, ng aming kapatid na si Lorena May o Marie Gutierrez. Mag-undergo po siya ng radiation treatment. Ang dalangin namin, ikaw pong magbigay sa kanya ng kagalingan from breast cancer. Lord, ganun din ang aming kahilingan kay Gianna Rizali Paz, Lord Narvaez, mula sa karamdamang breast cancer. Lord, pagalingin niyo po siya. Kayo po ay makapangyarihan at walang imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Mina Albunag. Ganon din ang kanyang karamdaman, breast cancer. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang kagalingan ay maranasan ng aming mga kapatid na ito sa lalong madaling panahon, according to your perfect will, Lord. Pinagpe-pray din namin si Lovla Bagayana, Lord, mula sa kanyang karamdaman na bone marrow cancer. Lord, alam namin, Panginoon, na mahirap itong sitwasyon na ito. Kaya dalangin namin, bigyan niyo siya ng kalunasan, Panginoon. At naway sa kanyang pag-undergo ng bone marrow transplant, Lord, siya po ay inyo pong palakasin physically. Lord, pinagpe-pray din namin si Leonila De Jesus, Panginoon, ang kalakasang espiritual and physical ang aming kahilingan para sa Kanya. Sa lalong madaling panahon ay gumaling siya sa anumang mga karamdaman. Ganon din po sa aming kapatid na Ador Malapitan, complete healing from illness, kalakasan at guidance po para sa kanyang mga anak at mga apo, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin ang aming kapatid na si Tess Reyes, Lord. Yung kanyang kapatid ay mayroon ding pinagdadaanan, Panginoon, na karamdaman. Siya po ay nag-undergo ng dialysis, Lord. Samahan niyo siya at i-provide ang kanilang pangangailangan, kagalingang pisikal, Panginoon, ang aming dalangin para sa kapatid na ito. Ipinagpipray din namin, Panginoon, si Ana Victoria Asiado Agbada, Lord, from kidney problems. Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan din sa aming kapatid na ito. Ganon din si John Mark Timogan, Lord, fatty liver and nag-enlarge yung kanyang liver, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan ay maranasan ng aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin si Juliet Montero Timogan, Lord, from liver cancer. Ganon din si Tisoy Nelson Lorenzo, Panginoon, maging normal yung kanyang cholesterol at uric acid. Panginoon, alam namin na kayo, Diyos, ang paggagalingan ng anumang kagalingan, Panginoon, kagamutan ng aming mga kaagapay. Lord, pinagpipray din namin si Matthew Saldea, Lord, mula sa kanyang karamdaman, bigyan niyo siya ng kalunasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganon din si Cecilia Avino, Lord, aming dalangin ay magkaroon siya ng mabilis na recovery mula sa kanyang pagkaka-stroke, Lord, in Jesus' name. Ganon din kay Nona, kay Dick Belen, Lord, healing and recovery ang kanyang kahilingan para sa inyo. At alam namin na kayo po ang magkakaloob nito, Panginoon. Fast recovery din from stroke si Willie Barte, Panginoon, ang aming dalangin. Ganon din kay Veronica Fadul, fast recovery from stroke, Lord. Pinagpipray namin ang gaganapin, Panginoon, na Women's Conference, Lord, entitled Empowering Women of Today. Gaganapin po sa October 10, dyan po sa Jesus the Word of Truth, Lord. I-bless nyo po at gamitin nyo mightily ang aming speaker, ang aming kapatid na Sister Maloy Salumbides, Lord. Pinagpipray din namin ang mga coordinators nito, Panginoon, sila Pastora Cecilia Enriquez, Sister Grace Cuenco, Sister Haziel Cabuzao, and Brother Jeremiah Cabuzao. Pagpalain nyo po ang kanilang buhay paglilingkod. Lord, patuloy namin pinagpipray ang aming kapatid na si Nanay Rica Didote, Panginoon, na magkaroon ng normal na pagtulog, Panginoon, at bigyan niyo siya ng kalunasan sa kanyang mga karamdaman. Ganon din po aming pinagpipray ang anak ni Sister Test de Fontorium, ang kanyang karamdaman. Lord, si Dave, Lord, ay amin pong patuloy na ipinagkakatiwala sa inyo ang kanyang kalusugan, anuman ang karamdaman na kanyang pinagdadaanan sa pangalan ni Jesus. Lord, amin din idinadalangin ang aming manggagawa, si Brother Engineer Romar David, na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ang aming dalangin para sa kanya ay kalakasan, karunungan, at ang inyong pagsama sa kanyang trabaho, Panginoon. Amin ding itinataas si Sir Nonito Miranda at si Sister Marilyn, Panginoon, yung kanilang buhay, paglilingkod sa inyo, ang kanilang pamilya, at yung kanilang negosyo, Panginoon. Ganon din yung construction ng Teletestay Cafe, Lord, na kanilang itinatayo. Pagpalain nyo at samahan nyo po sila, Panginoon. Amin ding idinadalangin, Panginoon, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Patuloy nyo siyang samahan, Lord, sa kanyang mga ginagawa sa kanyang pamilya, Lord, i-bless nyo po. Ganon din kay Tita Abby Dailo, Panginoon, kagalingan mula sa kanyang karamdaman at kalakasang physical, Panginoon. Pinagpipray din namin si Brother Epifanio Salvador at ang buong Salvador family. Kayo po, Diyos, ang patuloy na gumamit sila sa kanila mightily, Panginoon, sa aming kapatid na ito at sa kanyang pamilya. Ganon din namin dinadalangin ng TLGR Church dyan po sa Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Pagpalain nyo po ang mga manggagawa, ang mga pastor at ang mga worker ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa katugunan ninyo sa aming mga panalangin, Panginoon, at alam namin na perpekto ang inyong panahon at kalooban sa amin. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online at dito sa ating sa YouTube channel. Lord, at alam natin na sa programang ito, nararanasan natin lagi ang pagpapala ng ating Panginoon. Muli, ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Maligayang simula sa panibagong buwan, kaagapay! Isang good morning sa iyo. Ikaw at ako ay binigyan ng bagong umaga ng Panginoon. Kahit anuman ang ating mga suliranin, maiging isuko sa kanyang paanan at harapin ang araw na ito ng may panibagong galak. Kaya naman ito po si Shekai na Abalon at buksan na natin ang pagpapalakas ng pananampalataya dito sa Unang Salmo, isang programa ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Simulan natin ang ating kwentuhan sa isang tanong. Kaagapay, ano ang nasa kamay mo ngayon? Maari mo bang ilagay sa comment section ang sagot mo dyan para naman magkaroon tayo ng bahaginan? What is in your hand? Kung ako ang tatanungin, salamat sa Diyos sa maraming oportunidad na maglingkod sa Kanya. Kaya lang, may limitadong lakas para magpatuloy. Ikaw ba, laman ba ng iyong kamay ay panibagong blessing, promotion, responsibility, o kaya naman talent, skill, o kahit ang mumunting opportunity? Today, tampok sa ating reflection ng isang balo na may kakaunti lamang sa kanyang kamay pero nagamit bilang pagpapala. Ang passage na ito ay matatagpuan sa 1 Kings 17. Particularly po, ang key text natin ay sa verse 14. Max natin ay sa verse 14.

Nangako si Lord kay Elijah nang isugo niya ito na hindi siya magugutom dahil ang Diyos ang magsusustain sa kanya. Sa naunang mga verses sa chapter, makikita ang pag-utos ng Diyos maging sa mga uwak sa batis ng karit upang maghatid ng makakain ni Elijah. Kaya sunod niyang iniutos na makipamuhay naman ng lingkod sa Zarephath dahil naroon ang sunod na magbabahagi ng makakain nito. Isang balo ang naabutan ni Elijah na namumulot ng panggatong. Tinanong niya ito, "Maari mo ba akong mabigyan ng maiinom? At makikihingi na rin sana ng kakaunting tinapay na pwede kong kainin." Dito na sinabi ng balo na ang natatanging laman ng kanyang mga kamay ay kakaunting harina at langis. Kakaunti na lang para makakain sila ng kanyang anak. Nailarawan niya na kapos na ito to the point na ito na ang last talk nila bago sila mamatay kasama ng kanyang anak. Na-imagine mo ba yun kaagapay? Last resort na lang sa pagkain tapos walang-wala ka na. Interestingly, sinabi ni Elijah na ipagpatuloy lamang ng balo ang kanyang dapat na gawin. Kunin ang panggatong, gumawa ng tinapay. At saka sinabi ang pangako ni Lord sa verse 14, "Hinding-hindi mauubos ang harina at langis. Laging magkakaroon ng laman para matugunan ang kanilang pagkagutom." Ang pangakong ito, di galing kay Elijah. Wala ito sa promises of God. At nang sumunod nga ang balo sa sinabi ng Diyos, nakatagal pa sila sa ilang araw. Laging may laman, laging pinagkalooban ng harina at langis para makakain. Limitado ang nasa kanilang kamay kaagapay, pero nang ito ay inalay sa Diyos, naging marami, nag-multiply. Ngayon, ano ang nais ng Diyos na makuha natin sa kwentong ito? Unang-una, alam ng Diyos ang laman ng ating mga kamay. Sa mga panahong sagana ang ating mga ani, punong-puno ng blessing at favor, at kahit sa mga oras na sapat-sapat lang o paubos na. Hindi ito secret kay Lord. Nakikita niya ang estado ng ating mga kamay. Nothing is hidden from Him. Even your worries, your pain, and your overthinking. At pangalawa, hindi lang niya nakikita ang laman ng ating mga kamay. Nais ng Diyos na magamit ang nasa ating mga kamay para sa Kanyang kapurihan. Alam mo, madali namang maglingkod kapag puno ng pagpapala ang ating hands. Pero kapag sasakto lang, relate ka ba kaagapay, parang minsan mas madali na lang maging sigurista. Na imbes ibigay natin ito kay Lord, unahin ko muna na masigurong maayos ang lagay ko. Pero gaya na nangyari sa balo, gusto ni Lord na whatever it is in our hands, we use it for Him. Madali kasing tingnan kung malaki o marami na ang hawak natin. Pero sometimes, the small acts of obedience from the small things in our hands will give the best blessing. The small acts of obedience from the small things in our hands will give the best blessings. Sa Tagalog, ang mga maliliit na hakbang ng pagsunod mula sa maliliit na bagay sa ating mga kamay ang nagbibigay ng mga matitinding pagpapala. At yan ang ating third point. Kaya ng Diyos na palakihin o i-multiply anuman ang nasa ating mga kamay. Ang maliit na hawak natin ay maaaring gamitin ng Diyos upang maging sapat. Ang mumunting harina at langis na-extend pa sa ilang araw na kainan. Kahit pwedeng ang kaunting hawak mo, palakihin pa yan ng Diyos. Hindi kailangang marami ang mayroon tayo bago tayo maglingkod. Ang mahalaga ay handa nating ibigay sa Diyos kung ano ang meron tayo. Kagapay, baka maliit lang ang iyong talento. Maliit lang ang iyong resources. Maliit ang iyong negosyo. Maliit ang iyong audience. Maliit ang

0: iyong support system. Ang challenge, di bali ng maliit ang laman ng iyong mga kamay, basta't malaki ang iyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kapag iniligay mo yan sa kamay ng Diyos, ang kaunti ay maaaring maging higit pa sa sapat. Kaya, ang tanong muli sa ating pagtatapos, kaagapay, ano ang nasa kamay mo ngayon? Ano ang maliit na bagay na pwede mong isuko at gamitin para sa Kanya? Tiyak ito ay Kanyang palalakihin, palalawakin, at pagpapalain. Hayaan mong ipanalangin kita sa pagkakataong ito. Lord, salamat po dahil kahit maliit lang minsan ang hawak ko, pagpapala mo pa rin ito, Panginoon. Kaya wala akong dapat ipagmalaki o isisi sa iyo. Turuan mo po akong huwag maliitin anuman ang nasa aking mga kamay. Gamitin mo po ito para sa iyong mas malaking layunin. Gawin niyo po itong pagpapala, hindi lamang sa akin, kundi sa iba pa, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaagapay, mahal ka ni Lord, huwag mo sanang makalimutan. Salamat sa palaging pagsama dito sa Unang Salmo, natid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Pansamantala muna akong magpapaalam. Ito po si Shekinah Abalon, at sa lahat ng ating kakaharapin sa buhay, tandaan mong si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay natin sa Kanya lamang palaging ilaan.
1: Pagpalain siya sa Kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Agapay ng Sambayanan.
2: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS.
3: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Magandang araw sa iyo, Kagapay. Ito ang programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship, upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

Sa kabila ng kaabalahan at nakakadismayang mga usapin at imbestigasyon tungkol sa katiwalian at korupsyon, may mahalagang sektor sa ating lipunan na dapat bigyan ng atensyon at pagpapahalaga. Ito ay ang mga magigiting nating mga guro. Kamakailan lang ay ginunita ang National Teachers Month, alinsunod sa Proclamation No. 242 na nilagdaan noong 2011. Batay sa DepEd Memorandum DM-067 Series of 2025, inaanyayahan ang lahat ng paaralan na magsagawa ng mga aktibidad bilang pasasalamat sa mga guro. May panukalang batas din sa Kongreso na itaas ang World Teachers Day Incentive Benefit mula sa 1,000 tungo sa 3,000 pesos bilang dagdag na tulong at pagkilala sa kanilang serbisyo. Ang buwan ng mga guro ay isang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na nagbibigay pugay sa dedikasyon, sakripisyo at mahalagang papel ng mga guro sa lipunan. Ito ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral, magulang at buong komunidad na magpahayag ng pasasalamat at pagkilala sa mga guro. Sa loob ng buwan ng mga guro, isinasagawa sa iba't ibang paaralan at institusyon ang mga programa, parangal at gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga guro mula sa simpleng mensahe ng pasasalamat hanggang sa mga community-led na selebrasyon. Ang pagtatapos ng selebrasyon ay tumutugma sa World Teachers Day tuwing buwan ng Oktubre na itinakda ng UNESCO bilang pangdaigdigang pagkilala sa mga guro sa buong mundo na may temang Recasting Teaching as a Collaborative Profession. Binibigyan diin sa pagdiriwang ng araw ng mga guro ang mahalaga nilang ginagampanan sa pagtataguyod ng epektibo at inklusibong sistema ng edukasyon. Kinikilala ang kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng mahusay na edukasyon. Ang mga guro ang kinikilalang haligi ng edukasyon at inspirasyon ng mga kabataan. Ang pagdiriwang na ito ay inilaan upang kilalanin at pasalamatan ng mga guro sa kanilang mahalagang papel sa paghubog ng kaisipan at kinabukasan ng kabataan. Iba't ibang programa at aktibidad ang isinasagawa sa mga paaralan at komunidad upang ipagdiwang ito at ipakita ang kahalagahan ng edukasyon at ng mga gurong patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga kabataan. Mahalaga ang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan, pagkatao at kinabukasan ng mga kabataan. Sila ay hindi lamang tagapagturo, kundi mga gabay, tagapagtaguyod ng kaalaman at modelo ng magandang asal. Ang pagdiriwang na ito ay isang paalaala ng kanilang napakahalagang kontribusyon sa lipunan. Ito ay isang espesyal na pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mga guro bilang mga tagapagturo, tagagabay at bayani ng edukasyon. Sa panahong ito, kinikilala natin ang kanilang walang sawang sakripisyo, pagsisikap at mga positibong pagbabago na kanilang naibibigay sa buhay ng mga mag-aaral at sa buong komunidad. Isa rin itong magandang pagkakataon upang ipahayag ang ating taos-pusong pasasalamat sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Ito ay panahon ng pasasalamat, pagpupugay at pagkilala sa mga gurong tunay na bayani sa larangan ng edukasyon. Ito ay paalaala sa kahalagahan ng mga guro bilang haligi ng edukasyon at inspirasyon ng maraming mga kabataan. Itinatampok din ito ang mga hamon na kinakaharap nila, mula sa kakulangan ng pasahod hanggang sa kakulangan ng suporta sa mga pampublikong paaralan. Sa kabila nito, patuloy silang nagsisilbi ng buong puso upang matiyak ang kinabukasan ng bawat estudyante. Maging sa kabila ng mga hirap na dinaranas ng mga guro sa pagtuturo, patuloy silang nagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante. Sa kabila na maliit ang kanilang sahod, patuloy silang nagtuturo at tinutupad ang sinumpaang tungkulin. Kahanga-hanga ang mga guro na naglalakad ng ilang kilometro para makarating sa school na pinagtuturuan nila. Mayroong mga guro na kailangang tumawid ng ilog at sagasain ang rumaragasang agos para lamang makarating sa pinagtuturoang eskwelahan at maturuan ang mga bata. Sadyang kahanga-hanga ang mga guro na araw-araw ay sumasakay sa habal-habal na ang dinaraanan ay maputik at lubak-lubak na kalsada. Hindi alintana kung abutan man sila ng ulan habang naglalakbay. Ang kanilang tungkulin sa mga bata ang labis nilang pinahalagahan at itinataguyod. Ayaw nilang mag-absent sa pagtuturo sapagkat mabibigo ang kanilang mga estudyante. Gusto nilang magsilbing inspirasyon at magbigay ng halimbawa sa mga mag-aaral.
Sa katunayan, may mga guro sa liblib na lugar na para mahikayat ang kanyang mag-aaral na laging pumasok ay pinaghahanda ng pagkain ng mga ito. Hindi na baling mabawasan ang kanyang karampot na sweldo. Mapagkalooban lamang ang kanyang mga estudyante ng laman sa tiyan at isipan. Sadyang na may tuturing na mas mga bayani ang mga guro kaysa sa mga tiwaling opisyales at engineers ng Department of Public Works and Highways na inuubos ang milyones sa kasino. Mas mahalagang hindi hamak ang mga guro kaysa sa mga korap na politiko na naghihintay ng kickback. Mas mga taong maituturing ang mga guro kaysa sa mga madadayang contractor na iniiwang nakatiwangwang ang flood control project. Habang ang mga guro ay lumalaban ng parehas, marami namang nagpapasasa sa yaman ng bayan. Habang ang mga guro ay nagtitiis maglakad sa mabato at bako-bakong kalsada, wala namang pagsidlan at gusto pang dagdagan ng mga tiwali ang koleksyon ng kanilang mga sasakyan, bag, relo, sapatos, alahas at iba pa. Ang mga guro ay nagsisilbing haligi ng kaalaman at tagapagpanday ng kinabukasan. Ngunit higit pa sa mga leksyon sa silid-aralan, may mas mahalagang papel na ginagampanan ang mga guro sa ating lipunan. Ang pagiging tinig ng katotohanan, tagapagtanggol ng katarungan at haligi ng tapang sa harap ng pangaapi at katiwalian. Hindi biro ang hamon na kinakaharap ng mga guro sa ating bansa. Bukod sa kakulangan sa pasahod, benepisyo at suportang pang-edukasyon, pinapasan nila ang bigat ng bulok na sistema, isang sistemang puno ng red tape, katiwalian, korupsyon at kapabayaan. Ngunit sa kabila nito, may mga guro pa ring hindi sumusuko, hindi nagpapasupil. Sila ang mga modernong bayani na tumitindig laban sa mga nagpapahirap sa bayan. Hindi alintana na maraming guro ang mababang sahod, kakulangan sa kagamitan at minsan ay sariling bulsa pa ang ginagamit upang matuloy ang pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Ito ay malinaw na anyo ng sakripisyo, ngunit higit pa rito, ito ay tapang. Tapang na unahin ang kapakanan ng kabataan ng kinabukasan ng bayan higit sa sarili. May mga guro rin na pinipiling magsalita at lumaban sa katiwaliang bumabalot sa sistemang pang-edukasyon at pamahalaan. Ipinaglalaban nila ang karapatan ng kapwa guro, estudyante at mamamayan. Hindi sila natatakot magtanong, nasaan ang pondo? Bakit laging kulang? Sino ang may pananagutan? Sa panahong ang totoo ay nilalabanan ng kasinungalingan, ang mga magigiting na gurong ito ay liwanag na nagtuturo sa tamang landas na dapat tahakin ng ating mga mag-aaral. Ang mga guro ang unang nagtuturo ng kasaysayan, ng karapatang pantao at ng pagkamakabayan. Sa panahon kung saan sinusubukang burahin o baluktutin ang katotohanan, sila ang humaharang sa agos ng disimpormasyon. Itinuturo nila sa mga bata at kabataan ang kahalagahan ng pagiging mapanuri, ng pag-ibig sa bayan at ng paninindigan para sa tama. Hindi dapat ihiwalay ang guro sa mga laban ng mamamayan. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, sila rin ay naapektuhan. Kapag may pandarambong sa kaba ng bayan, ang edukasyon ang isa sa pinakaunang naagrabyado at tinatamaan ang epekto. Kaya't makatarungan lamang na ang mga guro ay maging aktibong kalahok sa panawagan ng bayan para sa pagbabago, para sa isang gobyernong tunay na naglilingkod, hindi nagnanakaw at hindi tiwali. Sa ating bansang Pilipinas, hindi lamang tagapagturo ng kaalaman ng mga guro o teacher, kundi mga haligi ng pag-asa, tagapagtanggol ng karapatan at madalas ay unang tumatayo sa harap ng mga hamon ng bayan. Sa harap ng krisis, kahirapan at korupsyon sa gobyerno, nananatiling matatag ang maraming guro sa kanilang paninindigan. Sa kabila ng kakulangan sa sahod, benepisyo at suporta mula sa Estado, patuloy silang nagtuturo, naglilingkod at lumalaban, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga estudyante at ng sambayanan. Maraming guro ang hindi natitinag sa pagbubunyag ng mga katiwalian sa edukasyon man o sa iba pang sektor ng pamahalaan.
ibinapakita nila ang kanilang tapang sa pamamagitan ng pagtuturo ng makabayang edukasyon na nagtuturo ng kritikal na pag-iisip sa mga kabataan, maayos na serbisyo publiko, pagsuporta sa mga reforma sa sistemang edukasyonal at paglaban sa mga pulisiya ng pamahalaan na lalong nagpapahirap sa mga guro at estudyante. Sa konteksto ng Pilipinas, ang pagiging guro ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang tungkulin, isang panata at higit sa lahat, isang uri ng paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng mababang pasahod, kakulangan sa pasilidad at minsan pa'y pagsikil at pagkakait sa kanilang karapatan, nananatiling matatag ang maraming guro sa kanilang paninindigan, hindi lamang sa loob ng silid-aralan, kundi sa labas nito, sa mga bahayagan at sa mga makabuluhang pakikipaglaban ng sambayanan. Hindi lingid sa kalaman ng marami na sa ating lipunan, ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing biktima ng kapabayaan at korupsyon. Bilyong pondo ang nawawala habang ang mga guro ay gumagastos mula sa sariling bulsa para sa chok, papel at iba pang kagamitang pampagtuturo. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang nagtuturo, hindi lamang sa akademikong kaalaman, kundi ng tunay na diwa ng pagiging makatao, makabayan at makatarungan. Ang tunay na guro ay hindi lamang nagbabasa ng leksyon, siya rin ay nagtuturo kung paano tumindig laban sa mali. Maraming guro sa kasaysayan ang naging ehemplo ng ganitong tapang, tumindig at nanindigan para sa karapatan ng kapwa, lumaban sa korupsyon sa loob ng gobyerno, at tumindig laban sa anumang uri ng panunupil. Sila ang mga gurong hindi natakot magsalita, kahit pagkapalit nito ay panganib sa kanilang profesyon o maging sa kanilang buhay. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, hindi lamang natin kinikilala ang husay at tiyaga ng mga guro sa pagtuturo, kundi pinagninilayan din natin ang kanilang papel bilang tagapagtanggol ng katotohanan, katarungan at kabutihan sa lipunan. Sa liwanag ng Banal na Kasulatan, makikita natin ang isang guro ay higit pa sa tagapasa ng kaalaman. Sila ay may tuturing ng mga alagad na isinugo upang maghatid ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng kamangmangan at kasamaan. Ayon sa Santiago Kabanatang 3, talatang 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating tayo ay hatulan ng mas mahigpit. Dito ay pinapakita ang bigat at responsibilidad at pananagutan ng isang guro. Ang kanilang salita ay may kapangyarihang humubog o sumira. Kaya ang tunay na guro, ayon sa Biblia, ay dapat may pusong tapat, may buhay na marangal at may paninindigan sa tama. Bilang tagapagdala ng karunungan, ang guro ay tinutukoy rin sa Kawikaan Kabanatang 1, talatang 7, na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at sa turo. Ang tunay na guro ay hindi lamang nagtuturo ng pormulang pangmatematika o kasaysayang literal. Siya ay nagtuturo ng karunungang makadiyos, ng paggalang, katapatan at pagmamalasakit. Sa panahong ang sistema ay ginugupo ng katiwalian, kasinungalingan at pagkamanhid sa kapwa, ang guro ay isa sa mga unang inaasahan na tumindig sa katotohanan. Sinabi sa Mikas Kabanatang 6, talatang 8, ipinakita sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig sa kahabagan at lumakad na may kababaang loob kasama ng iyong Diyos. Ito ay paalaala na ang guro ay hindi dapat manihimik sa gitna ng katiwalian, bagkus ay maging boses ng katarungan. Sa lipunang puno ng kasinungalingan, korupsyon at sistematikong katiwalian, ang guro ang isa sa mga inaasahang tumindig para sa katotohanan. Ayon sa Efeso Kabanatang 5, talatang 11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Sa halip, ay inyong ibunyag ang mga ito. Ipinapakita dito na ang pananahimik sa mali ay hindi tama. Kaya't ang mga guro nagsasalita laban sa katiwalian sa paaralan, komunidad o gobyerno ay tumutupad sa utos ng Diyos na isiwalat ang gawaing masama. Ang mga guro, lalo na ang mga Kristiyanong guro, na lumalaban sa korupsyon at katiwalian ay nagsisilbing ilaw sa mundong nababalot ng dilim.
Gaya ng sinasabi sa Mateo kabanatang 5, talatang 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ang kanilang paninindigan, kahit tahimik at hindi pansinin ng madla, ay patunay ng kanilang tunay na bokasyon, ang maglingkod hindi lamang sa tao at sa bayan, kundi sa Diyos mismo. Ang katapangan ng mga guro ay maitutunan sa mga propetang isinugo ng Diyos, sina Moises, Jeremias at Daniel, na hindi natakot magsalita laban sa mga pinuno ng kanilang panahon. Katulad nila, ang mga guro ngayon ay humaharap sa mga hamon, panggigipit, kakulangan sa suporta ng pamahalaan at sistematikong katiwalian. Ngunit sa kabila nito, pinipili nilang tumayo, magsalita at kumilos, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng kanilang mga estudyante at ng buong sambayanan. Hindi madaling maging guro sa panahong ito. Ngunit gaya ng sinasabi sa Galacia kabanatang 6 talatang 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. Ang tapang at paninindigan na ipinapakita ng mga guro ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang kanilang paglaban para sa tama ay may gantimpalang naghihintay at nakalaan. Sa harap ng katiwalian, ang kanilang paninindigan ay nagiging tanda ng liwanag at pag-asa. Naway patuloy silang palakasin ng Panginoon upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang tunay na tagapagturo, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtayo ng makatarungan at makadiyos na lipunan. Sa pagtatapos, ang World Teachers Day ay hindi lamang dapat maging araw ng pagbati at pagbibigay ng bulaklak. Ito rin ay dapat maging araw ng pagkilala sa tapang at paninindigan ng mga guro. Sa mundong puno ng pagsubok, panlilinlang at pang-aabuso sa kapangyarihan, ang mga guro ang isa sa pinakamatatag na sandigan ng bayan. Ang World Teachers Day ay hindi lamang selebrasyon ng propesyon, kundi paalaala rin ng papel ng mga guro bilang mandirigma ng katotohanan. Sa panahong laganap ang disimpormasyon at pang-aabuso ng kapangyarihan, ang guro ang isa sa mga una at huling linya ng depensa ng bayan. Sa bawat aralin at sa bawat paninindigang kanilang isinusulong, ang mga guro ay patunay na hindi kailanman magiging tahimik ang edukasyon sa gitna ng katiwalian. At sa kanilang pagbangon, kasama nila ang bayan. Sa bawat pisara at panulat, binubuo niya hindi lamang ang kinabukasan ng kanyang mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kinabukasan ng buong bayan. Ang tunay na pagkilala ay ang pakikiisa sa kanilang mga panawagan para sa makatarungang sahod, disenteng kondisyon sa pagtuturo, ligtas na mga paaralan at isang edukasyong tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Naway makita natin sila hindi lamang bilang bayani ng silid-aralan, kundi bantayog ng tapang at pananampalataya sa isang mundong puno ng kasinungalingan at katiwalian. Mabuhay ang mga gurong may pananampalataya, paninindigan at puso para sa mga mag-aaral, sa bayan at sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla. Dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Ankara.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ako po ang inyong kasama ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Brian De La Cruz.
1: At ako naman po si Angelica Calayag. Happy Friday, mga kaagapay. Kamusta ba ang weather natin dyan? Mga kaagapay, may paparating po na masamang panahon. Sana po ay manatili tayong safe. Ayan.
0: Mm-mm.
1: Nakita ko kanina.
0: Para kang teacher dyan.
1: Thank you, ah. Parang lang.
0: Diba? Yan, kaagapay, samahan nyo kami ni Angelica hanggang alas 4 ng hapon dahil maganda ang mapagkikwentuhan natin. Maganda ang magiging paksa natin dahil para to sa lahat ng kaguruan sa buong Pilipinas.
1: At tuwing Friday nga po, mga kaagapay, ay pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga songs. Siyempre, hashtag Friday playlist po tayo ngayon. Kaya naman samahan nyo po kami habang ginagawa nyo po kaming background sa kung nasan man po kayo ngayon. Kayo man po ay naipit sa traffic dahil Friday. Kayo man po ay nasa MRT, bus, jeep. Bagamat nagtataas na ang presyo, pero ang pamasahe, pero tuloy-tuloy lang ang pakikinig sa 702 DZAS.
0: Yes, tama mga kaagapay. At syempre po, yun nga po, no, naibuklat na natin ang ating kwentuhan. Ito yung aalamin natin yung mga guru po natin ngayon, di ba, sa paraan ng pagtuturo, sa paraan, siguro ano no, innate, di ba, kumbaga parang, siguro yung teacher talaga, no, kapag sila nagturo, hindi lang sila teacher sa loob ng classroom, kundi teacher din sila kahit paglabas pa ng paaralan, di ba, Angge?
1: Totoo yan, Bri, iba ang mga teacher, kaya naman, habang pinagdiriwang natin itong Teachers Month or Teachers Day, sama-sama po nating pag-alayan sila ng mga songs.
0: Mm-mm. Pagbibigay po guys,
1: yes,
0: sa mga guru,
1: grabe,
0: po natin.
1: No?
0: Sa mga guru po dyan, mag-comment nga po kayo sa ating pong question of the day dahil kaagapay ang ating pong question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito?
1: Dahil sa ikaw mga ay teacher, Bri. Ikaw na unang sumagot sa ating question of the day na kung ang buhay ni teacher ay isang ano kanta. Ano kaya ito? Kung ang buhay
0: ano
1: mo,
0: ba?
1: Teacher Bri, Sir Brian, ay isang
0: kung
1: kanta.
0: Kung ako, ay teacher ka din naman, Sunday School's teacher ka
1: eh. Oh, sige.
0: Oh, teacher Anggi ka din.
1: Mas so, marami kang experience, Bri, kaya naman
0: ano
1: ikaw
0: ba?
1: Naman.
0: Sige, kung ako, kung ang buhay ko bilang isang teacher, anong kanta ito at bakit? Siguro ano ha, ito ay dahil nabigla ako, 'di ba? Wala tayong mangyayari dito, pero dahil nabigla ako ni Angelica.
1: Sorry.
0: Siguro ang kanta na ito ha, ang kantang naiisip ko kung ang buhay ko ay gagawing isang kanta. Siguro yung kantang ano, Gilid ng Moonstar 88. Wow!
1: Oh,
0: ano
1: yung
0: mga kaagapay?
1: Oh,
0: it's a romantic song 'yon, pero kasi yung kanta doon na lyrics is sa gilid ng mga mata tinitingnan kita. Parang doon diba parang okay. Di ba kasi may ano, hindi ko alam bakit innate to sa mga teacher na tignan mo lang yung estudyante sa mata niya, sa itsura niya, sa galaw niya. Alam mo kasing ano, ay malayo mararating ito. May mga ganun ano, may mga ganun akong indicators, may mga ganong ano kasi, parang alam mo yun, para ito yung gagawin nito. So yun, ako kasi mahilig ako kung pag yung bata nakatingin na sa akin sa mata, lalo na pag nagtuturo, ibig sabihin, may malalim siyang dahilan bakit niya gustong matuto.
1: Tama.
0: Yun yung para sa akin ha, kapag tumitingin siya sa mata, kunwari tumingin siya sa mata, ay may malalim na dahilan to bakit gusto niyang matuto. Yun ang indicator ko bilang isang teacher. Kaya gilid ng Moonstar 88. Eh si Teacher Angge, bilang teacher ka sa mga bata, paano mo, Teacher Angge, ang tanong ko, kung ang buhay ni Teacher Angge ay isang kanta, ano kaya ito?
1: Siguro, gagawa na lang ako sa sarili kong kanta, tas ang title, Pasensya. Kasi siya, hindi ko alam ha. Iba-iba kasi syempre yung mga estudyante natin, may mga matured na, may mga bata pa, meron din naman mga kaya ng turuan. Pero as a Sunday school teacher kasi, talagang mas pipiliin natin at mas ipa-prioritize natin yung pasensya sa mga bata. At yun din, yung talagang, syempre, unang-una nakakapagod. Pangalawa, iba't iba yung age. Kasi, ano lang naman kami, community church. So, sa community church, isa lang yung Sunday school teacher at lahat ng age ng mga bata from toddler hanggang 13 or 12 years old.
0: Ah, yung so, kinikater nyo?
1: Yes, kaya hawak namin yun lahat. Pero hindi naman every Sunday ako, syempre. Palitan naman kami. Pero yun nga, no, Brian, sobrang kailangan natin ng matinding pasensya at matinding prayer kapag ka humaharap tayo sa mga bata. Kasi sa atin nakasalalay yung kaalaman, yung karunungan na makukuha nila on that day. Kaya, iyon, siguro gagawa na lang talaga ako sarili kong
0: sarili
1: kanta.
0: Sarili mong kanta. Yan, muli mga kaagapay, ang question of the day po natin. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito? Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot online, kaagapay, eto na. Pwede ka pong sumagot sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio at magpadala na ng inyong mga sagot. At syempre, ikaw kaagapay na nais kausapin kami on the air. Nako, hindi imposible ha. Kaagapay, paringin mo naman ang telepono ng ating himpilan. Tawag ka na sa numero na 8654-3322, local 401. Uulitin ko, kaagapay, 8654-3322, local 401. Dahil may chance ka sumagot on the air at bumate on the air. Muli, kaagapay, ang ating question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito?
1: Graduation.
0: But graduation na, kuya, Nat. Eto, Angge, ang sagot din na naging teacher natin na kaagapay na si Teacher Wen. Sabi niya, eto ang kaagapay natin na si Wen Mark Balatukan. Sabi niya, Happy Teacher's Day. Sabi niya, siguro ang kanta ay pwede nagmangarap kasi sila yung isa sa mga unang taong nagturo sa atin na mangarap ng malaki at maniwala sa sarili at huwag matakot na abutin ang pangarap natin. Kaya nga, diba sabi ni Laika Gairano, meron din naman palang ganda ang buhay, pwede na mangarap.
1: Tama. So dun nga, Bri, sa poster natin kanina, pinost natin kanina yung ating question of the day, ay marami na yung nagpadala ng kanilang comments and mga kwento rin patungkol sa kanilang teacher. At ito ang sabi ni Ate Eleonore Guanlao. Sabi niya, one in a million. Which wow. Is so true, mga kaagapay, no? Ang bawat teacher ay may kanya-kanyang parte, diba, ng ating puso. Merong tayong natututunan sa bawat teacher na na-encounter natin. At meron din tayong hindi malilimutan na na experience sa kanila. Mapa ito man ay good or bad experience, pero ang lahat naman ng tinuturo ng ating mga guro ay meron tayong mapupulot na aral. So one in a million po talaga sila.
0: Alam mo, Angge, parang alam mo yung kantang yan.
1: Alam siguro ng tatay ko to.
0: Uy, dapat alam mo yan.
1: Ikaw din kaya, dapat alam mo to.
0: Oh, eto yan, eto yan. Huy!
1: Oh, go.
0: Diba? Alam ko lang yan chorus na ano to. I want an million.
1: Ang taas!
0: Wala na, nag-flat. Yun kasi yun, yun yung kanta yun. The chains for a lifetime. Ayun.
1: Yun.
0: Eto, sagot ng ating kaagapay na si John Lawrence Caceres Andaya. Sabi niya, sa yung yakap po, syempre naman po, kailangan din po ng yakap na mahigpit ng mga mabubuting teacher namin. Parang papuri to ang gi. Sa yung yakap.
1: Hindi. Ay, hindi yun ba? Parang bago yan eh. Sa'yo.

0: O ikaw. Parang yan siya. Bago para, siya.
1: Kaya lalong nai-inlove si brother not sa'yo eh.
0: Dahil lang ba doon? Joke lang.
1: Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate CJ Cristobal. Sabi niya, si teacher ay si, ang kanta daw is ay Lean On Me by Willie by Bill Winder. Sabi niya, ito binaba niya yung lyrics ang guess. Sabi niya, sometimes in our lives we have all pain, we have all sorrow, but we are wise. We know that we're always better tomorrow. Lean on me when you are strong, but put your I'll be your friend. I'll help you carry on, for it will be long. I'm gonna need you, somebody to lean on me.
0: Hindi ko alam ang kanta, pero ang ganda ng lyrics, di ba mga kaagapay?
1: Yes, ito naman, totoo yan, no? Ang gay na yung mga teachers natin, aminin po talaga natin dito sa Pilipinas, talagang second home natin ang eskwelahan, lalo na yung teachers natin.
0: Totoo. Kasi mas marami yung oras na nasa school tayo kaysa yung oras na nasa bahay tayo. Diba? Ito ang sabi ni Ate Pearl Noynay. Happy Teacher's Day to us, sa mister ko, sa brothers ko, sa mga pinsan, mga hipag, and co-teachers. Grabe, pamilya sila ng teachers. Paano ba i-describe ito sa isang kanta lang? Nothing is impossible na lang. Thank you, Lord, for it is you who gives us everything to make it through. Shoutout din sa mga props namin sa GLU Cubao Campus at sa GOC at JAANCF family. Yeah, totoo yan, no? At saka alam mo, Bri, yung family din namin, if family din ng mga teachers talaga. Kasi kahit yung mga asa-asawa nung mga tito ko, teachers sila.
1: Teacher's Day?
0: Yes, yung mga tita ko, mga teachers din, ang tinapos nila. At hanggang ngayon eh, nagtuturo sila. Hindi ko alam
1: siguro. Eh bakit
0: siguro
1: si teacher Angge hindi natuluyan sa pagiging isang teacher?
0: Kasi nakikita ko yung mami ko, may iniuwing lesson plan, may iniuwing mga trabaho. So, nakita ko yung hirap ni mami.
1: Ah, kaya ayaw mo mag-teacher.
0: Kaya sabi ko, sige, hindi na lang ako magti-teacher. Maybe in the future.
1: Oh, sabi mo yan, ha? Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Alice Mendoza Sikat. Sabi niya, ang kantang pagsubok. Yan daw ang kung ang buhay daw ng kanyang teacher ay isang kanta ay pagsubok.
0: Eto naman, kung si ate ay pagsubok, ito naman ay saludo. Si Kuya Mark Soriano, ang sabi niya, ang kanta daw ay saludo sa mga bida na tunay na nagpakita ng husay dito sa Liga ng Buhay. Mm-hmm. Saludo sa mga kampiyon, mga dakilang hindi sumuko, hindi nagpaalila. Saludo sa inspirasyon.
1: Uy, ano yan? Ano yan? Rap yan?
0: Sige. Ano to? Ah, kay Quest!
1: Oo! Ito yan, no? Saludo nga sa mga bida ng tunay nagpakita ng husay dito sa Liga ng Buhay.
0: Wow! Kabisado mo pala!
1: Liga ng Buhay. Oh!
0: Wow! Kabisado mo pala! Galing! Galing!

0: Hello mga kaagapay, i-intro ko yung sarili ko.
1: Okay.
0: This is Brian De La Cruz singing Salamat. Kung ito man ang huling awiting na awiting, nais kong malaman mo, ikay bahagi na ng buhay ko. Ano next dun?

0: Go.
1: Kasama kita. Tama ba? Tapos yung chorus na ang awiting ito'y para sa'yo.
0: Yes.
1: Alright.
0: Tapos
1: basta
0: na.
1: Yun. Alright, ito sagot naman ng ating kaagapay na si Kuya Aris Benito. Sabi niya, since Ate Beck, sabi niya si Rebecca Pebenito Quijano, sabi niya yung guru niya daw na si Eriberto nung elementary school sa Oquera, Santa Cruz, Manila. Siya din po ang tumayong nanay at tatay namin simula nung pagkabata, nung maaga pa kaming naulila sa aming mga magulang. Ang awit po na bagay sa lahat-lahat po ng guro dito sa Pilipinas ay ang panunumpa ni Carol Banawa at She's Always a Woman to Me ni Billy Joel. Sabi niya, isang pagpupugay sa inyong olirang guro ng Pilipinas.
0: Wow! Ito naman, ito ang ganda nito. Sabi ni Kuya Glenn Mercado Bote, Do I Make You Proud by Taylor Hicks. Kasi sila ang ating pangalawang magulang outside of our home na nagturo sa atin na maging achiever sa life at kung saan man tayo ngayon ay may part sila doon. Shout
1: Amen.
0: Out! Ayan, nagpapa-shout out siya sa beloved mama niya na si Angeline Bote na former public high school teacher.
1: Hello
0: na naging
1: po.
0: Teacher din daw niya. And to my little sister Jeline Grace Mercado Bote na nagpatuloy ng legacy ng aming mama. Happy Teacher's Day sa inyong dalawa. I miss you both.
1: Ang gamit, tanong ako sa'yo.
0: Ano po
1: di ba
0: yun?
1: Since teacher ang mami mo, anong feeling na kasama mo siya sa isang school?
0: Ano ba to? Yung early age ko ba na baby pa ako
1: ikaw.
0: Na sinasama pa? Kasi yung una, talagang feeling ko, talagang ramdam na ramdam ko yung pagiging anak ng teacher. Parang special ako, hinahatid pa ako sa room ko, tapos may taga-bit-bit ng bag ko. Pero nung na-realize ko nung high school na ako, meron pala talaga akong sariling life. Ganun. Parang na...
1: Hindi naman mahigpit.
0: Si Mami?
1: Oo.
0: Hindi naman. Pero naaalala ko nun, kahit hindi ako matalino, lagi ako sa pilot section.
1: Ah!
0: Nung grade school. Wow! Ayun. Kasi, di ko alam ha, pero lagi ako nasa pilot section. Pero hindi ako, mga kagapa, hindi po ako matalino.
1: Hindi, may iba-iba tayong skills.
0: Sa bagay, oo.
1: Yun naman yun. Baka mamaya yun yung nakapag-contribute kung bakit ka laging nasa pilot section. Pero ang hirap yan, o kunwari ang nanay mo, ewan ko, kasi ako naman, yung parents ko, gusto nila ako maging teacher. Sabi ng mama ko noon, di ba, nag-aral ako ng college.
0: Mm-mm.
1: E di, ano na, nandoon na ako sa guidance. Kaya sa, ano, sa sistema po ng school ko dati, bago ka makapag-enroll, pupunta ka muna ng guidance office. Tapos kakausapin ka kung yan ba talaga yung gusto mong kurso, ganito, ganyan. Ngayon, edi nandoon na ako. Ang sabi ng mama ko, sabi niya, wala kang ibang i-enroll na course, education lang.
0: Mm-hmm.
1: Eh, alam ko sa sarili kong, ayoko mag-teacher, parang hindi siya para sa akin. Edi, ito na, nag-enroll ako sa sabi ng guidance. Oh, okay pala yung grade mo. Pwede ka sa ano, sa College of Teacher Education. Sabi ko, ay hindi po. Sabi ko, ayoko po diyan. Sabi niya, sabi, ano bang gusto mo? Gusto ko po mag-communication, gusto ko mag-mass comm. Hindi, same lang 'yon ng communication. Hindi po, sabi, alam mo, sabi ko, pag di niyo po ako kinommunication, hindi po ako mag-e-enroll.
0: Mabuti na
1: tapos ito ang ge. And umuwi ako ng bahay, uwi ng bahay.

0: sabi ni mama, anong course mo? Communication. Anong gagawin mo dyan? Sabi nila, ano, mag-picture ka lang palagi?
1: Uy, pero ang ganda-ganda ng course natin.
0: Oo, yung mga communication tsaka mga broadcast com. Naku po, hindi po kayo magsisisip.
1: At saka pwede ka pa rin magturo ah.
0: Yes, yun mga kaagapay. Alam nyo ba na ang ending, nagturo din ako. Pero sa sector na po ng college, ano na, sa college setting, yun na yung talagang pinagtuturuan ko. So yun kaagapay yung istorya ko kung paano naman ako nagturo. Ito ang Geno, basahin ko lang to, sagot ng ating kaagapay na si Kuya August de los Santos. Mukha man nakakatawa itong sagot niya, pero sabi niya, ang kanta po na ito ay I Have Two Hands. Sabi niya, hehe, happy teachers po sa mga guro. Pero aminin nyo, nung kinder tayo, o nung bata tayo, o nung prep tayo, ayan yung kanta bago mag-reses.
1: Sige nga, Brian, nakalimutan ko na yan.
0: Yung ano, I have two hands, left and the right. Then, then, clean and right.
1: ay, ang alam ko lang, favorite subject ko ay recess.
0: Diba? Mm-hmm. Yun kaagapay yung ating pong mga kwentuhan po ngayon. Muli kaagapay ang ating question of the day. Kung ang buhay ni teacher ay isang kanta, ano kaya ito? Sa mga kaagapay po natin na nais tumawag, bukas po ang ating tanggapan sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko kaagapay, tawag ka na sa numero na 8654-3322 local 401. At di naman kaya, pwede po kayong sumagot sa aming pong Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. Muli mga kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: At magbabalik po ang programang Inspirations Unlimited Hashtag Friday Playlist. Hi, Bri.
2: Hello, mga kaagapay. Ako pa rin po to, si Brian De La Cruz.
1: Napakanta ka ba, Bri?
2: Oo, napa-worship ako.
1: Diba? Kami rin dito sa loob eh.
2: Diba? Ang saya kasi. And at the same time, no, ano din yun eh, parang pagbibigay alaala din sa mga teachers natin na yung kantang, di ba parang buti na lang mabuti yung mga teachers natin, no?
1: Ang payat mo na.
2: Hoy, huwag mong pansinin.
1: Tinigin ko lang kasi nakita yung ano mo, yung nandito sa live. Ngayon lang ako nag-check. Sabi ko lang, ang bilis naman, ilang days pa
2: huwag
1: lang.
2: Huwag mong pansinin, baka mapansin ng mga kaagapay natin na sobrang gwapo ko. Love. Hoy, hindi.
1: Sa mga nakikinig po sa radyo.
2: Yan, pero syempre, di ba, Angge? Alam mo, di ba lagi kasi nating dinidiscuss kung ano yung iba't ibang uri ng teacher inside the classroom, sino ba sila? Pero, mga kaagapay, di ba tayo napapaisip na ano naman ang ginagawa ng mga teachers natin outside, di ba, ng school, ng universities, di ba? Ngayon, i-discuss namin ni Angge, ito yung mga ginagawa ng teacher natin beyond our classroom. Kaya Angge, simulan na natin to. Ano nga ba ang ginagawa ni teacher outside the classroom? Number one, mga kaagapay, po natatapos ang pagiging isang mentor ng teacher natin. Aminin nyo, mag-comment kayo ha. Taas dito ang paa. Ba't paa? Hindi. Taas dito ang kamay ng mga tao na talagang nakikinig sa mga teachers nila, yung mga life lessons, love advices. Aminin natin, outside ng classroom at outside din ng school, kakwentuhan natin yung teachers natin at sila yung nagbibigay ng payo.
1: Kaya naman, ito na ang unang-una, mga kaagapay, ilista nyo na. Ang unang-una sa listahan ay may teacher tayong mentor. So, sila yung mga teachers na laging may advice at life lessons kapag ka nag one-on-one talk tayo, kapag ka meron tayong sinabing secrets sa kanila, or syempre talagang meron kang makikitang ganyang guro na kapag tinanong ka na, o bakit ka absent kahapon? O bakit meron, anong nangyari sa'yo? Eh, syempre, magsasabi ka ng problema, tapos magbibigay sila ng advice, magbibigay sila ng life lessons based sa kanilang natutunan, at syempre, sa dinami-dami ba namang estudyante na kanilang nahawakan, eh, malamang sa malamang, eh, meron silang maia-advice para sa'yo na mag-fit sa'yo din mismo.
2: At hindi lang yan kaagapay ha. Yung isa pa dyan is yung teacher outside man ng kanyang trabaho ay isang listener. Siguro lahat ng teacher is a great listener and great communicator, mga kaagapay. Alam mo yung may mga teacher kasi na masarap pakinggan at may mga teacher na magaling din makinig sa kwento ng maraming tao. Lalo na sa mga estudyante, imagine kaagapay, di ba? Nung sa mga public school, 'di ba? Ano 'yan, more than 50, 40 or minsan nga 70 pa yung hinahawakan na estudyante sa loob ng classroom. 'Di ba? Napakahusay nilang makinig. Hindi lang 'yan, marunong din umunawa.
1: Ayan, mga kaagapay. At meron pa. Meron din tayo mga teacher na outside ng classroom ay sila ay storyteller. Hindi ito mga chismis ha. Hindi ito mga chismis. Pero ito yung mga mahilig bang magkwento at mag-share ng mga experiences nila sa mga dati nilang students na nare-relate din nila kapag nakikipag-usap tayo sa kanila. So may mga teacher tayo na storyteller. Alam mo, Brian, naalala ko yung teacher ko ng grade 6. Kapag katapos na yung lesson namin sa MAPE, pagtapos na, magkikwento na siya tungkol sa kanyang buhay. Nakwento niya na yung anak niya ay every year nagpapareband kasi kulot yung buhok. Nakwento din niya na ano laging inuulam nila sa bahay kasi pareho silang hindi nagluluto ng asawa niya. So, yung ganon, di ba? Na kahit simple lang, pero hinihintay namin yung moment na matapos kami dun sa ginagawa namin na yun o dun sa task namin, dun sa lesson namin ng araw na yun para makapagkwento siya pagkatapos.
2: Mm-hmm. Pero aminin mo, Angge, yun yung pinaka crunch time natin na, sige mo, magkwento ka pa para walang quiz.
1: Sa totoo lang, oo. Yung 1 hour na allotted time para sa subject niya, ginagawa naming 30 minutes lang, minsan 20 minutes lang, para yung mga natitirang oras, nakikwento na siya.
2: Diba? Ang saya. Naku po, shoutout dun sa mga ganun teacher. Eto, proven and tested to, mga kaagapay. Yung motivator na teacher outside of the classroom, mm-hmm. yung... May ganito akong teacher eh. Shoutout ko na din. Lagi ko to nagiging guest sa programa ko, si Ma'am Bea. Yung nagbibigay sa iyo ng encouragement to understand everything. 'Di ba, syempre as a student, 'di ba? Noon dati. 'Di ba, hindi naman kasi ganun kadali ang buhay ng isang estudyante. Minsan may mga panahong hindi ka okay, hindi na mo napa nasasabi sa parents mo. Pero meron talaga tayong teacher na nilapit, na kapag siya ang nilapitan natin, automatically yung courage na nakukuha natin, tumatagos 'yun, isang buong araw 'yun.
1: Mhm.
2: 'Di ba?
1: Tama 'yan. Dahil ikaw ang Monday motivation, eh alam mo. Yung mga teacher, kung sino-sino man yung mga teacher na motivator.
2: Thank you po!
1: Eto naman, may mga teacher din tayo, mga kaagapay na problem solver. Uh-huh. Sila naman yung mga teacher na kapag ka may nagsumbong, Ma'am, si ano po? Nag-aaway sila sa labas. Yung mga typical na mga gulo, mga problems ba sa elementary mm-hmm. school, di ba? Eh, meron tayong isa at isang teacher na talagang magsosolve ng problem na yun kahit gaano kagulo.
2: Tsaka solution ka agad yan, Angge. Pag
1: oo,
2: ako naaalala ko yung ganyang moment namin kapag mga Teacher's Day, di ba? O sabihin natin, nagsapakan yung ano natin, ka-section natin.
1: Kasi so surprise pala.
2: Sa baba. Oo. Ma'am, nagsapakan si ganito, ganyan. Tapos yan, Happy Teacher's Day mo! Di ba?
1: Totoo.
2: Di ba? Parang lahat naman siguro natin nagawa yan.
1: Mm-hmm. Pero iba talaga ang nadadala na pagka si teacher na, kapag si ma'am or si sir na yung kumakausap sa atin. At sila
2: yes.
1: na yung magang pumapagitan doon sa mga problems.
2: Mm-mm. Ito pa, Angge. Siyempre, nasa isang problem solver tayo na teacher. Ito, shout out po sa mga teacher na hindi nag-offline kahit kailangan na mag-offline. Yung counselor.
1: Ay, totoo yun.
2: Aminin natin, kaagapay, nowadays, the listening skill is number one priority ng dapat lahat ng kaguruan ngayon. Kasi bakit? Kasi kaagapay, no, yung mga teacher kasi na marunong sa guidance counseling, ano yan eh, hindi naman nangangailangan yan ng classroom setup. Diba? Minsan kahit sa labas mo gawin yan, sa isang coffee shop o anuman, minsan kaagapay hindi naman natin kailangan talagang palaging magturo. Ang kailangan nating gawin, pakinggan sila, i-guide sila, ano yung nararamdaman nila, hindi lang sa setting ng classroom, kundi sa setting yan minsan ng buhay ng isang estudyante.
1: Tama. At next naman natin, mga kaagapay, is yung the parent figure. So sila yung mga guro natin na maalaga at mapag-alaga and protective din sa atin. Sila yung, alam mo yung mga estudyante na hindi nakikwento sa magulang pero sa teacher nakikwento. Sila yung mga overprotective na teacher na parang tinuturing na talagang sariling anak na nila yung mga
2: mm-mm.
1: estudyante nila.
2: Mm-mm. Kaya guys, be grateful mm-mm. sa mga naging teacher nyo, sa mga nag-aaral ngayon, be thankful sa teacher nyo kasi tandaan nyo, napakadami niyang binitawan na profesyon para lang magturo ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Imagine that, kaagapay. And syempre, kaagapay, speaking of teaching. Dito na tayo sa last part ng kwentuhan natin. Ang alam mo, mm-hmm. naalala ko tuloy yung verse sa Galatians. Ito yung Galatians 6 verse 9 mula to sa Ang Bible Pinoy Version. Ulitin ko kaagapay, Galatians 6 verse 9, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Nakakatuwa para to sa mga teachers ngayon. Sabi dito, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti kasi darating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Ulitin ko lang kaagapay, Galatians 6:9, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti kasi darating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Alam nyo kaagapay, no, napaka-grateful natin sa mga taong nagtuturo profesyon ang pagtuturo. Imagine kaagapay kung hindi sila, kung sila ay napagod magturo. Wala pong broadcaster, walang pulis, walang doktor, walang presidente ng Pilipinas, walang, alam mo to, wala tayong nakikitang kung ano-anong bagay ngayon na creative. Tandaan po natin na yung teacher yung dahilan kung paano tayo natuto. Alam mo, Angge, sabi nga ng isang mayor doon sa Quezon Province, sabi niya, ako po, doktor ako, alam ko yung isang tao kapag gagaling na. Bibigyan ko siya ng gamot, lulunasan ko siya. Pero yung teacher po, iba po yan. Yan po ay sukatan ng pag-unawa at ng galing ng isang bata na hindi po nakikita ng sensya. Diba? Imagine, ang ganda nun. Ikaw, ang anong takeaways mo dyan?
1: Alam mo, Brian, nirelate ko yung paggawa ng mabuti sa isang guro. Kasi ang isang guro is like, paying it forward. Taon-taon, iba't ibang estudyante ang tinuturuan ng guro at hindi sila nagsasawa sa 50 pirasong estudyante na tinuturuan nila. So, kumbaga, kahit walang balik para kay teacher, basta ang mahalaga sa kanila ay ang maturuan ang kanilang mga estudyante at makatungtong sa susunod na baitang para magkaroon ng magandang kinabukasan. 'Di ba? Parang ang paggawa ng mabuti, palaging nagbibigay, palaging gagawa ng mabuti kahit walang hinihintay na kapalit o kahit hindi alam kung babalik pa, pero patuloy lang at tuloy-tuloy lang sa paggawa ng mabuti. Kaya naman, mga kaagapay, maigsi lang ang ating oras. Pero papasalamat po kami sa ating mga nakasama sa production side, mula po sa ating production technician na si Nathaniel Peralta at sa ating RTV na si Nicole o si Ma'am Ai. Hindi ko napansin. At sa ating pong engineering at Bukawi Tech People, marami pong salamat. Muli po, ako po si Angelica Calayan.
2: At syempre sa mga kaagapay natin na guro na walang sawang nagtuturo 24 oras, saludo po kami sa inyo. Kaagapay, ako ang inyong nakasama sa kwentuhan at syempre sa tugtugan. Ito po si Brian De La Cruz at kaagapay, ito po ang Inspirations Unlimited.

Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahid o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil gusto mo na iwaksi namin ang kasinungalingan sa aming buhay, ang mga kasinungalingan na nanggagaling sa kaaway na hindi totoo. Marami po rito ang aming pinaniwalaan, hanggang ngayon ay aming pinanghahawakan. Kung kaya, Panginoon, tanggalin niyo po ang mga kaliskis na nasa aming mata na bumubulag sa amin kung ano ba ang sinasabi mo tungkol sa amin na nasa iyong salita. Panginoon, tulungan mo na paniwalaan namin ang iyong katotohanan, na kami ay iyong mahal, na kami ay precious in your sight, na kami, Panginoon, ay kailanman hindi mo iiwan, ipababayaan man. Tulungan mo na ang mga katotohanan na ito ang aming panghawakan at maging gabay sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang katotohanan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon ang ating maging gabay sa pang-araw-araw. Hanggang sa muli po, ako po si Ruth Dela Ramadison. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Happy Friday! Welcome po to another beautiful and warm morning. Ngayong araw ng Biyernes na sobrang init.
1: Ang init! Sobra!
0: Hindi natin alam kung nag-start na sinasabing Super and El Nino. Kaya naman this morning, han, talaga nanalangin kami ni Bong na Lord, spare us, spare our nation, di ba? Ang kamay ang noong Panginoon ang siyang gumabay sa atin sa sinasabing parating na El Nino. Oh. Honey, Christmas countdown muna tayo from today, October to 2026. We have 84 days away na lang po, mga kaagapay, bago magpasko. Mm-hmm. Ang lapit-lapit na talaga ng Pasko, pero sa mga nangyayaring kaganapan, talagang masasabi natin na ang lapit na rin siguro ng pagdating ng Panginoon. No? Kaya naman, ang daming mga movements, mga events ang ginagawa ngayon towards strengthening of family relationships. Dahil syempre, naniniwala tayo, Bong, na in the last days, God will continue to rebuild and restore family relationships.
1: Honey, nakalimutan natin buksan yung ating ilaw. So parang medyo glary yung ating mga mukha.

0: change. But God also uses marriage to show us where we need to change ourselves. Mm-hmm. Kasi dalawa po tayo sa pagsasami. And last time nga po na nag-away kami ni Bong, mm-hmm. this week, ano, after CrossGen, nag-away po talaga kami ng matindi, Pastor Dan.
1: 15 years ago.
0: Nag-away kami talaga ng matindi. Mm-hmm. To the point na sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mo ring baguhin sa akin? Diba? Yes, ang dami kong gustong... Ang dami kong hinihiling sa'yo na baguhin mo sa asawa ko. Pero Lord, alam ko, ang dami ko rin gustong, ang dami ko rin na hinihingi sa'yo na baguhin mo sa akin. Diba? Kasi ang hirap po minsan, no, lagi nga natin nakikita na baguhin yung asawa natin. Pero sa tanungin din natin, paano ka rin ba pwedeng baguhin ni Lord para these things won't hurt you that much o hindi ka ma-offend right away kapag may ginawa yung asawa mo. Mm. Kasi yun nga po, ang Panginoon ginagamit po yung marriage to show us kung paano rin tayo dapat baguhin. Yung pong impatience natin, yung unforgiveness, yung resentment, yung defensiveness, yung gusto natin dapat lagi tayong tama o naiintindihan, diba? Sometimes the difficult person in front of us become a mirror that reveals something God wants to work in us. Diba? Minsan naiisip ko, bakit kaya may mga panalangit ako para kay Bong or about kay Bong na hindi pa nabibigay sa akin ni Lord. Pero na-realize ko while doing this episode na ginagamit pala siya ni Lord sa akin para mirror, para makita ko rin kung ano yung mga dapat baguhin sa sarili ko. Ah, di ba, Hana? Nakuha mo, Han? Makaagapay nakuha niyo ba ulit? Minsan sinasabi po natin na Lord, baguhin niyo naman po tong ugali ng asawa ko. Ang dami po niya ugali o ginagawa sa akin na hindi tama. Tapos hindi nabibigay ni Lord sa inyo, hindi nasasagot, hindi agad nababago yung asawa niyo. Noon pala, ginagamit siya ni Lord yung asawa niyo na salamin para ipakita rin sa inyo ni Lord na Claire, eto rin yung mga dapat na baguhin ko sa iyo. Kasi kapag binago ko na agad si Bong, na-miss mo yung opportunity na makita yung mga mali sa buhay mo. parang ngayon ko lang na ano yun, na-realize yun, kaagapay, di ba? And that should encourage someone here today. Kung hindi po nasasagot agad yung panalangin nyo o feeling nyo, grabe, walang pagbabago yung asawa ko. Hindi ako napapakinggan ni Lord. Noon pala, dahil sa asawa mo, pinapakita rin ni Lord kasi mahal ka rin ni Lord. Hindi lang niya gustong baguhin yung asawa mo, gusto rin niya baguhin ka. And because of your spouse, pinapakita ni Lord kung ano yung mga flaws mo rin, kung ano yung mga rough edges mo rin. That's why the question is not always, Lord, kailan mo babaguhin si Bong? Sometimes yung dasal po dapat, Lord, ano yung binabago mo sa akin? What are you trying to change in me? Diba? Kasi gusto ni Lord, sabay kayo eh.
1: Amen.
0: Ayos na kayo pareho. Wow, your marriage would really be glorious. Honey, before tayo mag-proceed sa point number 5, mag-review muna tayo. Para sa mga kaka-tune in pa lamang po, ang topic po natin, paano ba mahalin yung asawa mo na mahirap mahalin?
1: Na hindi ka mahal-mahal.
0: Yes, point number 1, Bong.
1: Sige, okay. Our point number 1. Review tayo mga kaagapay para sa mga nagsusulat. Medyo bagalan daw natin. So ang ating unang punto, be patient instead of reacting.
0: Okay.
1: Number two, speak the truth but stay kind. Ikatlo, stop keeping score. And number 4, choose humility over being right. Number 5, protect. Ikaw na yan.
0: Okay, number 5. Binasa ko kasi yung sabi ni Ate Thelma Manjares. Sabi niya, manatili mapagkumbaba at mapagpatawad. Wala naman pong perpektong asawa. At mag-unawaan sa isa't isa. Nakuha ko po kung ano yung hinaingin niyo kay Brother Bo.
1: Thank you, at si Ate Josie Mingala.
0: Si
1: Ate Thelma Manjares. Sinusumbong ako ni Claire kay Pastor Danny on air. Meron lang akong naalala. Just this week lang, alam mo ba Pastor Danny, with your permission ha, 4:30 ng madaling araw, ginising ako ni Claire, sabi niya, sino tong kasama mo sa picture? Pagtingin ko, sabi ko, ano ka ba, honey? Si Ninang Mabel, Ninang natin yan. Ano ka ba?
0: Uy, pero hindi naman 4:30 yun. Mag-uumaga na.
1: Sabi ni Claire, nagot ka kay Pastor Danny, picture ka na naman ng picture. Sabi ko, Ninang...
0: Sabi ko kasi hindi naman alam ng makakakita sa Facebook na ninang mo sa kasal yun. Eh talagang magka-akap kayong ganon.
1: Sabi ni Claire, lagyan mo yan with Ninang.
0: Para din walang mastak.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-14888.

0: na kilala natin ngayon. Ang episode na yan ng Maunlad na Pilipino para sa batid ba ninyo ay isinulat at isinaliksik ni Carlos Cesar C. Baldosa. Muli, ito po si Ira Cruz at ito ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo?
1: And once again, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pang-radio na hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga bilang, Kabanata 14, Talata 9, huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga tagaroon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at kinapinan niya ang kanyang mga, ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agape na Sambayanan ng Mahihimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at Kasapi sa KBP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And once again po, no, with all due thanks sa atin pong DZAS family and sa atin pong listeners, nakatuwang natin dito sa ating episode na nakasama po. Thank you so much po once again for joining us this morning. At with that, magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami ulit ganap, na 5 to 6 in the AM or in the morning. And once again po, nagpapasalamat po kami para po sa lahat ng mga kasama sa programa na ito, kabilang po ating mga regional information officers ng ating mga regional agriculture and fisheries information sections. Hopefully, soon to be divisions na rin po at kami ay soon to be service na rin po, no? Pagpanalangin po natin makaganapan sa loob ng ating tanggapan. At dahil po dyan, once again, ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganong bagong Pilipinas. Ako po si LR Shaga. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, enjoy the rest of the weekend!
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi.

0: diba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church, pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. Bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang

0: taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
1: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
2: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
3: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
4: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
2: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
5: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
6: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
1: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
0: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
3: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

A blessed Saturday, kaagapay. Binabati kita ng isang pinagpala at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ihandog natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din kaagapay sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ni Lord sa ating opening prayer. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy ka naming dinadakila, pinupuri at niluluwalhati, Panginoon. Maraming maraming salamat sa inyong napakayamang biyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, kalakip nito ang aming pagpapakumbaba sa inyong harapan at pag-amin na kami po ay walang kakayanan maliban na ikaw, O Diyos, ang kikilos at gagawa para sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sapagkat pinagiging dapat niyo po kami sa kabila ng aming mga pagkukulang. Patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon, sa oras pong ito at maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. Tinataas din po namin, Panginoon, ang bawat kalagayan ng aming mga kaagapay, saan man sila naroroon, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan. Ang aming dalangin, Panginoon, ang inyong pag-abot, pagtulong, Panginoon, at pagyakap sa kanila sa mga panahon, Panginoon, na sila po ay dumadaan sa matinding pagkikipagbaka sa buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang bawat kaagapay namin sa inyo. Yung iba po ay papasok sa trabaho, yung iba po ay nasa eskwela, yung iba naman ay nasa ibang bansa, Panginoon, upang maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Lord, naniniwala po kami na ikaw ang aming Ama, ang aming Diyos na sumasa lahat ng dako. Kaya niyo po kaming abutin sa anumang sitwasyon, saan man kami naroroon, Panginoon. Maraming maraming salamat sa inyong pag-ibig at biyaya sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Kayo po ang maitaas at madakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Liobrera. Upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin dyan po sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalanginan mamaya. At kung sakali naman kaagapay na sinagot na ng Panginoon ang inyong mga request, pasasalamatan din natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-comment ng inyong praise reports o praise items. Lord, maraming salamat sa iyong katugunan sa bawat panalangin. At ngayon, kaagapay, hingi din kami ng pasensya kung hindi man namin mabasa lahat ng mga nakalista sapagkat napakalimitado lamang ng ating oras dito po sa ating programa. Ngunit umasa po kayo na maging sa aming personal prayer and devotion, dadalhin po namin ito sa Panginoon sa abot ng aming makakaya. At sa kanyang dakilang kalooban, tutugunin niya tayo. Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Para naman po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw, kaagapay, samahan mo ako pag bulay-bulayan natin at pag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Ang pag-uusapan po natin ngayon at sa mga susunod pang mga araw ay isang bagay na napakahalaga. Ito'y tungkol sa kabuuan ng ating kaligtasan
o kaligtasan mula sa krus ni Jesus. Ang kaligtasan o salvation na binabanggit ni Apostol Pablo ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan sa kamatayan o tungkol sa kabilang buhay. May mga mahalagang bagay din na idudulot nito habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 1, Talatang 16, "Hindi ko ikinaihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego." Kagapay ayon kay Apostol Pablo, ang magandang balita o ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa talatang 17 kaagapay, ito po ang nakasaad, "Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay." Kagapay, ipinapakita na magandang balita ang katuwiran ng Diyos, hindi ang ating pinagbubuting katuwiran. Ang katuwiran ng tao ay hindi perpekto, ngunit ang katuwiran ng Diyos ay perpekto at banal. Tayo ay dadako ngayon sa pag-aaral tungkol sa kabuuan ng ating kaligtasan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 103, nakamamangha sapagkat si David ay nagkaroon ng revelasyon tungkol sa biyaya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, pagpapatawad, kaligtasan at pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Atin ngayon tunghayan sa mga awit kabanatang 103 sa mga talatang 1-3. Hihimayin natin ang mga sinasabi ng mga talatang ito kaagapay. Una, sa talatang 1, "Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwi na ang banal na ngalan Niya." Kagapay, ito ang kadalasang unang tugon ng taong nakararanas ng biyaya ng Diyos. May kasabikang magpuri at sumamba sa Diyos, at yan din ang naging tugon ni David. Sa talatang 2, "Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa." Amen. Ang sabi ni David, huwag daw kaliligtaan ang mabubuting gawa ng Diyos. Subalit ang nakalulungkot kaagapay, mabilis makalimot ang tao. Madalas nakakalimutan natin, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan na pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus. Ang sabi sa talatang 3, "Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat." Kaagapay, para sa akin, ang pinakamainam na pagpapala na natanggap ko mula sa Diyos ay hindi ang pinansyal o anumang material na mga bagay, kundi ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Alam nyo, ginawa muna tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis sa atin mula sa dumi ng kasalanan upang magkaroon siya ng kaugnayan sa atin. Kasama na rin ang pagpapagaling sa ating mga karamdaman. At ang lahat ng iyon, kaagapay, ay naganap doon sa krus na kung saan pinadala niya ang kanyang anak para mamatay para sa atin sa isang dahilan upang tayo'y maging matuwid sa kanyang harapan. Sapagkat hindi maaaring pag-ugnayin ang kasalanan at ang Diyos, at upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, kinailangan muna Niya tayong linisin at patawarin sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, tayo ay mabuhay na sa katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin ng katuwiran ng Diyos ay ang tamang katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Nasa katayuan ito,
kahit kailan at kahit saan, pwede na tayong lumapit at makipag-ugnayan sa Diyos at bukas na bukas ang kalangitan para sa atin. Tama ka, Agapay, ang kaligtasan na nasa atin ay siya ring kalayaan natin na makalapit sa ating Amang nasa langit kahit saan at kahit kailan. Amen sa Diyos ang lahat ng papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singua ng Lord Hillarland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang banal na dakila sa lahat, isa pong papurit pa sa salamat ang pagkakaroon ng mga tapat na partners and listeners ng FEBC. Sa pamamagitan nila ay lalong napapalawak ang gawain at marami pang tao ang naabot upang ang mensahe ninyo ay maiparating. Dalangin po namin aming Panginoon ang mas malalim na kagalakan sa patuloy nilang pakikibahagi sa FEBC. Ang kanila pong buhay ay patuloy niyo pong pagpalain sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaisipan, at sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Sila po ay maging mabunga at makaranas nawa ng tulad ng napakagandang plano ninyo sa kanilang buhay. Aming Panginoon, sa kanilang mga plano't naisin sa bawat araw, ay patuloy na pagtagumpayin ayon po sa inyong perpektong panahon at kalooban. Dalangin din po namin ang maayos na relasyon sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, kung saan ang pag-ibig ninyo ang dumadaloy sa bawat isa. Makahanap nawa ng maayos at magandang trabaho ang mga nangangailangan upang maiprovide sa bawat tahanan. Maranasan nawa ng bawat may negosyo ang araw-araw na paglago at karagdagang kita sa kabila po ng iba't ibang gastusin. O Panginoon, sa kanya na humaharap sa mabigat na decision making, makabuo nawa siya ng matalinong desisyon dahil sa pagsunod sa inyong kalooban. At sa lahat ng ito, aming Ama, dalangin ko na sa bawat partners and listeners na patuloy na maranasan ng bawat isa ang kapayapaan sa puso't isipan, ang kagalakang sa inyo lamang tunay na makakamtan, at ang kalaguang espiritual na dahilan ng tunay na katagumpayan. Salamat Panginoon sa inyong katugunan. Ito po ang aming dalangin ng may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayo ay muling dumulog sa Diyos at manalangin. Aming Panginoon, aming Ama, pinupuri ka namin at dinadakila. Pinasasalamatan sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya sa aming buhay. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa niyong mabubuting bagay sa bawat isa sa amin. Maging ang mga kagalingan na aming naranasan, kasama po ng aming mga kaagapay na nagkaroon ng karamdaman. Maraming salamat po, Panginoon. At sa oras pong ito, muli kaming dudulog sa inyo upang ilapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito, itinataas po namin ang gaganapin na Women's Ministry Empowering Women of Today Conference na gaganapin po sa October 10, 2026. Diyan po sa Jesus the Word of Truth Church, Natividad, Guagua, Pampanga. Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang gagamitin po ninyong daluyan ng iyong pagpapala, ang aming kapatid na si Sister Maloy Salumbides. Panginoon, itinataas ko rin ang mga coordinators ng gawain po ito, si Pastora Cecilia Enriquez. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Si Sister Grace Cuenco, Sister Haziel Enriquez Cabusao, and Brother Jeremiah Enriquez Cabusao. Panginoon, maraming salamat sa aming mga kaagapay na ito sa kanilang buhay paglilingkod. Mapapurihan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito ay nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang panalangin kahilingan ni Rosalie Maniego. Panginoon, ang kanyang asawa na ilang linggo nang pabalik-balik ang sakit ng kanyang tiyan. Lord, ang aming dalangin ay siya po ay makaginhawa at maranasan niya ang kagalingan mula sa inyo. Patuloy din namin inilalapit, Panginoon, si June Arceo. Panginoon ang kanyang nanay na nahihirapan ding matulog dahil sa pananakit ng katawan. Ang aming dalangin, Panginoon, na kayo rin po ang magbigay ng kagalingan sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, amin ding ipinagpipray si Maricel Navarro, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan at ganun din yung kanyang anak na babae na sasailalim sa procedure. At Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at ang kalakasan ng buong pamilya ay manggaling po sa inyo na naway maging maayos ang procedure po na ito at bigyan din po siya ng kapayapaan or peace of mind, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, din kay Brother Danilo Mercado, Panginoon, ay tungkol po ito sa kanyang kapatid na nagpapagaling. Bigyan nyo rin ng kagalingan, Panginoon, at kalakasang pisikal ang aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Evelyn Soriano. Lord, ang aming dalangin ay para sa kanyang tatay na madalas singalin at mabilis mapagod. Panginoon, Lord, anuman ang karamdamang ito, bigyan nyo po ng kagalingan at sa mga oras na ito ipinagkakatiwala namin ang kalusugan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Gabayan niyo po sila at anumang gamutan na kanilang gagawin, Panginoon, ay bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga gamot na ito at doktor na titingin sa aming kapatid na ito at makaranas siya ng kagalingan ayon sa inyong kalooban sa lalong madaling panahon. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Tess Villarama, Panginoon. Lord, hindi daw maganda ang pakiramdam at na nahihirapan siyang makapagpahinga. Lord, ang aming dalangin ay bigyan siya ng kapayapaan, kapanatagan at anuman yung gamutan na pinagdadaanan niya, Panginoon, bigyan niyo siya ng kalakasan mula sa mga gamot na ito at kagalingan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Noli Fernandez, Panginoon, ng kanyang asawa ay may iniindang pananakit din sa likod at binti, Panginoon, ang aming dalangin na makahanap ng tamang hospital or pagamutan, Panginoon, para po sa sakit na ito. At kayo rin, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kagalingan sa lalong madaling panahon ayon po sa inyong kalooban. Lord, idinadalangin din namin sa oras na ito si Lydia Castaneda, Panginoon, sa kanyang anak na lalaki na madalas ding sumasakit ang ulo at kailangan niyang ipatingin din sa doktor. Lord, ang aming dalangin na maging maayos ang resulta kung ano man yung pagdadaan ng gamutan, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Lahat ay posible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Amin din pong pinagpipray si Beth Salazar, Lord. Amin dalangin sa aming kapatid na ito ay ang kanyang ate na kasalukuyan nagpapagaling pagkatapos ma-ospital. Lord, naway bumalik na ang kanyang lakas at huwag din siyang panghinaan ng loob sa habang siya po ay nagpapagaling, Panginoon. Bigyan niyo siya ng peace of mind, Lord, galing sa inyo. Pinagpipray din namin si Ramon de la Cruz, Lord, ang kanyang dalawang anak na parehong may iniindang karamdaman. Lord, ang aming dalangin na kayo rin ang magbigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Lord, nagtitiwala kami sa anumang gagawin ninyo, Panginoon, sa buhay ng aming mga kaagapay. Alam namin, O Diyos, na kayo, O Diyos, ang tutugon sa bawat panalanging kahilingan. At patuloy din naming itinataas, Panginoon, sa inyo ang aming kaagapay na si Sister Carmi Gabasa, Panginoon, and family, ang buong Gabasa family ay patuloy niyo pong samahan, pangunahan at naway yung kanilang prayer na makakilala ang buong pamilya ang pamilya ni Sister Carmi Gabasa. Lord, tugunin niyo po ayon sa inyong banal na kalooban. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, Pastor Ronnie Algario at ang kaniyang may bahay na si Sister Josephine Algario, Panginoon. Ganon din ang aming mga kamanggagawa, ang aming Sister Vicky Gabornes and the whole family, ang buong Gabornes family. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na ito sa kanilang buhay paglilingkod. Pinagpe-pray din namin si Reverend Jolly Bangay Tagala, Lord, ang kanyang ministry dyan po sa Apayao area. Lord, lalo na po ang church building po nila. Ano man ang kanyang ginagawa sa paglilingkod, samahan niyo siya lagi. Samahan niyo lagi si Reverend Jolly Tagala, Panginoon. Naniniwala kami na kayo, O Diyos, ang patuloy na gagamit sa kanya mightily. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, ang aming kamanggagawa, si Brother Leo Abisamis, dyan po sa Texas, USA. Patuloy niyo siyang samahan, ingatan, pagpalain din ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganon din po ang aming kamanggagawang Brother Epifanio Salvador. Maraming salamat sa aming kamanggagawang ito sa inyong ubasan. Patuloy niyo siyang ingatan, pagpalain kasama na po ng kanyang pamilya. Pinagpe-pray din namin si Sir Nonito Miranda and Sister Marilyn Miranda. Diyan po sa Silang Cavite, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang buong pamilya ay pagpalain po ninyo, Panginoon. Maraming salamat at itinataas din namin sa inyo, Panginoon, ang aming kamanggagawang Brother Engineer Romeo David, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang buong David family. Pinagpe-pray ko sa inyo at idinadalangin si Sister Marie David, si Engineer Romar David, Jerome David, si Alvin, Kevin Jer David and Joanna Grace David. Pagpalain niyo po ang buong David family, Panginoon. Maraming salamat. Ganon din sa aming nanay or mami Auring Sumulong. Yan po sa Tagaytay City. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mami Auring sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang ministry, Panginoon, lalo na po ang pagtulong sa inyong gawain. Lord, alam namin na kayo po ang magbabalik sa kanya, higit pa sa kanyang inaasahan. Panginoon, namin ding itinataas sa inyo ang aming tita Avi Dailo, Panginoon. Pagpalain niyo po si Tita Avi at patuloy niyo siyang ingatan, palakasin at pagalingin sa anumang pinagdadaanan niyang karamdaman, kung mayroon man, Panginoon. Lord, ikaw na po, O Diyos, ang patuloy din mag-bless sa kanyang buong pamilya. Akin din pong ipinagpipray si Pastor Jose Tulios, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang paglilingkod, ang pag-abot sa mga manggagawa at pagtulong, Panginoon, sa anumang kaparaanan na nais niyong ipagawa sa kanya. I-bless niyo rin, Panginoon, sa oras pong ito, Sister Anna Victoria Tutel, at ang buong Tutel family dyan po sa Middle East, Lord. Pagpalain niyo sila at patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Lord, ganun din ang aming Tita Telma Manjares. Lord, pagpalain niyo po si Tita Telma Manjares. Ikaw po, Diyos, ang lagi niyang maging kalakasan sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Nanay Arsenia Calion, Lord, at ang buong Calion family, ang family ni Nanay Arsenia. Patuloy niyo silang ingatan, samahan at bigyan lagi ng kalakasan at proteksyon ang aming Nanay Arsenia Calion. Maraming salamat po. Ganun din ang aming Tita Alona Dionisio, Panginoon, dyan po sa First Church of God of Aliaga, Nueva Ecija. Tuloy niyo silang abutin, pagkaisahin na mga naglilingkod sa Diyos dyan po sa Aliaga, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Ganun din si Nanay Nene de Leon Dionisio. Lord, patuloy niyo silang samahan, bigyan ng kalusugan na maganda at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming maraming salamat at ipinagkakatiwala namin itong lahat sa inyo, alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. May Mga kaagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang buwan ng Oktubre ay kinikilalang National Mental Health Month. Binibigyan ito ng importansya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman upang maiwasan ang stigma. Kaya naman, ito rin ang bibigyang pansin natin ngayong araw, ang mental health ng ating komunidad. Sa kabila ng mabilis na pag-usad sa ating lipunan, paano ito nakaaapekto sa mental health ng mga kabataan, pamilya at komunidad? Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
4: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Maraming nakaapekto sa mental health ng isang individual. Kabilang na rito ang mga nakikita sa social media at pati na rin ang iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa gaya ng usaping pinansyal at ang relasyon ng pamilya. Isama na rin ang epekto ng mabilis at hindi mapipigilang takbo ng digital age. Sa kabila ng mga ito, paano natin tutugunan ang paglaganap ng mga usaping ito ukol sa mental health? Bilang individual, ano ang magiging contribution natin at paano tayo makakapagbahagi ng awareness o kamalayan? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
5: Kasusuri sa FEBC Radio TV.
6: At napanggit ng pagkataon po na ito na naman tayo sa ating pagsusuri at tuloy-tuloy ang ating mga pagsusuri sa mga iba't ibang issues na ating hinaharap sa ating lipunan. At alam nyo eh, palaging nagiging topic ito pong tungkol sa kalalagyan ng kaisipan ng ating mga kabataan, ng ating buong bayan mismo. At napakaganda sa pagkakataong ito sapagkat kasama natin ang kilalang tinatawag actually na Kuya JR, isang psychologist. At we're glad to have him today. At hindi na siya bago sa 702 DZAS. Magandang araw sa iyo, JR.
7: Yes po. Magandang araw, Bishop Ruben. At magandang araw din po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programa natin ngayon.
6: Okay. Dumako na tayo, JR. Sa iyong pagiging psychologist, ikaw naman ay marami ka nang inaabot, ano? At ika nga, alam mo rin ang kalalagyan ng ating lipunan, mga pamilya, mga nasa gobyerno siguro, ano? At mga nasa ating hindi lang pamahalaan, kundi sa sektor ng edukasyon. In fact, parang ang pagkakaalam ko yata, ikaw nag-a-address din ng mga issues sa mga nasa mga iba't ibang area ng pagtulong din mula sa ibang bansa, ganun ba?
7: Yes po, tama po tayo doon, Bishop Ruben.
6: Oo. Now, patungkol sa ating bayan, ano? Mukhang ang dami nating issues na nakakaapekto sa kalusugan ng pag-iisip sa ating mga bayan, no? At minsan ang isinisisi ay yung social media. Pero kung hindi sa social media, ano ang mas higit na pinanggagalingan ng impluwensya sa pag-iisip ng ating bayan?
7: Well, una-una, no, Bishop, kasi pag sinabi natin mental health, maraming bagay nakakaapekto sa mental health. Okay? Social media po, tama po kayo, isa sa mga dahilan yan. Kasi po, kung titignan natin nung mga nasa around 80s, 90s, 2000, hindi naman uso ang social media, di ba? Pero,
6: yeah,
7: oh, kasi parang nakikita mo yung posts, may mga negative posts, ikaw din, nababasa mo, pati ikaw naapektuhan. So maliban po sa mga social sa digital age natin, no, Bishop, isa rin dito yung patuloy na syempre naghihirap po ang bayan natin, mga Pilipino. With the finances, sa taas ng bilihin, importante yung basic commodity. Pag hindi mo nakukuha yung basic commodity like food, shelter and water, maaring magka-problema po pagdating sa mental health. So, kumbaga dito, maraming titignan eh. Even sa family, pag hindi maayos ang pamilya mo, hindi naramdaman yung care, yun din po, nakaka-apekto din po sa mental health. So, pagdating sa usapang mental health dito, Bishop, maraming titignan nating mga scope. Pero lahat po na nabanggit ko, yun po, diretsong nakaka-apekto sa mental health natin.
6: Oo. Ako naman, medyo parang malaki naman ang agwat natin sa edad. Ano? Yung sinasabi mong tungkol sa mga noong araw na mga balita, hindi na naman bago yung mga balita noong araw kahit sa mga mainstream, ano, na mga media natin. Siyempre, pero mas maingat sila sa pagbabalita. Ano? Compared sa social media right now na kung ano lang talagang ilalatag at mas lalo tuloy naging hindi maganda ang dating. Mas lalong bumaba, no, ang health o ganun ba ang description dapat niyan. Naka-apekto ng maigi, no, sa kaisipan ng ating mga kababayan pagpasok ng social media.
7: Yes po. Kasi una-una dito, Bishop, di ba noon, pag may mabigat kang saloobin, minsan kakausap ka ng kaibigan, di ba? Ngayon kasi yung panahon natin na yun, na digital age, minsan kahit anong saloobin mo, hindi mo mailabas. So, anong ginagawa mo? Nag-i-scroll ka lang. Na nakakalimutan natin na may mga tao palang nasa paligid din natin. Ayun, di ba? Mm-hmm. Hindi lang po yun, Bishop. Isa rin po dito, syempre, ang isa ng epekto po ng social media rin, meron tayong tinatawag na doom scrolling. Yung every now and then, pag may nababase silang mga negative feedback, umagang-umaga pa lang nabasa mo na yon, pati ikaw, apektado na kasi yung mental health mo, simula ng araw mo, social media, pangit ka agad. So it turns out na maapektuhan ka. Hindi lang din po yun, dahil kahit pati sa mga kabataan din, sa mga bata. Noong mga time ng noon, kung i-compare natin ang mga bata, naglalaro yan, nadadapa, nasasaktan, pero natututo, di ba? Pero ngayon kasi parang with the social media, mas pipiliin ng mga batang maglaro sa cellphone, mag-Facebook, rather than makipag-communicate sa mga bata. So doon pa lang makikita natin noon yung mga bata dahil nandadapa sila, nasusugatan, natututo. Ito kasi parang ang age kasi ngayon natin medyo sensitive na. So kailangan yung pagdating sa mental health mas maging maingat pa dahil iba yung generation kumbaga ngayon po.
6: Okay. Now, alam mo ang pinutuntuhan ko Kuya JR, no? Ito yung mga issues na nangyayari sa ating lipunan lalo na itong mga kriminalidad, no? Mm-hmm. At medyo ang natutukoy na problema ay ang social media, kung kaya nga ang ating pamahalaan ay parabang gustong i-regulate na, no, ang pagpasok ng mga kabataan sa social media at lalo na susuriin at titingnan yung kanilang mga pinupuntahan. Pero sa isang banda, no, sa isang banda, social media lang ba ang dapat sisihin? No? Eh, lalo pa, syempre, aminado naman tayo na kapag halimbawa may balitang pumasok sa feed, ano, pagkatapos eh, gusto mong ma-update, hahanapin mo, ay, abay, dadagsain ka, no? Dahil sa algorithm, lahat na lang tungkol sa topic na yan, idadagsa sa iyo. Lalo ko ngayon maapekto, ha? Tama ba?
7: Tama po.
6: Yes. Oo.
7: And
6: so, yes, sige, tuloy mo.
7: Yes po, tama po kayo doon. Yung algorithm na tinatawag natin, Bishop, kung ano ang sinerch mo, lahat ng kaugnay na pinapanood mo, lahat yon dadagsain ka. Totoo po yun.
6: Ayun. Pero para sa akin, gusto nating matukoy kung ano ba talaga ang pinanggagalingan ng problema.
7: Mm-hmm.
6: Okay? Now, meron kaming pag-uusap na suriin natin ng husto sapagkat ang failure o ang kapabayaan ay minsan ay nasa loob ng pamilya. Mm-hmm. O kaya ang kapabayaan ay nasa pamunuan ng mga eskwelahan. O kaya ang kapabayaan ay nasa pamahalaan natin. Okay? Ibig sabihin, parang gano'n naman talaga ang tao, naghahanap ng masisisi kapag nakita na natin ang mga issue. Pero saan tayo magsisimula? So, ayun. And yun nga yung tanong ko bilang psychologist, sa tingin mo, saan tayo dapat magsimula?
7: Opo. Diyan sa usapan na yan, Bishop, dapat magsimula sa bahay eh. Sa pamilya. Diba? Kasi ang social media, hindi natin mapipigilan ng digital age talaga. Mabilis. Mabilis ang internet. Makakabili ka na nga lang ng cellphone kahit magkano na lang eh. Makakonek ka sa wifi eh. Pero lahat, ang unang-una talaga dito sa pamilya. So, malaki ang pamilya, malaki ang epekto ng pamilya. Okay? Lalong suporta ng mga magulang. Kasi dito, kailangan mabantayan mo na yung anak mo. Minsan, kailangan alam mo na rin, ay, ito pala sinasearch ng anak ko. Dapat gagabayan natin. No? Kaya, importante po sinasabi natin, bago pa mapunta sa school yung nangyayaring behavior na yan, maging naughty, makapanakit sila, dapat sa loob pa lang ng bahay, aware na tayo. And bawat bahay dapat, sa bawat pamilya, dapat aware din sila na kahit na hindi lumalabas ang mga bata or nasanay na dahil iba na ang generation ngayon eh, nandun pa rin ang paggabay ng magulang. So ito po yung I think hindi pa masyadong nakikita ng lahat kasi akala ng ibang magulang, nagsa cellphone lang yan. Pero ang tanong, ano alam mo na hinahanap ng anak mo sa cellphone? Ganun po.
6: Okay. At ang tanong eh, paano natin mabibigyan ng magandang equipping ang mga pamilya upang ma-implementa nila ang pag-iingat na ito sa kanilang mga anak?
7: Mm-hmm,
6: kung gano'n.
7: Opo. There should be a case din, no, Bishop, na sa bahay dapat may tinatawag kayong mga house rules. Diba? Hindi yung noon na bahala kung anong gawin mo, hindi. Sa bahay pa lang, sa mga magulang, kailangan may house rules kayo. Ilang oras gagamit ng cellphone, yung bonding ninyo, kailangan hindi lang nandun lang nakatutok sa paggamit ng social media. Kailangan 80% at most nandoon pa rin sa physical na bagay. So, sa family, sa mga bawat household, kailangan aware sila, no? Kailangan may rules, kailangan may time, at hindi po basta-basta lang na, bahala ka na sa buhay mo. Kasi kung ganun naman din po ang mangyayari dito, Bishop, no? Hahayaan mo lang yung bata o mag-cellphone ka lang. So anong meron dito? Yung bata ngayon, hindi niya ngayon nararamdaman na yung parents niya ay may care. Yung bata ngayon, parang okay lang kasi hindi pala ako pinapagalita ni mama at ni papa. So yung pala effect, may epekto na eh, na ah, dahil hindi niya ako pinapagalitan, okay lang pala itong pinapanood ko. Masama, malaswa, or what. Diba? As magulang, dapat alam nyo rin na oh, may gabay doon pa lang sa bahay. Kasi lahat po nagsisimula sa bahay. Ganun po.
6: But is it just a matter of do's and don'ts, o dapat eh makilahok, no, ang mga magulang sa issues na halimbawa balita.
7: Mm-hmm.
6: Okay? Kung ano man yung balita, mayroong balita tungkol sa ginagawa sa ating impeachment, may balita na ginagawa tungkol sa mga korupsyon, may balita tungkol sa mga nangyayari sa mga eskwelahan. So ano dapat ito? Ibig sabihin eh, dapat ang magulang ay nakikilahok, no, para sa diskusyon sa mga bata.
7: Pwede. Yes po, Bishop. Pwede pong gawin ng magulang 'yon, yung makikilahok siya doon sa mga aktibidad ng mga anak niya, ng anak nila. 'Yun naman po eh. It's better also sa magulang na i-explain nila ano 'tong nakita. 'Di ba? Kasi may mga bata din talaga ngayon na sila din mismo hindi nila pala alam na mali 'yon. So malalaman lang natin ng mali yun kasi nangyari na sa school, nangyari na sa labas. So importante dapat importante din dito, Bishop, sa mga magulang, aware sila na dapat sila ay aware sa mga kaakibat na epekto ng paggamit ng social media, pag napabayaan mo sila. Kaya nga tama rin po na may mga ganito tayong segment, no? Bishop, para maging daan din to na aware sila at impormasyon din.
6: So ibig sabihin pala, kung ganyan ang dapat mangyari na makilahok ang mga magulang mismo ay dapat maging aware ng mga societal issues. Hindi lang yung mga nanggagaling sa social media, kung ano yung basta kung ano yung mga pinag-uusapan sa lipunan, at parang approach nila ay hindi yung may nasisisi, kundi may na-explain sa mga susunod na henerasyon.
7: Mm-hmm. Tama po doon na hindi lang ito about sa pagsisi or what, Bishop, no? But ano yung gabay at ano yung pwede nilang ituro sa mga anak nila? Kasi the more they grow old, the better na kailangan nandyan po ang mga magulang na, oh, napanood mo to. O, halimbawa, sa news na lang, oh, may napanood ako. Sabi ng bata, mami, may napanood akong ganito. Bilang magulang, doon ka dapat mag-intervene. Dapat nakikita mo na yung feed, eh. Dapat aware mo na yung feed. Dapat aware ka na.

0: para sa mga bata. So ibig
1: Yes.
0: sabihin, ang mga magulang ay dapat nakikipag-usap sa mga anak nila na mga current issues na mga nangyayari para at least mapangalagaan yung bigat na hinaharap ng mga bata.
1: Yes po, I agree doon, Bishop, no. Isa sa mga pinaka-importante po talaga is yung communication. Kasi dito mo rin
0: Yan.
1: malalaman na ikaw at ikaw ang makakakilala sa anak mo. Yun naman talagang totoo, di ba? Mapapansin mo pag nakikipag-communicate ang magulang sa mga anak nila, mas nagiging stronger at mas nagiging open yung mga bata regardless with the age, no? Mas nagiging okay sila pag ganun may communication. Pero kung ikaw yung magulang na hindi ka marunong mangamusta, hindi mo kaya makipagkwentuhan, yung anak mo, hindi niyo alam kung ano yung nangyayari. Kasi
0: Right.
1: communication pa lang, yun po dapat ang ini-improve. Kaya nga yung iba, hindi sila nakikipag-communicate, mas nagiging vulnerable sila pagdating sa mental health na ma-depress kasi hindi sila nakikipag-communicate yung nararamdaman nila eh. So, may mga
0: Actually,
1: question.
0: either way, kasi may mga complaints tayo na ang mga kabataan, ang sabi ay nagiging rebellious. Eh kaya naman nagiging rebellious siguro ang mga kabataan sa aking pananaw ay sapagkat hindi nakikipagdiskusyon yung kanilang mga magulang on how to conduct yourself sa mga pressing issues at hinahayaan lang sila. Ibig sabihin, kung ang mga magulang ay nagkakaroon ng attachment o yung bang relevance sa sunod na henerasyon, magkakaroon tayo ng mas magandang gabay, hindi ba?
1: Yes. Kasi the more na mas engaging ka, Bishop, no, mas nakakausap at nire-respeto mo yung opinion, depende yan sa edad ng mga mga anak nila, at nire-respeto mo yung opinion at natututo siya sa inyo at nakikinig yung bata, eh, ang laking implikasyon yon sa mental health ng mga anak, no? Kaya po, yung na-mention yung kanina, lagi ko rin sinasabi yan, na ang pinaka best way para alagaan ninyo ang mga anak nyo pagdating sa mental health ay kailangan nyo makipag-usap. Kailangan open
0: Ayun.
1: the channels.
0: At hindi lang yung ano, hindi lang yung may pag may problema na sakalang mag-uusap.
1: Yes. Kasi yun, di ba? Akala nila mag-uusap lang kayo pag may problema, pero paano nangyari at ano ang naging dahilan bakit nagkaroon siya ng ganyan. Kaya nga, it's better na mas maaga pa lang yung communication nandyan na para hindi nalalala.
0: Oo. Eh kaya pala no, alam mo nung araw, tinatanong ko ang tatay ko nung araw kung kasi yung upbringing no ng mga magiging magulang no, eh sabi sa akin nung tatay ko nung araw, sabi ko, "Tay, paano ba kailan ba sinisimulan ang training ng magiging magulang?" Ang sabi ang sagot sa akin ng tatay ko, "Eh 20 years before he is born." Sabi ko, napakatalinghaga naman 'yan. Ibig sabihin talaga yung mindset nung unang yung naunang henerasyon talaga no, yun talaga ang dapat ilagay natin sa mindset ng susunod na henerasyon. At di mangyayari yan kapag kulang ka sa komunikasyon, kulang ka sa relationship sa iyong mga anak. Kaya ibig sabihin eh, for how the next generation will have a mindset siguro, sisisihin natin sila. Eh, iba na talaga ang bago henerasyon ngayon eh. Eh, hindi ba pagkukulang din niya ng naunang henerasyon?
1: Ay, tama po. I do believe onto that. Kasi kung ano ang natutunan nila, yun din ang ipapasa nila sa henerasyon na yun eh. Kung maayos ang komunikasyon mo sa magulang mo, pagdating ng panahon na yung bata lumaki, ganun din yung natutunan niya sa magulang, ipapasa din niya. Ngayon, kung naipasa mo ang, sabihin natin, pagiging detached at wala kang pakilam, bahala ka, expect mo na yung batang yon, the possibility pag naging magulang, ipapasa niya sa next generation na yon. Kumbaga dito, yung mga parents right now at yung magiging parents pa lang, malaki ang contribution ninyo, no, sa atin sa mga susunod na henerasyon.
0: Ang ibig sabihin pala, ang issue ng mental health ay hindi mo lang ina-address ngayon at hindi tayo pwede maging reactive lang. Okay. Sabihin mo kasi napakaikli ng ating window ng pag-uusap, Kuya JR, ano? Pero ikaw, you give a counsel sa mga

0: pamilya natin, sa lipunan natin. Kasi naghahanap tayo ng ano bang dapat na approach natin sa mental health at ito na. Pero hindi pa naman huli ang lahat eh.
1: Yes
0: Sige,
1: po.
0: say something para sa ating mga kaagapay.
1: Yes po. Pagdating po sa mental health no, Bishop, sabi ko nga, mas maganda po talaga na agapan na, lalo na yung kaysa naman lumala na sa bawat pamilya, importante dito na open yung channel yun ng communication. Dapat po tayo ay nakikinig, dapat po tayo hindi natin ini-invalidate yung nararamdaman ng mga anak o mahal natin sa buhay. Ito rin po kasi, Bishop, yung mga hindi dapat gawin or hindi dapat sabihin. Ito yung magic word na hindi dapat gawin or sabihin, yung ako nga nung bata ako. O yan, di ba? So, that point of time kasi parang matitrigger yung bata. Magko-close sila. Alam naman natin, magkakaiba ang mga henerasyon natin. But bilang nakakatanda sa henerasyon ngayon, it's also part din natin na mag-a-adjust din tayo para sa kanila. Minsan, pinaka-importante dito, Bishop, is yung makikinig ka. Kasi the more na nakikinig ka, the more na nararamdaman nila na, ah, mahal ako ng nanay ko, mahal ako ng tatay ko, mahal ako ng pamilya ko. So dahil nararamdaman mo yan, the more na mas naaalagaan yung mental health mo. So yun po, importante. And yung pagiging vigilant din, no, ng mga magulang, lalong-lalo na sa social media, kailangan sa mga magulang, vigilant tayo. Na kahit nakikita natin sila, nakakaroon ng nakikita, nag-i-smile sila, doesn't mean naman na okay na, hindi. You always ask. Lalong-lalo na, ito po, una, yung ito Bishop, di ba? Yung sinauna na time na pagsabay-sabay kakain, yun mag-uusap, kamusta ang buhay, kamusta ang school, friends, yun yung, ano, yun yung time na nagbibigay ng much more meaning sa isang pamilya. Stronger ties, kumbaga.
0: Hindi na yata uso yun eh, yung magsama-samang kumain ng pamilya.
1: Opo. Pero yun na totoo yung Bishop, kasi iba yung feeling ng ganun eh. Yung iba kasi ngayon, kanya-kanya na, bahala na. Pero hindi, pamilya eh. Kailangan sa pamilya, sa family, sa isang household, there should be a time na dapat sabay-sabay.
0: Okay. Ay, maraming salamat RJ for this at hindi pa tapos ito. May pag-uusapan pa rin tayo sa susunod na episode natin. Maraming salamat sa iyo. Until next time.
1: Thank you po, Bishop.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: Para po sa ating insight, kung ano man ang sasabihin ng salita ng Diyos sa atin, siguro po nang tatanong, bakit ganyan ang henerasyon po ngayon? Masyadong maraming issues at bakit ganito? Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sabi po doon sa Proverbs chapter 30 and verses 11 to 14, ito yung sinasabi, "There is a generation that curses its father and does not bless its mother." Ibig sabihin, magkakaroon po talaga ng henerasyon na walang paggalang sa authority, walang kinikilalang dapat sundin. And then ang sabi sa verse 12, "There is a generation that is pure in its own eyes, yet it is not washed from their filthiness." Maaari po mangyari na magkaroon ng henerasyon na kumbagay walang moral compass. Ano po? Ang pagiging tama ay nasa kanilang kaisipan lang. Subalit sila mismo ay walang pagkilala sa mali o sa masama. Verse 13, "There is a generation, oh how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up." Ibig sabihin po, mayroong mga magiging henerasyon na sila lang ang pinakamatayog sa kanilang kaisipan. Sila lang ang tama. Sila lang ang dapat kilalin. Sila lang ang dapat bigyan ng karapatan. Totoo po yan. Sinasabi ng Bible yan. And then, in verse 14, "There is a generation whose teeth are like swords and whose fangs are like knives to devour the poor from the earth and the needy from among men." Ibig sabihin, there will be a generation na walang pagkilala sa buhay. Walang pagpapahalaga ano po, sa kalalagyan ng kapwa. Nangyayari po yan. And this is actually the result of sin. So ibig sabihin po, walang bago ano po sa maaaring mangyari sa mga henerasyon. However, while sinasabi po yan ang banal na kasulatan, meron din namang sinasabi kung ano ang dapat na gawin natin. In Psalms number 78 and verses 3 to 7, ito po ang sinasabi ng psalmist, which we have heard and known and our fathers have told us. Kung ano ang aming natutunan, kung ano ang itinuro sa amin, ipinagbilin. Ang sabi, we will not hide them from children and will even tell the next generation the praises of the Lord and His strength. Kung ano yung aming natutunan, nasaksihan, ibinahagi o pinasa sa amin, ituturo namin sa mga susunod na mga henerasyon. Ano po? At sa mga kung ano pang salinlahi. Verse 5, bakit po ito? Ang sabi eh, for God established a testimony in Jacob, in Israel, and even appointed a law in Israel. Ibig sabihin, ginawa pong batas ito ng Panginoon na mga bagay na ito ay ipapasa po natin. Which He commanded our fathers that they should make known to their children. And verses, ang sabi, that the generation to come might know them. Ibig sabihin, saling lahi. Okay? That the children who would be born, that they may arise and declare them to their children. Ano pong purpose? Verse 7, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Kung kaya po sa ating pag-uusap with the JR, napag-usapan po natin na malaki talaga ang dapat na role ng ating mga pamilya. Ang unang mga guro, ang unang mga counselors, ang unang mga nagbibigay ng guidance, ang unang mga nagbibigay ng mga payo ay dapat magsimula sa ating mga tahanan. Ano po? Well, we may have guidance counselors sa mga eskwelahan, subalit kulang na kulang po ito. Maaari magkaroon tayo ng mga security guards sa ating mga kung ano-anong eskwelahan. Pero ganun din po yun eh. Safety and learning must start in our homes. Kung kaya po, sangayon sa banal na kasulatan, dito po itinuturo yan. Okay? At kinakailangan lamang ang ating mga nakatatanda ay dapat alam ang mga issues ng lipunan upang maituro natin ang dapat na pagtanggap at pagkilos ng ating susunod na henerasyon. Galing po lahat sa banal na kasulatan yan, hindi nagkukulang ang ating Diyos sa lahat ang dapat nating malaan tungkol sa Kanyang katotohanan at sa Kanyang kalooban. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Sa ating pagtatapos, napaalalahanan tayong nagsisimula sa pamilya ang pagharap sa iba't ibang usapin patungkol sa mental health. Maging ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagharap dito at ang komunikasyon sa bawat isa. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumain niyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po sama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, kayo po sana ay masaya na tayo po ay nasa third quarter na ng taong 2026. Ngayon pang first weekend ng buwan po ng Oktubre. At nais kong batiin ang akin hong kapatid, si Sister Jennifer Min Banzuelo Gonzalez. Yan po. At siya po ay nagsiselebrate ng kanyang birthday. Happy, happy birthday, sis. At sa inyo po na meron pong special occasion sa inyong mga buhay, I do pray na kayo po ay nasa best of health, magandang condition, and of course, ay pinagpapasalamat ang kabutihan ng Panginoon. By the way, balik tayo sa paalala sa panahon. Kahapon, nung hapon, ako napakainit. Pagdating ho nung gabi, at least dito ho sa amin, ay bumuhos naman yung pagkalakas-lakas na ulan. Pero purihin ng Panginoon at naging mainam naman ang atin ho pagbiyahe. Kahit po ganun ang nangyari. Sana gayon din po kayo at magbantay din at pakibalita dahil yung sama ng panahon. Biglaan, ano po. So both sa pag-init, para kayo po ay hindi masyadong ma-expose at maapektuhan ng init. At pag dumating naman yung biglang pag-ulan, ay kayo rin po ay nakahanda. Nung kailan ba yan? Wednesday, ako po ay nagsalita sa corporate gathering natin dito sa FEBC. Ay naglalakad ako galing parking lot. May dala-dala akong payong, pink na pink. Eh, hindi pwedeng hindi magdala at yun na, tamang-tama, biglang bumuhos ang ulan. At yun po yung kailangan natin. Minsan may inconvenience yung pagdadala po natin ang mga pananggalang sa pwedeng mangyari sa atin ng pagbabago ng panahon. On the other hand, iba na rin po ang handa. So yan po ay paalala naman natin. Bago naman ngayon. Well, ang atin hong pag-uusap since ang atin hong sinimulan na ay may kinalaman sa biyaya ng Panginoon, then let's talk about blessings. Alam niyo yung pagpapala. Minsan iniisip po natin, it's a very basic, no, yung ginagawa natin na okay, may need ako, lapit ako sa Panginoon, in His graciousness and goodness, nagbibigay siya sa akin ng kanyang blessing, chinachannel niya sa buhay ko, then I give thanks. Yun po, kasama yon. Pero parang na siguro kung yan lang ang lalamanin ng blessing, baka medyo limited. Kasi habang inaaral ko po yung tema ng blessing, marami palang mga klase ng blessing. Like for example, napapag-usapan natin, umuulan, kailangan natin ng tubig. Umaaraw, kailangan natin liwanag ng araw. Dumidilim, kailangan natin ng pahinga sa gabi. At tayo po ay buhay pa. So yan po ang tinatawag dyan ay general blessings. Ang bagay na ginagawad ng Diyos, hindi yung pahinihingi, andyan at binibigay. Pero may tinatawag din tayong mga conditional blessings. Ito po yung mga biyaya, igagawad ng Diyos, kaakibat ang pagsunod. At mamaya po, titingnan natin ang ilan po sa mga blessings na kagaya po noon. No? Kasi nga, napaka-importante, maintindihan din natin ano yung mga nilalayo ng Panginoong Diyos sa kanyang kabutihang loob. Hindi naman sa manggagamit siya. Bibigay niya para lang, di ba? Yun yung iniisip natin, parang manipulasyon. Hindi po. Pag pinag-uusapan ang blessing, hinayag naman ng Panginoong Diyos yung mga kapamaraanan at mga panuntunan niya about these things. Hindi siya kuripot. Siya po ay isang gracious God at siya rin po ay nagbibigay dahil sa kanyang pagmamahal. Pero kalakip noon ay may mga bagay na kanya rin pong inilatag bilang mga siyempre panuntunan para po sa mga ilat ilang bagay na kanya pong ginagawad sa atin. Maintindihan natin ito sa kanyang pananaw. Well, ang sabi daw po, ang gusto ng Panginoon, happy tayo. Tama po yun. Lagi ko naman, hindi yun mangkukontrahin na yan. Gusto ng Panginoon, masaya tayo. Pero yung kasiyahan na yun ay kinakailangan kasama siya. So ano pong ibig sabihin nun? Hindi ka hihingi ng kasiyahan na labas sa kalooban ng Diyos. Hindi naman niya ibibigay sa iyo yan, syempre. Dahil yan po ay magpapasama sa iyo or magliligaw sa landas ng iyong buhay. Hindi pwede. Kaya nga, di ba, Matthew 6:33, yun po ay isang conditional promise. Ano ang sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. So, hinahanap mo muna ang tungkol sa Diyos, kaharian niya, at yung kanyang panuntunan ng katwiran. Then, all these things shall be added unto you. Yung all doon, syempre, inclusive doon sa kanyang nilalayon. Labas doon, syempre, hindi niya yung gagawad. At yung biyaya na ibibigay niya, kaakibat nga ang kanyang kalooban, kasama siya. So, very important po yan. So, gusto ng Panginoon, masaya tayo. Pero yung kasiyahan na yan ay hindi lang nakatutok sa ating sirkumstansya. Kasi minsan yung sirkumstansya negative. Pwede ba akong magsaya? Pwede rin. Hindi naman necessary itawakan ang tao. Pero somehow, medyo uplifted ka dahil nakikita mo sa kabila ng mga difficulties na ito, ang Panginoon ay may ginagawa pa rin na nagiging daan kung bakit buhay pa tayo, nasusustain tayo, at tayo po ay, sabi nga, na nakikita natin, binibigyang pahalaga. So, very important yan. So, yan yung tinatawag nating mga internal na mga pagkilos ng Panginoon to provide us with joy or happiness, even in the midst of difficulties, o yung tinatawag nating dire circumstances, medyo negatibo siguro sa ating mga karanasan. Pero yun nga, ang pagbibigay ng Panginoong Diyos ng blessing, tatlong klase daw, no? Merong material blessing. Ang material blessing, yan, food, shelter, clothing, mga biyaya yan. Kagabi, may isang company celebration na akong pinuntahan. Nakakatuwa po dahil meron silang parang game. At kalakip noon ay yung pagbibigay ng company ng mga iba't ibang klase ng mga gifts doon sa mga pinaten po nila. Nakasama tayo, no? Dahil tayo po ay inimbitahan tagapagsalita. At nakakatuwa, no? Ang saya. At yun nga. Kaya doon ho ay may kita natin, nagpo-provide ng Panginoon ng mga material blessings. Ang pangalawa, ang Panginoon din ay nagpo-provide ng relational blessings. Sa relationship, syempre, ito ay nasa anyo ng mga tao na ating nakakasalamuha. Yung nagbibigay ng care, nagbibigay ng protection, nagbibigay ng guidance, di ba? Nagbibigay ng love. At syempre, yung relational blessing, pangunahin din yung relationship na ginagawad ng Diyos para sa atin. So, kasama yun. Pero hindi ho doon nagtatapos, hindi lang siya material or relational blessings, may spiritual blessings din. At kung tutusin, yun yung pinakamatimbang. Dahil pangunahin sa spiritual blessing is salvation. No? Yan po ay napaka-importante. Dahil kung wala po ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili para tayo itubusin, walang kapatawaran ng kasalanan. At kung hindi tayo inimbitahan patungong langit, wala ho tayong katiyakan patungo doon sa susunod na kabanata ng buhay natin pagkatapos po ng kabanata ng buhay sa pisikal. So, napakahalaga na makita natin that's the spiritual blessing, yung salvation. At marami pang kaakibat niyan. Halimbawa, ito po, Philippians 1:21. Ano ang pinapakita dito? Dahil sa Diyos, kay Jesus, may purpose yung buhay natin. Alam niyo ba na isa sa pinakamalalaking hamon ngayon ay yung hindi malinaw yung layunin ng buhay ng tao. Para ka na lang tumatakbo sa isang spinning wheel. At minsan di mo na maintindihan ano pa bang value nito. At nakaka-apekto pala yun, hindi lang sa pagtingin mo sa hinaharap, nakaka-apekto rin sa yung self-worth, no? Pero ito ang ganda, Philippians 1:21, nakuha natin ito sa sulat ni Apostle Paul. For me, to live is Christ and to die is gain. So dahil kay Jesus, yung pamumuhay may purpose, no? We live to serve Him, we live to glorify God, we live to, di ba, follow the directives of God, lahat yun nakapagpapabuti at nakakapagpainam ng kalagayan ng ating buhay. And even if we die, yung kamatayan na yan is a gainful death. Bakit? Naging meaningful yung life mo, na-serve niya yung purpose ng Panginoon, and in the next chapter, makakasama mo na siya for eternity. So, ang galing. No? It gives your life purpose. Hindi lang for this life, kundi even the next. Pangalawa, isa rin daw sa challenges ng buhay ng tao ngayon is a lack of hope. Bakit? Pag wala akong pag-asa, somehow nadadampen ang iyong enthusiasm for life. Nawawalan ka ng tinatawag nating passion. Nakikita niyo, pagka wala ng pag-asa yung tao, parang yung word medyo negative, pero ito yung nagagawa. Parang patapon naman yan. Di ba parang wala ng pag-asa, pasira na. Ayun na, ganun na ang kinatutumuhan. Tingnan itong 2 Timothy 4:7-8. Yung first part, verse 7 muna. I have fought a good fight, I have finished my course, and I've kept the faith. So isa sa mga bahagi ng spiritual blessing is to provide you with hope. Ang point dito ni Apostle Paul, may kinaharap na difficulty, may challenge yung buhay. Pero through the presence of Christ, sa ibinigay ng Panginoon na ministry rin sa kanya, and of course, ang pagbibigay ng empowerment ng Panginoong Diyos, he was able to achieve. Di ba? Mahirap mag-achieve on your own dahil alam mo naman yung limitation na ng iyong kakayahan sa harap ng mga hamon. In mga times, the easiest thing to do is to raise up your hands and say, ay, okay na. I quit. Susukuan mo na yung buhay. Pero dito nga, ang sinasabi ni Apostle Paul, lumaban ako. Maganda yung laban, so may quality. I finished my course. Kung may hangganan, naabot ko yung dulo. Ang pinakamahalaga sa gitna ng lahat ng difficulties na yun, I have kept the faith. Grounded siya or centered sa kalooban ng Panginoon, di ba? Napag-aralan natin last weekend, hope as an anchor. It keeps you centered in God's will. So yung kanyang isip at kalooban, pwede nating tawagin na kung ito ay mga undertows, di ba? Parang ibig sabihin, parang current sa ilalim. Tahimik, kalamo, kalmante yung ibabaw. Sa loob pala, may iba ng takbo. And sometimes, ang tao ganyan. Yung inner workings niya hindi naayos. Pero si Paul, in the negativity of the circumstances, nagkaroon ng stability yung mind at strength ng kanyang heart sa tulong ng Diyos. And not only that, kung may turmoils ang buhay, sabihin, magulong. Yung mga circumstances may be working against you. Pero with the help of God, andun ka pa rin sa sentro ng kanyang kalooban. And yun nga, it's a fixed point. At lilipas din yung bagyo, ikaw naman nandoon sa mainam pa rin katayuan. Kaya yung nga sabi ni Paul, I fought a good fight. So merong kinaharap na challenge. I've finished my course. May binigay na hangganan sa responsibility. Natapos niya. I have kept the faith. Hindi siya nag-give up. At hindi rin siya binigo ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. And then of course, yung spiritual blessing, inclusive pa ng sabi nga natin, mga i-redeem mo na mga blessings, not only here sa lupa ang benefit ng spiritual blessing, but even in the afterlife. Kaya nga ito yung verse 8 ng 2 Timothy 4. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. So, ibig sabihin, meron pang igagawad ng Panginoong Diyos na mga gantimpala. Yun yung kanyang pagbibigay ng pagkilala sa katapatan, paglilingkod, at pagsunod ng mga tao sa kanyang kalooban. So, very important, no? Yan ay mga essentials. Now, ang magandang tanong, meron bang mga nagpapatotohanan nito? Well, yun nga kagandahan ng accounts ng Bible. Kaya di ba pag nagbabasa kayo ng Bible, madalas nakakakita tayo ng mga character studies. Di ba? Pagka Old Testament, nandiyan yung mga patriarchs, nandiyan yung mga prophets, iba-iba. No? And then of course, hindi lang yan. Sa New Testament, we see also a lot of individuals like the disciples, the apostles, mga followers ni Jesus ay sinubukan din nila. Nagtapat sa Panginoon at ginanap yung kanyang kalooban. Tingnan natin, no? Kaya ako tuwan-tuwa pagka binabasa ko yung Hebrews 11. Di ba ito yung tinatawag nating faith chapter of the Bible. Dito makikita natin yung ano yung panuntunan ng pananampalataya sa Diyos at sino-sino yung mga tao na tinatawag na bayani ng pananampalataya. So tingnan natin, for example, yung unang-unang mention doon, si Abraham. Di ba? Tinawag siya ng Panginoon at the age of 75. Siya po ay pumanaw sa age na 175. So meron siyang 100 years na nabuhay na yung mga pangako ng Diyos ay nakita niya nag-unfold. No? Kasi minsan tayo mainipin. Gusto natin, pag hiningi natin ngayon, ngayon din bibigay lahat, sama-sama na, tambak. Hindi ganun eh. Ang Panginoon may panahon, may pamamaraan, at may sariling kalooban kung paano niya tinutugunan ang ating mga kahilingan. In the case ni Abraham, halimbawa ito, sample, Genesis 12:2. Pag binasa niyo yung first verses ng Genesis, nandiyan yung mga promises eh. Pero binanggit dito, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So, dun pa lang makikita natin, nagbigay ang Panginoong Diyos ng kanyang pwedeng gawin kay Abraham. Sa loob ng 100 years, nakita at napatunayan ni Abraham, tinala rin sa Bible para makita rin natin na ang Panginoong Diyos ay tapat. No? Yung kanyang pinangako, tinugunan niya. Pero meron ding responsibility si Abraham. Susunod siya sa sinasabi ng Panginoon at makikita niya kung ano yung kayang gampanan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Beautiful, no? So, yan yung blessing nag-unfold. No? So, tapat ang Panginoon. Another personality in the Bible na masasabi nating nakakita ng pagpapala ng Panginoon was Moses. Diba? At yun nga, yung kwento ng Exodus, yung kanyang leadership, daming challenges. Pero dito, mayroong pinababanggit para doon sa magiging priesthood, yung lineage. Pero ito, napakainam. Naisip ko lang sa pagtingin ko, ito ginagamit natin sa benediction sa mga churches. Eh. Ano yung mababasa natin sa number 6:24-26? Ito, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Basic lang. Konting siguro para pagpapaunawa. You can channel material blessings. You can give time, attention, and be a blessing to another person. Pero maganda rin siguro na meron tayong utterances of blessing. Very important. Alam niyo, meron ako dating binabasa. Ano ito eh? Book on relationships. Lalong-lalo na sa area ng communication. Gusto mo daw na maging upgraded ang communication mo. Merong study yung ginawa siya Gottman and Levinson, mga 1992 ata ito, na ang tamang ratio daw, gusto mo ma-improve yung communication, 5:1. 5 good versus 1 negative. Ang point lang doon siguro, dabihan, may magagandang pwedeng sabihin. Eh yung ating speech minsan, nagamit na sa maraming pagkakataon sa hindi mainam. I think it's high time na magamit din sa magaganda. At ito nga, why not utter blessings? Di ba? And of course, maging instrumento ka ng pagpapaunawa patungkol doon sa pwedeng magandang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Hindi lang umiinam yung damdamin mo, naiaayos ang ugnayan, at yun nga, yung relasyon nai-improve. And then there's a third. Ito naman kay David from Psalm 23:5-6. Dito makikita natin na napakahalaga na makita natin na kahit challenging ang situation, may difficulties tayo sa ating buhay, ay hindi tayo magkaroon ng kaisipan o pinabayaan o parang hindi man lang tayo iniintindi ng Panginoon. Not true. Itong testimony ni David nito through a psalm ay alam natin ito eh. Psalm 23:5-6. It was uttered as a contrast sa negatibo niyang pinagdadaanan. May mga umaaway sa kanya at may pangangailangan, pero nakita niya ang sustenance ng Diyos. Tingnan niyo to. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ayan, di ba? You anoint my head with oil and my cup overflows. Ito, verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Point, hindi nagpapabaya ang Panginoon. At yun nga, minention niya dito yung dalawang klase, yung material blessings that the Lord provides even in the midst of, sabi nga natin, challenges. And of course, yung spiritual blessing ng Panginoon that will sustain him. Ay, di ba? At yun nga, yung joy niya that if it is from the Lord, in dwelling in the house of the Lord, these are spiritual blessings na talagang nilalong ni David. And the Lord provides these things. So, napakaganda. Now, ang tanong, are you blessed? Diba? Ikaw ba'y pinagpala? Ang blessings pala sa buhay natin can be summarized in two ways. Kung dumami yung iyong material na pag-aari, ang tawag dyan ay multiplication. Pag ikaw naman, sabi natin parang tumaba ang puso mo. Ayan. O kaya ay nag-grow ka, di ba? Nagkaroon ka ng maturity, nagkaroon ka ng development sa relationships, ano pa yan, uminom ka as a person. Ang tawag natin dyan ay growth. So yun palang dalawang yun can be, yun pinatawag nating bunga ng blessing sa ating mga buhay. Now, dito tayo magtatapos sa triadic na relationship ng blessing. Tama po. Triadic kasi tatlo. Kaya ibang sinasabi na parang triangular. Pero bear with me kasi hindi natin may papakita yung diagram. Yung first part, ng, di ba ang triangle ay three sides? So yung first side, ang Panginoon, so yung starting point ay ang Diyos, pinagpala ka. Ano yung goal? Para yung ugnayan ninyo maglapit. Provision ng Panginoon, may kita mo sa buhay mo, you'll be thankful to Him. At syempre, yung affinity mo sa Panginoon, mas magiging mainam. Now, yung blessing na yan ay i-share mo sa iba. Yun yung second na part nito. At pag nag-channel ka ng blessing, ikaw ay pinaprompt ng Panginoon yung heart mo. At the same time, ay nagkakaroon ka ng connections sa mga tao. At yung relationship, pag nag-channel ka ng blessing, di ba? Ay mag-i-improve. So, yun yung pangalawa. And then, of course, pag sinabi mo sa kanya, oh, yung blessing na ito actually galing sa Diyos at pinabahagi ko sa iyo, siya yung tao na yun ay iyong tinuturo lumapit sa Panginoon. So, ito yung pagkakataon naman nung tao na yan to be able to recognize God in his life ang ginamit kang instrumento para i-channel sa kanya ito at mapabuti rin yung kanyang kalagayan. So, ang Diyos sa'yo, ikaw sa kapwa, yung kapwa mo, lapit mo sa Panginoon. So, yun pala ang mga duktungan yun. So, pag sinasabi natin blessing, ay meron palang mga ano, tawag natin, mga dagdag pang pwede tayong malaman at matutunan. Bukas po araw ng Linggo, dadagdagan pa natin yung ilan nating mga bagay na pwedeng pag-usapan tungkol sa pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. But I do hope, lagi na yung tatandaan, yung blessing ay kasanay binibigay ng Panginoon ay hindi lang basta binigay sa iyo, wala siya. Hindi. Ito yung mga blessing na nakasalalay sa Kanya. Ulitin ko ha, yung blessing na ito ay nakasalalay sa Kanya, sa presensya niya. Kaya nga, ang point dito, you will enjoy this blessing because the one who gives the blessing is present. So yun yung pinaka mahalaga dito, the source. No? At ano nga ba yung ano pang mga intention ng Panginoon para sa atin dyan? Bukas po, araw ng Linggo, ay atin hong tatalakayin pa yung second and last portion ng episode natin for this weekend. Paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10, talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5, talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
6: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
7: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
8: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
7: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
8: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
9: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
10: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
11: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702 DZAM.
11: Agapay! ng sambayanan.
12: Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
13: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: nagpa-sleet o sa wikang Ingles ay kid. Alam mo ba na ang Hebrew word ng kid ay yeled? Ibig sabihin ay bagong silang o bagong panganak. Napapaisip din tayo kung paano nga ba hinuhubog ano, ang isang bata o paano ba siya pinapalaki. Alam niyo po, ayon sa World Health Organization at Harvard Child Development Center, ang isang bata ay nahuhubog di lang sa pagpapalaki ng magulang, kundi sa kabuuan ng kanyang kapaligiran, relasyon, karanasan at mga pagkakataong matuto. Ang tanong, ano nga ba yung mga pamamaraan o proseso sa pagkatutunan ng isang bata? Sa pamilya at mga tagapag-alaga, yung family ang pangunahing influence sa mga unang taon at syempre ang pagmamahal, yung attention, discipline, pakikinig, yan, kailangan yan. Kasama rin yung pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Simpleng pakikipag-usap and even yung pakikipaglaro, doon natututunan ng bata ang pakikipagkapwa-tao at paano niya mareregulate ang kanyang emotion at pagbibigay ng atensyon sa mga tao. Kailangan din ng mga bata ang paaralan, ang tamang edukasyon, ang mga kaibigan at kapwa, at syempre yung komunidad at kultura. Ang bata ay naiimpluwensyahan din ng komunidad, ng culture, ng media, ng mga institution at syempre ng mga taong nakapaligid sa kanya. Syempre mahalaga din yung kalusugan at yung nutrition, sapat na pagkain, tamang pagkain, kalinisan, proteksyon at ligtas na lugar. At sa mga karanasan ng bata ay maaaring magkaroon ng ang matagalang effect sa kaniyang pag-unlad, whether positive or negative. And speaking of paghubog at pagpapanday ng pag-iisip ng mga bata, yan po ating feature ngayon, isang organization na ang purpose ay wakasan ang paulit-ulit na kahirapan sa mga henerasyon ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng education, ng arts at paghubog ng pagpapahalaga at pag-unlad ng komunidad. Hello, Kaagapay. Magandang araw. Welcome sa Ehemplo. Pasok na po kayo sa ating tahanan at mayroon po tayong mahalagang pag-uusapan. Tayo rin po ay napapakinggan sa FEBC. Sa Facebook page ng FEBC, ang mobile app din ng 702DZAS, 702DZAS radio app. At syempre sa YouTube channel at sa Facebook page. Magandang araw po at makakasama po natin ngayon si Ma'am Didit Linden, Executive Director ng Action for the Care and Development of the Poor o ACAP.
1: Magandang umaga po. Thank you for inviting me here today. Salamat po.
0: Good morning po. Ang ating bisita ay isang artist na active na lumalahok sa iba't ibang art exhibition at nagsasagawa ng 10 solo exhibition sa kanyang career as a visual artist. Wow! At ang kanyang huling exhibition ay ginanap sa noong 2009 sa Finale Art File. Tama po?
1: Opo.
0: Saan po ito?
1: Finale po, nasa Pasong Tamo, Makati.
0: Ayan, okay. And Ma'am Didit, pwede niyo po bang ikwento ang inyong buhay bago po kayo naging kabahagi ng ACAP?
1: Nag-fine arts po ako sa UST. Tapos nagtrabaho po ako as a visual artist for siguro 12 years or 15 years, ganon. Different may group shows, tapos nagkaroon ako ng 10 solo exhibitions. Tapos yung 2009, napag-isip-isip ko na it's panahon na para mag-give back, no? Kasi maganda naman yung buhay ko, yung maganda yung mga anak ko, masaya naman ang pamilya namin, you know, blessed kami. So give back time, naisip ko magturo ng art, since yun lang ang alam ko, magturo ng art sa mga batang kalye. Kasi napakadaming batang kalye dito sa Pilipinas. Lalo na sa Paranaque, dahil taga Paranaque po kami. Tapos nag-volunteer po ako sa Child Hope Asia, Philippines. CHAP, actually, Child Hope Asia, Philippines. As an art teacher. Tapos, dahil taga Paranaque nga ako, doon ako sa Paranaque linagay. Nagturo ako ng art sa mga batang kalye dahil ang kuan kasi nilang approach ng Child Hope Asia is Child Hope Philippines is basic literacy and numeracy tinuturo nila sa mga bata sa kalye. So sumingit ako doon, nagturo ako ng art. Tapos yun, in a short period nakakuha kami ng maliit na bahay from the barangay, pinahiram sa amin. Tapos doon kami nag-art and in 2 years, siguro less than 2 years, gusto na yung mga bata nagkaroon na, nagda-droga yung mga yun, ha? Yung mga hardcore talaga ng mga batang kalye. Nagkaroon ng ambisyon. Kasi nagkaroon na ng, nakita na nila yung kanilang self-worth, purpose. No? Nagkaroon na sila ng ambisyon, gusto na nila mag-aral. So doon nag-umpisa. So, naghanap ako ng kuan ng mga sponsors for those children. Eventually, nakakuha kami ng funding from Life Bank Foundation for 12 kids. Nag-umpisa kami sa 12, tapos bigla na lang naging 15, naging 20, ganon. So, napilitan na kami mag-register sa SEC pati sa DSWD. 2013 yon. Ngayon, 2026. So when we registered sa DSWD, kuan pa kami noon, siguro mga 25 kids na yon pinapaaral namin. Ngayon nasa 199. Kasama meron kasi kami sa ALS, meron din kami sa DS sa TESDA. So yun na yun. With the help of quite a few organizations, particularly yung Life Bank Foundation, at saka meron kaming American donor din, si Doug Mead, and a few other donors from Europe. Yun.
0: Mm-hmm. And nung bata po kayo, ano po yung kinuha niyo palang course noong college?
1: Fine Arts sa USD.
0: Fine Arts sa USD, oo nga pala. And gusto niyo na po talaga ito, bata pa kayo?
1: Maging social worker?
0: No, sa arts.
1: Artist. Maliit pa ako, gusto ko na maging artist.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko kalayang magiging social worker ako pagtanda ko.
0: Pero na-amaze po kasi ako kasi noong early years, di po ba, hindi ganon ka high ang support ng family with regard to taking a course sa arts, specifically fine arts, tapos ikaw po ay babae. Mabuti at nasuportahan kayo ng parents ninyo.
1: Well, actually, sabi ng tatay ko, huwag ka mag-fine arts, walang kinikita yan. So, nag-compromise ako. Kasi ayaw talaga niya mag-fine arts ako. Sabi, gusto niya mag-architecture ako. Mahilig ka mag-drawing, mag-architecture ka.
0: Ganda rin ang architecture sa UST.
1: Eh, pagtingin ko ng curriculum, sabi ko, tay, hindi ko kaya to. Babagsak ako. Sabi ko, architecture, mahirap eh. Kasi, alam mo, medyo mahina ako sa figures and all that.
0: Ah, sa math.
1: So, sabi niya, sige, fine arts, pumayag siya, pero nag-compromise kami. Gusto niya mag-major ako in interior design.
0: Oh.
1: Hindi painting. Uh-huh. During the time, it was you take up fine arts, it's a 4-year course. Yung first 2 years ng fine arts, basic fine arts, basic drawing, again. Tapos, yung second half, kuha na siya, major mo na. No? Nag-major ako na interior design, actually.
0: Sumunod kayo sa father.
1: So, I mean, pumayag na rin ako. And I loved it, actually, sa interior design. Natuto ako gumawa na furniture, for example, aside from that. Pero eventually, napunta pa rin ako sa painting. Eventually, dumaan ako sa interior, nag-interior ako. I spent a couple of years in New York. Pagbalik ko sa taga Davao ako eh.
0: Mm-mm.
1: So pagbalik ko sa Davao, nag-furniture pa ako. Kung ano-anong pinasok ko. But eventually, I ended up painting, which was really my true love, you know.
0: Yeah. I could relate to your experience. Well, kasi my daughter is also taking up fine arts then. And growing up, that was her passion talaga to draw. But hindi naman naging discussion na sa family yung whether yung arts ay kikita ka ba o hindi. Kasi iba na rin yung perspective ngayon. Eh, no?
1: Iba na. Noon that, talaga, hindi ka...
0: Dati ka talagang very clear yan eh. Sa music, sa arts, walang pera dyan. Yun ang diretsyong sasabihin ng magulang. Pero thankful din tayo that the society has taught us na ang iba't ibang larangan merong pagkakakitaan.
1: Oo. Basta lagay mo lang yung puso mo doon, di ba? Oo.
0: So bata pa kayo, nagpipaint na kayo?
1: Oo.
0: Oo. Saan kanining yun na mana?
1: Saan?
0: Kanining yun po na mana?
1: Ewan ko. Pero alam ko na ang lolo ko mahilig rin mag-drawing daw. You know? Pero wala naman talaga established artist before my time sa pamilya ko. Pero ngayon may mga pamangkin na ako na nagpipinta. Gano.
0: Kasi ini-encourage na. Dati kasi, mayroong mahusay siyang mag-draw pero pupunta sa engineering, pupunta sa architecture, pupunta sa ibang larangan na ma-apply din yun. Not arts. Pero ang kausap po natin ngayon ay isang mahusay po sa larangan ng sine. Siya po ang executive director ng Action for the Care and Development of the Poor. So napunta po kayo ng Davao, bumalik kayo ng Davao, and then nag-put up ng furniture business. And then what happened po?
1: Tapos after, bumalik ako sa Manila because that time medyo magulo talaga sa Davao noon. Yun yung tinatawag ni Karagdaw noon, yung patayan,
0: okay.
1: NPA and all that.
0: So, so you left your family in Davao?
1: So yung tatay ko mismo, pinalis ako.
0: Bakit
1: pinalis
0: po?
1: Ako.
0: Bakit
1: because it was really dangerous times noon sa Davao in the 70s and the 80s.
0: And while they stayed?
1: Kasi taga Davao talaga kami. Pero ako kasi that time, dalaga ako and I was the only one living with my parents. Mm-hmm. Ako na lang yung nasa bahay. Tapos, actually, before the furniture shop, nag-put up ako ng disco sa Davao. Ang dami ko pinagdaanan. Pero ang lakas ng kita ko noon. Ako yung first disco sa Davao.
0: Ano po nangyari doon sa
1: nagkaroon ng kompetensya. Kasi nakita, may market
0: na
1: pala. So, may nag-put up.
0: Ang lakas ng loob nyo, mag-put up ng ganong business.
1: Siguro. Anyway, kasi yung pamilya namin talagang business-oriented din. Tapos yung afternoon, medyo delikado na talaga. Sinara ko rin yung disco. Nag-put up ako ng furniture shop.
0: And then eventually, nasara din yung furniture shop.
1: Pinapunta na ako ng tatay ko sa Manila. Kasi sa Manila, at least safe ako dito. You know?
0: Mm-hmm.
1: So, kung ano-ano yung trabaho ang pinasok ko sa Manila, until I went back to painting.
0: Mm.
1: Pero yung nagpinta na ako, nag-start ako sa... yung nag-asawa na ako, nagkaroon ako ng dalawang baby, hindi na ako makapagtrabaho, doon ako nagpinta.
0: Saan niyo po na-meet ang husband ninyo?
1: Dito sa Manila rin.
0: Nagpa-paint na kayo noon, nung na-meet kayo?
1: Oo, nagpa-paint na ako noon.
0: Ano po ang medium ninyo sa painting?
1: Acrylic at saka oil. Nag-start ako with oil, tapos eventually nag-move ako sa acrylic.
0: Mm.
1: Pero ngayon, once in a while, I get to paint again once in a while. Nag-oil na naman ako.
0: Napaka-husay po ng inyong mga kamay. At ito naman ay binabahagi nyo ngayon sa inyong advocacy. So paano po kayo, sabi nyo po kanina, you did not see it na sa... Pag further ng inyong buhay, magiging social worker po kayo. Paano po na-lead yung ganong direction?
1: Kasi yung nagturo na ako ng art sa mga batang kalye, nakita ko talaga ang power ng art.

0: So yun na nga, doon kami nag-umpisa yung action. Pero during the time, kuan pa, mga 3 times a week pa lang ako pumupunta sa office, yung tipong gano'n, nagpipinta ako in between. Pero ngayon, hindi na talaga kaya. I have to be in the office every day. Lumalaki na kasi eh. Kasi ang programs namin, hindi lang education. Ang strategy namin is actually art. Lahat ng batang pinapasok namin, dumadaan sa art program. Dahil naniniwala talaga ako ng art helps you, it's a safe place to express yourself, no? Ganon. Tapos na kikilala mo sa sarili mo, nade-develop yung self-esteem. Sa akin, I think the most important ingredient in life is belief in oneself, you know? So, nakikita niya na magaling pala ako, nagkakaroon siya, nabuboost yung self-confidence niya, gusto na niya mag-aral. So, yun ang first step namin, art program. Pag after that, papasok na namin sila sa education.
1: Mga ilang taon po itong mga tinuturuan ko niya?
0: Ang art program namin from 5 years old, 6 years old. Ang kuan kasi namin, ang strategy namin ngayon is to stop children from becoming street children. Kasi yung mga mahihirap, ang mga bata, no, ang mga anak nila, nakikita nila nangangalakal yung mga magulang nila, tumutulong sila eh. Ang mga bata mababay talaga, tumutulong sila para kumita yung pamilya, no? So nandun sila sa kalye, nagbebenta ng flowers, nangangalakal, ganon. So doon, dahil doon, nagiging street children sila, hindi na sila nakakaahon. Ang ginagawa namin, pumupunta kami sa barangay, hinihingi namin yung listahan ng barangay, ng mga pinaka, yun na sa mission communities sila, tinatawag lang mission communities. Yun talaga yung mahirap. So, ini-interview namin yung mga pamilya, tapos, ini-invite namin yung mga bata sa art program namin. Tapos dun, nakikita namin yung bata talaga na willing mag-aral and all that. Yun ang dinalagay namin sa education program namin. Pag nakapasok ka na sa education program ng AKAP, aalalayan ka namin all the way. Tapos pati yung mga magulang, binibigyan namin ng training at saka ng
1: livelihood.
0: Meron kaming livelihood. Tapos ngayon nasa community na rin kami. Tinutulungan namin yung mga community members ng community to form an organization so to strengthen them. Tinuturoan namin ng right yung mga anong mga agencies, government agencies makakatulong sa kanila, yung mga ganon. Marami kaming mga learning sessions on on health and parenting and values formation. Yun.
1: Doon po sa first na experience po ninyo, nag-volunteer kayo sa Child Hope, ano yung nagbigay sa inyo ng inspiration, ng motivation na something na dapat balikan ko ulit itong ganitong pagtuturo sa mga bata? Babalik ako as another extension of my help.
0: Actually, sa totoo lang, wala na akong binabalikan. Pasok lang sila ng pasok. Yeah, you know? At saka, alam mo,
1: para na nagsimula ka, hindi mo na nahinto.
0: Oo, kasi sabi ni Lord, oh, diyan ka punta, punta din ako doon. Yan. The door opens for you if you want to do something good. You know? And the grace of God, no, natutulungan ka talaga, nakakakuha ka ng funding somehow. Pag merong, syempre merong ka nadadapa ka along the way, you reflect, anong ginawa kong masama
1: or
0: anong mali yung wala, meron akong something na hindi natutunan, yung ganoon, pero wala akong binabalikan, sugod na ng sugod.
1: Mabuti yung husband po ninyo is very supportive.
0: Ay,
1: to
0: super.
1: This advocacy.
0: Yeah. Hindi ako, I wouldn't be here kung walang suporta ng asawa ko. Kasi actually, ang plano namin, mag-retire kami.

0: kami sa Holland. Magre-retire kami, meron na kaming bahay doon. Tapos, apartment lang, no? Mm-hmm. Tapos, unsettled na yung mga bata. So, doon na kami titira, di ba? Aantay na lang kami.
1: Sarap ng buhay.
0: Tapos, kasi magre-retire na nga yung asawa ko. Kaso, yung nakita niya, lumalaki na yung akap. And talaga sabi ko, you have to help me make the decision. Kasi, kailangan kong supportan mo. Kung hindi ka happy dito sa Pilipinas, hindi ako magiging happy din, di ba? Mm. Sige, mag-register tayo. So, tinulungan niya. Actually, kuhan talaga siya. At saka, siya rin na nag-guide sa akin kasi meron siyang alam sa kuhan on development. Kasi dating trabaho niya yun eh. So, sinasabi niya, itong gawin mo, mga policies. Siya nag-guide din sa akin.
1: Mm-hmm. How about your children po? Anong mga course nila?
0: Economics at saka media yung isa, culture, media, culture, and society yung isa. Pero ngayon, yung daughter namin, she's already 37.
1: Mm-hmm.
0: Copywriter siya dati for a ad agency. Kaya lang, alam mo, mga copywriters ngayon, medyo taken over by AI na,
1: AI, yes.
0: Mm. Oh. So, she's gone back to school.
1: Mm-hmm.
0: Nag-aral siya ngayon ng psychology.
1: Okay.
0: Yung anak ko naman, yung lalaki namin, nag-asawa na. Tapos, they're both, yung mag-asawa, they're both doing well. They have a career na mukhang hindi pa naman aagawin ng AI. So, so yun.
1: And may nakamana po sa inyong kamay.
0: Para ho sila actually artistic, yung mga anak ko. Pero syempre, hindi nila
1: hindi
0: pero kaan, para ho
1: silang mag-paint.
0: Marunong. Kasi nakikita naman nila sa akin. Tapos pag nagpipinta ako, naglalaro sila, bibigyan ko silang papel. Yung gano'n, pinta-pinta din sila, gano'n. So,
1: doon po sa pagtuturo po ninyo ng art sa mga bata, ano yung mga medium na ginagamit nila?
0: Sa kung ano-ano ho,
1: watercolor,
0: well, we start with the basics, yung pencil and
1: crayon.
0: Mm-hmm. Tapos eventually it moves on to oil pastels pag nagiging creative na sila. Tapos may cutting din para yung skills nila, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos paste, collage, ang gaganda ng mga works ng mga bata. Kung pupunta ka sa Facebook namin, you scroll down yung mga old posts namin, makikita mo ang gaganda ng mga trabaho ng mga bata.
1: Mm-mm. Have you had a story po ng bata, ng testimony na hindi po ninyo makakalimutan through the help of AKAP?
0: Well, yung aming mga nag-graduate, meron mga nag-graduate and they really express their gratitude to AKAP kasi kami kasi, we try to help the kid succeed. So, maraming din na pinagdadaanan ang mga batang maraming challenges sa buhay. Alam mo, mahirap maging mahirap. So, tinutulungan namin along the way. So, yung nakakapag, meron na kami ang 4 na graduates.
1: Wow.
0: And,
1: anong courses po nila?
0: Itong dalawa ngayon, education.
1: Mm-hmm.
0: So magiging teacher na siya ng technology actually.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung isa, engineer. Nakakatuwa, engineer. Tapos yung isa, yung una, nakalimutan ko na, sorry.
1: Okay. At least nakapagtapos sila ng pag-aaral nila.
0: Oo, nag-college na.
1: Ito pong mga qualification ng bata na to, ibinibigay ng barangay sa inyo yung listahan, sabi niyo po kanina, yung mission...
0: Mission communities.
1: Mission communities.
0: Families in the mission communities.
1: So, tapos kayo po ang directly nagko-contact sa kanila?
0: Kinukuha namin, finafam, tinitingnan namin, na-analyze namin. No?
1: Mm-hmm.
0: Then, binibisita talaga namin yung mga bahay, in-interview namin. May mga certain qualifications kami. Aside from being poor, kailangan, I mean, marami kasi sila eh. So, pipiliin namin yung pinakamahirap talaga, yung single mother, Tapos mother na may PWD.
1: Senior citizen.
0: Oh, senior citizen. Maraming anak. Mm. So, pinipili namin yon. Tapos, mas kailangan talaga ng tulong.
1: Mm-mm. Yun pong kapag na-under na yung bata sa AKAP, libre po sila ng pag-aaral, may silang allowance, ganun po ba yan?
0: All the way, lahat. Meron silang, first of all, yung kung anong kailangan nila sa school, no? Uniform, shoes, school supplies, lahat yan. Tapos everyday, meron silang baon everyday.
1: Ganong baon nila?
0: Depende sa bata. yung mga naglalakad lang to school, no? Mm-hmm. Siguro bibigyan na, meron silang school allowance of 30 pesos, tapos nagiging 50 pesos. Mm. Pag college na 100 pesos a day. Hindi pa kasamang pamasahe doon. Mm. Ang pamasahe dito actually mahal.
1: Mm-mm.
0: Mahal ang pamasahe sa Pilipinas.
1: Opo.
0: Anyway, so pamasahe. Tapos may mga school fees pa yan.
1: Mm.
0: Pero swerte tayo dahil ang edukasyon natin free.
1: Mm-mm.
0: No? Pero syempre, kagayang college, ang thesis niya, yung mga ganon, tipo, ganon.
1: Grabe yung suporta niyo mula sa elementary, high school, hanggang college, hanggang makapagtapos ang bata.
0: Hanggang makapagtapos.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: Talagang choice na lang niya kung mag-aaral siyang mabuti, ano?
0: Oo.
1: Kasi, kumbaga, inilatag niyo na po yung pwedeng pangailangan ng isang bata. Oo. And, mga kaagapay, ang atin pong kausap ay si Ma'am Didit Linden, Executive Director ng Action for the Care and Development of the Poor. And currently, ang kanilang mga beneficiary ay malapit na sa 200, ano, 190 plus po. And itong 190 plus na students na to represent families. Families na mataas yung possibility na mag-change yung kanilang buhay. For example po, na-mention nyo kanina, walong mga magkakapatid sa isang community na talagang poorest among the poor, lahat po ba yon ay kinukuha ng AKAP?
0: Isa lang
1: representative.
0: One per family lang talaga.
1: Okay.
0: Hindi namin kaya. But then, at least, yung tulong namin na bibigay sa isang bata, yung instead na mapunta sa kanya yung resources ng family, napupunta sa ibang bata. Na yung nakaka-relieve sa kanila. Plus, once na sa, ang bata na sa AKAP, pati pamilya, in a sense na, kung nangailangan ng tulong, for example,
1: na hospital,
0: babagsak na yung bahay or something, we try our best to help.
1: Wow.
0: Oo, syempre. I mean, kung hindi mo tutulungan, tapos wala, nasunog. Itong madalas sa amin, nasunugan. Syempre, hindi lang naman yung bata, buong pamilya.
1: Buong family. Tayo,
0: no? So, we fundraise for them.
1: Mm-mm.
0: Na matulungan, mabuo ulit yung bahay nila. Itong mga nabaha, no? Meron talagang kailangan nila ayusin yung bubong, yung mga ganon. Yun. Plus, yung parents nila, we give every other month, meron kaming kamustahan with the parents. Na tinutulong. Every other month, may in between yan, mga bata naman. Meron kaming mga learning sessions.
1: Mm-mm.
0: And ang recent namin was actually, we gave a learning session for the parents on the, in Paranaque, it's called Live Palermo. Yung nagbibigay ng livelihood training sa mga beneficiaries, no? So meron kami noon last kamustahan yung mga nanay nandoon, yung taga Palermo, nagpakita kung ano ang ino-offer ng Paranaque for livelihood assistance. Meron din kami yung ganon, we invite people from the health from the city health office to give learning sessions on health, nutrition, sanitation, etc. Yung ganon. So nakakatulong kami sa pamilya din in that way. Pero recently nga, ang campaign namin is on livelihood. Kailangan nila talagang kumita.
1: So, otherwise, ilalagay lang natin sila sa circle na palasa.
0: Oo.
1: Mm-mm. Talagang we have to teach them how to fish.
0: Exactly.
1: Mm-mm. Mm-mm.